0: pagdating sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
1: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

bago maglayag at magdala ng mga gamit pang kumpuni. Pang-anim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at lokal na opisyal ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. Pang-pito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pang-walo, magdala ng sapat na bilang ng life jacket, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pang-siyam, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor radio sa paglalayag. Pang-sampo, ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa iba pang mga kasamahang bangka. Pang-labing isa, hanggat maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na walang signal at ipagbigay alam ang inyong kinaroroonan. Pang-labing dalawa, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipag sa palaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard Substation, Tuburan.

0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lungsod sa Tuboran, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Good morning. Okay, welcome no sa paghigala ning lain nga Martes sa kabuntagon. Ning atong pagpanaguban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sige po paghigala no kata live, nagsibya live from the heart of City Tuboran Campus. Ano kata sa labing lanog, mas labing kusog ug mas labing tinaw. Nga naginusarang FM radio station ning ato nagbalambuon nga lungsod. Namo ang lungsod sa Tuboran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS, double one ang tinubdan. 98.1 FM, Bitsy Radio. Sa gihapon panghigala niyo makauban, kanyang pumbring igsoon, pumbring silingan. Para donahan sa respeto ng pagmahal, si Sigingon, Jeriel Asindiente.
1: Jeriel Asindiente, servisyo, way libre-libre.
0: Makikuban ko niyo mga kaigsunan sa Gapon hangtod sa alas 9 sa kabuntagon. Ang ungos mo na ba rin sa uigsun din mga higala, kinintibo ko sa kaoras karon nga tulumanon. Kaya gisaba kong isapuang sa LG YouTuberan under the leadership of Tuboran Mayor CD Diamante mga igsun. So, tingtibo ko sa kaoras sa Gapon mga higala. Mga balita, karos, mga pamantalaan, ito'y pinangat mga kaigsunan. Ini sa Sunstar Super Balita mga higala. Siyo na to ang gabagan nagbagan balita karon diri sa Sunstar Super Balita ug ingon man sa uban pa mga higala nga mga balita sa kalambuan ning kato galungsod. Alta mga higala sa mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran usab karon no. Ingon man mga higala sa balita sa probinsya sa Sugbo. Uban pa mga higala karon mga balita is kayuhan ning ato ang pinalanggal lungsod sa Tuboran mga igsoon. Sige pon mga higala to sab nga ato sa pagkasauan karon kini mga nagkadiyang mga isyu karon nga naglimin mga higala nga may labot ang haring lungsod. Ato na isgut-isgut ang karon tawad mga higala. Ingon man sa mga butang nga may kalamigitan sa parehang pagpalambo dito ang pinalagang lungsod sa Tuboran ubo sa administrasyon Tuboran da Mayor CD Diamante o ga Vice Mayor Danny Diamante o pinaagis na ko pagsuporta mga higala si former Tuboran Mayor Aljon Diamante. All sa inyo ha mga greetings no? Anyo kalimte mga higala ha, ang anyo ha mga greetings karon dali rigi kayo mga higala natong patalingugan labi na gyud dinhi sa taga Facebook live dinhi sa kuang Facebook account Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente. Padangat na mga higala sa taga FB account mga higala o sa FB page sa DYPS Beto Radio 98.1 FM. Okay mga higala, rita mga kingsuna karon. Tugod ta sa ito ang magkabalita, maghigala din sa probinsya sa Sugbo. Adlaw ang kapartes, mga higala, pitsa 18 sa Agosto 2026. Adlaw ang Martes, mga higala.

Karon, kumusta ang inyong mabugnaon nga Martes sa kabuntagon sa pagkakaroon? Medyo bagahigala ni pasuwabi, no? Ang pag-uwan-uwan mga igsoon. So, kadgadihan kadlaon mga higala. No? So, medyo bugnaw, no? Ang ato ang kapagsugas kabuntagon sa pagkakaroon. No? Ato ang magatinunan. Ha? Kini di ang ingsoon sa eskulahan karon bagahigala. Sa Reskulhiyo sa Cebu Technological University. Ubay-ubay na pong mga tinunan na rin ibalik sa pagtungha. No? Ay, back to school naman po sila mga higala. Nakatua karo diya sa Tuburan National High School. Kadaghan mga higala na ito mga tinunan diya. Sayo kayo sa kadlao, no? Misod sila hanggang klase. Bisan pa mga higala sa pag-uan-uan karo, no? Apan hinuon karo na igor naman lang nagdagom-dagom, no? Kung gapon mga higala, no, kini ang mabugnaon ang atuang sinati karong kapanahunan mga higala. Arita mga kingsunan karon sa mga balita dari sa Sunstar, super balita ning adlaw nga Martes. Sigon pa mga higala dito ni sa Dakbayan sa Sugbo or dito sa Segundo Distrito mga higala gwa ko masayop. Tumatod pa ni Caminero mga higala post sa social media batok sa bakuna dili angayng tuhuan. Inihita mga kaigsulan karo mga higala ni bombalita kay usan ni kadako kayo mga higala importansya. No, sa inunta mga higalang mga fake news mga higala karo mikatap kalabot aning kampanya na to mga higala sa bakuna ha, sa measles and rubella mga higsulan. Now, hugtanong nanawagan ang Hunta Probinsyal sa publiko nga likayan ang pagtuo sa tanan nga mga makita diha sa social media nga nag-auhag sa mga ginikanan nga likayan ang pagpabakuna batok sa measles rubella. Subay sa giluwatang privilege speech ni Bukal Stanley Caminero atol sa regular session sa Hunta Probinsyal niyatong Lunes sa Agosto 17 kagapong adlaw tuig 2026, iyang hiyatagan o gibugaton ang importansya sa pagbakuna sa mga bata. Gipasabot ni Caminero kinsa usa ka doktor o surgeon nga kun dili kini madali meresulta kini sa komplikasyon sa panglawas o ang mga gikahulgaang o gikahadlukan mga higalang kamatayon kun mataptan sa maong mga sakit. Ang kato mga higala, no? Ang mambalita mga kaigsunan samtang ato ang mga higalang daon ang kompleto gyud mga higala aning detalye mga igsuon, no?

Okay, magkikisunan atong susihon pa mga higala, no? Ang kompleto pag yung detalye kalabot ani mga higala. Ang buong balita magkikisunan. Kalabot ani mga higalang kampanya sa ginini ang MRSIA.

Okay mga kaigsuunan, no, balik ta mga higala kay magputol-putol man din mga higala din sa sa diri sa kini abang website sa Sunstar mga kaigsuunan. Okay, taas-taas balita ganihan mo malantang lamubo malang kalit mga kaigsuunan. Okay mga higala, no, hatod pa mga kaigsuunan, giangkon na ni Bukal Cabinero nga kung mabakunahan ang usa ka tawo adunay masinati nga epekto sama sa pagpamuwa sa tinuslukan sa dagom, hilanat ug uban pa. Ni padayag si Caminero nga ihang sa iyang kasubo sa mga health worker ug mga doktor nga nagpahigayon sa house to house vaccination ug on-site vaccination nga inay pangayuan sa igong pagpasabot sa mga ginikanan, giingong nakadawat hinuon kini ug mga pagsaway, intimidation ug hulga mga higala. Samta mga kaigsuunan sa nasayran, giingong dunay mga content creators, vloggers ug mga individual nga nagpost diha sa social media nga giingong nag-impluwensya sa pagbalibad sa pagpabakuna. Iya sab nga gi-question kung ugaling wala mabakunahe ang usa ka tawo o usa ka bata mga higala gumikan sa impluwensya diha sa social media. Giingong kinsa man ang angay nga manubag kung mataptan ang mga bata sa maong sakit o resulta na hinuon sa kritikal nga kondisyon. Sabot batod pa mga higala usab, gipasabot ni Caminero nga nakasabot siya sa balaod sa nasod nga naghatag o katungod sa pagpadayag or freedom of speech mga higala, apan ang hinaot siya nga makigtambayayong ang mga influencer sa pagpadayag sa insaktong impormasyon sa publiko nga dili maghatag og dakong kahadlok batok sa bakuna mga higala. Pasensya kayo no, so mga nagsunod na ito mga higala sa mga balita kay doon na usahay regularidad mga higala no, sa kinidiang ato ang internet connection or di ni mga higala din sa mga ads mga kingsunan no, usahay magwala-wala no ang atong gibasa ng news item. So arita mga higala, isgotaan ni karon mga kingsunan no, kinig maong balita mga higala nga susulbida doon yun eh no, daghan ang mga naglimin karon mga kingsunan ng mga dili mao ng mga informasyon mga higala, gumikan aning mga content creators no nga nagsabwag og fake news mga higala no. So mali gina atong gi sabot mga kaigsoonan, gumikan sa tuang balaod nga kining gitawag og freedom of speech mga higala, bitaw ni mga kaigsoonan too much freedom mga higala ang atong naangkon sa tuang nasod mga kaigsoonan, mo ni hinungdan mga higala no nga nisamot kaot-ot ang atong nasod mga kaigsoonan. No, kay ang uban mga higala bisag way insaktong basihan mga higala. O na na mga kingsunan diha patuyang na lang pod og ngal-ngal mga kingsunan kay lagi kuno freedom of speech. Now karon mga kingsunan, simbako mga higala ning mga bata karon. Simbako lang. Ug nay mahitabo mga higala outbreak no. Sama ni ato mga unang panahon nga dunay tipos. Polio mga higala, daghang nangamatay sa tipos ni ato mga kingsunan, uban pang mga sakit mga higala. Nunot or dalas mga virus mga kaigsoonan. Manggani nga nalipay ang ato ang mga siyentipiko, ato nang ibalik-balik mga higala. E atong panahon, kaniad to mga higala nga nadiskubrian ni mong mga bakuna, nga gani kita mga higala nga nang edad mga kaigsoonan or mga nataw sa 1980s, 1990s mga higala, doon na gitay mga kumplitong bakuna mga igsoon. Una nga kita karon, ang uban mga higala, insaktos bukog mga higala. Ligon ang bukog mga kaigsuunan. Now kung ato ni mga higalang kinini ang inun ta mga higala bang mapasagdaan kini mga fake news mga igsuon. Simbako kini mga generation karon nga mga bag-ong tubo mga higala nga mahadlok nas bakuna mga higala. Unsa man kay intay lawas ani nila igabot mga higala pag edad 20 kapin og kuan no. Simbako dunay moabot nga outbreak na sa mga higala. Kinsa may angayong basulon mga kaigsoonan? Sigon pa ni board member Stanley Caminero mga higala. No, kinsa may angayong basulon? Basulon na sad ang gobyerno mga higala? Or di baka basulon kini mga content creators nga nagsabwag og fake news mga igsoon? Naigong basihan mga higala? No, kung doon naman gani
tao or bata nga mamatay mga higala, siguro di pasanginan ang bakuna. No, kay kung bakuna pa hinungdan mga higala, ako tos natuslukan mga kiksunan patay. No, so, wagi igong basihan ba mga iso? Una nga, ako isip usaka gitahasan diri mga higala sa pagpadangat sa kinidia mga higalang informasyon mga kiksunan kung sa mga programa sa gobyerno, awhagon ginatong mga ginikanan na to, no? Nadili in town ta mga higala, magpadaaning sayop nga mga impormasyon karon nga nagkatag sa social media. No, kay kita mga ginikanan sa pagkakaroon, siguro kamuda, talaon ninyo inyohang mga abaga, dunay agis tinuslukan sa dagom. Kanang mga bakunahan nga ipantuslo karon kampanya sa tuang gobyerno, labi na gid sa tuang mga departamento sa panglawas mga higala, maura na siyang bakunahan nga ipantuslok na to sa una mga higala. Namusugot mo? Simbako mga higala o kinirabang titdas? Di rabanay mga higala nga mutakboy lag usa ka tawo. Kung mo atake rabaning virus sa tipdas mga higala, mukatap rabagi di mga kaigsunan, mura rabanig sakit sa manok o kining sakit sa baboy mga higala kanang gitawag o ESF. Huwag na'y kalainan mga higala. Kanang mga sakit mga kaigsunan sa hayop, mura sad na mga higala ang mutakboy sa tawag, hingan lang na naglain mga isoon. No, muna nga, awhagon kita mo, no? Ayaw mo patuo mga kaigsunan. Ha, aning mga kini mga vlogger-vlogger kunuhay. Dahil yung mga taga-tuburan. Dahil ito'y taga-kalangahan mga higala. Ang murag kinsag yung kuwan ng mga kaigsuunan ba? Switoha mga higala. No? Nga tuwas gawas naso nagbase. Taga-diha man kuno na mga kaigsuunan na sa nanapita. Dahil tugas, ito tugas mga higala. O diha baka na sa malbog mga kaigsuunan. No? So, kung manggali, nga doon na kita mga kaigsuunan ay pagbati sa tuwa mga kaigsuunan mga Pilipino, uy, maghimo tag content nga kuan kanini ang kananaabang insakto og tarong mga higala. Dita makasabwag og fake news mga kaigsunan og maka ha kanini ang inuntang mahog mga higala kita moy maka pa-increase no sa hulga mga higala sa pag kiningkuyanap aning simbako ning maong mga sakit mga igsoon. Mao nang naibakuna mga higala, itawag nag-immunize aron nga ang atong immune system mga higala ma-immune mga higala anang maong mga sakit nga kung dunay mutakboy nato ana mga higala, kita na dipinsaan ang mga kaigsuonan anang maong kagaw. Mabitaw ng mga manok nga gitawag nato nag-immunize na ni. Di ba? Immunize na ni. So mao nang uban mga higala nga injection na nila anang itawag nila mga fowl pox, no? Huwag na'y kalainan ang hayop ng tao, mga igsoon. Ay, no, so, mana ba nga? Suspeting problema ha, anis pagkakaroon. Problema, ginis pagkakaroon, mga higala, kay dunay mga blagir-blagir, kunuhay mga kaigsoonan, nga mga swito, nga wagi igong basihan, mga higala. Unta ni angeng gukdon sa gobyerno, mga igsoon. No, kay maka, kuan man eh, maka-treaten nila sila, mga higala. No, sa mga tao, mga, labi na gis, kabatanuna na to, mga higala, mga kabataan na to, nga simbako lagi. Kung dunay mo abot ng outbreak, simbako lang yun. No, kini mga bataang wa mabakunahi mga higala, humok yung kini maigo sa tipdas mga igsoon. No, susurbida ang akong mga anak, no? Natao ni mga higala sa early 2010, no? So, there is mga 2011 and 2013, kininduhan ako ka mga anak. Ako giningi pakumplitos bakuna mga higala in town. Kisayod yun ta mga higala as irresponsible nga ginikanan. As a parent pang higala nga tinud-anay ka nagmahal sa imong anak, so imo na siyang pabakunahan mga higala. Ang uban mangod mahal maluoy ba kay ang bata ni humag injection bro hilantan. So kanang hilanat nga human sa injection mga higala, it means nga niipikto mga higala, ha, niipikto ang vaccine nga gitira sa imuhang anak. So, dili ka angay mag-uol, kundi angay kang malipay kung ang imong anak hilantan, doon na siya'y reaksyon, mga higala. Ha? Ang maong bakuna, mga igsoon. So, atong basihan, ang mga kinini ang mga higalang mga pagpasabot, mga higala, sa mga suhito ni inilabi na Diyos ato ang mga doktor. Kung doon na may dugang pangutana, mudangop mo, mga higala, sa ato ang rural health unit. Anak na diya sa ato ang sintro. Mangutana, di ba kadas inyo ang BHW? Kay sila maginaygi, seminar magina sila mga kigsunan, unsay mga info, gikan mga higala sa ato ang RHU, to ang magina gitunol, gipasa sa ato ang mga BHW. So,
So kana sila, nahibaw na sila mga kaigsuunan, nasuhito na po sila. No, ayaw mo pagpatuyang diha mga higala o tuo-tuo anang naa sa social media. Wa ginay kabaturan o wa ginay igumbasihan. O naghatag na nagkabalakas pagkakaroon mga igsuon, nga simbako ang akong giingon mga higala kung dunay outbreak. Ah, kung dunay kagaw nga mahugpa, kabantay mo sa gini ni ambaboy bro, iba na usay mo dunay mo kalit do. Ah, karon ana bro, wala maroy kuano, kuanta sa kanang ESF no, diri sa Cebu. Wala patay kaso sa ESF, ung dunay mga ni pipila ra din mga higala sa Cebu City. But dito sa Negros mga higala, puwerte ng ESF mao na hinungdan nga dili na to ipasod ang mga baboy gikan sa Negros padung diri sa ato ang probinsya. So tungod na mga higala sa ning hugpa nga virus sa mga hayop sa baboy, ang gitawag like African swine fever mga higala. So in ana po da mga kaigsuonan ng tipdas, mao bitaw na mugna ning baksin. No, kay tungod da sa panghitabo ni atong unang panahon nga dunay grabe kaayong kinini ang outbreak ba mga higala. Or paghugpa sa sakit mga kaigsuonan nga daghan ang mga casualty, daghan ang mga nangamatay mga higala na mugna ning maong vaccine mga igsuon. Oh, sama ato sa COVID, no? Kabantay mo sa COVID? Nga pag kuyanap sa kagaw sa COVID mga higala o sa virus nga COVID-19 mga kaigsuonan, halos lisod kay impugnan mga higala. Ah, nangapanik ng mga tao kay gumikan daghan kay nangamatay mga kaigsuonan sa COVID. Motong nahimugso mga higala nangita gidayon o pamaagi to mga siyentipiko nga makahimo og vaccine mga higala. Nabalaka pa ganita ato kay wa gid kunoy bakuna to mga higala, but di abot ang panahon nga dunay nang gawas nga bakuna, Pfizer, AstraZeneca, no? O sa pato dunay pa Sinovac, no? Hantod nga moy naka bugong mga higala sa virus nga COVID mga igsoon. No, kini mga higala ako gining gitagaag dakong panahon higayon mga higala sa pagisgot-isgot. Kay usa gini kadako kayo mga higala ang importansya. No, kini balita og usa ni kadako kayong kabalaka karon nga kung dili mabakunahan ang mga bag-ong tubo sa pagkakaroon mga higala simbako og muhugpa ni mong sakit sa measles or kini mga higalang tipdas simbako mga higala makamatay ra ba ni? Di ra ba ni mga higala basta-basta mugawas ka ni mga higala ni bakuna sa measles ug di pa di makamatay mga kaigsuonan parehas lani aning ubog sipon. No, lisod na ba ding measles mga higala kay manlibagha ang lawas sa mga bata mga higala ang maigo ani. Gani bisan pa mga dagko na mga higala kung wala gyud ka mga higala ay bakuna sa measles mga higala posible mga pataptan jud ka bisag unsa na nimo kaguwang mga igsoon. Na 27 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon mga igsoon. So arita mga higala sa sama gihapon mga igsoonang balita mga higala sa measles mga higala no ug sa rubella vaccine mga higala or immunization campaign mga igsoonan karon. So arita mga higala dinhi sa habig sa tuang lungsod suporta sa mga ginikanan sa MR or measles rubella SIA vaccination campaign gipakita mga igsoon. Ipakita sa mga ginikanan ang ilahang gadakong suporta o kooperasyon sa Measles Rubella SIA Vaccination Campaign nga gipahigayon ni atong Agosto 17 to 2026 dito sa Barangay Poblacion City, Covered Court, Tuburan, Cebu. Pinagi sa ilang pagsalig o pag-apil sa maong kampanya na katabang ang mga ginikanan sa pagpanalipod sa mga kabataan batok sa mga sakit nga measles o rubella. Gipadayag usab ang pasalamat ngadto sa mga ginikanan sa ilahang kooperasyon ug suporta alang sa mas himsog ug mas luwas nga kabataan. Ang maong kalihukan nagpakita og kamahinungdanon sa panaghiusa sa mga ginikanan, health workers ug community or komunidad mga higala sa pagpalig-on sa programa sa pagpabakuna ug pagpanalipod sa kahimsog sa mga bata mga igsoon. Okay mga kaigsoonan, 29 minutos, 1 kalabay, alas 8 kabuntagon. So, takang kaisalamat no, sa mga ginikanan, mga higalang, mga hangop, mga kaigsoonan, aning maong kampanya sa pagpamakuna, mga higala, ha, sa ato ang mga kabataan, batok, mga higala, aning sakit nga tipdas o rubella, mga igsoon. Akong usbon, akong balik-balikon, mga higala, di kita ang ngayong mahadlok, mga kaigsoonan. Ay mo, pagtuo-tuo, ha? Ngamingon, mga higala, nga... Ha? Kada ko doon ang gituyo ko na, no? Kay kada ko nung
mismo kuno si Donald Trump kuno ingon kuno pa may minus-minusan mga higala ang taos kalibutan sa haba mo diha oy kalaom naman sa ninyo panghuna-huna mga no kala mga content creator sinana ba kalaom naman sa ninyo panghuna-huna ay muraman mo kanang out of the universe ang inyo mga panghuna-huna murag tuwa sa Mars inyo mga utok no kining mga mga content creators, mga vlogger-vlogger, kunuhay mga higala nga naghuna-huna ni ini mga kaigsunan. Ang atong labaw makagagahom, atong magbubuhat mga higala, human gihimo si Adan o si iba, unsay giingon, go to the world and multiply mga kaigsunan. So walay question kung mudaghan o maayo ang tao ni kalibutan na mga higala, kay mismo nga atong magbubuhat, ha? Ningingon nga arimos kalibutan o pagdaghan. Wa takibaw mga higala, kung usaon niya mga kaigsunan, usaon niya pagpakunod ang tao mga higala. Kung doon ay mingon sila mga kaigsunan nga tapos kalibutan, siguro ang labaw makagagahong mong magbubuhat ang creator na ito'y nahibaw anak mga igsoon. No? So, ang ginoo mo na kayo mga higala, ang ginoo rin hibaw sa tanan mga kaigsunan. Di sa ta mingon nga, bilar kas namat yan, mingon nga, sir, kapi mo ha, Diyos, mingon sa ganga, Diyos nalay, Diyos nalay, bahalas kapi. Ita mga igsoon, no? Ako ang mga higala, wang gini, kinasingkasing gina kong panghangyos mga ginikanan. Ayaw in taon ninyo mga tuhuin ang mga nagkatap karo sa social media nga mga content creators nga naghimuhimo og content or kinini ang pang-views mga higala nga content. No, gigamit ra mo ana nila. Every time nga kay maghimo mangguna sila, no, kasagaran kabantay kas mga content creator tagaan ta mong idea. Ang uban maghimo og kanana ang mga content nga makapa agni mga higala sa viewers, no? Ang uban mo mangihi diya sa Facebook, di ba na ana diya bro? No? Laway kay ba? Maghimo o mga laway mga higala, aron lang yun makabuse mga kaigsoonan. Maghimo o mga fake news, sama aning yun ani mga higala ang hadlukon ang tao. Nga ang tao mga higala, ang ginikanan nga magtanaw, mo tanaw o mayo sa video, mo react, unya, mo comment, no? So, pinaagya na mga higala, sila mo ibulahan mga kaigsoonan. Every time nga dunay mo view ka, mo comment ka dito, madugang na sila hang kanang gitawag mga higala o kinini ang sa tingan anak bro. Di madugang na sila kay. Dili kinini ang mura silang insights ba mga higala, no? Engagement mga higala. Madugang na silang engagement kay kita. Dili ta vlogger mga higala wa ta magapil-apil ana mga vlog-vlog usinoon dunay panahon nga mura sa tag vlogger sa paghulagway nato mga higala dias mga lugar nga atong gisuruyan labi na gyud sa pagtan-aw sa mga kalambuan sa lungsod ato manginang voice overan mga higala aron gyud nga mapasabot ato ato mga viewers, no? But naghimo tag mga content mga kaigsoonan nga kapahimuslan ug tinud anay mga higala ang impormasyon nga atong gipadangat dili sama nang uban mga higala. Nakasuway naman kita kaya nasweldoan naman puntang mita mga higala ginagmay lang, no? Kaya namonetize man ta mga higala, no? Tungod sa to paghimo-himo o mga content nga kung asa ta mutan-aw ta mga higala sa mga sitwasyon sa mga kabarangayan ni atong lungsod atong gihimo ang video atong gihimo ang content aron nga mapalapda na to mga higala atos katauhan o kung sa tinudanay nga nahitabo sa atong lungsod. But never ta mga higala nga naghimo-himo ta diha mga kaigsoonan, ha? Nikaon ta mga higala daon sa saging iusap na tumura tagkanding mga higala sama ng umang content creators nga mukaon og bat mga higalang kagisan nga or no kanang bat nga hanginan sa tunang gahi kay bro kagisan ba to na hanginan ba to na no kilaon way suka-suka mga higala aron lang gyud makaani og viewers, no? So muna maghimo na mga content creators og mga video, no, nga maka kini ni abang maka kuan sila ba mura sila maka-agni, no? Maka-agni sila og mga viewers nga, ah, yawa di ni yang giingon, oy, no? So, ang uban sa mga higala, maghimog mga kabuang, no? Tagsar, gid kayo mga higalay video mga kaigsoonan nga kung kininaganing maghisgot o kininiang mga reliyoso nga mga videos mga higala o rosa na nga content niya mga kaigsoonan, tagsar, gid kayo mo react, no? Basta partis Ginoo, pero kinigay mga kabuang, kung sana diha mga higala, doon ay mukaog, sinilas mga higala ang hiwa-hiwa gihimong mura kinilaw mga igsoon gisukan, no, nani uban bisag unsa na himuon diha sa Facebook mga higala para lang yun makagain o views mga higala mao sa ni ilang gihimo, no? Wala na sila paki kung unsay mahitabo sa mga bata mga higala simbako ang ilaha mga higala, no, kay
makagain sila og views mga igsoon. So, ala lang gid unta no nga kinahanglan gid unta nga kung duna tay gustong ipaabot ya sa social media, kung duna tay concern sa tuwa mga bata, no makig alayon ta sa ato mga health officers mga higala sa ato lungsod or asa ka na himutang mga higalang lugar. No kay di man ta doktor no. Ang uban mga higala nagblagir-blagir, wa man gani mga wa man gikho mag-eskwela. Ya, maswito pa hinoon sa doktor mga igsoning uban. Oh, lisod kayo mga higala. No muna nga palihog-palihog lagi in town kay ang atong gipanaganan, ang ato ang gikakuyawan mga higala simbako. No? Kung dunay panahon nga simbako muabot mga higala. Ha? Dili ko miingon ha nga nanungo ko mga higala nga nagkuan ko mga kaigsoonan, nangandoy ko ana sakita. Dili di kinato mahibaw-an mga kaigsoonan kay sama lagi sa mga hayop mga higala. Di ba dunay bird flu, ha? Sa mga manok dunay mga laway-laway, di ba bro? No, ikaw hilig pag sigkag manok. O kaning mga manar, kaning mga nag mga dunay mga kana mga farm mga higala ug mga manok igtatari mga higala unsa man ilang himuon gikan paspiso. Bakunahan nila mga piso mga higala kay aron dili mga matay kung simbako dunay mo katap nga mga sakit sa manok mga igsoon. Mao sa nastaw mga higala. Na mag-ampo ta mga kaigsoonan nga unta wala. Kay ug duna gani mahitabo nga outbreak mga higala stipdas. Kining mga bata nga wala may injection eh. Delikado gyud mga higala. Na kung tinud-anay mo nga nagmahal sa inyong pamilya, inyong mga anak, pabakunahin ana mga igsoon ug duol mo dito sa atong sentro ug sila mo ituho eh, mga higala kay ila ning giiskwelahan mga igsoon. Kay 36 minutos. Ang nakalabay sa alas 8 kabuntagon mga igsoon. Arita mga higala sa dugang balita mga kaigsoonan sa kalambuan sa tuang lungsod mga higala katong habig sa tuang kapulisan ng atong kalungsod mga higala karon ang Tuburan Municipal Police Station mihingusog mga higala sa seguridad sa mga eskwelahan pinaagi sa police visibility. Padayon ni nilang gihimo sa pagkakaroon mga kaigsoonan ingon man ang security assessment ubos sa pagpangu og sa liderato mga higala ni Police Major Geoffrey Grande ang atong hipin ng atong kapulisan sa atong lungsod. Nakikistorya sila mga higala ang mga kapulisan nga to sa mga school principals, mga school heads o mga ginikanan kabahin sa seguridad sa bagatunghaan. Pagpangandam sa mga emerhensiya, simbakog mahitabo mga higala o mga pamaagi sa pagpugong sa krimen mga higala or crime prevention mga igsoon. Tumong niini nga mapalig-on ang koordinasyon tali sa kapulisan, eskwelahan, ginikanan ug komunidad aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo og school personnel og mapadayon ang malinawon ug luwas nga palibot alang sa atong mga tinun-an mga igsoon. Okay mga higala no, so kudos nga to sa atong kapulisan at tagalungsod nga way ko kaluya mga higala no. Mihimo mga kaigsuonag mga pamaagi pag-prevent no sa kriminalidad mga higala or sa crime mga kaigsuonan no, pagpugong mga higala no. Kay doon naman tayo gitawag is prevention is better than cure mga higala kung arita sa mga kininiaba mga kaigsuonang mga doktor no. Ingon ginang doktor nga mas may gina maglikay ta sa kiniang gidili no. Magray gina maglikay tas gidili kaysa mag ato na ta magtambal na hinunta no. So doon naman sa ikanta sa mga higala sa kanang mga batanon sa doon sa Bisaya. Nganong lami, manggod ang ginadili. Oo, oh, maala man po mga higala. No, kay minun nga. Labi na kato ka mga kaigsoonan sa baka gani. Ha, by kiniang prido, inting kiniang kuhan mga higala, kiniang impas. Ha, kanang naglutog baka gani as may Montecillo Park. Sus, usahay, ini kuto-kuto, nas impilya ba nga kanang gipakupsan bro, matay, humot magkaina. Bahalag pertintas sa kolesterol usahay pang appetizer ba mga higala no, higop kag sabaw kit-kit kagamay nga kinini ang impilya or baka kaning siyae mga higala putingin lami ah pero kala grabe biya kay na mga higala no, grabe kay na siya kolesterol muna nga pagdepende na po na no sa imuhang lifestyle o magsige po kag exercise so maiba na sa imuhang calories o imuhang kolesterol. No, muna nga magdepende rin gyapon, no? Kaya na ang kuan lang yun, balance diet lang yun, mga higala, o exercise lang yun ang atuang himuon. Okay, mga higala. So, arita mga kisulan ng laing balita, mga higala, oh. So, dito sa Astoria, sa muna kong gingon. Dinhi sa talong susatuburan, never gita mga higala, ng makadungog o mga sagunson ng mga hitabo sa
nga naglambigit sa usa ka crime mga higala or krimen mga igsoon. Unlike mga higala sa uban nga mga lugar sa pagkakaroon mga higala nga bisan sa probinsya pa mga kigsoonan, doon na ay mga insidente sa mga pagpamusil, no? Pagpanlugos, pagpanulis, pagpangawat mga higala. Nga naman na, tungod mga kigsoonan sa paghugpa sa ginlindrugas. Kay ang tao nga magumos ginlindrugas mga higala, wa na kahadlok mahimo krimen. Magumos ginlindrugas mga kigsoonan, ha, kinini ang way ikasustinto siyang kogalingon sa iyahang bisyo, mangawat, manulis, hangtod magkapatay. Muna mga higala. So dito mga kigsoonan, lahi po ning balitaa dito ni sa Asturias mga higala. Usa ka 54 anyos nga tricycle driver matod pa naangol sa saag nga bala dito sa lungsod sa Asturias. Naangol ang usa ka 54 anyos nga driver sa tricycle human maigo sa saag nga bala atol sa insidente sa pagpamusil nga nahitabo sa Asturias, Cebu pasado alas 4 sa kadlaw ni atong Agosto 17, 2026. Sumala sa report sa Asturias Municipal Police Station, ang giingong target sa pagpamusil mao ang 24 anyos nga lalaki nga si alias RJ, samtang ang naangol nga driver mao si alias Junior. Ang suspect ka nga si alias John, residente sa barangay poblasyon, giingon nakiglalis una sa target sa wala pa ang insidente. Gikataho nga nadakpan sa kapulisan ang suspect ug na-recover gikan kaniya ang usa ka revolver, duha ka bala ug usa ka basiyo sa bala. Ang biktima midangop sa kapulisan aron i-report ang ihangga pagkaangol. Ang suspect anaa sa kustudiya na karon sa Asturias Municipal Police Station ug nagatubang mga tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya mga higala. Yano lang po mga kaigsuunan o pamusil mga higala dito sa Asturias ni Tawana, ini si alias John mga igsuon. Wala, no? So, hinoon, doon naman kayo panghitabo po nga di gina to kalikayan, no? Ingon ano yung mga higala. But mas mayo yun mga igsuon nga doon nga himuon nga mga pamaagi mga higala. Ha? Ang ato ang kapulisan nga mga strategiya, mga pamaagi nga ma-prevent na ito mga higala nga di pa mahitabo ang krimen mga higala, doon na natin aksyon nga gihimo, di kay ang ato ang magsulbad na ito mga higala na sa problema, no? Ato ang kung mahimo malikayan na ito mga higala nga doon ay mga krimen nga mahitabo, ato ng kanamoy ato ang hingusgan mga higala. Sama aning gihimo karon sa ato ang kapulisan mga higala, doon ay mga sagunson nga mga checkpoints nga gihimo, police visibility mga higala, kanang ha, kinini ang mga higalang pagpakita yun nga naag yun sa ma-feel ginato nga naag yun sa community ang atong kapulisan nga bisan asa ta mga higala. Usay masugatan atong patrol mga higala, arita there is my prince ato tas may merkado naka-standby mga higala. Now kita mga kaigsoonan is a law abiding citizen mga higala, kampantita, no? So kuan mga higala kanang kuantas ato ang kinini ang kasing-kasing na ito mga higala, at least doon ay mga pulis na no? Nas palibot. So kung doon ay mga daotang elemento, dili maka kuan mga higala, no? Dili gid sila ka-penetrate kay gumikan sa visible man ang ato ang kapulisan. Og doon natay mga pamaagi nga gihimo, no, nga ma-prevent kin nato nga makasod kining mga daotang elemento mga iso. So tanan na mga higala, tungod din ini mga pamaagi sa kapulisan, posible nga atong ma likayan ang susamang hitabo dito sa Asturias, no? Ingon ani mga higala, susamang hitabo dito sa ubang mga lugar, mga pagpamusil, pagpanulis mga higala, pagpanglugos, no? Posible nga malikayan mga kaigsoonan. Muna nga ato yung pasalamatan, no? Ang atong habig sa tuang kapulisan rin sa tuang lungsod o uban pa mga kalungsuran o tibuok, no? Sa organisasyon sa PNP mga higala, kay sila man gyud ni, no? Ang naagyod, no? Sa inunta sila may frontline gyud mga higala ba? Sa community in every municipalities mga higala, sila gay frontline mga higala sa pagpatuman sa katunhay o kalinaw mga higala, kaning gitawag nilag peace and order mga igsoon. No, ato pasalamatan mga higala pod kay Jesus. 24 oras mga higala na sila nagtuyok-tuyok, magrelibo-relibo na sila mga higala panahon sa kagabion, kita na hinanok bro. Ha? Hinanok ta sa itong tibok pamilya, nakatuog ta, mayo atong pagpahuway sa kagabion, sila ang ubang kapulisan nagpuli-puli na sila tukaw mga higala aron nga malinaon ang ato ang lugar mga iso. Arita mga higala sa itong mga kwambro, arita sa itong mga greetings na rin ka mga uban pa mga pagpahibaw mga kaisunan, arita sa ato ang
tuburanong pagtinabangay update panghigalan doon natin tabanganan mga kaigsuunan in town sa Barangay City, no? So, membro na to sa Cluster 1 mga higala sa tuburanong pagtinabangay kung tupag mga igsuon. No? So, condolence nga to sa Murato family, no? Ato ang pasubo, no? Gikan sa Bito Radio. Siyempre, mga higala, gikan sa pinatibok ang pamilya sa kinini mga kaigsuonang Bito Radio o sa kinini ang tuburanong pagtinabangay mga higala.

Okay, no? So, ato ning ipahibaw, no? Matod pa ni ato ang sekretary sa tupag ng higala, no? Kuya, good morning. Please, kog pahibaw. Unya nga naatay usa ka tabanganan. Sa Cluster 1, taga Barangay City, si Ma'am Rogelia Murato. So, kuan kinini ang condolence, no? Ito sa pamilya ni Ma'am Rogelia Murato niya. Kinini ang rest in peace, no? Taon sa kalag sa ato ang kaubang membro, no? Sa tuburanong pagtinabangay. Naoning puntuha karon, no? Ako na nuktok na usab, no? Sinyo ang tagsa-tagsa ka mga malumun nga kasing-kasing ng mga membro sa ato ang tuburanong pagtinabangay nga niya nasab, no? Ang laing pamilya sa ato ang membro nga nagbangutan sa pagkakaroon o nanginhanglan sa ato ang tabang. So ato na usab nga kinini ang tabangan, no? Ato pinagi sa ato ang tag-10 pesos lang mga higala nga membro na ato atong tabangan sila aron nga at least makasuporta ta, no? Usab sa ilahang ga problema o ilahang ga kasakit karon ng ilang gihambin, no? Not sa pagkataliwan sa ilahang mahal sa kinabuhi nga sa atong kauban nga membro nga si Ma'am Rogelia Murato, no? So ang yun ako, no? Mga kaubanan na to, no? Sa Cluster 1 sa tuburanong pagtinabangay, kinini ang ato na sang gamito, no? Ang ato ang kusog o pagmahal na to. Bisan sa tagis-gis lang mga higala, pero kining atong gihimo, no? Usa ni ka inspirasyon mga higala, no? Nga to sa ato ang mga kaubang membro sa kay dunar bay uban mga higala nga kana na ang medyo ilahang i-disregard mga higala ning ato ang kapat sa tinudanay sa pagkakaroon nag-anam gitag kadako o nakita mga higala nga nakahatag ning inspirasyon sa ato ang matag membro mga higala nga ato nakita na makatubag yun o makatabang yun mga higala nga to sa mga pamilya nga nagbangutan karon mga higsoon. Arita mga kigsoonan, no? Tutiwason mga higala ning ato ang greetings. So, tadi pa mga higala, ako na ipibaw, no, sa mga officers sa Cluster 1 from Barangay 1 to kung kano na kay ang 3 o 4 mga higala, wala pa manggod na ito ni sila ma-officially nga ma-sood sa ito ang Cluster 1, no? Yeah, wala pa man takailik o officers. Kinahanglan nga kung mapasood, official nga itong mapasood mga higala, ang usa ka barangay, kinahanglan ta nga mag-ilik og officers na wa pa man tay na ilik officers sa barangay 3 o barangay 4. Na kung dunay taga barangay 3 o dunay taga barangay 4 usab nga gustong mo appeal sa ato ang tinabangay, palihog bisitaha lang ang ato ang opisina di sa Tuburan Public Market. No? Okay. Abli ra ta diha na ras Ma'am MM Kalida nga moy mutubag, no, sa inyo mga pangutana o moy mo pasabot inyo sa pamaagi na ito sa Tuburan ng pagtinabangay. Pwede rin kayo mong magpamimbro bisan pag taga barangay 3, taga barangay 4. Kaya wak pa man tamang higala, wak man mo'y kadangpan diha sa barangay 3 o barangay 4. No? Ay no, sa barangay 4 naman si kapitan diha, no? Ato naman na siyang na-orient, but di man po na ito, pwede nga itong kapitan. Ato gin po nga, paano bro, kay busy biya yung tao na sa pagservisyo, no? Nga, kinirabang ato is, war ba tayo habig sa gobyerno? Nga ito, mga higala, privado rin gini mga higala. Usa ka simple sama sa uban ng mga kapunungan mga higala ni atua. So, swapin lang nga dako taw scope, no? Daghan ang mga sakupan na itong barangay mga higala. No? So, barangay 1, barangay 2, barangay 5, barangay 6, barangay 7, o barangay 8. Unya ang ato ang giapil ani mga higala barangay Kugon o ang barangay ikawalong barangay ang ato ang barangay Apalan. So, ato na sang hangyo ang itong mga officers ani sa itong Cluster 1, no? Nga, kanang manuktok na santa ang yun sa tas ng mga kaubang membro natin tabanganan, no? At least nga ikaw bro para ni mo ganin ang halala mo sige taghatag Jesus, eh. Ha? Mahala na sige taghatag Jesus, eh. Malang kita mo sige tabang kaya nindot man kayo na mga higala makatabang ta, no? Nindot man as pamati mga higala na makatabang ta, mas maayo yun nga kita mo'y nakatabang kasi kita mo'y tabangan, ha? Kaya kinini ang mga higala ta jis-jis na mga kiksunan, but matigom na, no? Dako na kayo na siyag tabang, no? Or dako na kayo na siyag ka ng maiban ba mga higala nga taguol, no? Sa mga pamilya, sa mga nitaliwan mga ikson. So, netong last na to nga natigom, neto nakalabay sa Bado, alang sa to mga membro sa Cluster 1 mga higala,
ni duha ka mga miyembro na itong atong gitabangan. Pamilya ni Ma'am Gina Aligo o ang pamilya sa suod na kong higala, mga higala in town nga sayong gikuha sa tuang magbubuhat na si Dong Marion Abilar. Nakadawat ang matag pamilya nila og tag 12,155 pesos, mga higala. Sa dako na kintabang, mga higala, pasalamatan nila mga kaisuunan in town. No, sa salamatan in town ni sa kininiabang mga pamilya, mga higala. So doon ako yung paano mo ito, wala kita yung cellphone, no? Una tatay ipalapos nga kinini ang mensahe, no? So, tanaw na ko dire bro, sa ko ang messenger, no?

0: Okay na, so kinsa kayo mga higala ha, kaya itong ipangita ng mga kingsunan, kining mensahe mga higala in taon nga itong record, no? Pasalamat na to, pasalamat sa okay mga higala, no? So doon na magkutay video nga gihipos mga higala po nga mensahe gikan sa pamilya sa mga tuang mga membro nga italiwa, no? Humana to mga higala na tunol na turnover nila ang maongga tabang financial mga higala, padangat sa sila o pagpasalamat, no? Nga tos mga membro usab, no? Ni tabang mga higala manin na kanindot good ani ato ang tinabangay, unlike sa uban mga higalang mga kapunungan nga usahay magkalit nagkabungkag, magkalit nagkawagtang, no? Maguba mga higala kay ginini ang tungod mga higala sa uban ba mga higala na naabot pa kato tuas bulsa noon pa doon sa mga nagulikta mga higala. There is to mga higala transparent. Wala mong kutay programa sa radyo dari mga higala sama aning ato ah. No nga programa na to this BTR radio nga ato yung nga mapagawas mga higala ang updates collection mga higala, pilay na dawat ang marangaya, pilay na tunol, no? Unya ang mismo yung pagpasalamat sa mga sa mga tagtungod, no? Ano yung mga higala ang pagpasalamat ni Ma'am Melinda Pasumala, ang tagtungod in town pod, no? Ni Dong Marion Abilar. Ano ang ihangga kini ni ang pagpasalamat.
1: Nga ko lang ika kuano ika Sultino dako jud kay kung pagpasalamat nga na membro akong bana diri aning tupag kay dako sa kay tabang sa hinahintundan pod taon sa pamilya hinintundan dako kay tabang in tupag jud.
0: So makadto mga higala, no, ang mensahe sa usa sa kinini ang ato natabangan mga higala in taon. So mikabat nga to sa 12,155 kapisos, no, ang nadawat mga higala in taon sa duha ka mga pamilya, no, nga itong natunulan ni atong nakalabayng Sabado mga kaisulan kay duha man itong tabanganan atong nakalabayng simana mga higala. So kung ato pasabto, no, kung duha gani ang mo taliwan nga membro na to, so ang atong hatag tag 2020, no, 2020. So siguro kaya nabugat, no? Ang uban mga higala gani, doon ay di lang kung magsulti ha, doon ay kapunungan ang kunahibawaan nga mag-collection sila monthly, no? So sa ito pa, ibutan na ito sa sunso sa kabuan, bro, na namatay unsi kumbuok. Hindi pangulikta sinto Jis. So bugat na, no? So kining ato ang mga higala, inig doon na gimamatay mga kaigsunan, ato na ipahibaw. Sama karon nga doon natay kaubang membro nga ni taliwan sa Barangay City, si Ma'am Rogelia Murato. Ibao din nato niya ang ato ang kwan. Kahapon pa ganidaan, ang ulikta na itong uban, no, na itong mga collectors, no, sa Cluster 1. Karon mahinahinay kulikta, hangtod, ugma puhon, huibis, ugbirnes, cut off na sa birnes mga higala. Hindi ka birnes hapon, dadto na ang mga nakoleksyon ng mga sinsiyo. Kaya gis-gis ang tao na mga higala. Kung duhay mamatay mo na 20-20 mo'y koleksyon nun. Dato na dito sa birnes hapon, bro, sa itong opisina. So, ato na dito mga higala, kwintadaho na to tanan. Sa Barangay 1, maunay na abot. Maunay gikuan na sila si Ma'am Udit, kini ni Ang Galiardo. Maunay ilahan na koleksyon. Si Ma'am Trining Jamante, maunay ilahan na koleksyon. So, diha sa Barangay 5, usab, no? Sila diha si Kapitan Sana. Sila akong classmate diha nga sila si Milda. No, mo nila na kwan. So transparent gid pang higala. So ang mga presidente ha, kini ni ang kakibaw gid sila, ah mao gining kwarta ha ko na koleksyon na moy ni gipat giingon ni Jeriel Asindente sa programa sa BTR Radio ug sa Radio One Cebu. So eksakto gyud transparent gid pang higala. Mo ni total anang adlaw Biyernes, no, mo ni total. So ini ka Sabado mga higala, ato dayong imbitahon ang tagtungod mga higala aron sila mo'y personal nga mo claim sa ato ang DITED mga higala, no, sila mo claim sa itong DITED atul sa itong programa Radio One Cebu. So what is nindot kayo mga kingsuna, no? So transparency mga higala ba gawas anang programa na itong radio, doon na pagitay Facebook page mga higala sa tubulan ng pagtinabangay wherein inyo makita dito ipost na itong mga higala ang tanan nga mga nakolikta na itong tagis-gis aning barangaya mo ni nakoleksyon Kang Tuburan Mayor si Di Jamante mo na iyang gihatag 500 og duhay mamatay 1000 tanan ihatag nila. Si former mayor bro 500 sad kung duha mamatay 1000. Si Vice Mayor Dani Jamante 500 sad iyang ihatag kung duhay mamatay si Kalimbo. Sa ilaha pa lang daang tulo mga higala duna na tay 15 pundo. Plus punan pa nato sa tagjis-jis nato mga higala. So Kaluis Ginoo nagtikang tagtag sa Kalibo. Kada Sabado nga doon natin tabangan mga higala. Hopefully, nga sunod, no? Nga mas mudako-dako pa ning ato ang koleksyon alang sa pamilya ni Ma'am Rohelia Morato. So, ana lang mga kiksunan, kung sa dugang mga detalyig, mga pangutana, balihog bisitaha mga higala ang atong opisina nga na mahimutang diha sa Tuburan Public Market. Makita alang si Ma'am M.M. Kalida, di ba kasi Kunsyal Cristino Lukmayon, og siyempre, kini yung ubos nga lagad sa kanginan. Ato ning patalinghugan ning kuambro mga greetings diri Dong Christian Ducante may pagpaminaw og may buntag nimo diha dong diha karon sa Barangay 1 Tuburan Cebu ang inyohang numero 1 konsehal diha mga kaigsoonan nga tinud anay nga mag nagserbisyo ninyong mga taga Barangay 1 nya Filomena Hinabi nya si Ate Delia Puntillas ay pagpaminaw nimo diha ate sa Barangay 2 sa pagkakaron ang pinalanggag hamiling kapikas ni SB member sa lungsod sa Katmon, Buena Puntillas, mga higala. Si Ate Delia Puntillas, maalagaron po ni mga higala kay usa po ni public servant, usa sad ni sa mahigugmaos pagserbisyo sa atong mga constituente diha sa lungsod sa Katmon, particularmente diha sa Barangay Agsuwaw. Konsehal Delia Puntillas, may pagpaminaw. Evangeline Parilla, may pagpaminaw. Filomena Hinabi, may pagpaminaw dito karos Liluan. Ug matod pa sab kolonya mga higala. May pagpaminaw diha karon nila ni Ma'am Lini Paruni Gonzales o ni Konsehal diha sa Barangay Himama. Nya si Evangeline Parilla may pagpaminaw sab kuno diha karon sa kandinga ni Kael mga higala. Nya si Kapitan Hil Toki Perez, good morning Boss Jeriel, God bless, salamat kay nimo da Boss Toki or kini ang Kapitan Toki Perez og si Ma'am Amilita, good morning Sir Jeriel, pa shout out ikos amo ang kaubanan sa tupag ilabi na sa Abtik namong coordinator si Day Cristina Briones Derisa. Daan lungsod, salamat. Yung kain ninyo dihahas, daan lungsod, no? Grabe ning atong daan lungsod, mga higala, no? Nga sakop sa itong cluster to. Ngunit pinakadako, mga higala, no? O koleksyon. Kung doon ay tabanganan, mga higala mo. Abot sa kapin sa 2,000, ha? Sa barangay, daan lungsod lang, alone, mga higala. Na kung inani ang tanan barangay, mga kigsunan. O sama ka makugihon ni Kapitan Junro Alcantara nga, dili lang, ingon nga, orientation, sige, suportahan tamo, naade escape, ana. Pero ni Kahuman, usay, mapasagda na, pero doon ay mga kapitan nga, nag-atiman yun, no? Sama ni Kapitan Junro Alcantara, sila escape Tuki, no? Sila diha si Kapitan Joseph Cuesta sa Kamanga, so nag-atiman, labi na yun si Konsehal Christopher Gallardi. Ato manging i-mention, mga higala, kinsa ni mga kapitan yun in town nga naningkamot, po gayo na ito, mga higala, nga nagpakita, ginatog suporta, mga isool, no? Ay, sayon ba ni mga kapitan? Nga, dako sa gig kay tabang, dili lang sa mga tao, mga higalang na hintungdan, kundi lakip sa nila mga officials barangay. Asa bagod na nga ikaw officials barangay, iban-ibanan sa imong problema bro, imbis ato na nimo dangop ng mga tawhana, labi na yung mga pobre. So, di na kayo kay nga naman, nana may tupag mga higala, ni mamagog kag 12,000 ang madawat mga kaigsoonan, diha-diha dayon mga igsoon. Di ba, no? Una nga, pasalamat ang uban yung mga kapitan. No nya diha karon sa kwan barangay 5 si Kapitan Sana Ismero, grabe ka supportive pag orientation namo dito, gilutuan gyud mig lamig kay suspas bro, no? Oh, so siya pa may ubang kapitan to, Kapitan Jake Aro, super kisa sus bida believer ko Kapitan Jake Aro sa barangay 6 sa barangay 7 awan ay lain mga higala. Konsehal Cristina Lukmayon ang atong organizer, pinanggap gyud ang tibuok Cluster 1 o Cluster 2, how much more mo diya sa Barangay City, mga higala? Ang naasi kong si Alcristino Lukmayon, nga mo'y naghikotar, mo'y nag-atiman ninyo diya sa mga membros tupag diya sa Barangay City. Rodilio Mandak, good morning ni Moda, Migo. O si Putat Glass, si Kinidi ang Konsehal Raul Alnicole das Barangay Putat. O si Gino Hibisano, good morning, shout out kuno siya diya sa iyang pamilya sa Barangay Kugon, Tumuran, Hibisano family. O sa Kumilang family, o sa Tanang Naminaw, salamat sa pagbasa. O si Junjun Alibio Sulmalinog, good morning idol, shout out sa tuang gabanga kaamiguhan. kaamigahan. Ano sa di kayo mga amiga dyan? Pinakog ka ng amigo ra. Basta ambungan tao na agi makigamigan naghan. No? Naminaw ko nung programa sa pagkakaroon niya si Ma'am Lunila Baduquillo Hofstetter. Good morning ni Mudia Ma'am. O si Bilin Binoliraw. Pa-shout out ko siya siyang anak di Asbia, Kian, Chris, James o sa iyang bana nga si Sinti Alianos. Thanks. God bless niya. Si Tata Paydagutual. Good morning pre. Pa-shout out sa maayo o maayong pagpaminaw sa tanang taga-barangay Matugan. Labi na ni kanhi Kapitan Tatong Buter o Konsyal Raul Umandak, Konsyal Jenny Jamante o ni Kapitan Alexander Dakwa pre. Niya si Manggaron Reels Alpici. Good morning ni Modea Kuya. O si Ma'am Ina Pinka. Good morning Maim Buntag. O ni Ronilo Kabatuan Lapos. Good morning Kuya. Shout out Ecos taga Hunghungan. Advance sa Pipiesta katong umaabot karong umaabot sa Bado Puhon. Labi na sa ni Konsyal Alvin Arimasi. O si Dong Elton B. Rizon. Shout out ni Modea Dong Ton. Sa imuhang bugasan karon diha sa Surul sa Tuburan Public Market. Narsing Kulipano. Good morning Christian Montesilio. Morning bro. Naminaw Midalis Kalubian Barangay Size. Happy Tampista September 8 birthday ato ang inahans kanunay panabang Mama Mary. Wa na gitay kong oras maghigala. Ang tod ug mapon sa mang taknag sa may istasyon. Sa gapon kini pubring ison pubring silingan ang pandanunan sa respeto ug pagmahal si Sigingon, si Jeriel Ascendin. Ana milit ug mingon ngayong adlaw nga Martes kabutagon magbabunguhag ug balipayon. Daghang salamat sa pagpaminaw ug maimbuntag pari Jerry Lariosa. Pari bro Jimmy Lumakang ug pari abay Junmar Bangga Bangga.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: Problema sa fatty liver? Mang DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mang DTX 500. Adlaw-adlaw,
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap din mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba sab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. O ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya o ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tadaylo is Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado o Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
6: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki butik.
7: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
8: Fiber Connect IT Solutions.
7: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
9: 43-248-2389. Seth Living Testimonies.
10: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
11: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan Capsule. Try na ko. Unya try tinuol magid siya di ay.
10: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
11: Paghikas niya sa tutunan.
10: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
12: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with the 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. and simple. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
0: Original Hagkuroy Capsule.
13: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gid akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
0: Unsa pang inyong giulat? Balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
14: This is the Morning Drive.
15: The Morning Drive.
16: BT 98.1.
17: Every day, every day.

0: atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko, naulian lang akong kabuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawan. Pasalamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong ata. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika.
4: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading na mahimutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang isang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.

0: Suyatan, na usa man ning atong amigo nga masulupon magkayog noong?
1: Bitaw no, atong pagutan noon. Kuya Alter, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kagnaong karon?
2: Mao lagi Miss Nirji, kuyatan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
0: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
1: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagkapud-apud po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
0: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
3: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
4: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nagatubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
6: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Set Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugan napasok sa heat gun iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa heat gun motor na pasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o said liniment.
8: Ang pasok kon burns makahatag og labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
9: Wala gi siya ka kulak tangan siyang liniment. Wala gi siya ka gulgol sagaran mapasok ka mungulgol gi siya muburot. Kumbag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
8: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
7: Living Testimonies. Jumpstart your day right here.
10: Good morning.
11: The Morning Drive.
7: Morning Drive.
11: BT 98.1.

0: 98.1 BT Radio.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Alam niadto nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Vitron, subok na.
5: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak gipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak, baskog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mood kay
4: Pag-tibo dito
5: kayo sa bata.
4: Vitron, subok na.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutas.
9: Bugas-bugas, ug katul-katul,
10: DTX 500 na.
9: DTX 500
10: aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
10: ug pag-ayo sa bugas-bugas
9: ug katul-katul.
10: DTX 500
11: mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
13: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
12: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
13: serpentina, tabang para sa high blood pressure,
12: malunggay, paligon sa imong immune system,
13: tubo, natural energy booster,
12: ginger, panguntra sa inflammation,
13: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
12: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
13: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
12: Lives for life.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happy to
14: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
15: Sa Lactopapi. Lactopapi.
16: Lactopapi.
14: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
17: Bring health into your home.
18: This is the Morning Drive.
19: The Morning Drive.
20: BT 98.1.

0: 90.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-dungagin. Opo, ang akong mga TL o mga pagkakit. Ili, napagadungag na ko sa DTX 500. Akong gidouble dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o kamay TC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
5: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
4: Pagkataas sa dai no?
5: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
4: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
5: Mauraw ta na.
4: Ang musunod Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
5: Mao ginay epekto sir GP ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
4: Muday na.
5: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og mighty si aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
4: Husto.
5: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang sir GP ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
4: kondisyon,
5: wala
4: ano?
5: Kondisyon, wala kay gana.
4: Base
5: sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
1: DTX 500.
6: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
4: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up ug mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
5: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usapa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kinipistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo ay makadaot sa atong mga tango.
4: Unya, Doc, kinipong acne.
5: Dagkong bugas-bugas.
4: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne dagang mga bugas.
5: Gusto ka gula na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis din hi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC while nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamid sa added sugar. Ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
4: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
5: Sobra nga tambok.
4: Oh.
5: Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na. Ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra na lang nga kaon ug kamay. Sir GP, atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imong dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
4: Husto. Kuha na tayo oras, Doc. Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
4: Dili pag-abusohon.
1: DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching imo angga. Mamunching, ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon to.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Ah, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am, Monching.
3: Monching.
4: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Lagi na baybutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adi adosap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: The best buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imo ang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Welcome to God. Taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Niya, kiyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung koto-koto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso. Taon, mga 5 minuto, sir lah. Minu ka kung kwan yung kaplaso. Salamat yung kong dako. Kaling herbal oil, tayo. Kung matay, positibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na! Bring health into
4: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
5: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
6: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
4: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
7: Bring health into your home.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751904, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
8: Marja Auto Parts Trading.
3: Marja Auto Parts Trading.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
2: This is the Morning Drive.
3: The Morning Drive.
2: BTV.

0: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing.
1: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof, agatan insurance services, babahibong magkuntag pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa naggita o mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging umsamang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension, dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
3: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
4: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
3: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
4: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
3: Kuya.
4: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
3: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko, Ana?
4: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
3: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko be.
4: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
3: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
4: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
6: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Vitron, subok na.
8: Ang madami sa Vitron ko ya, kung gagaw si Dono, tungtay ang anak na may kansero sa bitaw sa subok. And may pagpalitan namin yung Vitron, no, kay dagukuno kayo nagigatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kamangita yun sa vitamins. 1 week lang ko ya, makatarong nga siya baklay, kay kasiyang-kiyang mong kutya ato. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kayo yung tulog, di na siya magmatamata.
7: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Jumpstart your day right here.
11: Good morning.
12: The Morning Drive.
10: BT 98.1.

0: 89.1 BT Radio.
1: Mayong adlaw na usab mga langga, welcome na usab sa itong programang Health is Wealth. Makaubon niyo karon si Mama Rusty sulod sa pipila ka gutlo kung diin pag-aisgutan na to karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule mga langga? Excited nang uban ngano madugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule usa siya ka kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients sa pinakabaskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa itong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, si kagkaw kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Maura gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Muna tagas kay kinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naa kay arthritis, kung naa kay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak. Tungod kay ma-boost ang inyong fertility kun kanunay mong mag-inom og original Hagunoy capsule tungod kay naadiha ang kamunggay. Okay. Ang sunod nga ingredients, tubo. Okay. Wala nagilaing mulalis ani kay kining tubo, gina-exim daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule kay nganuman i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals na gipangintik na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinama na sa mga pagkaon. Hugaw na na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney. Pinaagi sa pag-inom og original Hagunoy capsule kay naa na siya itubo nga makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano rin diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagunoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante ba yung atay? Kaya mao ba ni salaan sa ato ang lawas? Importante kayo ni, mao ni nga dapat ampingan, inom kita og original Hagunoy capsule kung anak kay gibatsyag dihan, anak kay sakit sa atay. And then, ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni sila marbilos or maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ibisibihin sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawin nyo din sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor gid na ha? Tanawin nyo diha. Naadiha, ga-explain diha sa YouTube. Salamat Dok! Naanadiha. And then, ang nakanindot na po ni siya ay ginger or kiniang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Mauna kung high blood ka, mainom gani ka original Hagunoy capsule, mawala gina imong high blood. Kay kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pangpakalma ragyud na siya. Di na siya makawa siya imong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kay nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagunoy capsule mga langga, makatabang yun nga mawala ang imong high blood. Ang nakanindot pagyod kay maka-improve ni siya nga mapadali kung kanunay kang gakaon og mga masustansya nga pagkaon, papaspason pagyod ang pag-absorb sa imong lawas og mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din ang luya, no? Grabe ang luya. Nya kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea kanang sa mga babae, bitaw nga na moabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule tungod kay naa ni siya'y luya. And then naapo ni siya'y ampalaya leaves or dahon sa paliya. Kung nanglarag na ang inyohang buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy o balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mo ka-stress, sige mo pulaw. Ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa diabetes. Makatabang sa cancer. Maka-prevent sa heart attack and stroke ang dahon sa paliya. grabe, makatabang pod para sa inyong digestion. Kanang bitong dugay na mo malinisan, magkaon ninyong kaon mugutan, dugay mo malinisan, makatabang sa inyong hangdaon sa ampalaya. Makatabang pod sa mga diarrhea. So ang original Hagunoy capsule di ay kung magkalibanga kaduna kay LBM, makatabang gyud ang original Hagunoy capsule. Ang pinaka last nga ingredients guys, syempre nangunguna gyud. Pinaka epektibo ang kining Hagunoy. Grabe no. Ang uban magkatawa, unsa man ang Hagunoy man ay nangadto mi sa merkado, nangadto mi sa kanang mga butika. Katawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo nga ang Hagunoy dai makatabang siya kun akay mga bukol-bukol. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang po niya nga mapahealthy ang sablabi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kaya nga naman, delikado ba ng babae nga magkausay sakit na makamayuma, magka-cancer sa matris. Makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagunoy. Dayon makaprevent po niya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kainin siya. And then, kining vertigo, kung naminaw karong adunay vertigo, magsige na sila balik-balik pakonsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mong yapon, wala niya kong vertigo. Ay, naku, original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, yun kaayo. Ha? Maka-lower po sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-samad, dali maayo kung gainom ka.

0: man pagina mga original Hagonoy capsule, kung naa kay gibatyag diha, limpyuhan jud ka, mabalik jud ka sa pagka healthy kung maginom ka original Hagonoy capsule. Unsaon man siya pag-inom? Duha ka kapsula kung aduna kay gibatyag, matud pa sa doktor na mo ha. Kung naa kay gibatyag, duha ka kapsula 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So usa kamukaon, moinom ka og duha ka kapsula kung naa kay gibatyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa check up kasi imong doktor, di ba siniguro nga mawagta na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagonoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na pod sa Toledo City. Ang ato ang original Hagonoy capsule available po diya sa May Valle Hermoso mga langga. Unsa pa inyong ipaabot? Palit na sa original Hagonoy capsule. Bye-bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Alternative work at learning mode ipinagtupad ngayong araw ng Malacañang sa Metro Manila at ilang lalawigan dahil sa matinding ulan. Palasyo, tiniyak na tuloy-tuloy ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit suspended ngayon ang pisikal na pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan.
5: Headlines. Department of Transportation may libreng sakay ngayon para sa mga stranded na pasahero dahil sa kalamidad.
3: Headlines. Pag-asa, naglabas ng bagong heavy rainfall warning sa Metro Manila at ilang lalawigan dahil sa patuloy na ulan.
5: Headlines. 14 bilyong pisong subsidiya idinagdag para sa pinalawak na zero balance billing ng PhilHealth.
3: Headlines. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte suspendido rin sa araw na ito dahil sa matinding ulan.
5: Headlines. At Philippine National Police nanawagan sa publiko na iwasang ikalat ang mga video at larawan ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, August 18, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa RAS Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, naka-alternative work arrangement ang ilang tanggapan ng gobyerno ngayong araw habang alternative learning mode sa ilang eskwelahan. Sangayon po ito sa inilabas na Memorandum Circular No. 128 ng Malacañang sa gitna pa rin ng walang tigil na pagulan. Sakop ng nasabing arrangement ang National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Iiral din ang alternative learning mode sa lahat ng private at public schools sa lahat ng antas sa mga nabanggit na lugar maliban kung may ibang direktiba ang mga local official. Samantala, tuloy-tuloy ang operasyon ng mga ahensya na nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Ipinauubaya naman sa pribadong sektor ang pagsuspid din ng trabaho o pagpapatupad ng alternative work arrangement.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Tiniyak ng Malacañang na tuloy ang mga aktibidad ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw kahit suspended ang pisikal na pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila. Sa loob ng palasyo, idaraos ang mga aktibidad ngayon ng Pangulo kabilang ang panunumpa ngayong umaga ng mga bagong halaman.

0: Itong tulong sa mga apektadong residente. Kabilang po rito ang nasa higit 1 milyong family food packs. Patuloy ding tinututukan ang lagay ng nasa 21,000 na residente na nananatili pa rin sa mga o sa higit 300 evacuation centers. Kaugnay nito, patuloy din ang pagkakarga at pag-dispatch ng family food packs o FFPs mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ang mga FFPs ay patungo sa Mimaropa, Calabarzon at Cordillera Administrative Region bilang augmentation support para sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang tulong sa gitna ng kalamidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbibigay ng libreng sakay ang Department of Transportation o DOTR at iba pang ahensya ng gobyerno ngayong Martes, August 18 para matulungan ang mga commuter na stranded dahil sa matinding pag-ulan at pagbaha sa Metro Manila. Magisimula ang libreng sakay alas 6 sa umaga hanggang alas 8 ng gabi. Aabot sa 43 sasakyan ng pamahalaan ang ide-deploy para tulungan ang mga commuter na nahirapang makauwi o makapasok sa trabaho dahil sa pagbaha. Kabilang sa mga rutang may libreng sakay at balikan ang Quiapo to Fairview, Loton to PITX, Divisoria to Cubao via Nagtahan, Baclaran to Monumento via TAF, Loton to Huntinlupa Star Mall, Heritage to Market Market, Monumento to PITX Busway Route, Kalentong to Pasig, Buendia to Makati Avenue, Quiapo to Commonwealth, Marikina to Cubao, Santa Mesa to Quezon Avenue via Araneta at Baclaran to Sucat. Nakikisa rin sa programa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, LTO, LTFRB, Department of Energy, Department of Labor and Employment at Philippine Army.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad dulot ng habagat tuloy-tuloy na ipinamamahagi ayon sa Presidential Communications Office. Para sa detalye, narito si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tuloy-tuloy lang ang pagpapaabot ng pamahalaan ng kailangan tulong para sa mga pamilyang nangangailangan ng suporta sa gitna ng epekto ng habagat. Sa Facebook post ng Presidential Communications Office ay ibinahagi nito ang ginagawang hakbang ng DSWD na may kaugnayan sa pamamahagi ng tulong sa apektado nating mga kababayan. Ayon sa PCO, nasa 699.78 million pesos ng humanitarian assistance ang naipaabot ng ahensya sa mga kinaukulan. Kasabay nito, sabi ng PCO, ay nasa 313 evacuation centers ang nananatiling bukas para sa 6,338 na mga pamilya. Mayroon din na niyang 4.83 billion pesos na relief resources ang available para suporta ng tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong sa mga komunidad. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Available pa rin ang Emergency Loan Program ng Social Security System o SSS para sa mga miyembro na apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Ayon kay SSS President and Chief Executive Officer Robert Joseph De Claro, ang programa ay bahagi ng patuloy na commitment ng ahensya na makapagbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga apektadong miyembro. Ang mga kwalipikadong miyembro ay maaari makautang hanggang 20,000 pesos na may interest na 7% kada taon. Maaari itong bayaran sa loob ng 30 buwan, kasama na rito ang 6 na buwang moratorium bago magsimula ang pagbabayad. Magisimula ang regular monthly amortization payment sa 7 buwan. Para sa iba pang detalye, pumunta sa www.sss.gov.ph.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa lagay ng ating panahon, may tsansa na maging bagyo ang isang low pressure area na nasa loob na ng bansa. Ayon sa PAGASA, sakaling maging bagyo ay tatawagin itong Neneng. Bukod dito, isang LPA rin ang binabantayan sa labas ng bansa na may katamtamang tsansa na maging bagyo. Sinabi naman ni PAGASA Weather Specialist Veronica Torres na magiging maulan muli ngayong Martes sa buong Luzon dahil pa rin sa habagat.
4: Naasahan natin yung monsoon rains sa lugar ng Benguet, sa may La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kapag binanggit nga natin yung monsoon rains, ito yung mga tuloy-tuloy na mga malalakas na mga pag-ulan. Samantalang occasional rains naman ang inaasahan natin sa may Abra, sa may Ilocos Sur, sa lugar ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal at Oriental Mindoro. Occasional rains naman yung pasulpot-sulpot din na mga pag-ulan na posible pa rin naman itong mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. kabilang nga sa

0: additional rains din yung lugar ng Metro Manila.
1: Si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naglabas naman ang Pag-asa ng panibagong heavy rainfall warning dahil sa patuloy na pag-ulang dala ng habagat. Nasa red warning na ang Bataan at ilang bahagi ng Batangas kung saan posible ang malubhang pagbaha. Isinailalim naman sa orange rainfall warning ang ilang bahagi ng Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Pampanga, Bulacan at Zambales. Nasa yellow warning ang Metro Manila at ilang bahagi ng Rizal, Laguna, Bulacan, Pampanga, Quezon, Zambales at Tarlac. Pinapayuhan ng publiko na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa mga pag-ulan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inaasahang makakaapekto sa mabababang lugar sa kahabaan ng Tulyahan River ang sobrang tubig mula sa Lamesa Dam. Isinailalim kasi ang dam sa Alert Level 3 bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Kabilang sa mga posibleng maapektuhan ang Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway at San Bartolome. Kaninang 5 a.m. pumalo sa 79.71 meters ang antas ng tubig sa Lamesa Dam, dahilan kaya isinailalim sa Alert Level 3.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Alas 11:15 po ang ating oras. Sa puntong ito, pundahan natin ang Malacañang para sa isinasagawang press briefing kasama si Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
4: Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na i-prioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha. Ang Office of the Civil Defense ay naglabas ng kanilang response cluster member agencies upang agad na magbigay tulong hindi lang sa mga local government units kundi sa lahat ng mga apektadong residente. Ipinag-utos na rin ang libreng sakay sa Metro Manila habang naka-standby ang search and rescue units. Samantala ay patuloy naman ang relief operations ng pamahalaan. Tiniyak din ng gobyerno ang tuloy-tuloy na clearing operations at medical assistance sa mga sinananta ng baha.

0: Alinsunod sa utos ng Pangulo na isulong ang whole of government approach laban sa baha, bunsod ng patuloy na pag-ulan sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Makakasama natin ngayong araw si DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWA Secretary Vince Dizon, MMDA General Manager Nicolas Torre III, at Pag-asa Deputy Administrator for Operations and Services Roy Badilla upang pag-usapan ang naging tugon ng pamahalaan sa sama ng panahon. Good morning to all of you. Go ahead, sir.
1: Gandang umaga. So patuloy pa rin ho ang ating relief operations. Actually, hindi naman ho tayo tumigil mula nagsimula yung habagat, then nagkaroon ng bagyong Luis, then more habagat, and then bagyong Maymay, and then the enhanced habagat. So we're treating it as a continuous relief operations, ongoing concern siya. Kaya yung report namin picks up from, hindi siya separate reports na, kundi we're treating it as continuous na weather disturbance dahil hindi naman humupa for almost close to 1 month now. Now the next slide. We'll show you again the total affected barangays at from this morning 6 a.m. report. It's at 4,516 barangays with 1.539614 million families affected. Ang nakabukas natin na evacuation centers across the country, 461 with 12,194 families living inside evacuation centers. Ang nakatira sa labas ng evacuation centers, 11,554. Now, kung makikita niyo yung damaged houses, patuloy na lumalaki, nakakatanggap yan ng tulong pinansyal sa atin. Ang total damaged houses, 1,993. Ang totally damaged houses, 206. Ang partially damaged, 1,787. Now, the next slide. Kung mapansin nyo, lumalaki yung numero compared to what we showed last week. Ang total family food packs released na natin is at 1,057,972. That's across the country with a bigger bulk going into Central Luzon, Region 4A, Ilocos Region, and Cordillera. Meron rin tayong portions ng Region 4B, most especially yung Mindanao Occidental. We've released 17,291 ready-to-eat food boxes. These are normally distributed in RoRo ports as well as seaports kasi na naaantala yung biyahe ng mga pasahero natin. Nag-release na rin tayo ng 12,740,000 na non-food items. These are the other kits. Yan yung mga kitchen kit, sleeping kits, hygiene kit, family clothing kit. Total cost of humanitarian aid is at close to 717 million already. We project the numbers to keep on going up kasi even as this of this morning, we're still getting new requests for augmentation ng mga local government units. Remember, the last mile o yung pag-distribute sa residente, responsibilidad yan ng mga local government units natin. Pero dahil alam naman natin na may limitasyon yung kanilang kapasidad, it's the DSWD that supplies them, the family food pack. So yung 1 million plus na yan, binibigay yan sa provincial local government units, municipal and city local government units. Sila nagdi-distribute ng last mile kasi devolve ang social welfare. Now the next slide, we'll show you. Last week malaki pa yan eh, but now our national stockpile is at 4.228458. Ibig sabihin yan yung mga readily available goods natin na pwedeng i-distribute spread across 1,000 warehouses. Now remember, nung una ko yung pinakita sa inyo na sa 5.2 yan. So naglabas na tayo ng 1 million in 1 week's time or a week and a half's time. Kaya bumagsak siya to 4.2. But to assure everybody, the production plants are running in full scale. So hindi yan bababa na lubhang malaki. So right now, the Luzon Repacking Center is running at 22,000 family food packs a day. The Visayas Center will be running at 22,000 come middle this week. Kasi we're also starting to get requests from, it's augmenting yung mga areas na tinatamaan ng pabugso-bugsong habagat. Ang message namin, hindi dapat mag-alala ng ating mga kababayan, may sapat na pagkain na naka-imbak sa mga bodega ng DSWD nationwide. This number will continue to grow, so kung wag naman, kung ano pang darating, ready naman ho ang inyong pamahalaan. So that's it for the side of the relief operations. Actually, after this, I plan to personally oversee the distribution in Quezon City, then go up to Pampanga in Macabebe and Bacolor to check on those, and then tomorrow we'll go to Bulacan naman to look at Hagunoy, Kalumpit to make sure na yung distribution is going smoothly. Kasi again, ang laging tanong sa amin is sino ang nagdi-distribute on the ground? It's the local government units, but we make sure that we monitor na nadi-distribute efficiently and in an orderly manner. So I'll give the floor back to you, Secretary.
2: Secretary Gison, next.
3: Magandang umaga. So nag-ikot po tayo base sa direktiba ng Pangulo, nag-ikot tayo kaninang umaga, kagabi at kaninang umaga. At awa ng Diyos po, bumaba na, tumiga na yung tubig baha, gagong-gago na sa bandang Quezon City area. No? This morning po, nagaging ako ng Navotas para i-check lang yung Camanava area. Si Secrex would know this very well, dati siyang mayor ng Valenzuela. So, prone sa baha ang Camanava area, pero awa ng Diyos sa Camanava, relatively hindi masyadong mataas at mabilis humupa yung baha nitong nakarang araw despite yung record rainfall kahapon. No? Sa Navotas, para lang maintindihan ng mga kababayan natin, nung pumasok tayo late last year, meron tayong apat na ginawa sa Navotas. No? Para lang maintindihan natin kung ano ba talaga ang dapat gawin sa mga flood-prone areas and ano yung nakikita na nating mga epektibong intervention. No? Ang unang-unang pinagtulungan namin ni Mayor John Ray Chanco at ni Kong Toby Chanco sa Navotas is pinagana namin yung 6 na pumping stations na matagal nang hindi gumagana. No? 6 yan nakakalat sa along yung Manila Bay at napagana na natin yon. No? Ikagawa, may mga gaps dun sa mga dike na naiwan from the past years, no? Sinara natin yung mga gaps na yon, no? So nasara na yon. Ikatlo, yung navigational gate, no? Yung malaking nav gate. Kung maaalala niyo, pinuntahan mismo ng Pangulo ito. Parang 2 beses pa ata niya pinuntahan to. At hindi maayos-ayos, naayos din natin yon, no? So yung 3 bagay na yon prove na epektibo yung naging resulta, no? Nung pagsasaayos ng mga pumping station, nung pagsasarado ng mga gap at pagpapagawa ng navigational gate, no? So, yung mga ganong klaseng intervention na coordinated ng mabuti, base na rin sa direktiba ng Pangulo na kailangan ng DPWH from now on, simula nung siniwagat niya yung mga kalokohan sa flood control, kailangan coordinated sa LGU, clearly nag-work. Kasi kausap ko mismo yung mga residente dun mismo sa mga barangay tabi ng Manila Bay. Sila mismo nagsabi na hindi sila masyadong binaparang hanggang ankle lang yung kanilang mga, yung na-experience nilang baha at lumabas kagad yung tubig. So, clearly, kung uulitin lang natin yon sa iba pang mga lugar, lalo na sa Bulacan, no? Kinikwento ko nga kay Secrex kanina na nanggaling ako ng Kulumpit at na itong mga susunod na araw, pupunta naman ako ng Hagonoy at Paumbong. Yung model ng Navotas at ng buong Camanava area, tingin ko, example yan. Sa Valenzuela, halimbawa, merong laging binabaha dyan ng matagal na yung pumping station natin, Secrex, yung Wawang Pulo. No? Laging binabaha yun. Ngayon, nung napagana na namin yung pumping station doon, again with the help of the City of Valenzuela, hindi na binabaha yung Wawang Pulo ngayon, no? So, meron tayong mga nakikitang mga improvements, pero syempre, lalo na sa volume nung ulan kahapon, marami pa rin talagang binaha. And isa na yon yung pinuntahan ko kanina ding umaga, yung E. Rodriguez at G. Araneta. At ang main na nangyari doon, umapaw na po ang San Juan River. No, kasi ang Quezon City, ang tinatapunan lang ng tubig baha ng Quezon City is San Juan River. Yun lang ang major tributary sa Quezon City. Merong isa pa pero sa ano na yon, no? Sa norte na yon, sa may Perview na yon, no? Yung Tuyahan River. No, sa norte na yon, sa may, pero sa sentro ng Quezon City ang tinatapunan lang ng lahat ng tubig baha ay ang San Juan River. At kapag ang San Juan River umapaw na, wala na talagang pupuntahan ang tubig baha sa Quezon City. So umapaw siya at approximately, Jen Torre would probably know the exact time, but I think around 1:30 PM yesterday. Pero ang kausap ko yung mga tao doon, yung mga residente sa area ng San Juan River mismo, Nag-subside na ito by 7 PM. Kaya by after yung declogging at ano natin, yung mga basura nagkalat doon, tatulong ng MMDA, declogging at cleaning up operations tayo doon. By 7:30, I think possible na ang GR net last night. Ang kwento sa akin ng mga kababayan natin doon, in previous years daw, up 18 to 24 hours daw ang oras bago bumaba ang tubig baha doon. Yesterday, I think it took anywhere between 4 to 6 hours bago siya bumaha. So, hindi pa rin tayo, we're not out of the woods yet. No, nandun pa rin, no? Nandun pa rin yung baha dahil nga umapaw ang San Juan River, pero nakakakita na tayo ng konting improvement. So, ano ang kailangan gawin next? Number one, nandun ako sa San Juan River kanina, yung nagpapasalamat tayo sa MMDA, isa-station muna natin yung dalawang mobile pumps doon. Isang mobile pump from DPWH, isang mobile pump from the MMDA. And magde-dredge pa tayo lalo, no? Kasi yun ang malaki talaga nakitang effect natin, no? So, magde-dredge pa rin tayo, papalalimin natin pa rin yung San Juan River, pero kanina, malaki na ang binaba. I think, halos nangalahati na yung tubig sa San Juan River nung nakita ko siya kanina. Pero, kailangan natin ngayon magtayo ng mga detention basins upstream. So, na makikipag-ugnayan na tayo sa Quezon City para tulungan nila tayo sa right of way. Kasi, para magtayo ng detention basin, kailangan natin ng area na pagtatayuan nun. So, ang logic doon is, bago pa tumapon ang tubig baha sa San Juan River, iipunin muna natin, iimbakin muna natin sa mga itatayo nating detention basin. And meron kaming tinitignan na area sa may barangay Kaingin Bukid, no, sa may upstream ng San Juan River, no, na hopefully pag yon natayo natin, bago pa bumaba at tumapon ang tubig baha sa San Juan River, sasagawin muna natin doon temporarily, no. And then pag bumaba na ang San Juan River, doon tayo magdi-discharge into the San Juan River. So wala tayong magagawa dito kundi magtrabaho lang ng magtrabaho pa. So yun ang kabilin-bilinan ng Pangulo. And again, final reminder ko na lang, re-remind din ng mga mayors natin, ni Mayor John Ray at ni Mayor Joy, na tulong din sa ating mga kababayan na huwag na po tayo magtatapo ng basura sa estero, sa ilog. Kinokorekta naman yan ng ating mga LGU, ng ating mga mayor. So, iiwan na lang muna natin, no, sa ating mga bahay-bahayan yung mga basura at i-dispose na lang to pag dumating na ang mga koleksyon ng mga LGUs natin. Kasi talagang kung makikita nyo yung GR Aneta kahapon, after nung bumaba yung baha, talagang siyam na truck ata, siyam hanggang sampung truck ang GR Aneta pa lang, siyam hanggang sampung truck ng basura yung naghakot kagabi. No, pero ngayon, at least possible na tayo. As of last night, I think 7:30 PM possible na yung GR Aneta. So, tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin and hindi tayo titigil hanggat hindi natin ma-improve pagago yung sitwasyon natin sa Metro Manila kasi marami pa rin areas na binabaha at kailangan ayusin din natin yan. Thank you.
2: Okay. Bago tayo dumako sa MMDA at PAGASA, unahin mo natin yung mga tanong para kay Secretary Dizon at Secretary Gatchalian.
3: Sorry, iikot pa kami. Pumunta pa ng Bulacan sa Pampagas.
2: So, Harley Balbuena, unang tanong. Go ahead.
4: Good morning, gentlemen. Yusek.

0: effective ng pangulo, bilisan at coordinated tayo ng tama sa mga LGU natin. No, kasi alam niyo naman, yung isa sa mga paulit-ulit na reklamo ng mga LGUs natin itong mga nakaraang taon, lalo na sa flood mitigation projects, eh hindi kino-coordinate sa kanila. In most cases, like Quezon City, sinasabi ni Mayor Joy at that time, hindi nga niya alam na may mga flood control projects para sa mga area niya. So ngayon, lahat ng flood control efforts natin is coordinated with all the LGUs. In fact, hindi kami gumagalaw dyan na hindi alam ng mga LGU at hindi akma sa kanilang master plan, sa kanilang drainage master plan in particular. And even the projects that are proposed in the 2027 budget all require certifications from the regional and the local development councils and the LGUs. Wala kaming ipapasok na project dito na hindi coordinated at hindi hindi alam ng LGU at hindi kine-clear ng mga LGU. So we just have to keep on working. That's the president's directive. Fast action, tuloy-tuloy ang trabaho and coordination sa ating mga LGUs.
1: Like follow up, ano yung long-term solution na nakikita natin na magiging pinaka-effective to resolve this?
0: Well, okay. So, maraming iba't ibang kailangan gawin for flood mitigation. Okay, yung mga ginagawa natin, ito yung mga pinaka mabibilis na pwede natin gawin. Yung pagsasara ng mga gap. Yun ang ginawa natin sa Navotas, sinara natin lahat ng gap. Ilang taong hinihiling ng City of Navotas yun, ginawa natin in a few months. Immediately, nakita natin yung epekto nun. Kasi yung tubig dagat na dating pumapasok, sa mga barangay, hindi na pumapasok. Ikagawa, pinapagana natin yung mga matagal nang hindi gumagana ng pumping station. To date, ang dami na nating napagana, pero marami pa rin mga hindi gumagana. No, nakikipagtulungan tayo kay Chairman Don, kay GM Nick, at sa MMDA, at sa mga LGU para paganahin lahat to. Yung sa Valenzuela, no, matagal nang inaasam-asam ng mga Valenzuelano, yung Wawang Pulo Pumping Station na napakalaki. No, tinapos natin yon with the help of Mayor Wes Gatchalian, Kong Kenneth Gatchalian, SP Sherwin, pinagtulungan natin yon. No, sinimulan yon ni Mayor Rex nung time niya. Nung nagawa yon, immediate yung relief kagad. Naramdaman kagad yung relief doon. No, so, yung mga drainage natin, yung papagaki ng mga drainage natin sa Quezon City, immediate din yung effect noon. So, kailangan gawin lang natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy tsaka sa Paumbong. Merong yang tubig na nanggagaling sa bundok, sa Pampanga River. Meron yang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong pag high tide. So kailangan natin diyan ng mga floodgates, ng mga navgate tulad ng sa Navotas. Nung nagawa yung navgate sa Navotas na ininspect ng pangulo, hindi na rin pumasok ang although kahapon medyo talagang nanginginig na ako sa takot kasi nakikita ko na yung tubig na nanggagaling sa Manila Bay, medyo makonti na lang, gagampas na sa navgate sa Navotas. So, kailangan na natin gumawa ng panibagong navgate. No? So, yung mga navgates, yung mga seawalls, kailangan natin yan in Bulacan. Pero kailangan din natin ng mga dike dun sa kalumpit. No? To prevent the Pampanga River waters pumasok dun sa barangay. Nakita nyo naman, for, I don't know who was with me last Friday, pero kitang-kita mo talagang walang protection. Ito na yung mga ghost at mga substandard na ginawa ni Wawaw, ni Diskaya na inaayos natin ngayon. So and pumping stations, no, also in Bulacan. So these are things that have proven to work. We just have to implement them and implement them properly.
2: Karagdagan din po, nakausap po natin si NIA Admin Engineer Eddie Guillen at makikipag-usap din po siya kay Secretary Vince Dizon dahil meron din po siya magiging proposal katulad ng sinasabi ni Sec. Vince patungkol sa dam. na isang napakalaking dam na maaaring makatulong din katabi para dito sa Pampanga River, St. Vince, at dito din sa may bandang Marikina. At pag ito ay naitaguyod ni St. Vince at ng NIA, itong dalawang dam na ito ay maaaring makatulong para maibsan yung pagbaha, lalo na sa Central Luzon. So yun na ipopropose din po ni NIA admin kay St. Vince Dizon.
0: Sisigundan ko yun. No? Importante yung mga upstream interventions. Halimbawa, yung mga dams natin sa Sierra Madre, malaking natutulong nun. No? Kasi syempre, raragasa yung tubig pa baba. Pero kung may dam ka sa taas, nakokontrol natin yung pagflow ng tubig. At the same time, nakakatulong din yun sa water supply. Lalo-lalo na yung angat prior to these rains, talagang critical levels na. Pero yung Wawa Dam na ginawa ng private sector, at least nakakasagot ng tubig yun. At the same time, nakakapag-imbak ng tubig para sa tubig din ng Metro Manila. So, very critical yon. Pero, i-emphasize ko ha, yung mga pinag-uusapan nating mga project, yung mga dams, yung mga seawall, hindi yan overnight. No? Hindi yan parang sasnap lang tayo ng daliri natin. Eh, bukas meron na yan. Hindi. This requires planning, tamang execution, and taon ng bibilangin bago natin magawa lahat yan. So, kailangan mix of short-term and more medium-term, long-term solutions ang kailangan gagawin natin dito. Pero, lahat ng to kailangan natin gawin. No? Yun lang. Thank you.
3: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Christian Yosores, DZMM.
4: Hi, Secretary. You mentioned yung sa detention basin na plano po nito. How many detention basins are we looking for the plan? And yung timeline po, how soon?
0: Yeah. So, meron tayong for this year na mag-extend until next year na tinitignan sa Kaingin Bukid, no? Barangay Kaingin Bukid. We're coordinating that with the Quezon City LGU. That's one. There are other proposed sites. Marami din ginagawa ang LGU. So, tulungan lang tayo with the LGU. Pero ang biggest challenge kasi sa detention basin is right of way. No, yung kung saan tayo magtatayo, kung saan tayo maghuhukay. Alam niyo naman, napaka-congested lalo na ng Metro Manila. So, kailangan tayo maghanap ng mga open spaces. Kailangan maghanap tayo ng mga private properties na wiging yung mga private owners na huhukay tayo sa ilalim ng mga properties nila. So hindi madali ito at medyo komplikado, pero committed naman tayong gawin, pero magagawa lang natin talaga to with the help of the LGU. So maraming mga planong detention basins pero kailangan talaga yung tulong ng LGUs dito, lalo na sa right of way, no?
4: Na-include na po ba ito sa 2027 budget?
0: Yung Kaingin Bukid, oo. At meron pang mga ibang detention basins na sa upstream ng San Juan River, no, sa Quezon City.
4: Last na lang, sir, kasi nabanggit niya na challenge yung right of way. So, ano po magiging diskarte natin para kahit papaano sakatuparan naman po yung magandang plano for this detention basin kung may challenge po sa right of way?
0: Makikipagtulungan tayo sa LGU tsaka sa NHA kasi kung meron tayong kailangan i-relocate ng mga kababayan nating mga bahay nila, nakatayo sa mga tatayuan natin ng mga detention basin na ganito. Siyempre, hindi naman basta-basta yun. No? Kailangan nila ng alternative housing, kailangan nila ng financial assistance na committed naman ang national government to provide. No? Pero hindi simple ito at hindi ito mabilis. No? Kailangan talaga well-coordinated at well-planned itong mga gagawin natin to. But in the meantime, magde-dredge tayo, ayusin natin yung mga pumping station natin, magde-deploy tayo ng mobile pump, mag-i-improve tayo ng mga drainage systems natin para kahit papaano maiibsan natin ang maiibsan yung sitwasyon natin sa pagbaha. Pero ano to eh, step by step, ika nga, no, hindi to one solution all of a sudden mawawala ng baha. Wagang ganun. Kailangan lang maintindihan natin lahat yun.
3: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
5: Hi, good morning, Isaac. Sorry. May definite date na po ba yung project sa DPWH sa Spanya Boulevard? Kasi po kahapon, maraming mga estudyante ng UST ang natrap doon sa loob. And pwede bang panghimasukan ng national government kung barado ba yung mga drainage system naman ng UST?
0: Tuloy-tuloy ang declogging natin dyan. Pero ang problema sa Espanya talaga, unang-una yung mga drainages, lumang-luma na talaga yan. Hindi, never pa napalitan yan since, I don't know, the last 50 years siguro. So, kailangan nating ipagakin kamukha nung ginagawa natin ngayon sa Taft, sa G. Araneta, yung sinimula na natin. Ngayon lang natin sinimula yan, makikita nyo naman, yung mga in-inspection mismo ng Pangulo na mga kasha tao dun, kasha, minsan nga, kasha mga tricycle sa loob ng drainage. Kailangan gawin natin yan sa buong Metro Manila. No? So, pero, meron tayong sisimulan sa Espanya this year, ngayong September, no, na cross drainage, yung maalaga nyo, binisita namin ni Mayor Escoyan 2 weeks ago, at kailangan kasi na, ang problema kasi sa Espanya, huwag ang pinupuntahan ng tubig. No? So, pag napuno na yung mga lumang drainage na magliliit pa, aapaw na. So, kailangan yung tubig, dadali natin. And meron tayong gagawing 4 na cross drainages na dediretso sa, tatapon sa mga estero natin, papuntang Pasig River, no, sa Maynila, no. So, sisimulan na natin yan ngayong September. Pero yung mga drainage improvements natin, gagawin na natin yan under the 2027 budget next year.
3: Sunod na tanong mula kay Letner Ciso, DZRH.
2: Sec, yung mga detention basin na binabanggit nyo po, iba pa ito dun sa planong binabanggit na rin dati ng mga water impounding?
0: Yan din yan. Ang detention basin, water impounding. Kumbaga, parang malaking imbakan yun.
2: Pero kasi may nababanggit na dati, halimbawa yung sa Camp Aguinaldo yung tinitingnan, Liwasang Bonifacio, Raja Sulaiman. So anong estado na po nito mga to? Plano pa rin?
0: Plano pa rin. Pero again, right of way ang kailangan natin dyan. Camp Aguinaldo, matagal nang pinaplano yan. We just need everyone to agree. Yung dun sa, to address yung flooding sa Espanya, meron kaming pinaplano dyan sa may Bustillos, no, may open area dun sa may Bustillos Market na pwedeng, ginawa na ni Mayor Isko, yun, sisimulan na rin natin yun. Yung Raja Sulaiman, mukhang papayag na si Mayor Isko naman dyan, so pwede na nating gawin yun. Basta coordinate sa LGU at makukuha natin yung right of way, madali nating magawa . Yun ang problema. Dati, mayroon din plano sa UST mismo. Sa loob mismo ng UST, maglagay ng imbakan doon. Pero plano pa rin yun hanggang ngayon. So, kailangan na lang, ano talaga, yung plano, gawin na lang nating action na. Diba? Once and for all. Yun ang kabigin-bigin na ni Pangulo.
2: Idagdag ko na lang din, Sec, yung sa mga permanent evacuation center. Kasi ngayon, mga school pa rin po yung ginagamit. May nababanggit na po na may 16 na itatayo this year. Ano na pong estado nito mga to?
0: Babalikan kita. Hindi ko, wala akong update sa'yo dun sa evacuation centers na itatayo ng LGU, ng DPWH. Ano ba?
2: Under ano po ito, Ligtas Pinoy Act. So, NDRRMC and DPWH.
0: I will find out. No, I will find out, sorry. Ayoko sumagot ng hindi ko alam yung sagot. So, aagamin ko.
3: Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, ETV4.
6: Kay Sec.
0: Sec Rex naman.
6: Kay Sec Rex po. Nabanggit nyo kanina, Sec, 1,993 yung damaged houses. Nagsimula na rin po ba yung DSWD na makapagbigay po ng tulong?
7: ASAP yan . As soon as it happens, hindi naman sila mapapauwiin nang wala silang uuwian. So yung mga social workers natin will be providing financial assistance. Tuloy-tuloy yan. Hindi naman yan yung tipong iniipon. So you can check our Facebook pages. Nandun naman. Minsan dinadayo sila kung saan sila pansamantalang tumitira. Kung sa kamag-anak man yon. Or like in the case sa Baguio, di ba yun, nasa landslide. Ang ginawa na natin kaagad doon dahil hindi muna sila pababalikin ng local government sa no-build zone, we provided rental assistance that's good for a quarter all the way to 6 months. Habang hinahanapan sila ng permanent na relocation through socialized housing. Mabalikan ko lang yung sabi, Sec Vince, yung tanong tungkol sa evacuation center. It's being discussed now sa NDRIM kasi ayaw na nga natin na ginagamit yung mga school. I cannot say with an absolute certainty dahil hindi naman ako mag-isa sa NDRIM, but patuloy yung discussion doon and I'm sure we'll take it up again when the whole council meets accordingly kasi nakita na naman natin yung mapinsalang epekto ng ginagamit ang schools bilang evacuation center sa learning capacities ng ating mga kabataan.
3: Sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
8: Uh-huh. Good morning po, Secretary. Secretary, follow-up lamang po. In Metro Manila alone, how many percent of existing drainages actually need improvement? At kaya po bang matapos ngayon or baka abuti na po next administration?
0: I can't give you a percentage, but I think it's safe to assume that most of them, no, need. Kasi marami dito, gago na yung mga main roads natin. Ano pa yan eh? Marami dyan. Post-war pa yan. Post-World War II pa yan. Hindi pa napapagitan yung mga drainages natin along major roads, right? Especially in Manila. No? So, kailangan talaga, including Espanya. So, kailangan talaga magpagit na tayo. And to me, that's a top priority. As to, clearly, hindi natin magagawa lahat yan within this administration. It has to be a continuing effort for the next couple of administrations. I think hindi madali kasi may disruption kasing kasama yan eh. So hindi mo pwedeng sabay-sabay hindi yan kasi traffic naman ang magiging major na problema natin yan pag pinagsabay-sabay natin yan.
8: Apo. Secretary, there are 13,917 flood control projects under the former administration. Have all been accounted for and audited na po?
0: Hindi pa. I mean, you're talking about thousands and thousands ongoing naman nga yan, no? Together with the our law enforcement agencies we're doing that, no? So tuloy-tuloy lang yan. And then kapag merong nakitang mali, then magagraduate na yan into fact finding and possible cases to be filed by the office of the ombudsman. So tuloy-tuloy lang yan, no? Daang-daang kaso yan, no? Pag ang pinag-uusapan natin diyan, no? So it's just I don't want to say any more about that. Let's just leave it up to the law enforcement agencies and the office of the ombudsman. No, kami naman sa DPWH, kung ano kailangan ng agencies natin, especially the ombudsman, DOJ, NBI, nagko-cooperate lang tayo dyan.
3: Okay. Sunod na tanong mula kay Mads Moratilio, Net25.
9: Hi po, Zach. Hey, yes sir. Sorry, balikan ko lang yung sa Bulacan, yung binanggit nyo, kailan kaya masisimulan yung mga project within this year ba or nasa 2027 project?
0: Okay, yung kagumpit, ongoing na tayo, no? Ito yung mga subject ng mga kaso na final against the Discayas, against some government officials. So kinukontinue na natin yan at inaayos na natin yan, no? It took some time to do it kasi pagka, alam nyo naman, kapag ang isang project ay napailalim sa isang kaso, isang investigasyon, ang daming kailangang clearances yan, COA clearances specifically, bago natin matuloy. Pero nakuha na natin yan, nagsimula tayo nung end of May at yung tatlong project sa Barangays Calizon, Frances at Bulusan sa Kulumpit, yung pinuntahan ko last week, ongoing na yan. At matatapos yan by first quarter next year. Yun ang target natin. So, by then, tingin ko pag nasara na natin yung kalumpit area, yung kung nakita nyo yung sitwasyon dun sa barangay poblasyon sa kalumpit, no, na may dike, na maayos, may pumping station, halos hindi masyadong bumabaha yung barangay poblasyon ng kalumpit. So, ganun ang gagawin natin. Same height, same structure ang gagawin natin doon. And maglalagay tayo ng mga pumps doon para ipapump out natin yung tubig doon sa barangay palabas papuntang Pampanga River. At tingin ko pag yun nagawa na natin by next year, may mararamdaman ng relief ang mga kababayan natin sa ati sa tatlong barangay na yon, sa Calizon, sa Frances at sa Bulusan ng sa Kalumpit. Yun din ang mga barangay na by the way binisita ng ating pangulo last year. So nagsimula na tayo doon. Yung mga seawall sa Hagonoy at sa Paumbong, pinaplano pa lang natin yan. At pupunta nga ako doon sa mga susunod na araw, susunod na linggo, para tingnan kung paano natin mapopondohan yan. At kasi yan, medyo malaki-laking proyekto yan. Kasi mahabang dike yan, no, na kailangan protektahan natin ang Hagonoy at Paumbong.
9: Sorry, last na lang. Mensahe po natin sa mga kababayan natin. Kasi lalo na sa social media, talagang bugbog ang especially DPWH. Yung mga kababayan natin, sabi, yung mga lugar nila hindi naman binabaha dati. Pero ngayon, nalulubog sila ng husto sa baha. And meron din yung sinasabi, yung sa Marcos Highway daw po, itinaas yung kalsada. Tapos, ang bagsak naman sa kanila, sa, yung mga subdivision surrounding the, ano po.
0: Unang-una, dapat naman talaga mabugbog yung DPWH, eh. Diba, sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to, eh. Diba? Tama lang yun, eh. Pero, kailangan, isa-isa yung nating aayusin, yung mga problemang, ewan ko, dekada na ang binigang. Ba, nagkapatong-patong na lahat yan, no? So, so we just have to fix every problem that we are faced with, no? And ang sabi nga ng Pangulo, we just have to work, no? Trabaho lang tayo, may problema, ayusin natin, di ba, solusyon na natin. Walang overnight solution, pero nakikita natin pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda. So yun lang, tuloy-tuloy lang tayo habang nandito tayo, habang nandito ang Pangulo. Tatrabaho lang kami lahat. Kami nga Secrex, nga General Torre. Huwag ang tigil. So, yun nga ang gagawin natin.
3: Isunod na tanong mula kay Sam Medinilla, Business Mirror.
10: For Sec. Dizon na po. Noong 2024 po, na-mention po ng DPWH na 30% complete na yung Flood Control Master Plan na ginawa po during the time of former Secretary, Public Works Secretary Singson. Ilan percent na po kaya yung completion nung nasabing Master Plan? And will it be updated to include po yung mga proposed nilang bagong
0: project? Thank you, Sam. Ang latest update sa akin is matatapos end of the year. Pero, alam mo, tama yung, syempre kailangan talaga ng master plan. Pero hindi tayo pwedeng maghintay, eh. Kailangan may gagawin na tayo, eh. And ang importante lang naman, yung gagawin natin, eh, nakabase sa siyensya. At ikagawa, coordinated sa mga local governments natin. Tingin ko ang pinakamalaking pagkakamali o pagkukulang nung nakaraan, eh hindi kino-coordinate yung mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan. Kasi pag yan coordinated, kalimbawa, ang Quezon City, meron siyang drainage master plan. Dapat, kung may gagawin ng DPWH, dapat akma dun sa master plan. Diba? I mean, ano yun eh? Common sense yun, eh. Problema, hindi ginagawa yun dati. Kaya, kung ano-ano na nangyari, hindi nakatulong yung mga proyektong ginawa. Diba? Pero ngayon, nakikita natin, kapag coordinated at base sa mga plano na, diba? Kasi marami na namang plano, eh. Ang Valenzuela, may plano. Matagal na silang may plano. Ang Navotas, may plano. Diba? Ang Maynila, may plano. Ang Pasig, may plano. Diba? So, while tama, we have to have a comprehensive master plan, but while hindi pa tapos yon, hindi naman tayo pwedeng umupo na lang at walang gagawin. So, we have to do something, and the best way is just to talk to our mayors, talk to our governors, talk to our, kaya nga yun ang paulit-ulit sinasabi ni Pangulo, dati siyang gobernador, eh. Diba? Sila may agami. Kung anong, halimbawa, nung nandun tayo sa Ilocos, yung baha sa Paway, tsaka sa Batak, diba? May matagal nang ginagawa doon, yung channel to prevent the Kiawit River from just flooding into Batak and Paway. We have to re-channel it. Problema, 6 years nang delay doon. Sinimulan yun? 2019? 2020 pa? Hindi pa rin tapos hanggang ngayon. So, pero kasama sa plano yun. So, we just have to do it. So, yun lang. No, tuloy-tuloy lang tayo. No? And, hindi tayo titigil hanggat magawa natin lahat ng mga to. Pero yung master plan, Sam, sabi sa akin, this year, matapos.
10: May estimate sila kung ano po yung bagong completion rate nun. Tumaas po ba ng 30%?
0: Definitely, tumaas na yon. I just don't know kung ilan na, kung 50%, 60%, 70% ba. Pero ang commitment sa akin nung gumagawa at nag-update, end of the year.
10: Thank you, bro.
0: Thanks, Sam.
3: Okay, sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV.
11: Hey, Sec. Vince po. Sec, on other matters lang, well, nasagot na rin po ito ni Yusek Castro kahapon. Kunin lang po namin yung reaction niyo po doon sa naging pahayag ni Representative Edgar Erice na pinagbantaan niyo raw po siyang bibigyan ng zero allocation dahil po sa kanyang mga batikos sa administrasyon. Any reaction po?
0: Hindi ako nagbabanta kahit kanino. At ang sabi ng Pangulo natin, ang budget natin, base sa pangangailangan ng mga kababayan natin. No? Yun ang gagawin natin. Pero, lalo na sa 2027 budget, kailangan, stricto na tayo. Hindi na pwedeng, and this goes for everything, all projects. No? Kailangan, may requirements tayo, kailangan may plano, first and foremost. kailangan kino-ordinate sa mga LGU, yun ang kabigin-biginan ng pangulo natin. Kung incomplete ang requirement, sorry, hindi mapupondohan yung mga proyektong yun. Pero wag akong pagbanta. No? And I will personally reach out to Congressman Irise and to all other members of Congress if need be. No? Kung merong ganun mga sinasabi. No? Thank you.
3: Ay, wala nang tanong mula sa MPC. Pwede na po natin pakawalan si Secretary Dizon at Secretary Gatchari.
0: Abangan muna kami.
3: Thank you,
0: Secretary. Patagawa ang pagkain.
12: Thank you. Sir. Thank you, sir.
3: Okay. Dumako naman po tayo sa MMDA kasama si General Manager Sir Nick Torre III. Quiet, sir.
12: Good morning, everyone. Yesterday was another test kung gaano ang gagawin ng MMDA sa harap ng malalakas na at very unusually heavy rains, and hindi lamang sa flooding kundi sa traffic, mobility, public safety at sa immediate needs ng ating mga kababayan gaya ng immediate rescue at mga towing, pati ang ating mga immediate public, basic public services. And sa MMDA, ang amin namang priority lang naman is very simple, to keep Metro Manila moving, respond where bottlenecks develop, at saka, of course, coordinate all the other agencies and their activities para nga ma-unified at united ang aming servisyo sa delivery. At nakita natin kahapon na talagang it needs really a multi-agency approach at whole government approach talaga ang ating kailangan para makapag-provide ng immediate relief sa ating mga kababayan. Nakita natin ang unusually heavy rains na i-explain mamaya ng ating mga kasama sa PAGASA, at nakita rin natin, in-explain kanina ni Secretary Vince Dizon kung ano ang naging epekto nun sa ating mga waterways. And yesterday, MMDA was in the center of coordination ng lahat ng mga immediate response sa flood mitigation sa public safety, public and delivery of public services gaya ng yun nga sa mga na-stranded at inabot ng mga kababayan natin na nawala ng mga masakyan. And last night, ang last namin na ginawa is based on the monitoring of the command center and through the 136, nag-deploy kami ng libreng sakay sa Cubao. Because at yun, mga organic MMDA buses na yun, because nakita namin na talagang alas 10 ng gabi at marami pa rin talagang tao sa Cubao na naghihintay ng papuntang east ng Metro Manila, particularly in Rizal, Antipolo, and Cogeo, and Marikina also. So, yun po.
3: Okay, dumako naman tayo sa PAGASA kay Sir Roy Badilla, ang Deputy Administrator for Operations and Services. Go ahead, sir.
13: Thank you po, and thank you po at magandang umaga po sa ating lahat. It's noon. So before siguro ako mag-talk tungkol sa kahapon na rainfall, i-ano lang natin yung current na situation sa ating weather. We are monitoring, PAGASA is monitoring 3 weather systems. Meron tayong dalawang low pressure areas. Ang isa ay nasa west, it's about 400 kilometers west ng ating bansa. Then yung isang low pressure area ay nasa extreme northern Luzon. Then yung isa po ay is already a tropical depression, pero it's more than 3,000 kilometers pa naman. So medyo malayo po yung tropical depression na yun. So talking of these two low pressure areas, ito po yung humahatak ng ating habagat, no? So habang ang ating habagat ay palapit, or yung low pressure area natin ay pa-move papuntang eastward, ang ating habagat ay hinahatak din po nito. So we are expecting na magkakaroon pa rin po ng tuloy-tuloy na pag-uulan within the remaining days of the week. So yung titingnan din natin yung kahapon, yung bulk ng ulan ay bumagsak from 11 to 2. It's already 202 millimeters. So in 6 hours, meron po tayong na measure na 202 millimeters of rainfall. So ang total na rainfall kahapon from 8 a.m. hanggang 8 8 AM ngay kaninang umaga is around 239 millimeters po. Ito po yung na-measure natin doon sa Science Garden Pag-asa office. So, kung i-compare po natin ano yung kasi maraming nagko-compare sa Undoy at saka yung sa kahapon na nangyari. Ang Undoy po ay nakapagtala ng around 381 millimeters of rain in 6 hours. So kung i-compare po natin ito sa 6 hours na na bumagsak kahapon doon sa Science Garden, it's only 202. So halos kalahati po yung dami ng ulan na binagsak po ng more than twice ang binagsak ng Undoy compared sa kahapon. Kung titingnan natin yung mga damages, medyo malaki pa rin po talaga yung sa Undoy. So yun lang po. Thank you.
3: Okay. Unang tanong mula kay Mari sa Lalili TV5.
14: GM Torre, magandang umaga po. Sir, the traffic yesterday was really terrible. Does MMDA consider now yung live streaming ng ating mga monitoring para magkaroon din po ng diskarte yung mga motorista kung saan mas magandang dumaan, especially kapag ganyan na flooded yung maraming areas?
12: Yes, thank you for that suggestion. We'll study that and let's see if we can live stream again the critical intersections and critical roads of Metro Manila during such emergencies. Yeah.
14: Sir, ano po yung considerations natin in deciding whether or not pwedeng i-live stream yung mga monitoring ng MMDA?
12: Well, may mga well, ang isa sa mga tinitingnan natin doon yung Privacy Act, yung mga ganon. Pero at the end of the day, tingnan namin, hanapan namin ng paraan. Maybe we'll use the high cameras that we have so that ang individual identification ng mga sasakyan ay hindi na gaano makita. Tingnan natin. Pag-aralan namin kung ano ang pwedeng magawa para dyan. Yeah.
15: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palang.

0: na sinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinaagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Sana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your
1: home. Now, mauni ang iyahang proposed allocation, 100 million para kuno na sa Cebu City Medical Center. Then another 100 million para sa Minglanilla Hospital. Then 100 million gyapon sa Cebu Provincial Hospital diha sa Danao City. And lastly, 100 million para sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Santa Santissima! 400 million pesos? Giuran-uran malang nimuglitok, Mr. Senador, ng ingunana kadako nga kantidad. Pero sultian kita mo daan, bisag kwintasan pa nagrosaryuhan ng tawhana, di nagkumutuan ng GBARC ito. Kay kadaari na lang anan niyag sugbo, magsige na nagpasalig alang niyang mga propose nga mga budget, no? Mo-allocate ko na siyang milyonis diri, milyonis na siya ko na dito. Purbida, kalabang storya nga ang burit ni Sangko na nga tos kinatumyang iskina, nakaroon ang pangutana, kanos ang magina madeliver ng mga saad aninia. Kay ang gisulti manggod sa balita, ang iharang mga pasalig, pero wag yung gibutiag kung unsang pizza ha, unya kanusagid mahatod ng kwartaha diris ato ah. Ug ang nakapain pagitraba, kay dita ka pamugos ani nila, kay wag kipirmahan nga mga kasuwatan, wag kipirmahan nga mga memorandum of agreement, wag resibuhay, laway ragyod tanan, laktod pagkasulti, pas mo na sa tas pasalig ani, muratag baka nga gigatasan, gisigihan lag pislit-pislit ang tutoy, unya di dito pakaslan. Pero ang sunod og importante nako nga ipangutana ngadto ni Senador JB Ayres ito mao ni asa man nimo kuhaon ang 400 million pesos, Mr. Senator, nga nilimod na ra ba ka og ang imo mga kaubanan diha sa Senado nga wa gyud moy labot ana mga budget insertion diha sa GAA, sa General Appropriations Act. Kay wa man ka moy labot sa insertions or mga budget insertions, asa man kuno ka mangahoy anang 400 milyones ka pesos? Klaruha gina, Mr. Senator, ha? Kay di narabagin ninyo mailad ang Sugbuanon sa kamoderno ron sa panahon o sa kakusog sa social media. Basig nagtuo pa ka nga mukaon paghilaw ang Cebu. Sipiat mo diyang dapita. O nga nung karun pamansag ka, nga nibutho. Now, alang sa mga wan na hibaw, kani si Senator JB Ayres ito, sukad nga nagpailawom na ni siya sa pako ni Marcos, dito na nagsugod sa pagtidlom ang iyahabang approval rating. No, gasaguyod na ni ang iyahang mga survey. Lactod pagkasulti, nanimaho na ning paig. Busa ka mong mga senador. Labila ka, Mr. Senator JB Ayres ito. Sunod gani, mubalik mog Cebu. Dili na paigo diri na mo, oy. Nga igo lamong magpatawag og preskon aron nga magpahibaw nga kintahay, mugahin mog pundo diri, mugahin mog pundo dito. Kay para na mo, no? Dili na bulawan nga angay na mong kagubtan. Balhibo ranas manok. Igo rana pagilog sa mong dunggan, pero di na maoy among tuhuan.
2: The Not So Late Show with Jason Monteclar.
1: Og dinhi inyong natungog ang tulumanon nga The Not So Late Show, kuyog ni Jason Monteclar. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat.

0: sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon paboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salinas Drive, Cebu City. Duol sa USP, Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet.
1: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatang nga manok. Madun pa, manok kinamunggayan. Aban, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay ginawag og Miracle Tree. Magagabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: politika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.
1: Mayong adlaw sa ato mga suking tigpaminaw, oras nato karon alas 12:09 na sa udto. Another episode na punta sa Chika ug Advokasya. Sa matag pulong nga malito, kadunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga ato masugdan, adunay advokasya nga mapalikon. Maayong adlaw kaniyong tanan ug welcome once again sa Chika ug Advokasya. Sa di pa natusugdan ang atong makahuluganon nga panagchikahanay karong udtoha, let us acknowledge our hookup stations ka nagpalanog diha sa atong sibianan sa ilang mga respective areas. Starting off with 98.1 DYPS BT Radio diha sa Tuburan. No, so bag-orang naga team building ang Bantay Radio diha kagahapong adlawa. Of course, 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Daghang kay salamat sa inyong pagpalanog aning atong sibianan ug amping kamukanunay. Karong gudtoha, atong topic kay about sa atong mga buhis. But most specifically, asa paingon ang atong mga buhis diha sa barangay. Okay? Kasagaran ka na to, makahibalo, nga ang barangay hall, kabaw na mag-itanong unsa yung role sa barangay hall. Mauna ang dapit, mo asa ta makakuha og clearance, no? Barangay clearance, barangay certificate, musulbat sa mga lalis sa managsilingan, pinaagi sa ato mga lupon. But, aside from that, kahibalo ba mo nga nagduma-usab ang barangay og minilyon ka pesos nga pundo sa publiko matag tuig? Oh, ambot, kahibaw ba ka mo? Basta muna ato ang tukion karong adlawa. Ang dakong bahin ni ining kwarta gikan sa ato mga buhis, pinaagi sa National Tax Allotment or NTA. NTA na lang na siya karon. Pero, mo ni siya ang nailhan kaniadto nga IRA, Internal Revenue Allotment. Lakip na ang mga lokal nga mga bayranan sama sa mga business permit ug mga real property tax. Kanang mga gagmayng mga tindahan diha sa tumang kabarangayan naa kanay gibayran diha sa ato ang barangay. Kay mukuha man na sila business permit. Okay? Sa balaod, kini nga budget dili lang basta-basta mapatungayangan o gasto. Okay, sikap, di pwede magpataka o gasto ani nga gitawag na tong barangay budget. Kay ang Local Government Code of 1991, istrikto nga nagmando kung unsaon gayud pagbahin-bahin ang budget sa barangay. Okay. So karon atong hiskutan tagsa-tagsa. Hiskutan na itong tagsa-tagsa, unsay mga core budget allocations. Giunsa pagbahig-bahig ang budget sa barangay. Aron mahibaw ta kung worth it ba ang kung asa gapadong atong buhis. Worth it ba nga atong giswilduhan kining mga elected officials tato diha sa barangay? Worth it ba nga ato sila gibutang diha o wa ba sila gausik-usik sa kwarta? Mao ka na ato ang topic for the day. Okay, so katong mga nangutana ganina kung unsay topic na to mauni, no? So nagka mga kapitan nagkusihal nga naghuwat pod kay maybe they have their own opinion, no, or ilang own experience diha sa kabarangayan. Pwede kayo mo interact diri pinagi sa atong chat. No, you can also follow us in Bantay Radio Cebu, katong official page kinato, katong na logo nga El Nuevo Bantay Radio na iro sa tunga. Oh, Tig Bantay ganun. Okay. So next, sa dili pa makagasto ang barangay para sa mga bag-ong programa sa panglawas o baka ha maghimo og court sa basketball court, maghimog basketball court, magtukod og gym before pa na mahitabo. kinahanglan ireserba na daan suma sa balaod ang mga bahin nga gi-required gid sa balaod. Pasabot na ay mga mandated allocation sa budget. Kay statutory slices muna gitawag na to. Example, sanggunian ang kabataan 10%. O, ingon ana, inana atong hiskutan karong udtuha. Okay, so mga core budget allocations, pinaka number one na ni ana ang sanggunian ang kabataan. Maubitaw na daghan kay magsigig pangita, asa naman among SK? Why lihok among SK? Ana, sige naglaag among SK. Kay ngano man kay strictly 10% kana gikan sa barangay budget adto na sa SK fund. Maunang the more dako ang barangay, the more dako ang budget sa tuang sangguniang kabataan. Kay strictly 10%. Kung dili ihatag di barangay ngadto ni SK ang 10%, si barangay pwede pa ma administratively liable or ma-ombudsman baka ha. Kay dili ka na pwede. Because ang budget sa SK is strictly, estricto gid kayo, 10% gikan sa kinitibuk ang budget sa barangay. Kay muna'y una, ang sanggunian kabataan fund, 10% SK fund. Ato na tagsa-tagsaon later, but ato na nang i-summarize karon. Una, SK fund, 10%. Ikaduha, napatay gitawag nga local development fund. Kung ana siya, minimum ana is 20%. So, diha na na ka ng infra, street lighting, drainage, ana. Naputay gitawag kong gender and development fund. 5% pud na. So, muna akong kumitiba, no? God chair ko, gender and development.

0: development na ay 5%. Koso, kana ato po na sa mga nagkalalayang sektor sama sa kababayenan, solo parents, ingon ana. Ato lang iskutan later on. Asa pa ilain allocation, disaster risk reduction nga budget. 5% kana management fund. Pasabot kay disaster manangan, gamito na kung naay kalamidad o naay coming nga kalamidad. Okay, so ato nang iskutan unya, unsay dili pwede paliton o i-purchase o gamitan sa disaster fund. Unsay pwede, unsay dili pwede. Og ang last allocation kay ang personal services. Muna gitawag na itong PS. 55% kana sa whole budget. Muna'y majority nga nakaungyod sa barangay budget. Kay muna naadiha honoraria sa mga kapitan, konsihal, sweldo sa mga health workers, tanod o mga barangay employees. Pasabot, ang personal services, mao na gitawag na itong sweldo. Okay, nadiha ang mga bonus, mga sweldo. Okay? So muna no, atong i-summarize na atay lima ka core budget allocations. SK Fund, 10%. Local Development Fund, 20%. GAD Fund, 5%. Tapos ay Disaster Risk Reduction Fund or Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund, 5%. O ang Personal Services na 55%. Okay. Karon, atong hiskutan tagsa-tagsa. Aron makasabot kita. Kay lain-lain allocation sa budget, lain-lain masad nag kapaingnan, lain-lain og gamit, lain-lain og rules. Okay? So ari ta magsugod sa 10% SK fund. O munang saba jud ning SK kay naa gyud sila on budget ilaha. They are independent but they are still under the bunal of the kapitan and the barangay council. That's why, if ang SK Council na sila'y himuon na project or program, dapat ipahibawon gud si Barangay Council. Pinaagi ni SK Chairperson nga kuan, part of the Barangay Council as an ex-officio Barangay Councilor. Okay? So karon unsay naa sa 10% SK fund? Asa man na pwede gamiton cons? Gamito na sa youth leadership, sports clinic, mental health drives, student assistance, etc. Pasabot, si 10% SK fund, dili lang na siya nag-focus sa paliga. Okay? Kanang mga SK diha, sige lang paliga o papagent, dapat mubalik kita ha, sa inyong abyip, kanang inyong plano diha. Kaya dapat kuangin siya kanang balance. Dili puro liga. Okay? Ari ta magsugod sa youth leadership and sports clinic. Ang grassroots sports development, mauna ang kasagaran nga pinakadakong gigahinan sa budget para sa SK sa tibuok nasod na not only in Cebu City or in Cebu alone. Kay kini nagsilbi nga pisikal nga kalingawan o programa sa pagpugong batok sa delinquency sa mga kabatanunan. Pasabot, kaning magbugna ta og aktibidad sa mga kabatanunan through youth leadership and sports clinic, ang purpose ani is both physical outlet and preventative program against juvenile delinquency. No, dili bati nga balita atong nadawat atong takloban, di ba? Kato siya. Usa na sa mga dapat tutukan sa mga SK. Kung unsaon nga ang kaning ato mga kabataan, ma-prevent nato from being a juvenile delinquent or mabadlungon sa katilingban. Usa na ang SK sa makatabang nga ang mga kabatanuna na ay diversion. After klase, asa sila after, sana values formation ang mga kabatanunan. Maunang nata youth leadership and sports clinic. For example, diri sa Cebu City, natay gitawag og Sugbo Cup. Diba? Tanang barangay sa Cebu City, apil sa Sugbo Cup. And then, ang SK gani nato, magahin magani na og mga 250,000 masiguro na? 250,000 per barangay. specifically para na sa Sugbo Cup Youth Sports Development Program. Okay, so kana nga kwarta i-finance na para sa localized training, basketball, volleyball clinic, mga multi-city tournaments inun ana. Magahin regularly allocate yun og substantial portion sa annual budget sa SK para sa Sugbo Cup. O ang ako ni hinumduman sa among SK 250,000 ang ilang di-allocate for Sugbo Cup. I don't know with other SK councils. Amo mo kung SK sa punta ko gihansad. Among mga SK wa kay mi problema as to projects kay active man amo ang SK council. Naputay gitawag sa Cebu City lang niha. Siyempre ako ma example no Cebu City kay namatagri Cebu City. Naputay gitawag ang Cebu City og Cebu City Sports Commission Grassroots Program. Kani siya na kuan sila nag-offer sila og summer sports clinic no kani active to activate no directly inside neighborhood schools. So naay mga kana inter-school competition or naabaro i-offer nga summer clinic ang city hall or city government adto sa tagsa-tagsa ka mga kabarangayan. Og sagad nga himuong venue sa summer clinic, summer sports clinic sa mga SK, amo gyud nang barangay. Punta presa sa elementary school, pirmi gyud na venue. Labangon Elementary School, Don Vicente Ramay Memorial Elementary School, kanadiha sa Basak sa Nicolas, routinely gyud na they serve as training hubs for youth from age 6 years old pagani until 17 years old. No, katudluan sila og basketball, volleyball, dance sports, martial arts, ingon ana. So, kana no, why in summer, naikilingawan ang mga kabatanunan. Appeal na sa programa sa SK. Aside sa liga, aside sa mga pa-games, naputay about mental health drive sa mga kabatanunan. No, kay kanang we need to protect po sa mental health sa mga kabatanunan. Kaya tanawa itong nahitabo dito sa Tacloban. Siguro, dili to siya mentally stable itong mga bataa. No, pero diri sa Dakbayan, sa Sugbo, diri sa Cebu, ang Cebu City, nag-unang tigpasiugda sa lokal o community-based nga pag-atiman sa kahimsog sa pangisip. Number one, gitaan na, kita ginay organizer pirmi anang mga about mental health. In fact, sa Barangay Lahog natin gitawag og Lahog Behavioral Health Model. Pasabot ang Barangay Lahog maoy nagunit sa Barangay Behavioral Health Unit nga natukod ubos sa City Ordinance 2479. So swerte kayo ang Barangay Lahog no. Kini ang labing unang community-based facility in its kind no sa tibuok nasod nga nag-operate mismo sud sa usa ka barangay health center. Kita ang nag-una ana diri sa Pilipinas dito sa Barangay Lahog. Naghatag ka na og libreng psychiatric diagnosis, mga tambal nga psychotropic og psychological evaluation para sa mga kabus nga residente. Labi na katong wagoy kapasidad mo bayad og psychiatrist, psychologist na ana dito sa Barangay Lahog. Gitawag na to Lahog Behavioral Health Model. Social kay Lahog, no? Napuntay gitawag og psychological first aid training. Ito nagtuota nga kanang first aid kay para na nas physical first aid. Nag-i-atake CPR, di ba? Yun na, physical first aid man na or na discuss siya tagaan mag first aid. Lahi po nagitawag na itong psychological first aid training. Aron mapalapdan kini nga epekto ang mga barangay health workers o mga leaders sa mga kabatanunan labi na dito sa Lahog no o sa kasikbit ng mga dapit. They are actively trained sa psychological first aid o pagduma sa krisis aron direkta nilang maduma ang mga grabing kaso sa kabalaka kana mga anxiety. Diba? Usom na sa kabataan ron. Anxiety, na naapoy uban ka itong mga nagunahuna no, sa kana mga suicidal ideas ba? Nga na, diha mismo sa komunidad, maunang ato nang gikorek. No, pinaagi sa kaning activity sa escape, gamiton ang ilang escape fund. Okay, napod tayo citywide Wii Sport integration in cooperation pod ni sa DSWD Office Region 7, no? Ang mga lokal nga barangay regular nga nagpahigayon og mga mental health pop-up sa panahon sa mga assembly sa barangay. So like SK Assembly, Women's Month Assembly, Barangay Assembly, diha pwede na to i-incorporate nga magstorya ta about mental health, pwede kaayo na, no? And lastly, sa SK Fund, pwede po gamitan sa SK Fund ang Student Assistance Program. No, it will bridge the gap for underprivileged students, no, nga matagaan o focus ang ilang education o mga panginahanglan nun sa pag-skwila. Okay, so example, SK Student Aid Initiatives. So, ang uban ng mga SK nagkuan sila, distribute sila free school supply. O, di ba? Daghan kay SK ana nang hatag og mga free school supplies, especially Barangay Tisa, Barangay Punta Prinsesa, o kinsa pa tubang barangay diha, i-chat diha, no? Kinsa pa ni? Yes, o Barangay Labangon. Thank you kaayo no sa nagahatag sa imong interaction. Nang hatag og free school supplies pinaagi sa Brigada Eskwela. Naapoy tertiary education financial aid. For example, ang barangay Barangay Punta, dito ko mag-example, no? For example, ang Barangay Punta nga SK, naghatag sila og 1,000 pesos sa qualified ng mga college student para pang materials, no? Requirements sa klase. Kaya pa doon klase, nana. Naapoy mga transport services para sa mga estudyante. Pwede sa nagahinan og budget, no? Ingana. So, naapoy ubang mga SK na ilang during exam week baron, i-open nila ang barangay hall, i-open nila ang SK baron nila nga office, no, i-offer nila ang air condition nila para adto mag tuon nga or na baroy wifi, pwede maka-research. So kana siya, pwede kaayo nang gamiton under sa SK fund. Okay? So kana siya. So ato na nahuman about sa SK fund. Atong tiwaso ng uban pang mga budget allocations human aning mubong pahinumdum.
1: Ako si Tita M, ang co-woman sa programang Aron ang Lungsod Masayod Maglapto Puffy Aron Himsog Pirmi. Wa ko magdahom nga, mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Naglain gyud ang akong paminaw mo to nga, alit na lang na kung gibati nga kasukaon ko, pwera lang sa mga nangaon karon ha? Ulugid ka bisis nga, suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana o sa kabaso nga Lacto Puffy, o dahil gihurot na ko diritso o inom. Pansadihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kong maayo sa Lacto Puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka-food poison ako. Diligid ko mubiya niya, hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mahigala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto Puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mahigala kung doon na mo'y balatian sa inyong lawas o wapa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto Puffy tungod kay dako kaayo di ay ni ug katabang sa atong lawas.

0: Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus ug bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopuffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into
1: your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your
2: home. Ako si Bubi Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopuffy. Dugay na lang akong nagainom ni ini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopuffy, sekreto sa mga champion.

0: Coffee Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo may hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto-Coffee Health Supplement na gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lacto-Coffee and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Oras nato karon aras 12:32 sa udto na, no? So ganina atong gisgutan about ang SK fund. But before ta mo continue sa 20% local development fund, let us acknowledge ato ang mga viewers karon. Bonnie Oyao, thank you for watching. Pasikaran Limuel, Manisha Junmel Pasikaran, Cecilia Corbeta de la Peña, Luz Poro, thank you kaayo, murag tagaliluan siya. No, salamat kaayo diha sa mga viewers o followers nato sa Municipality of Liloan. No, so karon atong hisgutan ang 20% Local Development Fund. So asa man na siya padung? No, unsa may gastuhan ana? Muna na ang infrastructure, hard infra, mga street lighting, mga drainage system, o rehabilitation project. So, for example, arita sa drainage system and flood control. Kuan ra ba kita, no? Kanasa na, allergic ra ba kita word the flood control. Naabayad na ang budget sa barangay. Matungod kay sige o baha, labi na din sa Cebu City. No, nga kung magbunok ang uwan, prioridad yun ang infrastruktura. No, ang infra sa drainage para sa gigahin nga local development fund. Ang mga barangay na gamit ni ini nga pundo aron mapun-an og mapalambo ang pagduma sa tubig sa ilawom sa yuta aron malikayan ang pagbaha nga makabalda sa matag adlaw na panginabuhi. No, kakahasol ana nga nay baha gamayng taligsit, no, gamayng uwan lang nga wala dibunok na. No, so unsay mga example ani road concreting with integrated drainage. Ang mga localized nga mga initiatives, no, sa kasilinganan naghiusa sa pagsiminto og mga agianan sa tubig. Pananglitan, ang mga bag-ong turnover sa syudad nga gipunduhan sa local development fund naglakip, no, example sitio Pailob drainage system diha sa barangay Sambag-uno. Diin ang mga gihabugon sa dalan gitumong sa saktong level, no, gi-level siya o giparisan og mga simentadong kanal nga adunay tabon aron masagubang ang urban runoff. So muna, no, example na siya, road concreting with integrated drainage. Napuntay gitawag og critical nga pag-upgrade sa linya. Meaning ani pagpalapad sa kapasidad sa mga karaan nga culvert, no, mga old culverts. Kay kani, this mirrors larger community and private-public alignments sa tibuok Cebu. Sama sa dako nga pag-overhaul sa kaning Guadalajara drainage, no, diha sa barangay Guadalupe, no, gipalapdan ang tubo from 450 millimeters, gipalapdan siya ngadto sa 1,500 millimeters. Aron maduma, no, ang gidaghanon sa tubig sa ubos gikan sa mga dapit sa kabukiran. Okay, so ma-monitor ang water gikan sa bukid padung sa ubos. Okay? Apil pud sa local development fund ang street lighting. Okay, mo na kumahutdan mo kung mag-out na na inyong suga, tawag din mo sa barangay. I-note ninyo ang post number, asa nga sitio, kinse contact person. Okay, muna, sagad sa barangay, sagad na mo sa barangay, maugin na among pangayoon kung magpailis mog suga. Okay, post number, ang sitio o contact person. Para inigat doon na ay mataugan ang team na muilis og suga or mutaod og suga. Okay, so kay ang street lighting adunay mahatag nga dakong impact kaluwasan sa publiko, pagpugong sa krimen, and of course, ekonomiya sa barangay panahon sa kagabiun. Kaya na may mga tindahan na panggabi ipon, no? Ubo sa bag-ong mga direktiba sa lokal nga kagamahanan aron mapalambo ang pagdaginot sa enerhiya para makadaginota, makasave tag energy, pwede gamiton ng local development fund alang sa suga. No, dakong nibalhin ngadto sa renewable design kay adto na sa disenyo nga renewable og dili nag mag-agad sa linya sa kuryente. Katubi taong grid independent designs, mahal man na siya. Okay, so mas makasave labi na kung atong gamit kay mga solar powered street lighting. No, kana kung di transition na ta sa solar powered street lighting. No, mao na kita mo nang mga sa probinsya tag-as kay puste na hayag kaayo solar ilang tawag ana no. So ang syudad kasamtangang nagpada og dagkong alokasyon no gikan sa local development fund og lokal nga pondo aron mabalihin ang mga suga sa barangay og sa mga nag-unang dalan gikan sa tradisyonal nga electrical grid ngadto na sa mga stand alone solar nga unit. Okay mo nang hayag jud kaayo ang atoang syudad, atoang komunidad no. So ang usa sa nag-unang plano sa kasamtangan nga gipatuman mao ning solar street lighting yun, no? Naputay gitawag og Purok and Sitio of Grid Electrification. Kani para pud ni sa mga interior part sa barangay. Kani mga sitio kaysa mga mas gagmay og dagsang kaayong puy-anan, no? So yun sa sitio. Diin ang pagsumpay sa linya sa kuryente sa main grid mahal kay lisod man buhaton tungod sa structure, no? Nga ang barangay pwede magpasa og resolusyon aron gamiton ang gigahin na local development fund alang sa mga kasuluk-sulukan nga sitio ba, no, para matauran sila og poste nga ang gigamit kay solar LED nga suga nga naay built-in nga motion sensor og lithium batteries ang gigamit. Pwede na gamiton sa local development fund. Okay, kana siya nga street lighting. Kay naputay gitawag og rehabilitation project. Mayon ganitang rehabilitation, pasabot ana pag-ayo, pag-upgrade, pagbalik sa kanhi nga kondisyon. Kay siguro naguba baron, nagunoo baron ang structure tungod sa grabing pagkaguba, bagyo, paglihok sa yuta, no? Imbes ka magtukod og bag-o nga mga pasilidad nga mas makagasto na nung maayo ang barangay. So natin gitawag og rehabilitation project. Labi na kung pwede pagit kaayo siyang i-rehabilitate, i-renovate. Ingon ana, example, road desilting and pavement rehabilitation. Kaning magsigisigi og kusog nga ulan, kanunay makaguba sa mga lokal nga daan, no? Ang mga project naglakip sa pag-ayo, for example, diri sa Sitio Alcantara sa Sambag Uno, no? So giayo ang ilang Portland cement concrete pavement, no, dito sa Sitio Alcantara og sa Sitio Acacia sa Barangay Lorega San Miguel. Kini nga mga project dako og tabang pinaagi sa pagguba sa mga nangaliki nga asfalto o semento, no, paglimpyo sa mga mabarahan nga agianan sa tubig sa ilaw og pagbubo og bag-o, lig-on o baga nga semento. Lahi po tong gichika ninyo nga wako no'y guba ang daan, gibuslutan para ilisan ko no asfalto kapuyas, surya aoy, no? Kanabang sagot ng ingon ako ato ha. Abi hapit ang eleksyon ang daan ko no nga di paguba, tuyo jud ko nog kub-kub na agub-on aron ayuhon. Labong na ay interior ko no di gid maayo-ayo. No, namatod pa sa mga e-bike, di magod nakitaan ko kung atos interior. Muna ari gid sila magidubaay sa highway no kay makitaan gid ko na pati ita. Kung inana ano pait kayo. So unsa pay lain nga pwede gamitan sa local development fund? Kanang mag-ayo mo inyong covered court. For example, amua, naman may Atelier Gym. Among world-class na Atelier Gym, kay permigid ng fully book among gym. Diya sa punta. Siyempre, sa tungod kay fully booked for tindighan ng manuwa o basketball. Siyempre, ang kanang gi, sana gi, kanang court ba? O anam-ana maginag, mawa ang pinta, na ay maukang na kahoy. Unsa ba diha? Ang pag-ayo sa covered court, apil pa na sa gamitan sa local development fund. No, mga multi-purpose ka building, ayuhon. Nga covered court, ayuhon. Mga gym, ayuhon. Kay pwede na. Ang barangay hall, health center, sports complex, nagsilbi magud ng evacuation hub or center panahon na naay kalamidad. Munang kinahanglan, in good running condition ginang mga pasilidad. Kay for example, naamagutay kalamidad, sunog, baha, sunog, bagyo, simbakulinog, ana. Ang kaning mga barangay hall, mga health center, mga sports complex, ato ang mga eskwelahan, sagad mao ginigamiton nga evacuation centers. Mao nang kung dai guba ayuhon gyud. Okay? Dili gub untanan para magtukod og bag-o, okay? Dili ingon ana. Ang mga proyekto sa local development fund kanunay nga naglakip sa structural retrofitting. Okay? Kanang pag-ayo sa mga guba nga ato, pag-upgrade sa plumbing anana, no pagpundok sa mga solar panel sa mga atop sa mga structure sa lokal nga kagamhanan aron magiyahan og auxiliary power grid panahon if natay emergency. Okay? But naatay reminder sa ato mga kapitan og mga kusihal, no, sa inyong paggamit sa local, sa atong paggamit sa local development fund kay ubos sa tamdanan sa DILG o Department of Budget and Management ang tanang project sa 20% local development fund kinahanglang tinuyong nahaong yun sa annual investment program sa barangay. Hugtanon niining gididan ang mga naandan nga pagmintinar sa administrasyon. Dili pwede gamiton ang kwarta sa local development fund pagpalit og bumbilya, pag-aspalto, signagmeng lungag sa daan, dili na pwede. Instead, kinahanglan nakatutok niining mga kinds of project katong akong gimension sa capital investment no, nga makahatag og mapamatud-an nga dako nga kaayuhan sud sa daghang katuigan para sa ato ang community. Okay, muna ang local development fund 20%. Okay, so ari na ta sa 5% God fund. Ano sa mga God? Di na God nga, God na Ginoo, G-O-D. God, G-A-D, Gender and Development Fund. So, muna siya mga women's health initiatives, mga solo parent support, mga walang kamatayang anti-vousy program, ingon ana. Okay, for example, naatay localized breast and cervical cancer screening. So, naging adlaw sa among barangay, bakura minahuman sa pap-pap smear, libre pap smear, inana, libre screening sa cancer, prostate cancer, cervical cancer, ingonana. Pwede kayo na gahinan og budget under sa God para makamugna ta og ing-ani nga mga activities. Kay naapot tayo mga seminars. Labi na sa unsaon ang kahimsog sa pagpanganak or family planning. No, kana, mag-organize og mga activities or campaigns sa edukasyon nga nakabase sa komunidad, no, mag-focus sa nutrisyon sa inahan, sa mabdos, responsable na pagkaginikanan, o nga dila na mukalit o panguhag pusili mong anak, o mamusil, Ginoo ko, ma-stress kay ta, oy Ginoo ko, pagpugong sa pagmabdos sa mga batan-o, no, kana mga early teenage pregnancy, pwede na gamiton ang God fund, no? Or mag-apod-apod ng material sa kasayuran, kabahin sa mga katungod sa mga kababayenan. Okay? Apil na ng mga solo parents, ha? Apil mo, ana, sa God fund. Okay? Naamoy solo parent registry and identification drive. Naamoy mga livelihood and skills training para ang mga solo parents, no, makasapi nga di makompromiso ang ilang responsibilidad sa pagpadako sa inyong anak. Kay lagi dili lalim, no, ang sana kanang imong gipasaan nga nag-inusara kang ulo sa panimalay. Solo parent good. So ikaw ra gid usa, no? Kana unsaon na maghatag ang barangay og activity like unsaon pagduma stress management para sa mga solo parent, pwede na. Of course, ang atong anti-vousy program nga digan mawala-wala, no? Mga banang kusuki, mga ulatag asawa, naagitay vousy desk modernization and logistic support. Pasabot, ang barangay pinaagi sa God Fund, pwede mag-purchase og communication equipment, cellphone, kanang radyo, o radyo na tanod, o paliw kong ari din sa sityo, kaya nagkikulata ni, inana, i-rescue na to, pwede mo palit equipment, communication equipment. Pwede mag-secure ka filing cabinet for case records, pwede na ato kwaon sa God Fund. Or mapalit baro ng barangay, kung daghan kay kwarta ang barangay, so dakog pundo si God Fund, pwede makapalit og emergency transport vehicle. So I can see na naatoy barangay diri sa Cebu, nga nagin sila'y own God vehicle. So kanang God vehicle, pang rescue ho ng minor, nga sigig latagaw, lapas alas G's, rescue ho ng asawa na gikulata, rescue ho ng bana. Oh, di ba nang gikulata, no? Ay, nako. So, moto siya, no? Anti-vousy nga program. Of course, kanang walang kamatayan nga mga seminars, no? Para sa kanang 9262, anti-vousy, o kanang bawal bastos law. Okay, so, pwede gin mo mapriso, ano, ha? Republic Act 11313. Okay, so of course, naan ang mga balaura para sa kaayuhan sa kadaghanan. Okay? Okay, so mo to ang God Fund, no? So sayon ra kayo ang God Fund na 5% sa God Fund. Apil na ni ana mga solo parents, kababayenan, lahi po ng allocation ang senior of PWD, 1% ta sila, tas magtunga sila. Okay? Sunod, arita sa disaster. Oh, di ba? Labi na karon na sige guwanuan na naaya hagit sa bagyo. May gani, dili kita ang area o ang lugar nga ang landfall, no? Kaya murag suki na to ari naman sa mga Bermans, no? So kaning Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund, 5% na. Unsay gamitan ana? Magpalit og emergency relief goods. Kung namo sa coastal area inyong barangay, coastal barangay, pwede mo mapalit og rescue boat. Pwede mo mag first aid training, pwede mo mag purchase og emergency go bags. Basta na alam po ta sa state of emergency, ha, nata sa kalamidad. Oh, di ta mag emergency relief operations na wara din hitabo. Di sa da pwede. Kaya nga naman, ang paggamit sa 5% Barangay Disaster Risk Reduction and Management Fund na ay mga importante kaayong lagda or guidelines kikan sa COA, okay? Commission on Audit o Department of Budget and Management nga kinahanglan natong timan-an aron sakto o hapsay ang paggasto ni ini. Okay? So, kanin disaster fund, tungao na siya o kaduha. Okay, bahinon ang 5%, 70-30 ang balaod ana. Okay, dili pwedeng usbon ang pagkabahin sa pundo kay mauna gyud ni ang balaod. 70% para na sa pre-disaster. Pasabot, wa pa ang kalamidad, padung pa lang ang bagyo, inana. Wala pa simbako, no, wala pa sunog, pero naanay mitigation, prevention and preparedness nga gibuhat ang barangay, pwede na kuhaon 70%. Okay, ang 70% sa disaster igahin kini sa pagpangandam sa wa pa ang kalamidad. Okay, dapat proactive gid ang barangay. Pananglitan, pagpalit og rescue equipment. Oh, importante kay na mag-rescue ka, wa kay flashlight. Sama na oy, di ba? O mga heavy duty flashlights, mga personal protective equipment. O dapat ikaw po nga nag-rescue, you have to make sure nga ikaw safe po ka nga kay PPE, nana. So to, in order para smooth ang rescue operations, kaning mga tao nato nga naa sa rescue operations, dapat ipahigayunan or kuan sila og disaster risk management trainings, paghimo og drainage clearing aron malikayan ang baha. o pag-imprinta o IEC materials para sa barangay. Yung sabi ng IEC, Information, Education, and Communication. Okay? So muna ha, ang 70% sa disaster fund, igahin sa wala pa ang kalamidad. Okay? Mitigation, prevention, and preparedness. Cons, asa masad gamiton ang 30% para na sa quick response fund. Okay? Kana nga pundo, standby fund ragid na. Pwede lang ka nagastuhon kung doon na na'y deklarasyon sa state of calamity sa inyong barangay. Okay? Pinaagi sa sanggunian niyang panungsod or kung doon na may deklarasyon gikan sa presidente or sa inyong barangay. Okay? Gigamit kini para sa dinalian nga relief operations pagkaon sa mga naa sa evacuation centers o dinalian nga medical nga tabang. Okay? Atong balikon. Ang disaster fund, 5% na. Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund. Gibahin at siya kaduha, 70% o 30%. Ang 70 para na sa pre-disaster, wapay kalamidad. Kuan pa ni preparedness, mitigation, prevention, and preparedness. Ang 30% is quick response fund. Pundo nga standby fund na siya para gamiton palit o pagkaon, dinalian nga relief operations, kana mga dinalian nga tambal. Okay, mahatag o tambal. Maunay gamitan sa disaster fund. Okay? Unsa pa ilain, kinahanglan na amoy BDRRM plan. Dapat natay disaster plan. Okay? Dili ka makagasto, gikan, dikni mo magasto ang imong 5% sa barangay kung wa kay approve nga Barangay Disaster Risk Reduction Management Plan. Okay? So maski pagdako kay mo budget sa disaster kung wala mo'y plano, disaster nga plan, no? O local disaster risk reduction and management investment plan, wa mo'y karapatan nga mo gamit sa kwarta sa disaster fund. Okay? Kini nga plano kinahanglan giaprubahan sa barangay DRRM committee. O sa sanggunang barangay pinaagi sa either ordinance or resolution. Okay? So muna ha, before gamiton ang disaster fund, dapat naatay approved nga Barangay Disaster Risk Reduction Management Plan. Cons, what if naay sobra nga pundo? Okay, wala kahit ay kalamidad, wa kaayo gigamitan. Naatay mga sobra nga pundo. Kung na magani mabilin, o dili magasto gikan sa 5% nga disaster fund after the end of the year, no, bisag asa sa 70 ba na or sa 30%, dili ka na mabalik sa general fund para gastuhon sa laing butang ha. Example, ipuno sa honorarium, igasto sa sports fest, igasto sa fiesta kay magbingo, dili na pwede. Okay? Dili pwede gamiton ang sobra. Ang sobrang disaster fund, dili na pwede gamiton sa laing butang. Okay? Sunod, unsa ang mga bawal nga gamitan sa disaster fund? Sweldo, di na pwede gamiton og sweldo ha, kay lahi o gamitan. Kanang maintenance sa barangay hall, dili na pwede. Pagpalit og office supplies, bawal ka na. Okay? Para to make sure nga aligned mo sa inyong gipamalit, dapat na mo'y saktong documentation. Bidding documents, mga resibo, attendance sheets sa training, mga pictures, pagpamatuod. Nga, naagyo na hitabo nga purchase, na hitabo nga proyekto. Aron walay problema, inig-abot sa Commission on Audit nga report. Okay? And lastly, arita sa personal services. Kung maghisgot na, kung maghiskot tag 55% nga personal services, limitation ubos sa local government code, dako kini nga papel nga budget sa barangay. Kay di ba 55%. Ang pinakatumong ni ana pagsiguro nga dili mahurot ang kwarta sa sweldo ra. Okay, mo nang nagitay limit nga taman ra gid siya sa 55%. So unsa may balaod ana? ang kinatibok ang pundo nga ipagawas para sa personal services. Muna mga sweldo, mga incentive sa mga opisyalis o mga empleyado. Dili magsubra sa 55% sa kinatibok ang tinuig nga kita sa barangay. Okay, asa man nagikan? Local taxes, no, mga NTA allotment na to kada tuig. Okay? Para asa ang nahabilin? Ang nahabiling pondo kinahanglan i-alokar sa maintenance and other operating expenses, no, MOOE, o sa capital outlay mga kagamitan or infrastructure. Okay? So karon, nay nangutana. Kons, unsay appeal sa personal services? Ay unsay appeal sa pagkwinta? So kinahanglan pintahon og maayo ang tanang gastuhon para sa tao. No, for example, honorarium sa mga barangay officials, kapitan, kagawad, secretary, treasurer, SK chairperson. Mao ni ang inyong barangay officials, naan na sila honorarium kada tuig. Appeal sad sa personal services will do sa mga tanod, barangay health workers, barangay nutrition scholar o guban pang gihar sa barangay. Sa among barangay, nami 200 ka mga empleyado. Pero og na gani operation, hindi mo makitaan. Gamayar kayo kang makitaan. Ano mo na? Appeal po sa personal services, diha makuha ang year-end bonus o cash gift kung naamang gani. Okay? Kung mo deklarar si ang presidente nga, oy, natay cash gift, natay year-end bonus, kay igol gid sa kwartan sa barangay. Kaob, pwede dito kuhaon.

Dapat tigyo ka mula pas ana. Pero timan eh, ang bisan unsang increase, no, maapil na sa 55%. Okay? So, what if, nalapas yun sa 55% kay si treasurer, inangats, nagtanga-tanga si treasurer, nalapas siya sa 55%. Unsa may tabuan na, oh, this allowance gikan ni kuwa. Kung makita ni Commission on Audit nga nilapas mo sa 55%, mahimo ka nang i-declare nga disallowed. Nagpasabot kini nga posibleng ipabalik ang kwarta nga nasubra o na-release. On sa palain, dili ma-approve ang budget. Ang city budget officer o ang sanggunyang palungsod na nga nag-review sa atuang barangay appropriations ordinance mahimong mo declare sa budget nga inoperative in part or ibalik kini aron i-adjust kung nakita nga nilapas mo sa 55% nga limitation. Okay? Napoy risgo sa serbisyo kung mapugos o paminos sa personal service aron masunod ang balaod, basin, maapektuhan ang gidaghanon sa mga personnel. Kung nalapas gid mo sa 55, pasabot manangtang gid mong empleyado. Okay? So, natay mga practical nga tip, no, para sa mga konsehal nga chair sa Committee on Finance. Tanawa ang basihan sa miaging tuig, no? So, kani, para ni sa mga nag-handle sa Committee on Finance. Tanawa ang basihan sa miaging tuig. Siguruha nga ang basihan sa pagwinta mao ang actual income sa miaging tuig. Dili ang gibana-bana ha. Dili katong gi-estimate pa lang nga kita this year. Dapat pag niaging tuig. Okay? Next, balansiha ang honorarium og serbisyo. Kung magplano gani nga mag-increase sa inyong swilduhan, sa so mas staff ba na o ma-official ba na, i-compute una og maayo uban sa barangay treasurer kung dili ba kini malapas sa 55% nga threshold. Okay? Next, gamita ang husto nga budget forms. Naagitay mga sakto na mga budget form na gamiton. Kung sayop imong magamit, sayop gyud na, magkabuliang gyud na ang inyong budget sa barangay. Okay, i-detalye gyud na nimo ang plantilla of personnel. Aron klaro kung kinsay regular, kinsay contractual, kinsay job order, kinsay sweeper lang, kung dunay pamaagi sa pag-classify. So, lain-laing barangay, lain-laing pod, o giunsa nila pag-classify ang ilahang mga tao. Okay? So, muna no, so, nainangutan na diri, kung saan sa ganitong sunod sa SK. Sunod ko no sa SK. So, atong balikon ha. Atong balikon, ang budget allocation, gikan ni sa konsehal ko, San Fernando. Oh, kalayo ha. Oh, so maing hapon di ano sa mga taga San Fernando nga naminaw karon. So ang gisgutan nato kabahin sa barangay budget no, ang unsay allocation sa barangay budget. So kani siya konsehal kuno siya sa San Fernando. So atong gisgutan diri ang 10% SK fund, ang local development fund 20%. Ang God Fund, 5%. Ang Disaster Risk Reduction Management Fund, 5% po na. O Personal Services, 55%. Okay, so kana. Ato na ginakover tanan. Kaya ako na siya gisummarize. Kaya atong oras, so gamay na gid kayo sa nga tanan. Kani, last two questions lang ha. Ko, Ma'am Gracia, palihog daw ko balik atong disaster, Ma'am, katong duha na gitunga. Kaya atong tubagon yung pangutana ha, katong sa BDRRMF, Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund, na 5%, gitunga una siya sa duha ka categories, 70% o 30%. Ang 70% muna ang gamitan for pre, wala pa'y kalamidad. Okay?

0: So, pasabot ana, mitigation, prevention, preparedness, good. Pangandam, magandam og mga kagamitan para sa kalamidad, flashlight, pag-rescue, operations, mga PPE, tanan. Okay, sa wala pa ang kalamidad. Ang 30%, pwede na siya quick response fund. Pwede na standby na fund para in kaso magkinahanglan o dinalian nga relief operations, kana mga pagkaon, tambal, bugas, pwede na gamiton ang 30% nga quick response fund. Pero atong balikon, nga dili na ninyo pwede gamiton ang inyong 5% nga disaster fund kung wala mo'y approved nga disaster plan. Kaya pwede mo makiha kung nagamit mo sa inyong disaster fund na wala di ay mo'y approved nga disaster plan. Okay? Kaning uban nga mga pangutana, ako na lang yun nag-chat or i-live na ako ni later. Kaya muna, wala kita igong oras sa ala. Una, 5 na. Kisi-kisi na yun akong akatbang din nga technician, no? Okay, so. So, muto siya ang naglangkob sa ito ang topic for this afternoon. So, hopefully, dakan kay mo, hopefully na na-cover na to ang tanan ninyong pangutana. Labi na kato mga SK nga nangutana kung unsay pwedeng gamitan sa inyong 10% fund. If tapang mo yung mga pangutana, ato na matubag later on kay wala gyud tayong oras. Kay dinhi na, dili lang dinhi na tapos no ang atong advokasya. Pwede ra gihapon ni natong balikon o na aron tubagon na to ang ubang questions. Kay sugod pa lang ni sa atong paglihok sud o gawas sa radyo. Daghan kayong salamat sa pag-uban ako karong adlaw. Sa chika o gadbukasiya, hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala, bisan asa kamumuadto. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province, ang maanyag si Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa among Program Director o Station Manager June Carillo, sa akong partner technician Tinon Siniza, kini si Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpagabana. O kini ang chika o gadbukasiya, maayong hapon.
1: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
2: 98.1 Radio. Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Pangalan o address, ma'am?
4: Alex Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang hapla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawa na ko, sirin ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang gangatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6650. O gaalang usam sa nagita o mas barato nga mga groceries, nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
7: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan hanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
3: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
8: Send panyawan capsule with garlic.
3: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
9: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga naamay mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495.
10: Marja Auto Parts Trading.
9: Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
10: Marja Auto Parts Trading.
11: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagkinom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalik sa mga butika.
12: Miti Radio, 98.1 FM.
13: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
14: Namiaoy.

0: 98.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatudan ay makatabang sa pagpakubos sa imong high blood pressure.
3: Ako, Borima ko ana, ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimitin kay high blood ako, laban yung tira, kay magbaba man ang imong litis.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Pag-inom na ko aning Panyawad, okay, pagpabitin ako, oy, 120 Borima man ako, oy, ang produce pa sa pin, sigurado na kung ta- Ati mabibig, magbaba nila iya. Naimil Mirano, 64 ang ako medal. Son 12, bago silang elegant city.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng bulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali og Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba sab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himso gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Original Hagkuroy Capsule.
9: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
8: Unsa pang inyong gihulat? Balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Handuraw na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
11: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala'y umuiking balatiya, nagsapuang sa imong saluma.
12: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
13: Kinsa siya, nanay!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili gwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindutag gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugis daw, guban pa. No? Wonder ba na ba plus? Pertinindutag gyapon kayo. Oh, para ni adtong mga katong atong mga kaigsuonan di ba nga kwan kanini ang naay sana naay problema natong mga kaigsuonan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matres, goiter, no? Wonder ba na pa plus man? Vitron drops bata bago na tao taman 1 year old, Vitron syrup 2 to 12 years old, Vitron tablet para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem og kanang dunay mga si tawag ana ganini ang almoranas, colon problem og almoranas, no? Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure, Wonder Cardiocare. Then kana na yung atong produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup og tablet nga mo imo protect nimo para di ka daling subawan, dilantan og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Ato ni hatagang pagtagad ha. Kining balak sa Tudling sa Mga Garay. Nag-inusara na lang ako taliwala ning halawom nga kalibutan. Kay nisuko lagi ako sa akong ginikanan. Tungod sa pagbuyag nila sa nabuhat kong kasalanan, ningbiya na lang ako sa among Pinoyanan. Sa pamasin nga makaya ko nga ako mag-inusara ni ining kalibutan. Sa akong katulugon ining halawom nga kagabion, din ako tuyoon nga manumbalik sa akong panumduman, ang paglaylay o pagpikpik sa akong ginikanan para mahinanok ako sa akong katulugon. Dinakamalikayan nga mutulok ining akong mga luha. Nagayday sa aping ang mga lusok, mupatak kini sa akong gihigdaan. Dito na ko pagsudong kung unsa di ay kabililhon sa atong ginikanan, gaba na ba kining akong gidangatan. E bisan sa pagpamalandong sa lahom nga kagabion, di na kumalikayan nga mahuna-huna nga ikaw akong ginikanan. Ginusarang nagpangga o nagmahal din ka na ko nga usa ka anak nga masaypanon. Mupuli na lang makaha ko sa akong ginikanan. Pero wa na ko'y gahom, sarang iatubang ang mapinanggaon kong ginikanan. Karunusan na lang ako kaulipon sa paghandom sa kamatayon. Dagsa man sa kong kapalaran ang tanan sa kalawasan wa bisan silingan. Masangpit sa akong makiliran kay nagpuyo man ako ni ining halapad nga kabukiran. Gusto lagi nga magmalinawon kining akong kagustuhan. Kumo nga kaigsuonan kung aduna man kamoy mga ginikanan inyo kanang ampingan. Dili pasakitan kay sila man ang hinungdan nganong nabuhi kita ni ining kalibutan. Kining akong gidangatan gaba na kininako sa akong ginikanan. Alang to kaninyong tanan sa Tudling sa Mga Garay.

0: maging sino ka man. Atod kaninyo sa Juandro Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa pangitaagi ng naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Juander Herbal Oil ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa o ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Juander Herbal Oil.
1: Kinsa ganini ito nga pangalan, ma'am?
2: Ginini po, iba na naay na abot sa Dios lang ang kuan ka ng foot and mouth disease.
1: Kanang foot and mouth disease, oh.
2: Oh, akong apo na, ah,
1: ang imong apo na, ah.
2: Oh, di makabuko, dahil na apo din sa yung bagaluak niya.
1: Hmm, dahil yun?
2: Dahil ang isa, dili sa katang lamay, dili sa kiting, yung pula-pula, dahil yun doon sa kiting, dahil yun dili sa siko.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nagluak, oh, nagluak siya din. So, kuli ang butang ato, kasurad yung buwin.
1: Juander Herbal Oil?
2: Oo. Oh, ang magulang po na, ako siya, nasa siko.
1: Mm-hmm.
2: Sinuorag ito, hindi butang na, wala, wabi na po dahil yun.
1: Tungod sa Juander Herbal Oil?
2: Oo, oh, nawala man dahil yung good. Ang good niya, ba, nawala naman po siya. Na-adding ito ka ng moral day na pan.
1: Mm-hmm.
2: O din, pag naman, pag uli na mo, nawala.
1: Uy.
2: Nawala na po na kanta yun, yung paghahapin, mga alas nito, nang adding ito. Pag uli na mo ng gabi, ito ko na nawala na kita yung kanturian. Ito niya, punot-pula, hasa ang magulang, dito sa sisi, nawala siya. Foot mouth disease ba niya? Foot mouth disease. Ang kanyang mouth po, ang kanyang galuak niya.
1: Ah,
2: sa tiil, hindi ka puna-puna di sa kiting, hindi sila kalata.
1: Okay.
2: Naman na kayo, madali na ako. Umibig ang maayo.
1: Ang Juander Herbal Oil. Okay, salamat ka sa paggamit.
0: O na, anak kanindot, anang ato ang produkto nga Juander Herbal Oil. Ha? O niya, katong ato mga kaigsuunan nga, nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Napot ay Juander Animal Vita. Proven and tested gipon, no? Juander Animal Vita. Manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated. Paminawa, testimonya ni.
1: Ikaw man tong nag-text, no? Kalabot sa Animal Vita.
3: Oo, ako sir.
1: Kinsa itong pangalan gani, sir?
3: Ako si Oliver, sir. Oliver, taga Barangay Rio del Pilar, Sikyo, Kalinay.
1: Unsay atong ika-istorya, sir, kalabot sa Animal Vita?
3: Kuan, sir, nga vitamin sa hayop, sir. Nalipay ka imi, sir, nga nakadungog mi karon sa imong products nga gamito ng Animal Vita bahin sa mga kabayo, sir.
1: Unsay imong gigamitan sa Animal Vita, sir?
3: Ning kabayo na ko, sir, o ning bakit. Kaling ako yung barkada, sir, nga barkada na ko nag-damit sa Animal Vita, sir. Oh, nangutahan ako siya ha, nga asa baka na nagapalit anak kay ang Animal Vita karon sir ni itik ang pagtubo sa kalayo.
1: Dali lang ni Dako.
3: Oh, dali lang Dako niya ulay puas sa kapusog niya sa silinterito.
1: Kusog na siya mukaon.
3: Oh, kusog na kay siya mukaon sir, mo bitaw na karon nga nagpasalamat pud ko nga naay karoy pradas ngayon anak bahin sa tambok sa kabayo niya kusog kay mukaon sir ba.
1: Mm-hmm.
3: Mga karon sir nga kung invite para kung mga kauban rin nga kung kuha may mga daghan po midri sir mga puro may ha tibalay rin karon nga na mga hayop nga mukuangin niya na mumuha niya na.
1: Salamat kayo.
3: Oh, bye bye sir, God bless you.
0: Ingon ana gyud kanindot ang ato ang produkto nga Juander Animal Vita, no? Kanang Juander Banaba Plus nindot po na kayo. Lisod kag bawas sa kanang Juander Banaba Plus, epektibo kayo ana. Kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris ay wala. Diha na birahan na sa Juander Banaba Plus. Mao ni pinakanindot. Kining ato ang produkto mga pinalanggang tigpaminaw nga Juander Banaba Plus. Distingi. Suway, gamita, epektibo. Gamina ba? Testimonyo. Nagamit ni Juander Banaba Plus.
1: Nakauyon ka sa paggamit aning Juander Banaba Plus?
4: Oo. Mm. Nagamit
1: ka doon garon. Sige daw, sulti imi kung unsa ka epektibo ang paggamit aning Juander Banaba Plus.
4: Sa una siya, wala pa akong nagamit anak. Sa ko gabi, nagawag ko mga yun. Mission ako ng gamay na kong slogan.
1: Mm-hmm.
4: Pero may gamit ako anak. O saan lang ako mga gabi eh.
1: Ana ka UTI. So karo normal na ang imong pagpangihi.
4: Oh, normal na kuya ka lang. O sa kaadlaw, pag ako nag-inom, pag igabi eh. Kaya pag kaliban ko kuya, pag bawas, gali na kung kumakabawas.
1: Akin sa ganini, ma'am?
4: Isu ka lokob.
1: Taga?
4: Kalasan ko sa mas gabaw yung nasit.
0: Oh, di ba? Juander Banaba Plus. Ana sa kanindot, no? Kuya Cards, magpagaray ko des dipulog sinang Diding Kilikot family, sinanhid og Balancer family nga naminaw si ginimo gikan ni Mami Luz sa Katipunan, Zamboanga del Norte. Kuya Cards, pagaray ko sa Suong family, Inluran family, Salahay family from Brian Suong taga Rugungon, Iligan City. Pagaray ko ya Cards ni Danny Kubal gikan sa iyang sangay Danny. Pagaray ko diya sa aglayan akong kauban sa trabaho sila si Abis, J-Boy o guban pa. Nagpagaray si Midardo. Pagaray ko sa mga Munding o Castillon family diri sa Sima Kulong, Lasi si Kihor, labi na ni Esther Castillon Munding. Kadaadlog yun na ka-tune-in yun. Pagaray si Irene Ronquillo Castillon, taga Dungguan, Kapatagan, Lanao del Norte. Kuya Cards, pagaray ko akong anak, Jayan Montesilio, Iman Montesilio, laras na lang sa akong mga friends. Pagaray Linda Montesilio sa Kisurang, Magsaysay, Kibawi. Pagaray Kuya Cards, akong anak, Ugbana, si Tuto Silay, og Sabaday Family. Tanan naminaw karon nagpagaray gikan sa Naburadsad, Lilyungan, Carmen Cotabato. Una ka ng Vitron Drops na to, nindot po. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old, akani mo'y gamiton yung Vitron Drops. Kay mao ni pinaka-epektibo sa mga bata nga bago na tao taman 1 year old, Vitron Drops. Perti nindutag yan, ang Vitron Drops.
1: Pangalan og address.
5: Vitron Sayandong, taga Basak, Sakop, Kalantapan, Siwanggay.
1: Ansa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata?
5: Kusog na siya mudula o bukaon. So, wala pa sila nagamit, hindi kayo bukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
1: Dugay na ka nagamit anang Vitron Drops?
5: Isa pa sa buka kong napalit.
1: So, sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan og kaon?
5: Oh, dili. Karon, kaon na.
1: Pila edad sa imong bata, sir?
5: 1 year.
1: 1 year old, o saka tuig?
5: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron Drops.
0: Ingon anda, no, ka nindot. Ang ato ang Vitron Drops. Sa Vitron Syrup, nindot pa. Para sa mga 2 to 12 years old. Duha katuig tamag 12 anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kaayong... kanang mumata kay sig duwa gadgets, kanang Vitron Syrup maka bright puni kato mga batang bugo i Vitron Syrup na ninyo mga pinalanggang tigpamilya.
6: Ako si Monina Kodinira Artist, Barangay Central, Mate. Kung ako nga 2 years o 4 months palingkuron sa inahan, makalingkod. Pero kung dili po palingkuron, dili po siya kabalong mo lingkod, dili po siya kabalong mo sulte niya. Sige mami, paminaw anang Vitron Syrup. Akong giin akong anak nga, try ninyo palit o Vitron Syrup kay basindig makatabang po na sa bata. Kay sige guna ninyo o patirapi niya, buragwa may alibyo. Motong gi patry sa akong anak, kalaw isa Ginoo, kabalo na siya mo sampit o mama, papa. Basta kay nindot siya kay ang Vitron Syrup.
0: Ingon anak, no? Ingon anak, kanindot mga pinalangan tigpaminaw ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maay po ni. Para po ni mga 13 anyos pataas. Ang ato makaigsuunan niya nga wa na'y ganang mukaon, grab ni kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron Tablet, pang paligon sa immune system na. Paminawa, testimonya, o, nagamit ni siya og produkto nga Vitron Tablet.
1: Pangalan sa natong address?
7: Akong pangalan, si Harding Malina, o relocation mainit, Katil de Oriental.
1: Salti, Amy, sir, okay. Kung aun sa kanindot ang kining produkto nga Vitron Tablet.
7: So, na, sa dili pa magamit ang pangkasulian ng Vitron Tablet, ikarog, yun dili good ko yung katulog. Katulog ko, alas 10, unya dali ko makamata, malas 12 na ako katulog. Mm-hmm. Pero suka, sa kamila ako ng Vitron Tablet. Morga alas 7, katulog na ako. Antod alas 4, alas 5, hindi ako halos kamata, magsugong hika sa pagkaon. Usaraman ko sa balay, naging usara ko.
1: Mm-hmm. So, nibalik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog?
7: Oo, mahal akong kaon, mahal akong tulog. Mm-hmm. Mahal na yung tingon ako, mahal pa yung Vitron Tablet di ay. Kaya suka sa nakababi ko sa ako ang kanyang ma-advertise niya sa ako ang ni Kuya Cardo.
1: Mm-hmm.
7: Itong isulayan ako ang Vitron, isulayan ako ang sinod man yun. Na maayagod gamit ito ng Vitron Tablets.
1: Okay.
7: Ayaw katul, may na akong taon.
1: Mm-hmm. Sige, salamat.
7: Ako lang ginamintin. Ito, nagliad Vitron Tablets.
1: Mo na niyong ginamintin ka ron?
7: Oo, oo. Mga akong ginamintin ka ron.
1: Sige, salamat kaya sa paggamit, ana.
7: Salamat.
0: Ingon anak, kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Pagaray mi ni Surigao City, naminami si Clemente Granada ni Kuya. Pagaray ko akong kaugalingon na minaw ni mo kunuhay. Ah, kunuhay, kanunay di ay. Pagaray, Michelle Sarangaya. Siuran Gudud sa Buanga del Norte. Pagaray ko sa Kiliman Family, Dainlay Family, Saripa Family, Dalito Family. Nagpagaray, Amor Dainlay sa Barangay Gihian. Pagaray ko akong asawa, si Ilin. Salamat kuya. Nagpagaray, Junjun dari sa Buanggita, Negros Oriental. Kuya Cards, naglanog-lanog ang inyong tingog di sindangan. Kusog kay mo dire. Di ay. Shout out ko Kuya Cards sa kay Carlo Gudoy, ang mama nga halos kada adlaw nag-tune in from Labason CI, Sambuanga, Cebu. Labason, Labasan. Labason CI, Labasan. Sa may tinood ani. Kuya, pagaray ko akong mama Inday Anisita Tapiri. Naghikay paniudto. Pagaray ko mama Josephine og papa Samson. Salamat gikang Lucy nagmahal sa ilang anak. Nga si Palito best friend ni Dudong Buyit Caritas sa Iligan City. Katong ato mga kaigsuunan bitaw nga mga hayblaron ha. Oh, kay karon panahon na daghan pug aing mga tao nga mao nay gipangbati kanang taas kay ang blood pressure. Tungod siguro na sa pressure sa atoang katilingban karon og tungod pud sa pagkaon. Oh, kay ang ato mga pagkaon karon kay lahi na gid pud ba di na gid parehas na atong panahon bitaw nga ang mga pagkaon, presko nga utan, no, nya isda nga piningwitan sa Dublin sapa, no, ngayon na ba? Karon kay lahi na, daghan na kayong mga instant ka mga foods. Unang usahay, di na sa mayo sa imong panglawas, sinungdan sa imong pagtaas sa imong blood pressure. Kuan po, kanini ang mga tao karon di na kaayo ga kaon o gulay, kay karni-karni na yun, no? Pagkinalang-alangon, katog yung naghuboy-huboy sa katambok, no? Kira magin ang kuan good kanang tambok basta kay di lang nimo itulon. Ito. Unang mo gamit kag Wonder Cardio Care. Natay produkto ana ang RSB Life Care Marketing Incorporated. Natay produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Take note, kanang blood pressure nga problema nimo, tridor na. Maabot ang panahon, try doron ka na, muhiwi ragkalit imong naong, mautro ragkalit imong linakwan. Mauna ang prevention is always better than cure. Karon pa lang daan, mintras di pagin mo atake ng gitawag na stroke, ha, kanang ma-stroke, bitaw ka? Mag-inom ka og Wonder Cardio Care. Take note sa pangalan ha, nasa RSV na. Nasa RSV Life Care Marketing Incorporated ng mga tindahan ang Wonder Cardio Care, ha? Kung nakay almoranas, gamay manood ako, ah, nakay colon problem. Ah, kanang lisod sa pagbawas, sakit kong magbawas, nakay almoranas, ang atong Wonder Himoaid mo ay champion ana. Oh, natay Wonder Himoaid. Mo nang kapsula nga imong imnon para ipakupos ng imong almoranas. Daghan may pong problema ana karon. Oh, daghang mga tao nga, di lang yung kamutugan kay... Oh, mauaw magkangamutugan ka na kay almoranas, no? Oh, pero naidaghan ka problema, ana. Oh, maunang kinanglan magamit ka og Wonder Himoaid. O na imong gamiton, ha? Wonder Himoaid. Napo na sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Napo na sa mga parmasya at butika. Gato pong ato mga kaigsuunan nga permitting expose sa init o ulan. Likay nga mahilantan, masubawan o magsakit. O, mag-inom yung kag Wonder C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon. Wonder C+. O, dili mo na maunang mahinayak ng pagkataman sa imong kinabuhi, pagpanrabaho, painit, paulan, paabog. Unya. Dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo ng ilang panultiyon nga nagkanayon nga lawas ray puhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, ginanglan na kay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinanglan, mugamit gitag Wonder C+. Namatay kapsula na. Namatay kapsul. Para sa mga dagko, 3 ang edad pataas, Wonder C+ na kapsul imnon. Naputay sirap. Kana mga bata nga duha ka tuig ang edad taman 12 anyos, 2 to 12 years old, gamitan na to Wonder C+ nga sirap. Kanang imong anak nga gamay ra kayong nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan dayon. Kuha nga nag vitamin C. Paimna na og Wonder C+ nga sirap. Mao na sikreto ana. Katong ato mga kaigsuunan kung gusto mo kana bitawng kuan kanang kape nga nindot po ning kapiha kay bisan og herbal pero dili lang to ba kanang Wonder Herbal Coffee minang kapiha unya stevia ang gigamit pagpatamis ana mo na dili gyud ka magpalpitate nya di pud mutaas imong sugar dili pud magaslom imong ginhawaan kanang Wonder Herbal Coffee mga pinalanggang digpaminaw lamina o tistingi suway lamina mo kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo indot gyud kanang Wonder Herbal Coffee garay ko sa apelyido Ernas Juan Bustalino pa Partuza Darcira basta sa Alfafara sa Riliana garay Joseph Estrada dealers sa Wonder products garay ko dia kay bro Grace Kibawi nagpagaray bro ahod sa Sultan Kudarat Magdil Norte mning Magdil Norte magpit sir tanong ko lang meron po bang Vitron tablet Vitron syrup dito sa Metro Manila kasi bibili ako si Irito Hitio Makati wala po ang gawin mo punta ka ng Google doon ka sa may RSB online parang Lazada at Shopee lang yan fill in mo lang lahat ng mga kailanganing data. Pwede ka nang mag-order. At darating yun. Yung mga in-order mong product dyan sa Makati. Ha? Greet na ko ako mga anak. Si Tingting Naknak. Si Shira. Salamat sa pagbasa. Aysa de ay. Sa Miss Orr. Salamat, Kuya Cards. Puan ba ka nang... basig... kanang nakaabilidad nga magsuwat og balak ba ayun nag tagu-tagoy na imong abilidad ya sayang ba nay nabiya tay balak writing contest huli round biya ni suwat lang og balak na ko di padani mo sa kanang programang tudling sa mga garay dali ra mapugay gud pwede ra man gud nimo i-address sa kanang RSV head office ana o Purok Uno barangay San Jose Malaybalay City ana ra man o naraman midri sa kanang RSB head office Purok Uno barangay San Jose Malaybalay City Bukidnon naraman midri no pwede rin yun kay address ni Murisa Mua kaya ito nang hatagan o kuan kanini ang pagtagad ang imong entry kay mapilian na ito na ika kinsa magwibuhatag pulintawan imong first prize 3,000 naray matag ni mo na 3,000 nun second prize 2,000 o dapat ay third prize nga usa kalibo basta kay magpadaam og balak, unang bantayan ninyo, dapat ang inyong balak, maabot siya lima ka istanza. O, lima ka istanza, makasabot mo muna istanza siguro god. Lima ka istanza. Unya, dapat, ang kada istanza niya, minimum, upat ka mga sentences. Mawagin na inyong kan ba? Mawagin na inyong hanga basihan. Mga pinalanggang digpaminang. Atong gidasig, atong mga kaigsuunan, nga, pangyod ka ng, paningkamot mo nga, makapadamo. Makapadamo og entry sa balak, din sa balak writing contest. No? Bisayas og Mindanao, oy! Bisayas og Mindanao, no? Sanay mo? Basta kabalo ka magbinisaya. No? Basta kabalo ka magbinisaya, pwede ka magpadao niya. Pwede po nimong i-messenger sa RSB Broadcasting Network Incorporated. Pwede po ka dito. Ato ni nga tagag pagtaganing entry sa balak o pinada ni Valeriana Baha taga Sitio San Vicente kilometer 6 Barangay Luna Surigao City. Title siyang balak sa akong pagpahilayo. Ato ni nga tagag kinabuhi. Ibugtaw ko ang halayong dapit sa kapatagan. Kabungturan, kasapaan, kadagatan. Nagduhira o king binuhat ngadto sa unahan. Nangita sa iyang kapalaran, gisuhong niya ang halos tanang kasakitan. Tanang pagsuway sa kinabuhi, wala niya igsakayan. Kaya napatik sa iyang alimpatagan ang kadasig na hilabihan. Dino niya dito stumoy sa iyang pangandoy. Maangko na niya ang dugay ng giumol ng tingos bawan. Panagdagan pa ang matag minuto sa taknaan nga iyang gipasilungan. Panahipugwat siyang wadamha. Siya nagpahilayo uban sa sulog sa kahigayunan. Sa hilom nag-ampo siyang nangindahay. Maangko na niya ang hingpit nga kadaugan. Kung matagkarunugo niya, mutulo ang iyang mga luha. Mga luha nga di nahalos makadawat sa mga pagsuway nga iyang nahiaguman. Entry ni Valeriana Baha, Sitio San Vicente, Kilometer 6, Barangay Luna, Surigao City, sa akong pagpahilayo sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Ba alang kaninyong tanan mga pinalanggang tigpamina. Adto na koy, Kuya Cardo Villaronte Mengo ng Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagserbisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Inugan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Good afternoon. Ato ang suking tigpaminaw diri sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Today is Tuesday, August 18, 2026. And it's a very cloudy and windy day. Nindot na ang panahon na dili pareha atong mga niagi. It's very hot and humid onya karon. Medyo aligre na po diri sa campus because in a few days, in fact, a couple of days from now, magsugod na ang ato ang mahuma na ang ato ang welcome fest nga activity, ang ato acquaintance party on Thursday, that's August 20. Mahitabo na siya diri sa ato ang campus niya diri sa Oval. Natay nakita no daghan na nagsugod na og pag set up sa ilang props or unsa na ilang mga structures gipang butang diri, and also nagpinaktisay na pod ang uban nga mga departments sa ilang mga opening nga mga numbers. Unya makita po nato dito sa covered court ang ato ang orientation sa department, sa BSHM department. Unya natay gidagit diri usa ka buok karon ato ang special guest for this afternoon's episode of Airwaves Bulletin on BT Radio, coming from the BSHM department. But she is here this afternoon not in her capacity as a faculty sa BSHM, but rather ang iyahang capacity as the internationalization and ASEAN integration nga chair diri sa ato ang CTU Tuburan campus. So ako introduce ang atong special guest for this afternoon, si Dr. Cheryl B. Dorog. Good afternoon, ma'am.
7: Good afternoon, Sir Yogi.
6: Ano lang tagamay, ma'am?
7: Good afternoon, Sir Yogi.
6: Okay, sa
7: sige lang. Doctor, sir.
6: Ano sa to, ma'am?
7: Hindi pa ako doctor.
6: Oh, okay, but sige lang. Okay. Manara na padong, manifesting na siya. Okay? Si Ma'am Cheryl Dorog, di ay, ladies and gentlemen. So, by the way, live data karon, ma'am, sa ato ang Facebook page, sa atong Airwaves, sa ato ang BT Radio, sa for our listeners na ato, follow lang punta sa mga wala pa naka-follow, facebook.com/dypsbtradio98.1fm, na amin naka-live nga to, makita ninyo ang akong kasinaw. Sige, ma'am, so nakai-greet before na to, kanang interviewon, tikag maayo.
7: Okay.
6: Basig na kayo mga ipang shout-out diha.
7: Shout-out karon sa ako ang college or ka-department, ang BSHM department, na currently conducting the departmental orientation. And thank you also to Sir Yugi, no, for inviting me here sa episode gitagang segment. Okay. So, it is also timely, Sir Yugi, mm-hmm. no, kay this month, we are celebrating as well the ASEAN celebration.
6: Oh, exactly, ma'am. So, mauna siyang gituyo dyan tika o paanhi karon kay kanang para sa kasayuran sa ato ang mga listeners, ang Agosto mangod, if you followed our episodes kagahapon, na atay tulo ka mga dagko nga gi-celebrate karong buwan, una jud dayon dapat ang ASEAN nga month nato, week jud na siya nga celebration pag una, but eventually gi-declare man na siya nga month jud siya. Mm-hmm. Nya wala pa man ta na klase usually, ma'am, first week man siya, ma'am, no?
7: Yes, August 8 actually ang
6: buwan. Nya so wala pa man ta nagsugod og klase, so lain sa kita-kita ra diri mag-costume-costume. So wala ka. Karon na lang nato gi-invite si Ma'am Dorog para masturyahan ato unsa man din iyang office all about, no, especially sa atong pag-celebrate sa ASEAN or kining ASEAN Southeast Association of Southeast Asian Nations. Unya ikaduha po nato nga celebration for this month ang buwan ng wika. So later napod tay gi-invite, ma'am, nga taga Kaspod.
7: Okay. Okay.
6: So magtatagalog tayo. And finally ang ato ang namugot tay duha pod ka umaabot nga dagko nga mga holiday, so long weekend ta karong weekend, and then the next pod tungod sa well dili next day murag one week nga kuan mo labang ta because of mahog yapon og two straight weekends man no. 21 is Ninoy Aquino Day, so it's a Friday man, so long weekend, Friday, Saturday, Sunday, and then on the 31st pod sa August, last day ang ato ang National Heroes Day. Unya, ang August po na is also declared as the History Month. So, muna siya nga, dagko dyan. Oh. So, sige ma'am, before din ito, magkuhan mo, mag-trust, mag-andam-andam sa kanya. Ako lang sa nibasahon ang mga announcements, mama. Okay, sugda na to coming from our HRMO. Although, wala pa tayo update coming from HRMO. Pagka Monday pa nila nga update. So, I don't know, pero ako lang yapon ning basahon kung basin di applicable pa. Ang atong HR management office dere, nagkinahanglan sila og non-resident instructors, o kining itawag itong part-time nga instructors for contract of service karong nga semester to teach number, duha ka vacant positions for Bachelor in Elementary Education, one Bachelor of Secondary Education major in Mathematics, BIT major in Automotive Technology, BIT major in Machine Shop Technology, and Bachelor of Science in Mechanical Engineering. So kung qualified mo atong mga positions, the teaching na siyang positions, please apply. Unya, ato nang submit sa ato ang inyong application letter. Aray lang mo doon sa second floor sa ato ang administration building, and your application letter should be addressed to Dr. Junita V. Literatos, atong OIC President sa CTU, through Dr. Maria Carla Abakita, ato ang Campus Director in CTU Tuboran. You also need to include your personal data sheet, your transcript of records, certificate of eligibility or inyong mga PRC license diha, if applicable. And also, certificate of employment from your previous nga mga employment and service record. And then finally, ang certificate of trainings or mga seminars nga inyong na-attend. You can also email kung dili mo makaanhi to kani all of these nga mga documents to hrmo.ctutuburan@gws.ctu.edu.ph. Again, that's hrmo.ctutuburan@gws.ctu.edu.ph. We also need the iPod ug one ka contract of service sa niya ha, Bachelor in Library and Information Science, no? Bachelor in Library and Information Science as a librarian niya. So it's a contract of service niya. So if you are qualified sa katong-atong gipang mention, please

0: ng department, magpa-evaluate mo rito, niya mo din mo sa cityutc.net/enroll, makita nyo to, mo apply mo for changing, adding, withdrawing, and dropping of subjects. No, karon until Thursday ra na siya, so please, klaruhan na ang inyohang enrollment, yeah, sayang ang oras o ang gibayad sa gobyerno. We also have ang sa DOI, ang og sa Saudi ay nga ang inyong complete uniform in town, mga amigo, miga. For all students, dapat complete prescribed uniforms na Monday, Tuesday, and Thursday. Tolora na kaadlaw. Monday, Tuesday, and Thursday. Wednesday is wash day na siya. Unya, wala man tayo on-site or face-to-face sa Friday. So, kana radyan, tolokabok. Adlaw, for the first-year students, white lang ato ang sulobon on those days. Gyapon, Monday, Tuesday, and Thursday. White upper, unya, jeans or pants sa ubos. Unya, prescribed lang gyapon nga mga katong allowed nga mga sa itong dress code, no? Like for example, kana close school shoes na to, kana may ngunana, no tatter jeans, wala yung mga sa panadihan mga skirts, mubo kayo o uban pa. So, kana lang. And then, naatay baligya na ingon sa Ma'am Arlizel Mancho, ato ang chairman dito sa ato ang garments onya nanay available nga school uniform, makapalit mo adto lang mo sa Student Affairs Office and look for Miss May Michelle Grace. Onya makita rin yung adto, makapalit mo og school uniform. Okay. And then sa paman, we also have ang FIC na to. Ilang mga products na ato lang i-advertise dire ang atong Food Innovation Center. Sa atong production headed by Ma'am Monifel Calderon and Ma'am Vicel Albano, natay cookies, squash and eggplant cookies, chips, banana chips, sweet potato chips and taro, squash tart, crackers, squash and vegetables, squash pastillas, squash binangkal, vinegar, lemon zest and iced tea. Pero mas nindot yun mag-announce na mag-naisample, ma'am, no?
1: Lucky, okay.
0: Sige ma'am. Unsa man ang sugda na to, ma'am? Unsa man ang imong office, pwede to istoryahan, unsa ang imong office about, especially sa ato ang mga students nga kabalo about unsa dining IAI nga office.
1: Okay, sir Yogi. So, good afternoon once again, no? So, tanan, ang IAI office, no, as mentioned, internationalization and ASEAN integration. So, ang office day na to, sa CPU Tobora specifically, ang office na to is nag-help of promote, no, internationalization, mga linkages, and also mga global engagements, mga initiatives, no?
0: Usa may mga kwan ani, ma'am, in simple, plain nga mga terms, usa man yung mga activities kaya kasagara may tabo kay marumahis ko tag internationalization, marumag, kwan makayo ka ng high-tech.
1: So, we have student internships, sir, abroad, no?
0: So, ang ato mga estudyante, na ay opportunity
1: nga maka-abroad, maka-internship.
0: Ang ilahang mga OJT internship
1: at
0: sa laing nasod.
1: Like,
0: unsa man nga mga kurso, for example?
1: Right now, sir, naatay kung anong specific sa inyo siya sa BSHM, sa inyo
0: sa inyohan department.
1: Hospitality management. Mm. But along the way, we're working on it across all program na siya.
0: Okay, nga, unta, no?
1: Okay? Kung maka-convert right now.
0: Pero this is within la kuan, ma'am. ASEAN nga mga neighbors or mulabang pwede sa lain nga mga Europe or Japan,
1: right,
0: mga inana?
1: Right now, sir, we're focusing on Hong Kong and Thailand. But that's under supposedly for student internship abroad nga office, but still it's part of internationalization. And another thing is the student mobility, no? Money opportunity sa mga student, no? Or student exchange nga.
0: Not necessarily nga OJT or internship, but maka-adto lang og mga short mga periods.
1: Yes, short period of time. Atos lang maka-eskwila, Sir Yogi, with the same na siya curriculum here with the CTU. So, for example, we have right now, but we're planning to apply this one maybe next year for Bangladesh University. So, naas like...
0: Unsa man lang ang program?
1: They're offering program like sa mga... sa education, mostly kay sa HM lang sa gihapon, but there are some other programs also nga pwede dito sa Bangladesh.
0: Pero at least karon, ma'am, BSHM, na ba tayo napadala karon? Nakabalo ko last year, murag na ano, daghan-daghan to sila.
1: This year, so far, usa pa ang nilarga.
0: Katong kauban ako sa kwar, sakop na ko si Arnel.
1: Si Arnel.
0: Nga... nagkuhan siya one day in Thailand. Pero magkadugay, magkabayot naman ko na natin. So,
1: So, everyday life.

Miti Radio 98.1 FM 98.1 FM

0: Gamay'g ilong dakog baba kusog nga mo kanta. O gak gak gak, o gak gak gak.
1: Salbay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya ka, Salbayas.
2: Okay rin na, Mama. Huwag ka pagito, Sara. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat na sukli.
1: Nga nang ingon ana, magka-unfair ang kinabuhi. Nga nang tili naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: ikaw na lang unta.
1: Di kailangan umimik, nagdadadaan lang sa
0: pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing

Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio Editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, hatod ka na to sa SID Marketing ug niining istasyon.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdakanato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning bag-utang sugilanon.

0: problema na ko aning kalit mabog kautad. Dato mo kalit. Tikasabot ko sa plano ni ako nga mo. Pagpiyam ni kibuhat. Kaya inangin pagi ko.
1: Awan-uno niyo. Gisugo ko ni papalito ang sirina niya para duty ko na isip na ibir. Niyako ko no, papalito sa kunya ang sirina para kung dato ko.
0: Hula na! Doon na ni kaisip siya, no? Ha? Kalit na kong kadato tao na ni. Dito na ko eh. Larga na ko. Sugdan ko na ning ipabuhat sa kong amo tao na ko. Pagkitaon pa ba ko niya bahay nga amung kapoy ang tao din siyudad. May kurta ko no siya din sa sakinan. Din sa compartment ko no. Niya ko no din hiyang ipitaka. Ang iyo na. Ay, manapita. Kagwang ni Bataha, oi. Ni Arbri, yung silpon din siya, yung sikyan na, no? Nga-drain mo yun, eh. Wala ay batiri. Pao na, ni. Pantulan yun, makontakt siya kung saan akong tawag. Ha! Ubuang yung tawag rin yung inahan. Kung saan ni pagkontak na mo, yung ako sa silpon, ako na yun. Eh, di kayo kung sige, tagtawag ang madam niya. Ako, misli ang singhaga. Suko siya siyang anak. Ha? Mura mo ako yung kasahan, eh. Hala, no? Iyon sa Sandro. Ako naku. Ako. Ako naku nitagian yung sakinan. Ako naku nun eh. Kunun na kung ako. Probida. Ha? Ihayan ako eh. Pero lain lang kayo. Sige kong yaw yung humor kong buwang. Ha? Okay. Sugdan ako kung pagka dato. Bulhocho. Oops. Oh. Dato naku. Dato naku.
2: Kung ang usa ka tawo hinay og immune system, dali ra kataptag ubo, sipon, hilanat og trangkaso, ilabi na karon nga gikabalak-an sa tanan ang bag-uhay pa lamang nga nakabagan nga virus, ang 2019 novel coronavirus. Apan, andam diha ang Z Marketing. Sila adunay produktong herbal nga napamatud-an nga makapakusog sa imong immune system ug makigbatok sa bisan unsang matang sa mga balatian. Mao kana ang Z Panyawan Herbal Capsule Plus Immune System Booster. Mao kana ang mga naka-Z Panyawan luwas sa balatian. Tatak sa tinuod nga kayuhan, tatak Sed Panyawan, ginama sa Sed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Ha Plus, ang Sed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Problema sa kuto o baka sa dandruff, dili na kana problema karon mga igala ka Panyawan. Gumikan kay ania na karon kining atong Miraculo nga Ha Plus nga bisan pa kuto tangtang. Mga kaisunan, welcome welcome sa tong pagparaguban diri sa tong pinakapaborito nga sibyaan ania na po si Mr. Panyawan alang sa tong tulumanon sa maayong panglawas. Hatod kanato sa maayong kabubuton sa Sed Marketing. Kabalo ba ka igala ka Panyawan nga kining Panyawan or kining makabuhay plan na pamatud-an kining usa ka maayong nga insect repellent ug at the same time makatabang kini isip pesti sidyo nga bisan pagalig mga kuto mga higala ka Panyawan tangtang kana gumikan kay mamatay kana kung kini maka simhot o baka madikitan sa ginatawag nga kahalang sa ato ang Panyawan. Kining atong Panyawan mga higala ka Panyawan napamatud-an naman kini sa taas ng panahon nga bisan pagalig kuto si mong anak wagtang busa alang sa mga ginikanan nga naminaw karon kung pananglitan ka ng imong gamayng baby diha nga magsig dula-dula sa init o baka sa mga lain-laing pang mga bata kataptan og kuto kaplasi ka ng iyang buhok mga higala ka Panyawan, hidhiri ka ng iyang scalp sa ato ang Sed Panyawan Liniment Oil aron insigida patay ka na talang matang sa mga kuto nga naadiha. Timani ka nun ay mga higala ka Panyawan nga dakog ikatabang kining atong Sed Panyawan Liniment Oil. Ginima ka ni sa Seed Pharma. Maukadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa Sed Marketing, antigama sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, antigama sa Sed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Makalikot, wisset. Dili ko na yun noon makontak ang cellphone sa akong anak. Huwag yung kutubaga hangtod nga di na yun noon makontak. Nahurutan lang sigurong battery o ni ring. O saan ko maning anakaw eh? Swerte gani namong paningkamot ni anhing daddy niya nga maingon ini ang among kahimtang aron maikabilin kami niya kun wa na kami. Apan wa siya interes among mga properties. Mungkin halang ako'y mupili o babae alang kaniya. Kanang babae nga kasalikan. Apan hain na ang akong anak. Hain na si Sandro. Aureng! Aureng ang ako na sang tambal pagdali!

Doon ay bakke sa may sapa, mali pa yun siya. Gam

0: gawk, gawk, gawk. Ay, nalimtan na lang ko sa mga tao. Nalimtan na lang kong Sandro. Nalimot na sad si Sir Mike sa iyang pagkabangga nako. walang sila'y kalibutan nga ako'y nag-abot sa ilang mga daan noong nabisi na sila sa ilang panagkita. Lagana sila ang mga plano. Excited na ko sunod nga mga panghitabo. may muabot.
1: Oy! You are the witch with Sandro, no? You come here together in our house.
0: In our house? This is not your house, ay! Ugun sa to, witch ko? Ma-witch ka karong magikunta ka.
1: Hot!
0: Mangandam ka. Kay may namatik dan kong muabot.
1: Oh, what? Who will come?
0: Siyempre, ang imong amo.
1: Oh, what? Is that Sir Mike na? Cause I will tell in the charmin na. Cause she told me to tell her if her dad is coming na.
0: Hey, okay. Igna siya nga ni anang iyang daddy o si Sandro.
1: Ah, wait. How did you know? I didn't hear a sound of a car that is coming.
0: Na, makadungog ko bisan layo pa. Kay murag paypay kini akong dunggan nga gitaguan ko sa akong buhok.
1: What?
0: Gusto kang mutan
1: ako? No. No way. I am afraid.
0: Nga nung mahadlok man ka na ko, nga di man kumamaak.
1: Oh! Here they are!
0: Eh? I told you. Tabian ka man gon. Wa kang makasulting daan sa imong amo.
1: I will open the gate.
0: Ay, ako na.
1: What?
0: Paibawan nang imong among babae nga ni ana ang iyang amahan. Uban kang Sandro, gikang nagpalit og bag-ong motor si Sir Mike.
1: Oh!

0: kanyang dalo ni mong motor. Mahalon mong good. Lugar ko na nga doon kayo nini. Aparo ako palitin ni mami ini. Kaya delikado ko ng motor. Maong tagulia talaga may akong praktisan.
1: Sandro!
0: Uy! Ermitanya!
1: Nalimtan ako ni mo!
0: Sorry. Kaya si Sir Mike, excited kayo nga makapalit ng motor?
1: Angayan ka nga mag-drive ining maong motor. Niangay kasi mong kagwapo. Mas angayan ka ini kaysa gatong una ni mong motor.
0: Mahalon mo gani, Ermitanya. Hapit ni mong milyon. Kay Ducati man eh.
1: Ay, wako kailan ang isgutan mong milyon. Kay waka na sa among gingharian.
0: Mga onsa ta, Ermitanya?
1: Nagtuo ka na sang mangut-magut man ko. Tinood bitaw, wa kami magamit o kwarta sa among gingharian. Mga bulawan gamit namo sa among gingharian.
0: Mga onsa lagi ta, mga onsa, mga onsa.
1: Digid siya mo tuo. Musunod ka sa bae.
0: Pasunod ko Sir Mike dito.
1: Pagbantay siyang anak. Kay hiluan kaunya niya.
0: Unsa?
2: Mau ba, Yaya? Kisupag kita ikong daddy tungod ng tawana. Makita niya.
3: Unsa inday? What inday? What will you do?
2: Makita anang Sandro akong buhato niya. Makita niya, Yaya.

0: Ugma, Sandro, wakay pisina. Ug sugdan mo na pagtudlo na ko sa bago na kong motor.
1: Oh, way problema, sir. Pero murag, sa imong anak ka magka problema. Kaya ko siyang supak sa imong plano.
0: Ay, pasensya ka na sa kong anak ka, Sandro. Pambago lang nimo. Ayaw lang na siyang tagda. Pero ganahan ko magpatagad ka niya.
1: Unsa, sir?
0: Ikaw ang magpatagad niya. Kung mahimo buhata ang di niya gusto aron matagad ka niya.
1: Ha? Tuduan ko ni mo anak para sa imong anak, sir?
0: Gusto kong may ka-istorya nga kong anak. Kung may tabo na ka na kung kanunay mo siyang sumugon.
1: Oh, unsa?
2: Maayo kayo ni ano mo, daddy?
1: Ma'am, excuse me. Uwa magtupong imong kilay, ma'am.
2: Oh, unsa?
3: Para sa balatian nga way sama, mag-Sed Panyawan na.
4: Sed Panyawan Lura. Ang haplas nga dunay mirakulong kusog sa Panyawan nga herbal. Karon, maski kuskan pa. Sed Panyawan Lura. Ang Sed Panyawan Lura. Tubag sa bisan unsang matang sa mga sakit-sakit sa panit ug mga balatian sama sa arthritis, rheumatism ug pagpanakit sa kalawasan.
3: Maayo kini nga i-haplas aron mangawala ang mga hangin-hangin sa lawas sama sa sinda, panuhot, suot-suot ug panuhot sa bukog.
4: Sed Panyawan Lura. Ginamak sa Seed Pharma, ugya po na po sa Zed Marketing. Mapalit na karon sa mga butika.

0: pangutana kabarin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokini ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang buwan ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoboran, Cebu, 98.1 FM.
2: 98.1 PD.

0: Ano jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya kini, ang ELT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mao na nga importante gyud Sir GP nga limpyo ang imong atay.
1: No,
0: gamit gyud ka og DTX 500 og MyTC. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check gyud nimo ang imong SGPT. Mao pod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
1: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maokini ang makapahubag si mong atay.
0: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinahanglan, Jud, kang mag-DTX 500 o MyTC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 o MyTC. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang account sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tiyansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og MyTC. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og MyTC adlaw-adlaw.
1: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil oy saying may panglawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako si lingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: BT Radio 98.1 FM.
6: 98.1 FM.
7: Set Living Testimonies.
8: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Sed Liniment Oil.
9: Tinood yun na ang Sed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Sed Liniment, ni Uga. Tapos pag Uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
8: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdaning ini.
9: Sige lang, kapla, santod na ka, antahantod na, uga na lang dyan siya, sir.
10: Eric ko, kama sa Rangani, poblasyon, 43.
8: Sed Liniment Oil, napamatudan.
7: Living Testimonies.
11: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwid nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Ug anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang gatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
12: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaon sa imong kidney o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto og truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook og mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Og pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading.
13: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
14: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
13: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
14: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
13: Malunggay, paligon sa imong immune system.
14: Tubo, natural energy booster.
13: Ginger, panguntra sa inflammation.
14: And of course, Hagunoy, natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
13: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
14: tumar na
13: sa original Hagunoy Capsule. List for life.
15: BT Radio 98.1 FM.
6: 98.1 FM.
16: Bring healthy.
17: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
18: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
19: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
17: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your

0: Standard Time, 29 minutes past the hour of 3 o'clock. Welcome back sa itong program ko ng BT Musikahan, Musika Chikahan. My name is Dave Rans, pasensya kayo. Late na naman. Late na sad sila. Late kito nag-kuhaan mo pa pag-open na silang Facebook. Kamusta mo niya ay Luzon, Visayas, and Mindanao, kutob sa mabuti na itong pagsibya karoon nga mga orasa. Anyways, welcome na usap sa ito ang programang BT Musikahan, Musika Chikahan, laing episode na po sa ito ang pagpanag-uban. Today is August 18, 2026. Yes, happy, happy birthday sa mga nag-birthday na karoon. And sa mga naman sarili, happy, happy man sari. Likewise, sa nag-anniversary di ha. Inyuhang ex nag-anniversary na. Sana all. Pero happy, happy anniversary. Then, ato ang topic karon ha, panlihog dagdubag diha mga langga. Naka-live taron sa DYPSB to Radio 98.1 FM. And also sa itong official account, Raniel Santiago. Oo, palihog lang tag-tubag diha sa itong topic karon. Wapatay viewers diri. Asa naman yung uban? Asa man mo, pa-mention mo diha. Shoutout ma Melissa Villacampa, good afternoon madam. Oh my, pagpawin na may pagdaras Facebook live na to, no? Naka-live na sa akong account Haranio Santiago and sa akong account ato ang Facebook page sa DYPSB The Radio 98.1. Maribel Labrador, hello, good afternoon bossing. Ako request gahapon boss, nga paano ba kaya by Bugoy Drillon, sana ma-play na yun. Salamat boss. Ma-play, ug ma-play, ug ma-play. Kung, nae kung. Kaabot na sa oras, on why run out. Kahapon, run out. Ang rekuan pa, nababaan, kinabalizaran sa baan mo ko kay ka. Hoy! Mirahan tamo niya. Ako pa yung inyong hangguan nun, ha? Come on, itong topic karon na kung si ex mo balik karon. Welcome back ba o wrong number ba? May gali, wala girong turn. Ah, irong turn na lang tani. Wrong turn ba siguro ni si ex? Baga na Maribel, ay si katawa niya. Tawa ka rin. JR Bastatas, marami yung news runs, may hapon ni Mudia. Shout ko sa ngoyuan, Manoy Jari Malirong, na minaron diya sa punta. Yes, shout out to na sir, and good afternoon to sir Jari Malirong. Maribel, about sa topic boss, wrong number na oy. Tubag-tubag ka, meron bang nai-ex? Huwag ka nipis yung... Huwag ka makakagdaga. Marakag ako. Be, pataas ka mo ang mga wala nag-agigdaga diha. Wala nag-agig ulitaw. Mga mo na i-kuhain ka ng center of... Sitawag ani? Yung center of attraction. Kanang, o siya, tawag ka ng termino na ilahang kuhain. Eh? Kanang sa mga millennials ka rin, no? Lubat man ko eh. Basta basta tawag insulting. Basta mo na ilahang pang ingnon nga kanang mo na nga ano naman to. Wala na ko. Ay, basta to ko tabi kanang dirita kung si ex mo balik karon, welcome back ba or wrong number ba? Oh, wala pa ako kung tumag niya. Okay, nawala ko. Ay, si katawa na Maribel. Si bugal-bugal ka. Ang tao nga tinuhoy nga naigugma, dili mo biya, no? Dili mi biya sa una. Kung mi biya siya kani adto, o karon mo balik, dili siya mi balik tungod kay naigugmas niya. Kung dili tungod kay dili siya makakita o mas maayo. Maayo kaysa kanimo. O kung makakita siya, mibiya na usab siya. Oh, ana di na di ay. So, di gyud siya matinud-an nun. So, kuan gyud siya, cheater. Cheater is always a cheater. Di ka ni Evangelist Avril Cabase, murag, makasasala na kayo ng inana. Hopi nga dili mo inana. Pareha mong Maribel, si Gil Katawa, si Marites. Mahalag walay. Kakatawa. Ah, wala niya, parihar de ita. Apir ka rin. Grato ni Rachel, kung tayo lang aminita po, tanya menas. Ma'am, arilan tanaw sa kong live ka ng kuan, Arlinda Lorigas and Ara Monares. Din ako mabasa inyo ang mga chat, no? Aminita po, tanya menas. Tanaw mo sa kong live, diri, kay Arita, diri, mag-saba-saba. Diana, hello, ma'am Diana. Kumusta, diya, madam? Sean Devon Aliago, shoutout, Edul, ni Israel, shoutout ko diha. Shalom na, sir. Ang hapon, ya, akong amigong guwapo na karon sa kuan. Munisipyo, may hapon. Ahem, ahem, ahem. And on 34 minutes, boss, you are off the deal. Good afternoon. Let's take a short break lang muna para sa mga sponsor. Please stand by. This is Niche Rats on 98.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
2: Unti ang manisakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo, manyak ingang kong upirahan.
1: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
2: Nag-inang ko kaning, then panyawan, kapsul, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik kong pa-check up, kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
1: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
3: Taday Lois sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo na ginibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba sab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
1: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Richard Marita, sir.
0: Address?
5: Ipil, sa mga sibugay, sir. Salay akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya kena mang ko di ba mate ko sa kung lawas ng murag di ko katulog ba mo to nga pagumana ko pang hapla sir tutin haya fish ko ka pamilya sa kung lawas.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye,
6: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Pirmig ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhilod sa mga teen. Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-Ditex 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-Ditex 500.
8: Karun na yun.
10: Babalik sa pinakadulog ng butike sa inyong lugar.
8: Ditex 500.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Kapsul.
12: Aksa nga lang na to, ma'am?
13: Monchita Fortis.
12: Usa, Monchita?
13: Monching.
12: Oh, mamunching, munching yung mangga. Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Kapsul. Usa na siya katinood?
13: Sa Hagunoy Kapsul, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya, naayo na sa ang, ako ang, na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
12: Kasi ako nakapuyon, dahi ka?
13: Oo, kapuyon ko.
12: Pero sugat pag inumin mo sa original Hagunoy Kapsul?
13: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
12: Okay na rin mong lawas, dahi ma'am?
13: Okay na.
12: Oh, sige, salamat sa tingalan. Usap mo, ma'am, Monching?
13: Monching.
14: The home of real music. 98.1
15: BT Radio.

0: 11 standard time, 38 minutes past the hour of 3 o'clock. Balik tadi sa program kalian, ang BTM Musika, Musika Chingahan. And shout out niya ka rin sa mga viewers ni Kalitan. Ako rin, diri sa to ang live. Shout out ni Maribel, Lorenz Labrador, hello, good afternoon, Busing. Ako request gahapon, okay, maayo na ni. Then about sa topic boss, wrong number na oy. Okay, dia Sean Devan Aliego, Idol Lizara, shout out niya. Shout out ni Sir Juma, Junas Asumo, no, nakaroon niya sa to ang kuan. Facebook, naka-live ta sa to ang account, Ranio Santiago. Oh, shout out na lang ni Sir Kuana Ilbert Martinez Lebong Kugoy. Ato man yung mga idol. Hindi na pwede ni siya kay the number you dial is incorrect. Please try you call later. Na, paminaw niya ex. The number you dial. BGR, nagpakilay ka. Oo, nagpakilay. Drawing naman ko noon ni Anansi Kuan, Ivan Celesta. Depende rin kina sa nangagi sa rason sa pagbalik kung sa imong kasing-kasing karoy, no? Ayaw pagdawat og tao nga may balik lang kay wala siya nilain. Dawarta lang siya kung may balik siya kay ikaw rin ang iyahang kalibutan. O kung dili kasigurado, ayaw pagdali. At agi og panahon ang tinuod nga hinahigugma, dili magdali-dali. Okay. Ana ra na siya. So in short, ayaw pagdali-dali kay ang gugma dili lumba. Para to. Sakto mo na, sir. Evangelist Ever Cavalier. Siya akong Albert Martinez sa bukong nga naguna sa oval kay naluya ang kabaw. Asa mo nang kanagkuan na? Asa mo nang kuan? Asa mo nang oval, sir? Sir Albert! Panawagan na si Albert Libong Kogo hindi akaroon sa kuan, no? Arias Ligado Building. Oh, shout out, yeah. There is a laing greetings, Idol Israel Shalko from Apala, Tumuran, Cebu, Kusog, Kaya Mo Radio. Diri, DJ, request ko, I give everything I own by bread. Salamat doon. Salamat kay Mariloya Burkwarvar. And Ibraa, Mirian, Sumambo, Saludar, shout out, Ibrabadam. May hapon. Antonia Takasis, DJ, Trans, may hapon. Shout out, sa ako, ang Mama Ani, Papa Tony, Manu, Jerry, Malerong. And, Manoy Genry Casis, I'm sorry. Tio Pablito, salamat sa Baza Rizalans. Request kong song, Ikaw Lang At Ako by Duna Cross. Then, sakit mag bagong... sorry, sakit mang bagang ko gawin. Nasa manag ipala. Nasa na, Sir Jonas? Shout out ni Master Jay Abuna. Shout out, Pri. Shout out, Buna Pri. May hapon, Pri. Hello, this runs long time no see. Na busy ang person. Oy, wala na ko kita sa imuhang agta. Hey, ka ni Charmin. Sa'yo kay na mirao. Later ba ang person? Roxanne Taoy College. Shout out from Takili, Corazon, Carmen, Cebu. Then, also ni Ma'am Diana Lynn. Tuwag sa ko topic DJ accept og love namo duha. Ang balikan pero di na ko siya love. May pa magpuyo, magdayok. Masa ka rito ning magdayok? Tubagari ako. Ana Moral, may hapon ni Zran sa guwapo na kong song Big Bomb in the room. Hotdog kabung-kabung. Ano na to? Ako sa nag-watch sa imuhang live di Israels ika ni Charmaine Martinez and suplada kay hello, good afternoon di Israels, shout out ko San Carlos Circus Gugsang Trouble is a friend baling ka about sa tabi di siya ako inon na basin o gidaman ka ayaw ko sa muka kay buwag na ta agoy salamat sa mga Israels ano rin siya ka shimpon wrong number na din siya eh. Shout out sa kuwang mga isoon sa San Juan DJ ko na hap Collie Perez sa family per GDI I'm sorry per G families okay shout out mga Mirian sa tanan diha sabar ka San Juan shout out gika ni Mirian sa mga bong saldar din also din sa kuwang na greetings may hapon is Renz nalit ko na kay nabisi sa Sigtanaw Grills no niya request ko Heaven Knows by Rick Price. Then, good afternoon, Lisa. Shout ko rin ni Amelita Pautan Jimenez, Ara Monares. Kung sa ko, Ixon Lee, ako rin tumaras si Diaz sa Quezon Province. Nyara ko sa kugsong, Pasulap-sulap by Jillian Guevara. Magchika-chika. Olga, thank you sa so much sa Rakos Cook, laging ikaw. Laging ikaw. Oh. Good afternoon, Israel Santa Oy Collins and Shinsen Roshana. Turn on, Israel, shout ko sa Family Roshana and Family Distramento na nakakaroon sa inyo paniagan barangay Bagunbor din akong request di Israel because of you, Bakele Clarkson. Salamat di Israel watching from San Carlos. Dayon, si Kuan. Kapila naman yung request. Kanang walay X di Israel. Sangang X naman yun. Guapo pa player last resort. Joe Breaker video shot shoutout mo na pre. No mayong pagtanaw ni mo no nga shoutout si mong partner diha. No swerte a di mong partner. Si Kuan no si ay naman to. Wala man. You shall not remove brimo. Ano, shoutout ko sa kumpare spring si Karen Puntaras. Yes. Shoutout ma'am Karen Puntaras nung no, ikan ni DJ Joe Breaker Villusan. The pride of Tuburan Extreme DJs. Tuburan DJs, salamat ka ayo. And request ko sorry sa rans, imo pa karong Bisaya Classic. Okay. Bisaya Classic Rock. Then also Senki Generoso shout guapo. Yeah, okay. Tagana. Isa pa man dia. Kalano kung tingog sa imong live insurance. Pero oi, unsa ang live? Wala magay kuan, wala nay tingog dia karon, wala moy background mabati, no? Pasensya kayo. Sharon, Jason Sirad, shout out to insurance. Shout out sa ibadanya kanang walay ex di insurance. Okay, Roxanta oi. Hi, sir. Yeah, Christine, maano pala o may hapon doll. Basta ako rin siya, di na siyon ko mubalik kay og unsay trauma gihatag mauna na ang mahitabo. Pagbalikan pa, no? Diri na lang ko og asa ko. Sana all good eye. Yeah, kisa tayo mga kuhan mo? Kisa tayo mong uyab karon na? Kaya uyab karon ma? Marami na ka nag-ibid-ibid aring kuhan na. O sana to kung amigong guwapo nga kuhan? Putot lang. Joke lang. 46 minutes past the hour of 3 o'clock. Another break no para sa tao mga sponsor. Please stand by. This is the Israels on 98.1 BT Radio.
1: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Seth Living Testimonies.
3: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
4: Taas ang sugar o ganang nakuibakto sa kidney. Sakit iihi na, sakit yung kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
4: Una pa na pag-inom ng mga isa pakapad na hurot na Seth Panyawan. Huwag na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong sa kabuan to, nagawas lagi itong bakto.
3: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
2: Living Testimonies.
1: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na,
2: Vitron.
5: subok na.
6: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, Samonga, Cebu, guys. Nakapalit ko sa inyong Bitron nga serap ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguni siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Bitron serap dayon. Karon yan, uyon naman kay maay naman sila mga tulog, maay na sad mukaon.
5: Bitron Syrup, multivitamins plus iron.
7: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: DGX 500. Ang tuba kontra sa sakit ng diabetes.
10: DGX 500.
9: Epektibo
10: sa pagpabubuo sa blood sugar level.
9: DGX 500.
10: Imo sa the sugar sugar cane extract.
9: Ang anti-diabetic property.
10: Gikan sa palaya.
9: DGX 500.
10: Garantisado.
9: Highly recommended
10: sa mga eksperto.
9: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Formasyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika. 90s, 80s,
1: and now, the home of real music.
2: 98.1 BT Radio.
3: Right, welcome back. Balik datang oras alas. Alas 3, siguro na yung uno na sa kapunun. 9 minutes before 4 o'clock. Shoutout yan ay Borns, Pariente, Parilla. Shoutout, Ma'am Diana. Isaac, pamira niya. Isaac, sabat-sabat niya. Ay, nako. Oh, gamirahan kayo ko diri sa live. Oh, anak sa siya ka. Butaas. Ugma na yung birthday ni mo, ma'am. Tagay ko gift, ha? Anyways, no, lain itong atong pasalamatan ang ato ang nagpaloy sa itong program karoon mao ang Men Health, Beauty and Wellness to Burain. Ang Men Health, Beauty and Wellness to Burain diin ang iyong kahimsog kataho mo kayuhan mao'y ilahang prioridad. Kung nangita mo quality nga health, beauty and wellness product sa presyong abot kaya or gusto ba mong Muslim, muputi, muhami sa mga kutis, tara na sa Mana. Kaysa Mana Health, Beauty and Wellness, available na ito ang mga product sama sa Reversa Collagen Coffee, Diabetic Insulin Coffee, Reversa Slim and Sexy Juice, and No Secret Underarm Whitening Cream, and also ang ito ang Sun White Protect, Niacinamide Soap with Arbutin, and also ang ito ang Sulfur Soap. Then mga humot nga science, naapon nga ito, itong Mana Toothpaste, naapon, Reversa Collagen Soap, Immaculate BTF Serum, Gluta Soap Whitening with Vitamin C, and Gluta Serum Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soap with Vitamin E for dark spots and melasma treatment, Kojic Serum with Vitamin E, Kojic Acid, Gluta Lotion, and Kojic Lotion, Mana Powder Detergent. Available last ito ang Mana Health, Beauty and Wellness to Burain, no? Glutathione, apple cider vinegar, melatonin para sa dili katarong tulog or dili katulog, no? Sabi lagi sa ito ang mga kuhain, ito ang mga target, ito ang mga millennials, no? Millennials, kaya ihilig kayo na sila pagwapa, paputi sa kutis, pagwapo, sa brandiha, pamisita. So, ang imuhang package na ni tanan diri na asa ito ang Mana Health, Beauty and Wellness na ay pahumot, na apoy ka ng sabon, na ay lotion, na ay Sun White Protect. Naara na sa ito ang Mana Health, Beauty and Wellness to brand. So, unsa pa yung ginugayan? No, ato na, kay available lang ito ang mga product. Nga na apoy tayo pang kiddos, ha, na sa ito mga kids, na ito mga anak, no? Nasa na height cue, physical growth and brain development, and vitamin C, and also ang multivites na apod. Mga humot nga sense, ano, maoni akong gamit per me. Puli-pulihon lang, God. Kung asay mahurot, ilisa na sad. Pero maora gihapon, sa mana gihapon. Inaana ka, high-tech. High-tech, sige siya. High-tech? Vanna, Valor, Rojo, Fuego, and Chola Princess, and Chola Bubbly. Mga na mga humot nga science diha, no? Oh, suway lang, di ba? Di ka kalimot sa kahumot, no? Oh, inana sila ka, kuan. Inana ka active nga to ang Mana Health, Beauty and Wellness. Sige, tagaan na kitag pabor, no? Para mugwapo sana, oh. Yeah, shout out din sa to ang mga maibabihon ng mga kuan diha, mga staff or model. Shout out ni Ma'am Giselle Talido Tikak and Berly Montesario Gatchalian. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. And Sir Ignacio Andalog Chamante, may hapon, sir. Jennifer Montesario Chamante, shout out niya. Kung kaan ha diha, ma'am, na kay na timing na sad nga klase na, daghan ang kayong grabe, busy. Oo, daghan kayong kanang na ay mangita ana. Kalanog siya mo tingog sa live distance. Lanog mo lang. Shari Montanias, Kulimar, may hapon din sa las. Para na ko, Doyle, bahala siya. Imo na ko giusikan karon. Imo kong balikan. Tagam! Oo, na ito bag ni Jacqueline Rakasa. Na, bang sige. Kumahin mo, palawaya. So apply nag mana. Mana Health Beauty and Wellness, no? Para mo samot nagkagwapo. Yes, it's your manager pun anapod ato ang edad ani sakit sa hawak o tuhod dili madugay. Huwag man kay problema, kuan madam kay kuan man. Kumpito sa vitamins ha. Nakamana Health Beauty and Wellness. Ha. Ang kutis. Ghost anak, kwartahan. Oh, kwartahan. Dato ni mama. Shout out Mulato and hay naman to. Mulato ang Collins family ni siya. Gika ni Roxanne Taoy Collins. Then also shout out Pariyanti. Guwapo na kong song All the Summer by Scorpion. At mapapalay ni Gunimo. Thank you di Israel Pariyanti. Guwapo. Shout out ibu na board sa Pariyanti. Guwapo. Yeah, shout out wrong number design, no more X, no more next. Lingaw F single era. Diha ra. Ah, pero si pa manig love life si Ma'am Sandra, say no. Yeah, shout out ibadah madam. Oh, kumusta tong hapon nun diha? Oh, bay kuan. Saman. Wa bay uwan-uwan diha on saman, kanang init or sakura. O gabi igi unos no. I don't know, gasa ni si Ma'am Sandra karon. Nakatuburan madam. Jocelyn Argenti Dungog. Shout out Kuya Rans B sa tang-tang. Okay, tanga. Tarong nga sa ninyo. Matanga mo po dahil. Asya, tanang taga ba? Amo sa diri sa Sityo Baktos, Barangay Makatubang, Tuburan, Cebu, Lamina sa among kunsihal nga si Honorable Edgar Libungkugon. Nga request kong song Shape of My Heart gikan ni Roselyn Argenti Dungog. Thank you! Then also tubag na ko rin sa lunch kay wrong number na ay kay taran din siya yung my expiration baya na once ma-expire na di na gina mabalik mauba nare expiration. Ay! Ano ba yan? Wrong number ay basa akong name. Isa man eh namin nasaag din eh. Nasaaw man ito pagbasa. How much is your age? Okay na kanya. Ay, Sir Nelson. Nelson Alimanyo and Sir Mamfe. Maambong, sakto ba ako na bali? Inyong anak, nagpabalong na po. DJ, kung ako siguro na ex, DJ Murag, mahapakan yun og helmet. Dihara. Dapat hapakan og helmet. Uy, pabagay na bilang helmet ka rin ha. Magnakaw-nakaw no, pagdala-dala na mong helmet. 2 minutes before 4 o'clock, another break. No, ay mong biya, kaya mabalik pa ang BT Musika, Musika Chikahan, kao ba si Riz Ranz? Siyempre, dirigapon sa itong pabalito si Bianan, ang BYPS 98.1 FM, BT

oras kaya sa las 4:08 na sa kahapon, noy. Sa kahapon ka man na paminaw sa DYPS Beat Radio sa program karon Beat BT Musika Musika Chikahan. And again, my name is DJ Rans, no. DJ Kusog kayo ang radio diri sa Taginik, Oras San Carmen, Cebu. Papa Bidoy and family. Wow, thank you so much sa diha ka sa Carmena, Taginik, Oras San Carmen, Cebu. Di kanyarok sa Taoy Colis. Thank you so much, no. Dayo si Ma'am Faye, unsaon man ko ni oy, ako ni birahan si Ma'am Faye nga. Maayo man tong tao. Kanay ra man ilang. Ano sa sagol pa na gaba-gaba. Oy, bati ba na man gamit ta kuan kanang Janice. Bati ba na man gamit ta, no? Samo da ato apoging ginikanan. Bati na ba na? Ayaw na pag-usap ana ha. Mohon lagi na ako ang kuani mo, no? Anang tambag ni mo. Agnes Oceana, nauna na ang request DJ, di na mahimo og dita mo request ha. Nya, magsige mo mag-shout out diri sa ba kay mo. Pero oi, pray na kayo ha. Kotob lang isa ito makaya. Pasinsya kayo, hindi makaya. Ako asa ang panguyaban si Lola Metz, no? After sa convert ni DJ, magbalik ng account ni mo. Ika ni Ma'am Kuan, diha, no? Diana? Then also, dinin ni Kuan, Roxanne College, ako mama, Analisa College, Papa Rolando College, o sa akong partner, si Marvin, o Mulato DJ, to Lower Carmen, Cebu. Yeah, shout out, diha, haron ni Ma'am, hi naman to. Ni Ma'am, nalimot mo ka. Adara, Rosemary Pagras, diha, haron sa apalan, dumulan sa mga hapon, salamat sa tanayan na. May hapon sa tanan na binabadyod ni Maurice Rans para kwas ko himayang nahunay. Salamat, DJ. Ingon sa giminok.

ang sakit nga gapon siya at ko sa combine na nga si Ronnie Inyara sa tanan na kong silingan diri sa Ramad Israels kung salamat kina marami then also diri si Kuan pa-request daw request ko ga Chinese rugby Rosalyn Dungog Argentina Sharati Israel sa tanan taga amo diri sa sitio Bactus Barangay Magatubang Tuburan Sibulo binasabong konsihal okay human na di yata ato no ako lang gi balik no kay daghan baka ayon na nabiyaan hello di Israel si Karam Shani Moreno good afternoon ma'am and ayaw lagi mo pangasaba na di ka ni pariente snacks daw ni pariente o kana birahay na Words, birthday na ba ni Diana Ugma? Magkuan na. Mag-celebrate ha, Words. Kanang kita rang duha. Okay na ba? Pariente! I-negotiate na diha si Ma'am Diana kay Ugma na ba? Hello, Mrata diha. Hello, Mrata diha. Ma-report tayo. Tawag ka diha. Daghan ba kag mata diha? Daghan ka yung mata ni mo diha. Or dili, pwede na po kung kumuan ha. Ako nang personal on si Kuan diha, si Ma'am Faye Maambong. Sumbong ko na yung binahata diha. DJ, sa di ay, sa niya? O sa di ay DJ, maayo rang sabak sa baan imong live DJ kay Mingaw Man. Oh, lagi. Sige lang, pagsaba lang po niya. Shoutout ko sa mong pamilya sa Kalubian. Kugon DJ Rance from Bulacan, Manila. Gika na Shella Laborti. Hello, Ma'am Shella. Good afternoon. Salamat ka ayo ha. Sige, eto na nisul na itong mga song request. Shoutout niya ni Ma'am Diana. O, di pa niya birthday, dili unahon. Tawag kay birthday niya. So, ato ni siya maminaw sa ito ang page DYPSB Radio 98.1 FM. Laging ikaw by BN. Good afternoon.

0: laging ikaw, requested by Ma'am Diana Lynn. Again, advance happy birthday, madam.
1: Happy birthday.
0: Umapohon, no? Ato na yung kantahan si madam, magdungan ta. Dungan ta yung kanta. Rex Rosiana, shout out diha DJ. Yes, shout out diha and also diha dala kang mama o papa kay 5 kabuok. Bonnie, oh, inaani ka naghanon ang account ni Quen Colots ni Janice. Wanted daw. Usa man yung wanted na? Wrong number na na, sir. Oh yeah, hala. Hello, shout out ni Ma'am Bibi Maxelong Obani. Dili ka busy diha, dam? Kung sa ito ang TikTok diha. Wala rin na busy. Okay, please, request na ko Multo Insurance. Nag-request din siya. Roxanne Taoy, thank you so much. And, yes, wrong number na basta sa ex ang mabalik. Pero, ato kan Diana, kuhaan na. Iyahara ng lingaw-lingawon. Ano na siya nga? Apin na lang sa kong katawa ni Jay Seymour. Nauso na rin Seymour. Ala, sige. Ay, nakamito, oy. Pero, sige, ato nang parayon na to ang mga song request. But before time mo parayon sa inahin, nung ato sa pasalamatan, ang lahat ni Police ng program karon mo ang March Out of Parts Training. Ang March Out of Parts Training na amahimutan sa Alice Lodge Arcade, Baraga 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya sila ang mga klasikasing oil, lubricant sa motorcycle, multi-cap, auto truck, o mga heavy equipments. And klasikasing battery, klasikasing brand para sa motorcycle, multi-cap, auto truck, o heavy equipments. Klasikasing brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan hanggang may hantod sa dagko. Yan yung klase-klase nga brand sa mga sa ligid. No, again, klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multi-cab, auto, o truck. Din nagraiyang pinyasa sa sakyanan hanggang may hantod sa dagko. Demo ka mula ka nung ato March of the Parts Trading, muhatag o presyo ng pangmasa. And labi na good ang ato ang papremyo, no? Kung makaabot o 1,500 pesos ang inyuhang mapalit sa March of the Parts, matagaan, makadawat mo o premyo gikan sa ilaha. So ato na, pagdali na mo kay Hot Danay Raba. Pahot danay nila. Hantod pa karon no, nagsige pa og pa-premyo ang atong March Out Parts. Dinaapon sila yung mga freebies na ara sa ilahang tindahan. So, again, ang March Out Parts reading na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Baraga 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Ang March Out Parts reading mao ang sangang tindahan sa Top Enterprises, Balamban, Cebu. Ila March Out Parts reading matanaw na sa Facebook o mamensahe na kanya sa pinagi sa Messenger sa ilahang account, no, March Auto Parts. And sa ilahang cellphone number, Moni, ang sa Globe 0927-275194 and sa talk and text 0946-16-35495. March Auto Parts Trading. 21 minutes past the hour of 4 o'clock. Mabreak sa taha, ay mo gabiha, inigbalik, at ay baray, ito mga song requests, kaoban, gapong si Diz Rans,

0: Uyan, urag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og said liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplos na ako? Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisyonan, walo na katuwid nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpang-renew sa mga sakyan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-tab, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550 o kaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o kong usab ang G&D Sari-Sari Store. Dahalag hindi niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili makinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Hindi kong tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya, siyang reklamo, sakit yung kalawasan, kung yung kuto-kuto, kasi kabuyon, ako nga, sulay, may kaplas of taon, mga 5 minuto, sir, lah, nito ka po, kuha niya plas of, salamat yung kong dako, kanyang herbal oil, ay, mamatay, titibo kayo.
4: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma Goodbye.
6: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking boutique.
7: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brands sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mo magkakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16635-495.
4: Marja Auto Parts Trading.
7: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
4: Marja Auto Parts Trading.
7: Marja Auto Parts Trading.
8: TTX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
4: TTX 500.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
11: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
10: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
11: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
10: Ha? Unsa di na aana, kuya?
11: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
10: Hala, ganito
11: Di kayo inday. Kay ang Lolo Masyang Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-low sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
10: Hala, ganindot guna nagamiton kuya tagay kubi.
11: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
10: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
11: Ha? Asa naman ka?
10: Asa pa mo palit ang Lolo Masyang Coffee.
11: Ang Lolo Masyang Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into your
12: home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
13: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
12: Lactopuffy.
13: Sa
12: Lactopuffy. Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into

0: Africa, the home of real music.
1: 98.1 BT Radio.
2: Alright, welcome back. Time Shank, 28 minutes past the hour of 4 o'clock in the afternoon, and you're still tuning in DYPS Beat the Radio 98.1 FM. Kawan nga po si Riz Rans, ang TV ang dali guwapo pero macho. Yeah, shout out yeah, and happy watching and managandang hapon siyaan ni Manato Bren. Hello, shout out yeah, madam. Diyan na saltikag, no? Oh, may hapon, madam. Kumusta diha? Kaloy Medalia, shout out ni mo diha, Kaloy Medalia. Ang classmate nga guwapo. Oo. Guwapo, mga barako ni siya. Oh, mga barako. Yes, so agad ni pag-usap o. Oh. Na yun da. Ako ang mga classmate nga guwapo, ambungan, atanan, no? Macho, barako. Shoutout Kalay Medalia, may hapon ni Badabay. And also, shoutout din ni Evangelion Kuala para na may hapon ni Jenny po minawa na permi din sa Barangay Dos Kusuka, imong radio sa akong tindahan. Nga gamay, salamat sa wasa, God bless DJ. God bless na Badabay, ma'am. Then, si Jenny Marino na pag request ko yung song ni Zalans Pagsuko. Then, si Kuan pag-i-play sa request na kong multo. Nagana na yung request ay. Sige, ato na yung sugdan, okay? Ngarag, padung ni sa utang na. Another song coming from Bugoy Delorn. Good afternoon to Ma si tawag ani kasi pangalan ni Maribel Labrador. Hasha song ma'am. Paano na kaya ba?

0: 101.1 BT Radio Vitron. Subok na.
1: Margarita Mendoza Garcia, Barangay Mate, Caguay, Surigao del Sur. Ako nakuha nang sa Vitron Syrup, naka-try na kayo ko kung sa ang ako apo dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya. Ayaw na siya mukaon.
2: Okay.
1: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Lagi na may butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
9: Lami aon.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now
5: the home of real music.
6: 98.1 DT Radio.

98.1 Beat Radio, 38 minuto sa mga nakalapay ng alas 4. Shoutout yan ay Marabel ng Ros Labrador. May hapon ni Berdeha Palud sa mga sama mag-usap, no? And also shoutout yan karoon sa Barangay San Juan sa kong Mama at Papa. Shoutout ni Papa Lito Santiago, Mama Dila Santiago. Shoutout po ni Manoy Lando Daydilin, si Kimubang Olor. And also ni Busing og ni Kade, ni Joyce Mini Iming, ni Joy Joy na Adiri. Nawa na Adiri ma. Buwan ni Souls Klase. And also ni Jessa og ni Dudong Iyan. Shout out diha tanan no sa Barangay San Juan. Shout out po ni Manoy Rini and ato sa rin diha karoon ng maayong hapon. Then also wala na di kakasaguan. Mali gini. Mali resulta aning kuan kaning selos-selos no. Kung kapon yung tanan. Namay na ngayo dirig number sa kaniad to. Namay itri siguro. Namay taga NBI. Zay! Tarong nga niya. Oo, nag-kuhan na rin. Hi naman to ay, ang nag-request, panay na sa mga song request siguro kay Mentras Kuanos. Kasi nag-request aning Trouble is a Friend, no? Berling Kaga. Shoutout mo diha, madam. I think si Ma'am Suplada ka nag-request na ni, may hapon.

0: 89.1 BT Radio
1: Vitron. Subok na.
2: Doon sa Yandong, sa takot sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
3: So sa imong paggamit, ani, sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
2: Oh, dili. Karon, kaon na.
3: Pila edad sa imong bata, sir?
2: 1 year.
3: O sa ka tuig?
2: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
1: Vitron! Subok na!
4: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Gusto ka ba og lechon manok og liampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
6: Das bang imo blood sugar? Ato na ko yung diabetes? Mag-DT! DTX 500 kang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property sama sa Charantine gagapamubo sa Coco Visine controls blood sugar polypeptide gaparehong epekto sa insulin DTX 500 highly recommended sa mga eksperto
5: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading na mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275104 sa Talk and Text 0946-16635495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
1: Original Hagkuroy Capsule.
7: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumay sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulad? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik. 90s, 80s,
8: and now the home of real music.
9: 98.1 DT Radio.
10: Your music, your request.

Alright, that was Heaven Knows. Shout out diha sa nag-request si Agnes Rosiana. Then also, shout out din ni Kuan na pake-play sa song request na ko. I'm sorry, mag-ngayon itong dispensa ni Ma'am Roxanne to ay college, no, kay nahot na tag-uras, no, sa mga nag-request diha. Pasensya kayo. Then, si Kuan, no, kaya naman to ang nag-request, ato ba? Shoutout diha board sa parilya. Wala taning ko ana, imayang nahunlak at tulis Domingo ma'am, pasensya kayo sa nag-request. Si kanin si Kuan, Ma'am Roxanne, inig, ayaw nagpangutana sunod ma'am, DJ pwede pa request. Pwede kayo ma'am request ha. O niya, ang sunod ni mong message ari na sa Kuan, alas 4 kapina, wa na, di natakadawat ana. Pasensya kayo. Pag katong pag-ask ni mo is alar ko nga sa kuha ni mo hang tuyo no nga request no kay aron atong embroidery. Oh, aron na siya. Then also shout out yan ni Jenjen Rosiana. Then I was a request ma'am because of you. May hapon niya karon sa Sitio Togas. I mean San Carlos City ni Gross Occidental. May hapon ni Jenjen Rosiana ang ato ang kuha niya no, ang ato ang reporter. Nga, why na report ah? Kundi, sige, marites ah. May hapon na, I'm so request. Because of you, by Kelly Clarkson. Good afternoon.

that was because of you. No, salamat kaysa nag-request niya si Juan Shinshai Roshana. Yeah, mga kapidispinsa ni Sir GR, imo pagkaroon visa classic of Los Rock. Ugwat na rin po yun, sir, ha? Kay ato pang gi-download ang imuhang request, no? Wagin makaya karon sa atong oras sa pa-play o glass resort. Jeric De La Cruz. Asama ni si Juan Jeric. Kaya sila kay mamiya man ni mag-request mo ay mubiya, no? Kaya aron ato ma-play diri sa atong program. Nya makabati po mo. Ardi na mo balik-balik ugma puhon, okay? Again, shoutout ni Ma'am Nezel Bacunador Malirong and Sir GR. And before ko malimot, no, shoutout ug maayong hapon niya karon ni Michelle Ortiga Rico. Pinagahit na na, ma'am, ha? Pero may hapon naman, abadam. Kaban si Sir Armand Mahon sa inyo. Yeah, shoutout diha ni Kwan. Pwede pa-request DJ. Pwede kayo, but ugmat na lang po yun, no? Thank you so pretty, sir. Yeah, shoutout ko ni Sis Lourdes Taborada, o Sis Estila Santisas, o Sis Shilda Gohoy Pilegrino. Salamat, DJ Rans. Nya, DJ, shoutout ko ni Antonia Takasis. Nangita ko sa iyang request, no? Nawala man diri. Ang mga nag-request na, no? Nag-unawa, nawala diri. Ay naman ni Ron na. Korot na kita ting oras. Asa naman ni? Asa naman yung ubang comment, Ron? Asa yung ipang remove? Awala di ay basin sa ako aning monitor. Arita sa tuang live.

Adi Ara. Wow. Oh, gini. May pa sa Facebook Lite, makita pa ta ng comment. Nakasaway ka na din siya pa di? Mawala din sa kuhaan ng monitor? Oo. Mawala din sa itong monitor niya, ari din sa kuhaan na, na, di ara ay. Hi. Oh, wa na tay oras. Ay, wa na din makaya. Shout out din ni Mimi Nieres, pasensya kayo sa mga request ni Roxanne da Aycoles at ano yung paningwa ng mga puhon, no? Nga si Sir GR. Okay na din siya, salamat kayo mo sir. Wa na, gipagnan ako nako. Wa na, gingon nga. Magundang na ta. Lain na ako eh. Pero salamat kayo. Hantar mo pohon na pohon sa susamang tang na 3 to 5 p.m. kaubang gapon sa Rizerans. No, sa kalas ng Station Manager Inger Fernando Mangubad Jr. O sa ito ang Program Director. She is also our Radio Station Assistant Manager. Shout out to Engineer Naomi Sindianti Baha. O sa ito mga kaubanan sa buhat biya kalas sa MIS. Shout out ni Boss Aaron Guapo. And also ni Cyrus Guapo, ni Cedric Bihasa, James Keene Taputalo, and of course si Kate Dwayne Abakita. Yan, shout out po ni Ma'am Pearly niha. Pearly Shan, like the ocean. And also sa tuang Kojic Master, ang atong endorser diha sa Kupiko. O na ilain, balhin naman siya Kupiko ron. Shout out ni Master Kojic Ruel the Stoker. Shout out diha Ruel. And sa tanong na diha karoon mayang hapon, no? And sa kakauban diri si DJ Buddy, si Mrs. Baflor. This is DJ Rans signing off. Bye-bye!

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned

0: Republic Act No. 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumoy sa bisan unsang batang sa makadaot nga binuhatan gagihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal o ekonomikanhong kadaot nagipahamtang sa usa ka individual tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay o batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso, sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang VAWSIN naglangkob sa musunod nga mga batang sa pag-abuso, pisikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babae. Ayaw kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangup sa pinakaduol nga barangay VAWSIN Desk, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-VAWSI Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o Women's Crisis Center. Dili na tuangay ang tuson ang pag-abuso batok sa mga babay, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag-usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimang no, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
3: mano po ninong, mano po ninong.
2: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: 5:30 PM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Aksa nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mga. Imamunching, itangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Ang sana siya katinood?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon, day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inunin mo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas, day ma'am.
3: Away na.
2: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsang mga kaso ang angay e-report. Kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew. Nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal. Mga bata ilabina ang mga masuso. Nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o ganunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa, mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children. Barangay Health Emergency Response Team. Barangay Health Worker. Barangay Nutrition Scholar. Barangay Council. Barangay Help Desk. Violence Against Women Desk. O gubang mga ahensya sama sa lokal ng opisina sa Social Welfare and Development. Department of Social Welfare and Development. Philippine National Police. Commission on Human Rights. National Bureau of Investigation. Asadad on ang mga bata alang sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities na akreditado sa DSWD, lokal ng Social Welfare and Development Office o pinakadaol ng pasilidad. Kining pahimango, giyatod ka nato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ugnamog na sa patinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sa Diganinyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: May nagwawala sa labas?
7: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
6: Siatong? Ano yan?
7: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
6: Di nga, paano siya nilalaro?
7: Well, Siatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
6: So there's a pitcher since parang baseball siya?
7: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball made three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
8: Siatong!
7: Yeah, shouting Siatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
6: Yay! Parang gusto ko itry ang Siatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Siatong!
9: Nami-miss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
5: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
10: And now, back to...

0: My hapon, alas 5:45 na. Padayon sa pagpaminaw sa GYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar og asin?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana, kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganitot ka na ang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganito't ganda na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mau ba, kuya? Sige, atun ako.
2: Na, asa naman ka?
1: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.
6: Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi bilo ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: ang may init na balita sa Ulat Bayan. Dating low pressure area na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility, isa nang ganap na bagyo. Isa pang low pressure area sa loob ng PAR, binabantayan din ng Pag-asa. At habagat, nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Ang iba pang update sa lagay ng panahon, tutukan! Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinatitiyak sa mga ahensya ng pamahalaan na agarang tugunan ng pangangailangan ng bawat Pilipino kasunod ng naranasang malawakang pagbaha sa Metro Manila. Sensitibong ulat. Dalawang estudyante nasawi matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng isang eskwelahan sa Zamboanga City. Pangulong Marcos Jr. agad na inatasa ng pambansang pulisya na magsagawa ng malalimang imbestigasyon sa insidente. Panukalang batas na nagbibigay proteksyon sa mga pasyenteng hindi agad nakakapagbayad ng hospital bill, lusot na sa Senado. At alamin ang mga lugar na wala pa ring pasok bukas dahil sa epekto ng sama ng panahon.
1: Tanggabi, Pilipinas. Bayan, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sanibwersang agarang pag-aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan para sa lahat ng apektadong Pilipino, bunsod ng epekto ng malawakang pagbahang naranasan dulot ng habagat.
2: Sa harap ng matinding pagbahang yan, iginiit ang Malacañang na tuloy-tuloy ang Pasig Marikina River Channel Improvement para maibsan ang pag-apaw sa Marikina River. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyante.
3: Matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila kahapon, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matutugunan ang pangangailangan ng mga apektadong indibidwal. Mahigpit na nakamonitor ang Pangulo sa sitwasyon at malinaw ang direktiba niya na unahin ang kaligtasan ng mga naapektuhan.
4: Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na i-prioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha. Ang Office of the Civil Defense ay naglabas ng kanilang response cluster member agencies upang agad na magbigay tulong hindi lang sa mga local government units kundi sa lahat ng mga apektadong residente. Ipinag-utos na rin ang libreng sakay sa Metro Manila habang naka-standby ang search and rescue units. Samantala ay patuloy naman ang relief operations ng pamahalaan. Tiniyak din ng gobyerno ang tuloy-tuloy na clearing operations at medical assistance sa mga sinalanta ng baha.
3: Sa gitna ng pagbaha, sinabi ni Castro na nakatulong ang nagpapatuloy ng Pasig Marikina River Channel Improvement Project upang mapigilan ang tuluyang pag-apaw ng Marikina River.
4: Dahil sa proyektong ito, hindi umapaw ang ilog at naprotektahan ang mga residente ng Marikina at Pasig City mula sa matinding baha, lalo na't ilang linggo nang walang tigil ang malakas na pag-ulan.
3: Gayunman, binigyang diin ng palasyo na mahalagang gumagana ang mga proyekto kontra baha sa mga ganitong pagkakataon. Kaya naman pinasisilip nito kung alin sa 13,917 flood control projects na isinagawa noong nakaraang administrasyon ang hindi naging epektibo sa pag-iwas sa pagbaha. Inihalimbawa nito ang Sunog-Apog Pumping Station bilang isang proyektong matagal nang natengga pero gumagana na sa ngayon matapos makumpuni.
4: Kailangan din po natin malaman kung nasaan ito, kung gumagana ito, ghost projects ba ito, dahil nga napanggit naman na may mga ghost projects noong panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat natin mamonitor to kung substandard ba ito.
3: Ang MMDA pinag-aaralan na ang pag-livestream ng lagay ng trapiko para bigyan ng pagkakataon ng mga motorista na dumiskarte, lalo na tuwing masama ang panahon at tukod ang trapiko. Naiintindihan din ng ahensya ang sentimiento ng mga taga-Metro Manila dahil sa pagbaha. Pero ipinunto ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na lahat ng kanilang resources ay nakadeploy kahapon. Gayunman, may mga gagawin na rin silang hakbang para kahit paano'y maiwasan ang pagbaha.
5: Ang immediate action namin dyan is sinisiguro namin na tip-top ang operations ng ating mga pumping stations para kung may standing water man, mailabas ka agad sa mga waterways. Tapos pangalawa, siyempre, siguraduhin na 100% din ang efficiency ng mga pumping ng mga waterways natin sa pamamagitan ng dredging at saka yung paglilinis talaga ng basura. Dapat walang bara para yung kanyang efficiency is optimal.
3: Tiniyak din ng Malacanang na sapat ang supply ng doxycycline habang patuloy ang pag-ulan at pagbaha na dulot ng habagat sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Samantala, inireport naman ng DSWD na nasa mahigit 1 milyong family food packs na ang naipamahagi at mahigit 700 million pesos na halaga ng DSWD humanitarian assistance na ang nai-release.
6: The Luzon Repacking Center is running at 22,000 family food packs a day. The Visayas Center will be running at 22,000 come middle this week. Kasi we're also starting to get requests from, it's augmenting yung mga areas na tinatamaan ng pabugso-bugsong habagat. Ang message namin, hindi dapat mag-alala ng ating mga kababayan. May sapat na pagkain na nakaimbak sa mga bodega ng DSWD nationwide.
3: Kenneth, pasyente para sa bayan.
2: Inaasahang sisimulan na ang pagtatayo ng detention basin sa San Juan River sa Quezon City sa susunod na taon, ayon po yan sa DPWH. Habang napansin ng ilang mga residente ang malaking naitulong ng mga pumping stations sa Navota City para agarang humupa ang tubig baha. Yan ang ulat ni JM Thompson.
7: Tuloy-tuloy na pag-ulan. Ibig sabihin, may pagbaha na naman. Ganito ang palaging inaasahan ng ilang residente sa Navota City na nakausap mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pag-iinspeksyon niya sa lungsod. Gaya ng residenteng si Lilia, kahit kasi tuloy-tuloy ang pag-ulan, nagpapasalamat siya dahil sa malaking pagbabago sa kanilang lugar.
8: Dati po binabaha, ngayon po hindi. Nung nagbagyuhan, nasunod-sunod din pagdumating ng bagyo, hindi na siya talaga totally nagbabaha.
7: Ayon kay Secretary Dizon, ito ay dahil sa mga kinumpuning pumping station at ilan pang flood mitigation structure sa lungsod. Pero ayon sa Kalihim, may 3 pumping station pa ang ginagawa sa Navota City. Dahil dito, nag-deploy muna ang ahensya ng mobile pumps para makatulong na mabawasan ang pagbaha sa lugar.
9: Habang nandito tayo, we'll just keep on doing what we need to do. And nakikita naman natin, pag nagtutulungan yung lokal at yung national, may nagagawa tayo. No, and ramdam ng mga taga Navotas yung diferensya this year from previous years. No? Hindi pa nagagawa lahat ng kailangan gawin. So, ano naman eh, meron naman tayong, kumbaga may pag-asa naman tayong nakikita.
7: Samantala, personal ding ininspeksyon ni Secretary Dizon ng San Juan River sa E. Rodriguez Senior Avenue sa Quezon City, kung saan umapaw ang tubig ilog kahapon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa habagat.
9: Lahat ng tubig ng G. Araneta, ng San Juan, ng lahat yan ang tapon sa San Juan River. Pero pagka umapaw na yung San Juan River, wala na tayong tatapon. So, aapaw na talaga yun. So, awan ng Diyos, bumaba, nung huminto ng konti, nakapag-pump tayo ulit. Naging possible yung G. Araneta agad eh.
7: Nakausap din ng Kalihim ang ilang residente na nakaranas ng pagbaha. Umabot kasi hanggang dibdib ang mga pagbaha, pero giit nila, mas mabilis na itong bumaba kumpara noon.
9: Ang nakikita nating solusyon dito para madagdagan yung capacity, kailangan tayo magtayo ng mga detention and yung pag-iimbakan ng tubig sa taas.
7: Tinitiyak naman ng Kalihim na ang lahat ng proyekto kontrabaha ay alinsunod sa mga plano ng mga lokal na pamahalaan para masiguro na magagawa ito at makatutulong na mabawasan ang mga pagbaha.

0: ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Nakauwi na pasado alauna ng hapon ng mga residenteng ito sa Santa Cruz sa Maynila na pansamantalang lumikas sa isang eskwelahan. Si Sonny, residente sa lugar, ikinwentong naalarma siya at ang kanyang pamilya sa biglang pagtaas ng tubig dulot ng walang tigil na pag-ulan nitong Lunes dahil sa habagat.
2: Nung malakas ang ulan talaga, di ko akalain na bumulusok yung baha. Maya-maya biglang umaangat yung tubig. Tapos yung mga ito, pinatawag ko na yung mga may-ari kasi pinalikas ko na nga.
1: Nung una, hanggang binti lang talaga ang tubig pero bandang hapon ay tumaas ito hanggang hita, dahilan para hikayatin niya ang mga anak na lumikas na rin. Si Eva naman, nagkumahog na dalhin ang mga damit nila ng asawa at apo saka tumungo sa pansamantalang evacuation center.
3: Lumikas na kami kasi may tubig na yung bahay namin sa loob ng bahay. Tsaka yung asawa ko hindi kasi pwedeng lumusong na mahaba ng tubig kasi may opera siya .
1: Lagpas 1,000 residente o katumbas ng halos 400 pamilya ang lumikas sa nasabing paaralan. Sa Maynila, nasa 20 evacuation centers ang tumanggap ng mga residenteng nalubog sa baha. Aabot naman sa 3,000 individual ang naapektuhan ng pananalasa ng habagat sa syudad. Mula nitong Lunes ay namahagi ang Manila Department of Social Welfare ng relief packs at libreng gamot kontra leptospirosis.
4: Itong food box na naka sa likod namin, ipamimigay po namin yan the moment na may abiso po na kailangan na pwede na po sila bumalik sa area. Para na sa ganun, meron po silang baunin sa kanilang mga tahanan. Magmula po kahapon ay provided po ng City of Manila, ng Manila Department of Social Welfare, yung pagkain po nila magmula sa hot meal hanggang sa heavy meal.
1: Nilinis naman ng mga tauhan ng Manila Local Government Unit ang mga silid-aralan at covered court na ginamit bilang pansamantalang matutuluyan ng mga residente. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan nila sa mga katuwang na ahensya para magbigay ng update hinggil sa lagay ng mga pangunahing kalsada sa Maynila. Sheila Natividad para sa Bayan.
5: Sa puntong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono si Office of Civil Defense Region 4A Information Officer na si Mark Rafael Sasutona. Magandang gabi po, Sir Sasutona. Si Ice Martinez po ito ng Ulat Bayan.
6: Apo, magandang gabi rin po, Ma'am Agnes, at sa lahat po ng tagapakinig po sa Ulat ng Bayan.
5: Sir, ang unang tanong po, kumusta na po ang kabuuang sitwasyon ng Calabarzon ngayong nagpapatuloy pa rin po ang epekto ng habagat? Nasa ilang probinsya, lungsod o munisipalidad na po ang kasalukuyang nakararanas ng pagbaha o nakaranas ng baha? At saang mga lugar po yung pinaka-affected po, sir?
6: Apo, ma'am. Sa ngayon po, ma'am, ay patuloy po ang koordinasyon ng Office of the Civil Defense Calabarzon. Katulong po ang ating mga member agency ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council. When it comes po doon sa ating pagmumonitor po doon sa ating kasalukuyang sitwasyon sa Calabarzon. Kasi meron na po tayong update ngayon doon sa ating mga, since ito pong habagat ay nagpre-prevail po sa atin, nasa ilalim na po ng red rainfall warning na rin yung ibang mga local government units natin, specifically in Batangas, at saka po yung sa buong Calabarzon actually, may meron pong tayong rainfall warning alert po. And patuloy pa rin po yung coordination naman namin. Meron kaming naka-opang regional virtual emergency operation center. Kaya from time to time po, inaalam po namin yung sitwasyon po on the ground sa ating local government units. Katulad ganyan din po kung may mga pangangailangan. So far naman po, bagamat observe po namin yung moderate to heavy rainfall po sa iba't ibang bahagi po ng Calabarzon. Naka-alerto naman po ang buong local government unit sa buong Calabarzon. Ngayon din po hanggang sa amin po sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Meron po kaming patuloy po ang coordination namin to ensure po na lahat po ng mga pangangailangan or immediate needs, kung meron man pong rescue ay matutugunan po na.
5: Sir, meron na po ba tayong numbers na sa ilang probinsya po, lungsod o municipalities ang nakaranas po ng pagbaha kahapon o nakaranas pa rin hanggang sa araw na ito?
6: Ako, ma'am, actually kahapon may mga LGUs pa po tayo na significant na identified po. Specifically po, mas malalakas po kahapon sa may bahagi po ng Rizal. So doon po sa Rizal pa lang, meron po tayo sa Teresa, Samurong, Samontalban,

0: Mateo, Taytay, Kainta, Antipolo, and yung bago po ngayon, ngayong araw lang din, yung sa part ng Cardona. And ngayon naman po minamonitor natin, kaya kasi po, since kagabi ay naka red rainfall warning na rin po ang Batangas. Marami po tayo rin minamonitor sa bahagi po ng parte po ng Batangas, especially ma'am dun sa part po ng Batangas City, yung mga first district po natin na medyo malapit po sa mga water tributaries. Gayun din po dun sa part po ng Laguna na yung malapit po dun sa Laguna City. Ano po?
1: Yung komunikasyon po ng linya ng komunikasyon at supply ng kuryente, kamusta naman po sa mga affected areas?
0: As of now, as of this moment po, per our monitoring, ay wala pa naman pong nagre-report or reported na power outage and yung water outage. But definitely po, from time to time, nanghingi kami ng feedback dun sa ating mga provincial DRMEOCs kasi from time to time, tumatawag din po sila sa local counterpart po nila to ensure na kung ano pa, kung magkaroon man po ng power interruption, ay may masustain po. Kung may pangailangan po sila, ay matulungan po.
1: Nakikita po natin ito ngayon sa TV, no? Yung sitwasyon ng mga kalsada. Kamusta na po yung sitwasyon sa mga pangunahing kalsada, sir? Meron na po bang mga lugar na hindi pa rin nadadaanan ngayong araw?
0: Actually po, sa Calabar Zone, marami pa rin po tayong mga kalsada. Marami na po tayong mga kalsada dahil po sa patuloy ng pag-ulan ang hindi po madaanan, especially po dun sa mga identified na talagang dinadaanan po or yung mababa lang po yung daan po natin doon, means mga spillway po na identified po natin. Kami po ay naka-monitor din po from time to time na doon sa mga LGUs. Actually, dumami na po ito, galing pa akong duty kagabi. So, dumami na po yung monitor namin sa part ng Batangas, Laguna, and dadagdagan yung sa part po ng Rizal. And ngayon po, meron na rin po sa Cavite.
1: Okay, sir. Ano naman po yung mga tulong na naipaabot ng inyong ahensya para sa mga apektadong residente? Kamusta po yung mga inilikas na residente? Nakabalik na po ba sila?
0: Apo, bilang tugon po doon sa paghanda na rin, noon pa lang pong mga nakaraang araw, tayo po'y nagpalabas ng RDMC memorandum na rin po at ensuring po yung preemptive evacuation na po doon sa ating mga high-risk areas o yung mga low-lying areas po na daanan po talaga ng tubig at medyo pag umulan po ng malakas ay bumabaha. Gayun din po, kanina po ay bilang tugon din sa mga tulong po ng part ng Cavite, which is one of the hard hit po last week ng ating habagat pa rin, padala po kami through the office of the congresswoman po ng 8th district sa mga 8th district po ng LGU sa Cavite, bukod lang po sa Tagaytay, na magpadala po tayo ng 700 na hygiene kits na po para po magamit na po ng ating mga identified po na evacuees po kung meron man po. Or kung ano po, in preparation din po to sustain po yung mga pangangailangan po nila. Kasi baka po magtagal pa rin ng ilang araw pa based po sa pag-asa. Lalo ngayon, may namuuna pong bagyo at pumasok na po sa ating Philippine Air Responsibility.
1: Yes, oo. Sir, as of this moment po at may forecast po tayo na patuloy pa rin makararanas ng mga pag-ulan, meron na pa po bang binabahang area dyan sa rehiyon, Calabar Zone?
0: Opo, identified naman po yung normally na binabaha po natin ng mga lugar and yung mga interventions po na ginagawa po ng aming ahensya, katulong po ang mga member agencies po ay from time to time talaga po ay ini-enhance po namin yung monitoring po namin to ensure po na kung may mga pangailangan, specifically kung medyo mas lumakas po or mas mag-heightened pa, ay yung lalo na yung part na support po ng search and rescue ay magawan po namin. Kasi bilang kami po na dumuduti rin po sa Emergency Operation Center ng RDRMC, monitor po namin kung may mga naghahingi po ng assistance or support and yung nagpapareskyo, kino-coordinate po namin agad pag nakakatanggap nito.
1: Sir, ano pong mensahe ninyo sa mga residenteng nasa flood-prone at landslide-prone areas na hanggang ngayon ay posibleng nakaranas pa nga rin na malalakas na ulan?
0: Apo. Ang akin pong mensahe po, katuwang po ang Office of Civil Defense at Regional Disaster Risk Reduction Management Council Calabar Zone, sama-sama po tayong maging handa sa banta po na ng malalakas na pag-ulan at ngayon po may bagyo na rin na pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility. Manatili po tayong nakatutok doon sa ating mga warning agencies through our social media pages. Pwede rin po yung ating pong other forms or means of communication na mas madali nyo po makakuha po yung ating mga information, especially po kung tayo po ay nasa high-risk areas or low-lying areas. Alam po dapat natin kung kailan tayo dapat nang lumikas. Huwag na po natin hintayin na tumaas pa po yung tubig at kung kinakailangan po, ika nga mas may hindi na po yung prevent natin. Kung kinakailangan kayo po yung mag-evacuate na agad, huwag na po natin hintayin na magpa-rescue pa kasi yung ating mga responders din po, ay yan po ay sumusuong din po sa hirap. Gayun din po, sa ating mga paalala lang din po doon sa ating mga nagtatrabaho kasi di ba po kahit may suspension po ng government work or alternative work from home arrangement ay yung ating mga nasa private companies po ay may pasok pa rin. So lalo tigit po doon sa mga areas po na binabaha, i-ensure lang po natin na tayo po ay nakainom ng mga doxycycline or yung mga pamprevent po para maiwasan po natin yung iba't ibang sakit na maaari magdulot bunsod po ng pagbaha. And gayon din po, since tayo po ay nasa ano na po ngayon na nakamonitor din, i-ensure lang po natin na tayo po ay maging alerto kung kinakailangan po na mag-disseminate ng tamang impormasyon. Iwasan na lang din po natin na pagpapakalat o pag-disseminate ang verified na information. Kaya mas maganda po na doon po tayo tumutok o makinig o magbahagi po doon sa ating mga verified sources. Katulad po ng mga warning agencies or ating science-based agencies. Katulong din po ang aming ahensya o tangga.
1: Alright, maraming salamat po OCD Region 4A Information Officer Mark Rafael Sasutana at mag-iingat po kayo dyan. Samantala, patuloy ang pagbibigay ng libreng sakay ng Transportation Department at iba pang ahensya ng pamahalaan sa Metro Manila para matulungan ang mga pasaherong naapektuhan ng malalakas na pag-ulan dahil sa habagat. Yan ang ulat ni Gabriel Yegas.
2: May handog na libreng sakay ngayong araw ang Department of Transportation at iba pang ahensya ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang tuloy-tuloy at ligtas sa biyahe ng mga pasahero sa kabila ng pag-ulan na dulot ng habagat. Bumibiyahe ngayon ang nasa 46 na mga vehicle assets sa 14 na ruta sa Metro Manila para maserbisyoan ang mga pasahero. Katuwang ng kagawaran sa pagbibigay ng libreng sakay ang Office of the President, Philippine Ports Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, LTO-LTFRB, Department of Energy, Department of Labor and Employment at Philippine Army. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, layo ng direktiba na alalayan ng mga pasahero upang makapasok at makauwi ng ligtas ang mga commuter. Nauna na rin nag-deploy ang MMDA kagabi para magbigay ng libreng sakay sa mga na-stranded na mga pasahero na naapektuhan ng matinding pag-ulan dulot ng habagat. May handog rin na libreng sakay ang lokal na pamahalaan ng lungsod na Maynila para sa mga na-stranded na mga pasahero dahil sa masamang panahon. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
3: Samantala, binigyan pansin ng Agriculture Department ang pinsala sa agrikultura bunsod ng nagdaang mga bagyo at umiiral na habagat. Dahil dito, pinalalakas ng kagawaran ang mga programang makababawas sa post-harvest losses ng mga magsasaka. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
4: Patuloy na tinutugunan ng Department of Agriculture ang pinsala sa sektor ng agrikultura, dulot ng habagat, Bagyong Luis at Maymay. Umabot na sa higit 1 bilyong piso ang naitalang pinsala sa 7 rehiyon sa bansa. Apektado nito ang higit 40,000 magsasaka at higit 30,000 ektarya ng sakahan. Nasa 35,000 metric tons naman ang production losses sa palay, mais, high value crops, fisheries, livestock at poultry. Bilang tugon, naglaan ng DA ng higit 210 million peso worth na tulong para sa agricultural inputs. na mahagi rin ng National Food Authority o NFA ng more than 3,000 bags ng palay milled rice sa mga apektadong LGUs. Samantala, higit 35 million pesos ang inilaan para sa indemnification o rehabilitasyon ng lagpas 5,000 insured farmers at fisherfolk. May inihanda ring survival and recovery o sure loan program ang kagawaran na nag-aalok ng hanggang 25,000 peso loan na zero interest at payable sa loob ng 3 taon. Sa Benguet, tinututukan din ng DA ang pagkalugi ng vegetable growers dahil sa tuloy-tuloy na ulan at problema sa market access. Patuloy namang pinalalakas ng DA ang mga programa nito gaya ng kadiwa, transport assistance at market linkages para mabawasan ang post-harvest losses ng mga magsasaka. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Aprobado na ng MMDA ang panukalang single ticketing system for improper waste disposal sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Ito ay para mahikayat ang publiko na huwag na magtapo ng basura sa paligid na nagiging sanhi ng matinding pagbaha. Ito yung umuulat. Yan ang ulat ni JM Thompson.
5: Agad na humupa ang ilang pagbaha sa bahagi ng Quezon Avenue sa Quezon City, kasunod namang isinagawang cleaning at declogging operations ng MMDA Metro Parkways Cleaning Group. Naging epektibo rin ang ilang inilagay ng MMDA na two-layer trash trap sa bahagi ng Asiana Redemptorist. Wala na ang tone-toneladang basura sa daluyan ng tubig dahil sa kasagsagan ng ulan. Bagamat tuloy-tuloy ang paglilinis ng ahensya sa mga waterways sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, mahihirapan ang mga lugar na laging binabaha kung paulit ulit din ang pagtatapo ng basura kung saan-saan. Kaya naman tinanggap ng MMDA ang proposal na single ticketing system for improper waste disposal sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila.
6: I-consolidate po natin yung mga iba't ibang mga ordinansa ng mga LGUs po dito sa Metro Manila at i-reconcile din po natin yan sa mga batas na existing like Solid Waste Management Act, Clean Water Act, para po maipon natin at siguro itatie up din po natin yan sa yun nga, yung proposal po ng or inisyatibo ng ating Pangulo na magkaroon po tayo ng waste to energy.
5: Magpapatawag na ang MMDA ng Technical Working Group para masimula ng inisyatibong magpapaigting ng disiplina ng ating mga kababayan pagdating sa pagtatapo ng basura. Bukod pa rito, mahalaga rin ayon kay MMDA Chairperson Don Artes na magkaisa ang mga lungsod dahil apektado nito ang lahat kung magkaaberya ang isa sa mga daluyan ng tubig.
6: Comprehensive Drainage Master Plan. Dahil nakita nga po natin na sa volume po ng ulan, hindi na po talaga kayang i-accommodate ng ating mga drainages.
5: Paiigtingin din ng MMDA ang kanilang pagbabantay sa pamamagitan ng mga CCTV ng ahensya at mga lokal na pamahalaan. May maximum na 5,000 pesos fine o pagkakakulong ang maaaring ipataw sa mga mahuhuli sa akto na nagtatapo ng basura sa hindi tamang basurahan.
7: It's not just about increasing penalties, it's about a holistic approach in terms of yung mindset ng ating mga mamamayan. Kinakailangan talaga merong proper indoctrination mula sa ating mga kabataan, sa mga paaralan, hanggat sa mga matatanda.
5: Paulit-ulit namang paalala ng MMDA na sa pagsugpo ng baha sa bansa, kailangan ng simpleng pagsunod at kooperasyon sa mga regulasyon. JM Thompson, para sa Bayan.
1: At probinsya, dahil sa tuloy-tuloy na pagulang dala ng habaga, gumuho ang bahagi ng Benguet Nueva Vizcaya Road sa Bekel La Trinidad, kung saan naging malaking hamon ito para sa mga motorista. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
8: Kamakailan lamang gumuho ang bahagi ng Benguet Nueva Vizcaya Road sa Bekel La Trinidad dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Problema ito ng mga residente sa lugar gaya ni Mang Junior. Aniya, mula noong gumuho ang kalsada, nararanasan ang mabagal na daloy ng trapiko sa Malboro-Bekel Road na ginagamit bilang alternatibong ruta.
9: Matrapik, tapos mataktak at ipag nuwad at tilakad. Tangga ito yung karkaruman na matrapik manan. So, may karoon ti problema, di man. Iti problema ti bakal.
8: Isa lamang ang kalsadang ito sa mga naapektuhan dahil sa patuloy na ulan sa rehiyon. Batay sa datos ng Department of Public Works and Highways Cordillera, aabot sa mahigit 1.7 billion pesos ang danyo sa mga kalsada sa rehiyon. Nasa 178 road sections ang apektado, kung saan 109 sa mga ito ay dahil sa landslide. 5 kalsada ang nananatiling sarado na kinabibilangan ng Kenon Road, Baguio Itogon Road, Benguet Nueva Vizcaya Road, Governor Badudangwa Road at Banawe via Tanudan Barlig Road. 97 kalsada naman ang one-lane passable dahil sa mga naganap na slope collapse, road slip at pagkabuwal ng mga punong kahoy sa kalsada. Nagpapatuloy ang mga road clearing operations sa rehiyon. Aabot sa mahigit 3.3 billion pesos ang naitakdang pondo para sa pagkukumpuni sa mga apektadong kalsada. Malaking tulong naman ang mga pribadong sektor at mga LGU sa mga isinasagawang pagsasaayos sa mga ito.
10: Dakil ti tulong da, nalang nga nagiti kontraktor tayo pati mo dagiti da LGU. Basing on our data, tinapalabas nga dito nga sangsangon tayo nga problema, ado nga LGU titinbolong tipusina nga mang lukat ti kalsada.
8: Pinapaalalahanan ng ahensya ang mga motorista na mag-ingat kasabay ng kanilang paglalakbay sa mga kalsada, lalo na ngayong tag-ulan. Inaasahan namang tuluyang bubuksan ang mga kalsada matapos matiyak ng ahensya na ligtas na itong daanan ng mga motorista. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
3: Samantala, pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad Benguet ang pagdedeklara ng state of calamity matapos ang malaking pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo at epekto ng habagat. Ayon sa lokal na pamahalaan, makatutulong ito para patuloy na mamigyan ng tulong ang mga apektadong residente. Nagbabalik si Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
8: Sa gitna ng patuloy na pag-ulan dulot ng habagat at mga bagyo, dagdag pasanin ngayon sa ilang residente at market vendors sa La Trinidad Benguet ang epekto sa hirap sa pagbiyahe at pang-araw-araw na gawain. Ilang nagtitinda sa La Trinidad Public Market katulad ni Aling Grace ang nakararanas ng pagbaba ng kita dahil sa kaunting mamimili at pagkasira ng kanilang mga paninda.
11: The prices of vegetables, yung lahat, maraming vegetables dyan pero walang maganda. Kaya ang result nito, mahal, mahirapin din yung bibili. Kaya yun, mahirapan ang bibili. Siyempre, walang ganong bumibili. Hindi siya yung normal. Kasi imbis na pupunta sila ng ano, yung kukunti lang ang lalabas.
8: Samantala, pinag-uusapan na ngayon sa lokal na pamahalaan ng La Trinidad ang pagdeklara ng state of calamity sa bayan kasunod ng malawakang pinsalang dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan, habagat at mga bagyo.
12: Nung last week, nag-meeting na po yung ating MDR-RMC, inirekomenda na po natin na tudasanggun yan na ipasa yung declaration po ng ating bayan under a state of calamity, considering sa mga parameters ay nakuha po natin na talagang naapektuhan po yung ating bayan.
8: Batay sa kanilang isinagawang assessment, naapektuhan ng kalamidad ang ilang komunidad, infrastruktura, kabuhayan at mga pananim sa bayan. Kabilang sa mga iniulat na naapektuhan ang mga kalsada at iba pang pasilidad, habang ilang magsasaka naman ang nakaranas ng pinsala sa kanilang mga pananim dahil sa matinding pag-ulan. Ayon sa lokal na pamahalaan, magbibigay daan ang deklarasyon sa mas mabilis na paglalabas at paggamit ng pondo para sa relief, rehabilitation at iba pang kinakailangang interventions para sa mga residenteng naapektuhan.
13: Doon sa resolution natin, ilalagay natin kung sino yung mga mabibigyan ng tulong, and magko-coordinate din tayo kay Mayor kung sino talaga yung mga grabing naapektuhan ng monsoon or yung typhoon natin. So magpa-prioritize tayo. But definitely matutulungan din naman lahat mga affected.
8: Patuloy naman ang assessment ng mga barangay at concerned agencies upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsala at pangangailangan ng mga residente. Pinapayuhan ang publiko na manatiling maging alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
1: Samantala, patuloy ang pagpapatayo ng DPWH ng gabion walls sa Paloma River sa Davao City para mapalakas pa ang flood mitigation. Plano rin ng kagawarang tapusin sa loob ng isang taon ang dredging operation sa nasabing ilog. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
14: Malakas na agos, rumargas ang baha at mabilis na pagtaas ng tubig ang banta sa mga pamilyang nakatira sa flood-prone areas sa Davao City. Gayunman, patuloy ang hakbang ng pamahalaan sa flood mitigation upang mapababa ang panganib at maprotektahan ang mga komunidad. Kabilang ang Talomo River sa Barangay Talomo proper sa Davao City sa mga lugar na prone sa pagbaha. Noong Hulyo 24, umabot sa loob ng mga bahay ang baha kaya patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang epekto nito sa mga residente. Kabilang dito ang dredging operation ng DPWH 11 sa Talomo River malapit sa Taal Bailey Bridge sa Barangay Bangkal. Gumagamit ang ahensya ng multi-purpose amphibious dredge upang alisin ang naiipong putik, buhangin at iba pang materyales na humahadlang sa daloy ng ilog. Layunin itong mapalalim ang ilog, mapabilis ang agos ng tubig at mabawasan ang panganib sa mga kabahayan sa tuwing may malakas na ulan. Plano ng DPWH 11 na isagawa ang dredging operation sa loob ng isang taon upang mapalalim ang Talomo River ng 2 hanggang 3 metro.
15: Plano nato na implement ang dredging operations for 1 year, no? And then we are targeting around 400,000 cubic meters na sealed and other materials from the river, bed.
14: Kasabay nito, nagtatayo din ng DPWH 11 ng mga gabion wall upang higit pang mapalakas ang flood mitigation sa lugar. Alinsunod dito sa utos si DPWH Secretary Vince Dizon na agad ayusin ang flood control structures matapos ang matinding pagbaha. Samantala, nakipag-ugnayan ng DPWH 11 sa mga residenteng maaapektuhan ng pagpapatuloy ng gabion wall. Matatandaang noong Hulyo 24, mahigit 1,000 pamilya ang apektado ng baha dahil sa malakas na pag-ulan. Una nang kinwestiyon ni Dizon ang hindi pantay na dike sa lugar habang mahigit 10 taon nang walang dredging sa bahaging ito ng Talomo River. Dahil dito, isinasailalim sa investigasyon ang kalagayan ng flood control structures sa lugar.
15: Nahuman na nato ang tagging sa mga affected na mga residents and then sa karon ongoing na mga negotiations nato aron temporarily makahatag sila sa atong agihanan para sa atong equipment, sa atong personnel o sa atong mga supplies.
14: Dahil sa naturang hakbang ng pamahalaan, malaking pasasalamat naman ang ipinahayag ni Crayan, isa sa mga residente sa lugar. Aniya, hindi na siya gaanong mag-aalala sakaling maulit ang pagbaha dahil mayroon ng gabion wall na magsisilbing harang laban sa pagtaas ng tubig baha.
16: Dako yun siya kay kung manggod, kung tahay, mahitabo pa to. At least, ano, murag, dili na yun siya mo, ano ba? Dili siya murag, pero dili na yun siya mo apaw ito.
14: Para naman kay Joey, dahil sa hirap ng buhay, hindi rin nila kayang lumipat sa ibang tirahan. Kaya naman sa pamamagitan ng pagtatayo ng naturang gabion wall, mas kampante na siya kasama ang kanyang pamilya dahil mas mapoprotektahan sila laban sa panganib ng posibleng pagbaha na maaaring umabot sa kanilang bahay.
17: Nanay gabion, hindi na kayo delikado. Kung kayo doon mugawas, mugawas. Kung mubahag ako doon, mugawas. Dito na po na.
14: Ang naturang flood mitigation program ay alinsunod sa direktiba ng national government upang mapabilis ang mga hakbang at hindi na maulit ang maluwakang pagbaha sa lugar. Patuloy na naghahanap ng mga solusyon ang pamahalaan upang matiyak na wala ng ari-arian, kabuhayan at buhay ang malalagay sa panganib dulot ng matinding pagbaha sa lungsod. Israel Damaulao para sa Bayan.

0: epekto ng malakas na habagat sa kanlurang bahagi na lamang ng Luzon bukas. Sa rainfall outlook na inilabas ng PAGASA, magpapatuloy ang mas mabigat na pag-ulan sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro at Oriental Mindoro. Ito po sa posibleng pagunang lupa at pagbaha, lalo na sa flood-prone areas at malapit po sa waterways. Samantala, makararanas din ng makulimlim na panahon at occasional rains o mahinang mga pag-ulan, particular sa Metro Manila, Ilocos Sur, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Cavite, Rizal, Laguna at sa Batangas. Samantala, good weather naman sa Visayas at sa Mindanao. Ayon sa forecast, hindi na muli kalakasan ng habagat simula bukas. Concentrated na lamang ito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Hindi pa rin ito pinalalakas ng dalawang sama ng panahon na magkabila sa ating bansa. Una ang low pressure area na nabuo nga rito sa West Philippine Sea at nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Tinatayang panorte ang galaw nitong LPA papalayo ng ating bansa. Maging ang dating LPA na binantayan natin na ganap ng Bagyong Neneng, posibleng mag-intensify pa ito bilang isang tropical storm pero sa labas na ng Philippine Area of Responsibility sa araw yan ng Webes o sa Biyernes. Kaya walang epekto ang LPA at bagyo na yan sa ating bansa sa ngayon. So ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Biyernes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. Abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. agad na inatasan ang pambansang pulisya na magsagawa ng malalimang investigasyon sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City.
1: At panukalang batas na layong palakasin ang proteksyon ng mga pasyenteng hindi agad nakakapagbayad ng hospital bill, inaprubahan na ng Senado. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
2: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: dahil sensitibong balita naman ang aming iuulat. Patay ang dalawang estudyante matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City. Kabilang sa namatay ang estudyanteng sinasabing namaril. Narito ang aking ulat. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw kaninang umaga sa Ateneo de Zamboanga University. Ang mga estudyante, kanya-kanyang takbo palabas ng paaralan. Nangyari ang pamamaril habang nasa kasagsagan ng klase ang mga estudyante. Ang insidente, inilive pa sa social media. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, dalawa ang kumpirmadong patay matapos ang insidente. Kabilang dito, ang isang grade 10 student na nasa pool ng pamamaril. Patay din ang grade 9 student na namaril.
1: Well, number one, we're all heartbroken for the family of the victims. Nobody is spared from the grief and the loss that the Wee family are feeling and the Jalani family are feeling. Nauwi yung pakiramay namin sa kanila. Ang grade 9 ay wala pa sa buong isip yan. At malamang meron siyang nararamdaman sa loob na hindi niya makontrol sa sarili niya. They are all victims here. And the country should come and be reflective about how we treat each other.
0: Hindi pa malinaw kung ito ay tumalon mula sa ikalimang palapag o nagbaril sa kanyang sarili.
1: Hindi pa sigurado pero kasi ang head wound niya was bleeding. Yung picture niya sa floor ay ang head wound niya was apparent. But hindi kasi normal sa suicide yun na ganun ang klaseng dugo. So we still have to get the full investigation report. These are still raw coming in right now.
0: Batay sa footage ng suot na body camera ng estudyanteng na namaril, may dala itong high-powered firearm at isa pang .45 caliber pistol. Inaalam na ng mga otoridad kung paano na ipasok ng estudyante ang mga armas sa loob ng paaralan. Sa ngayon, sabi ng PNP, under control na ang sitwasyon sa lugar. Mabilis raw na nakaresponde ang mga tauhan ng Zamboanga City Police sa insidente at agad na nakipag-ugnayan sa mga concerned agency.
1: We cannot tell as of now. We still have to do a full investigative report, analysis on his social media, interview with his parents, with the school. Ano to masalim mo ito. It'll take a few, maybe a day or two bago namin natin makuha ang whole picture.
0: Hindi pa malinaw ang motibo sa pamamaril, pero ayon kay Remulla, sisilipin na rin nila ang gaming history ng CICL.
1: We assure everyone that we are on top of this and that this incident, as reprehensible as it may seem, will be another learning experience for our PNP and our LGUs to, and maybe even the parents, to further be introspective and be empathetic towards what is happening to our children.
0: Ang Department of Education ikinabahala ang panibagong insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Sa pahayag ng DepEd, kanilang sinabi na nakikiisa sila sa Ateneo de Zamboanga community sa panahon ng pagsubok. Nagpahayag din sila ng kahandaang tumulong sa mga apektadong mag-aaral, pamilya at mga school personnel. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa kanilang mental health partners para sa pagbibigay ng psychological first aid at psychosocial support sa mga apektado ng insidente. Kinumpirma rin ng Bureau of Customs o BOC na tauhan nila ang tatay ng shooter. Kaugnay nito ay kanila din kinumpirma na issued firearm ng BOC ang isa sa mga baril na gamit ng CICL.
2: May administrative liability to, hindi pwedeng kasi procedure, so kailangan managot siya kung bakit dapat proper safekeeping talaga. Kaya kailangan magkakaroon talaga na investigation to kung paano napunto sa anak niya yung baril.
0: Matapos ang insidente, agad nirelieve sa pwesto ang ama ng CICL para magbigay daan sa gagawing investigasyon. Maaari rin daw itong maharap sa kasong administratibo. Napagalaman din na nakarehistro sa ama ng shooter ang isa pang baril na ginamit sa walang habas na pamamaril sa loob ng universidad. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
3: Samantala, sinita ng Office of the Ombudsman ang ilang beses ng extension ng medical leave ng mag-inang Senator Loren Legada at Congressman Leandro Leviste. Hinala ng Ombudsman posibleng konektado ito sa kaso ni Legada at Leviste kaugnay sa mga maanomalyang solar energy projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
0: Kahina-hinala na ang ilang beses ng extension ng medical leave ni Senator Loren Legarda ayon sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa dalawang buwan naman ang hinihing travel authority ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste mula July 26 hanggang September 24. Ayon kay Clavano, iba't ibang bansa ang nilagay dito ni Leviste na kanyang planong puntahan.
4: To us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman.
0: Anya, ang huli nilang impormasyon ay nasa France ang dalawa. Hindi naman inaalis ng Office of the Ombudsman ang posibilidad na gayahin ng dalawang mambabatas ang ginawa ni dating Acubicol Representative Saldico na humingi ng asylum. Binigyang diin ni Clavano na tanging political persecution lang ang posibleng maging grounds ng mga ito.
4: Everybody understands kung ano yung naging problema sa ghost electricity. They garnered a virtual monopoly of the allocated amount of megawatts allowed to be farmed, diba, yung solar farm. And yet, they did nothing. So, hinayaan na lang nila yung deadline na lumipas na walang ginawa.
0: Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na inihain na sa preliminary investigation ang mga reklamong plunder at graft laban kay Leviste, Legarda at dating Energy Secretary Alfonso Cusi kaugnay ng umano'y maanumalang solar energy projects. Posible rin anya ang pagkansela ng passport ng dalawa sakaling mas magtagal pang wala ang dalawa at maaring ituring na fugitive from justice. Nilinaw naman ni Clavano na ito'y oras na maisampa na ang posibleng kaso sa korte. Una nang iginiit ni Legarda na walang basehan at walang pondo ng bayan ang sangkot sa alegasyon laban sa kanya. Samantala, pagdating sa investigasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng issue ng flood control projects, nagain na noong August 7 ng counter affidavit si dating House Speaker Martin Romualdez kung saan tumugon na ang panel of investigators ng anti-graft body. May motion naman ang kampo ni Romualdez na extension para makapagsumite ng supplemental counter affidavit.
4: There are indications that the panel of investigators may implead as part of the plunder charge the former security escorts of Elizalde Zaldico, four of whom recently allegedly recanted their earlier statement implicating former Speaker Romualdez, Co., and other officials in the alleged cash deliveries at the heart of this case.
0: Anya, hindi pa natatanggap ng panel ang naging recantation ng mga ex-bagmen na nakatouch na sa counter affidavit ni Romualdez. Dagdag ni Clavano, hindi nirecant ng apat ang bawat punto sa naging affidavit ng mga ito. Bukas naman ang anti-graft body para sa mga ex-bagmen na nagrecant kung sakaling muling bumalik sila. Dahil kung hindi sila magiging witness, ayon kay Clavano, ay maituturing na respondents lamang ang mga ito sa isang krimen kung saan nagatid sila umano ng bilyong-bilyong piso. Rod Lagusad, para sa Bayan.
5: Sinuspinde ng Office of the Ombudsman sina LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II at Office of Transport Cooperatives Chairperson Chofilo Guades III ng 6 na buwan nang walang bayad. Kaugnay ito ng reklamong grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service laban sa kanila. Nanagugat ang reklamo sa patuloy na paggamit ng Stratcom-operated IT system kahit may kapalit na ito, gayon din ang Land Transportation Management System o LTMS nung sila ay chairperson ng Land Transportation Office. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ang patuloy na paggamit nito ay nagresulta sa patuloy na koleksyon ng computer fees na umano'y umaabot sa mahigit 13.3 billion pesos mula 2019 hanggang 2025. Samantala, kumpiyansa sina Mendoza at Guades na makikitang naayon sa batas ang kanilang ginawa base sa mga ebidensya at official records.
4: Mention is intended not as a penalty, but to preserve documents and evidence and prevent possible further malfeasance or misfeasance in office.
5: May isinasagawang policy review ang Armed Forces of the Philippines kaugnay ng pagbibigay ng parangal para sa mga reservist. Kamakailan lang umani ng batikos ang dami ng badge sa uniforme ni dating Congressman Mikey Romero na isang reservist ng Philippine Air Force. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
6: Ikiniit ng Philippine Air Force na may mga pamantayang sinusunod sa pagbibigay ng parangal at badges sa kanilang mga reservist.
7: Before we confer an award, pinapasa to natin sa board, and this board would approve of the awards, and they would be publishing in general orders that would determine the yung pag-confer talaga ng official award.
6: Pero isa sa mga pa-reservist ang naharap ngayon sa Batikos na si dating Congressman Mikey Romero at may ranggong Brigadier General. Sa dami kasi ng parangal at badge ni Romero, daig pa umano niya si General Antonio Navarrete na Armed Forces of the Philippines Chief of Staff. Isa sa kinwestiyon ni retired Colonel Rodrigo Bonifacio ang Gold Cross Medal ni Romero na ibinibigay lamang anya sa mga nagpapakita ng katapangan sa aktwal na laban. Inilarawan ito ni Bonifacio bilang stolen valor at nanawagan siyang magkaroon ng integridad sa mga ibinibigay na parangal ng AFP sa halip na maging political props. Sa isang pahayag, iginiit ni Romero na ang kanyang serbisyo para sa AFP bilang dating mambabatas at bahagi ng Reserve Force ay nakatuon sa pagbibigay suporta para palakasin ang militar na nagtatanggol sa bansa. Dagdag ni Romero, hindi niya hiningi o ipinakiusap ang mga natanggap niyang parangal at kusa anyang ibinigay batay sa kanyang paninilbihan. Sabi ng PAF, nagpapatuloy ang policy review sa pagbibigay ng honorary badges at masigurong naayon ang pagsusot nito ng mga reservist sa kanilang uniforme.
7: This is an administrative exercise so that we could ensure that all records and the uniform wear are standard, accurate, and aligned with all our existing regulations.
6: May pananagutan naman ng isang reservist na mapapatunayang may nilabag sa mga itinakdang panuntunan.
8: Lahat ng mga bagay na ito ay may proseso, tinitignan po at covered by orders. You cannot just wear it. Now, as regards the punishment, hindi po nakita, we need to undergo due process then. Hindi po kagad outright pag nakita natin ganito, sinabi ng ibang tao, gagawin kagad. Pinaka-maximum yan is usually delistment. No? And more of which are, meron po tayong mga warning, ini-issue. Pag hindi naman po, nakikita po natin sa kurso ng ating pag-iimbestiga.
6: Noong 2021, nang makomisyon bilang reservist ng PAF si Romero, at kasalukuyan siyang commander ng Tactical Operations Wing Reserve, Northern Luzon. Patrick De Jesus para sa Bayan.
5: Formal na ang inaprubahan ng Senado ang panukalang batas na layong palakasin ang proteksyon sa mga pasyenteng hindi agad nakakapagbayad ng kanilang hospital bill. Ang pangunahing may akda ng Senate Bill No. 1511 o ang Enhanced Anti-Hospital Detention Act ay si Senator Risa Ontiveros. Sa ilalim ng panukala, papatawan ng multang hanggang 1,000,000 piso at maaaring makulong ng hanggang 6 na taon ang mga hospital director o opisyal na magpapatupad ng pulisiya ng hospital detention. Nilino naman ni Ontiveros na hindi kinakansila ng panukala ang medical debts at hindi rin ito binibigyan ng blanket tax write-off ang mga hospital. Hindi rin na nila automatikong sasagutin ng gobyerno ang mga hindi nababayarang hospital bill.
9: At the heart of this measure is a very simple principle. Hindi dapat maging bilangguan ang ospital dahil lamang walang pambayad ang pasyente. Kapag medically fit nang umuwi ang isang pasyente, hindi dapat gawing kondisyon ng kanyang paglabas ang kakayahan niyang bayaran agad ang kanyang hospital bill. At lalong hindi dapat i-hostage ang kanyang medical records, personal belongings, o maging ang labi ng isang namatay dahil lamang may natitira pang bayarin.
3: Ilang mga paaralan na sa bansa ang mga inanunsyo na ng walang pasok para sa lahat ng antas bukas, August 19, kabilang dyan ang Cavite at Marikina City na no online and face-to-face classes. Habang sa Mangaldan, sa Pangasinan, Batangas at Pampanga ay epektibo ang online and modular distance learning. Ito ay dahil pa rin sa patuloy na pagbuhos ng ulan, dulot ng habagat. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram, at YouTube na at PTV PH.
5: At yan na po ang mga mainit na balita ngayong araw ng Martes. Sangahan po ni Audrey Guruseta. Ako po si Ryan Visigues para sa bayan.
3: At hanggang bukas, ako naman po si Ice Martinez ng Inon Pambansang TV para sa
5: Bagong Pilipinas.
10: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
11: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: now 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: Kuya, clean ang nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
2: Ha? Unsa di na aana kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ka na nagamitan kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, ganito't gana nagamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
3: Na, asa naman ka?
4: Asa pa, mabalihan ko ang Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
6: And now, back

0: 101 in Open Radio.
1: DYPS BT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Duda ko, Kuya Naldo, na adyo kay plano nung mudagan siguro diya sa bantayan kabangkalan. Yes, padayon ta sa Hot FM diya sa Karkar o ba ni Idol Toragsoy or ni Idol Sydney. Yes, sa tapod sa mga taga Sikihor na naang atong amigo nga si Marso Dos, 2002. Yes, dili na sharp 9 PM, Marso Dos, 8 PM. Yan si Marso Dos nung nasayop, huwag type bus dudong. Yes, sa tanan-tanan po nga naminaw di adapita sa Kuana Bite Radio Tuburan. Yes, sa mga taga Tuburan, Cebu nga naminaw karuan, mayong kapi Bite Radio Tuburan. O sa tanan-tanan nga naminaw sa to programa, asa mo adapita naminaw palangga, mayong gabi ninyong tanan. Padayon siguro tadi sa Kuano di adapita sa asa mo ni adapita. Di adapita sa Talisay. Ya sa tanan-tanan nga naminaw na lang ha, diya sa Kuan Negros Oriental, mga taga Dumaguete, diya sa Bakong, o diya sa Sibulan, kutob sa mapadpad ang atong signal diya sa Q5 FM. Nagasalamat ninyo ka Q5. Mga naminaw po diha dapita karon sa Sambuan, diha dapita sa Sambuan Sunstar. Ay, katawa ang Marso Dos. Ay, Marso Dos, 2002. Katawa kay siya. Dili man dahil alas 9, kuya, no? Alas 9, tamahuman. Alas 9, tamahuman dong. Ikaw, Marso Dos, ba? Napakadali sa kong atubangan. Kisang yung tigag pinakatay. Gikan sa ilok ba dong sa nagbitay? Yes, kamusta, kamusta mga palangga nga nanihapon karuan? Sa mga wala po'y panihapon, sama na ko nga nagyawit pa. Nanginabuhi pa ta, nakigbisog sa kalisod sa panahon. Boss Dodong, kung mo-intro ko ba, nakigbisog, nakiglaban, alang sa panahon, sa kalisod, sa kaunsada, sa kagutom. Pwede na ba ko, mag-apply di ako, Boss Dodong, kanang anchor man. Kini ang inyong angkor man, si Kuya Angel nakigbisog sa kagutom. Bisan ang uban na ni hapon, ako nagyawit-yawit ragi hapon. Murag ni man ko kay bawa mo, ana, Boss Dodong ay ha. Ah, si Boss Dodong, guwapo, tisoy, ambungan. Pero kung imong sikitan, makapanglimbaut sa balahibo kay mahulog ang panty sa mga ginikanan. Naunsa naman to. Hindi mo ko kay Bongo. Ganang pareha sa inyo, Abos Dudong, ay. Yan ang mga balita karon. Atong gitutukan uban sa mga nagbaga nga balita. Sa ato pa ka nang nagbaga nga balita, Abos Dudong, sila ba nagkayo kay nagbaga man, makapaso na ba? Abos Dudong, may ganino ka nang iniglitok ni mo sa mga nagbaga nga balita. Dili mo mapaso, ha, kay nagbaga man. Bagong paglamang mo sila. Ano ka lang term sa gamito, no? Nagbaga. Lakang sa kinabuhi. Nili pwedeng nag-aso-aso lang. Datong ginapili. Why na ako mga palangka. Sige na, maligyan ako kami ko scope eh. Nalingaw lang ko baka ng mga anchorman ba. Mga nagbagang balita karon. Uban sa nag-aso-aso nga balita karon.
6: Hello?
7: Hello?
6: Ah, yes, hello. Ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
7: Sharon Catalan, sir.
6: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
7: Yes, ako diri sa Lamintak Norte, Madarien.
6: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no?
7: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
6: Kailan nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
7: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
6: November last year, so happy ka mag 1 year that kinaw sa amin.
7: Oo. Eh, last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
6: Ayay, nagkalain-lain sakit na ganit.
7: Oo. Ma'am. Kasi kayo, sir, diligid siya ka ng diligid siya makatuhuan kay bata pa kong edad pero daghan kong sakit.
6: Pila edad mo, ma'am?
7: 20 city, sir. 20 city.
6: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan mga gipaminaw sa atong one, ma'am, sa atong kalawasan?
7: Before, sir, una, ni atake gid, labi na ni atake ka tong, din ako kabarog, October okay. To, din ako kabarog niya, nagka-edema.
6: Kung sa'y cause, ma'am, anong din nakakabarog?
7: Nagka-edema ko, nang hukong ako ang, palapalapa, padung sa akong tuhod ng hukong.
6: Kung saan siya, edema, ma'am, ako yung idea da?
7: Edema is kanang manghupong sir, kanang mutangbok siya.
6: Ah, bali. Oh, dayon, dayon. Di na siya cause a kidney problem, ma'am, like that?
7: Mogi na siya, sir. Mogi na siya, sir. Kay, naku history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa kuha nga, naku'y acute kidney.
6: Ayan, kay,
7: ako
6: madunggan, ma'am, basta manghupong, marag-cause na siya sa kidney problem, no?
7: Oo, sir. Oo.
6: Dayan,
7: moto
6: dayan.
7: Siya, sir. Oo, moto siya. May nag-introduce na ko na nga coffee.
6: Mm-hmm.
7: Ni-try ko na, ni-inom. Ni-inom ang tood ko. Basig isa, talang ka sa shay. Wala mong bisa mo. Yung sakit ba? Moto, ang tanggi man ako. Nag-introduce ako ang
6: Inamay mo ko sa kasya si Ning Samot siya sakit.
7: Oo, ni mga si... Oo, ni sakit siya ba?
6: Ning hatag siya reaksyon.
7: Oo, mga gibaldado ko sa akong lawas ba? Ang ako sa nipalpiti, akong dughan.
6: Okay.
7: Akong kabuhi, mga gisamot, magrabi kita akong... Kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman eh, akong giinom
6: ako. Ah, okay, di ko na ni...
7: Oo, di ko na ni Muragwa, di ko na ni kauyan na ni kape, o sa nagkasing kape ha. O, tagingan ko sa katang nag-introduce ako nga, ipadayon lang na siya, kay mo na siyang reaction. May kuko lang po. Kung mo to, habang nagpadayon po, for 3 months yung reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, di-igwanta na ko ang kuan ang iyang reaction.
6: Taas-taas nag-reaction siya mo lang ito, no?
7: Taas-taas kay siya, sir. Kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawasan.
6: Usap mo yung mga sakit yung gawas atong ipaya, anak-hupong ka.
7: O, gawas atong sakit niya ako ang major disease na kidney. Naasag po ka ng ulcer, gastritis po. Matanapos na po nga.
6: Ulcer.
7: Oo, ulcer niya.
6: Nasa day kay Olmam.
7: Yeah. Oo, okay. Trending kay karon ng kuhan. Huh? Nasagunan na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
6: Irregular ang menstruation.
7: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa kuhan niya, at the same time, giayon niya ang akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
6: Ah, so na normal na siya?
7: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
6: Mm-hmm. So, kaya ma'am, so, wala na kayo gipaminaw na okay na ka nga. Sige, inom mo, Amigos 15-in-1, ma'am.
7: Ako kinang nakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, ako kasi siya nakatabang. Gihimaginin siya sa Ginoo nga, instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nga daghagsakit. Kaya ang sakit ang good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ko na ni nga, proven ako ni nga coffee niya sa kabataan akong edad. Takang kikugwa nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa to'y migraine.
6: Migraine.
7: Oo, migraine.
6: Tapos tayo migraine, ma'am. Insomnia, unsad ka.
7: Oo, oh, okay ka nang na-diagnose sa guwato before nga na-hospital ko, low blood ko, dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
6: Okay.
7: Hindi ako nagpa-blood transfusion, ito lang kape ang giinom na ko.
6: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
7: Oh, as in, sir, ang akong taga-beauty queen nga lakaw, sir, tuloy na kaayo kay taon, mag-yuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon ni balik na ko sa point.
6: Ayan, eh, balik na sa point.
7: Minyo, balik na akong point.
6: Minyo, tama, minyo.
7: Hindi, sir.
6: Ay! Makapapa na ka, na, dying.
7: Ah, sir, makapapa, sir. Ano, sir, soon sabi, ano, kasi may fiancé na.
6: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 copy ma'am nga yung react sa primero then soon nangawa lang ay mong ipaminaw si mong kalawasan ma'am. So say ka-advise ni ma'am sa mga listener na to karon ma'am.
7: Ang ika-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend yun ako ang kaning kapiha nga ginganan siya Amegas Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang na kape kundi extraordinary kaayo. Kay bisag ano siya makaana tag mahal-mahal tuod siya pero worth it naman kay ayuhon jud kaniya sa iyang tanang sakit.
6: Ah sige sige sige. Thank you kay ma'am. Gisakit imong names one again ma'am, si ma'am Sharon.
7: Sharon Catalan.
6: Catalan sa Lamintak
7: Norte.
6: Lamintak Norte, Medellin. Sige, yes, sige, thank you, ma'am.
8: At lang sa tanan nato nga mga suking pipaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuburan, din doon na tayo mahinabi nga usa sa mga natabangan yun sa atong amigos sa 1581 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Minting Aliego nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuburan. Din siya magkapamatuod og unsa gyud ka epektibo ning atong amigos sa 1581 Scenic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Minting usa ka diabetikong tao no nga nag-antos na sa iyang sakit so na sa taas-taas sa mga panahon apan sa pag-abot sa atong amigos coffee natabangan gyud taon siya. So sir, payong adlaw.
9: Payong adlaw sir.
8: Kumusta? Usa may epekto sa atong amigos coffee nga na, sa imong gihambin nga sakit?
9: Actually, ang Amigos Cafe, sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man. 360, usay mo 400 gani. Pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan, Amigos Cafe, before ko ninom sa Amigos Cafe, akong sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, naama make it sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, naku kay down. Yung 178 na lang. So, nasya, bigay. Look, kakuan ba niya niya? Kanang maugya po to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kaya kaod kong mayo, mitas-tas o balik. Pero kung sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
8: Down.
9: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test me atong miyaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mo na na akong gigamit ton.
8: Sa mga nabinaw karon nato sir, unsay imong ika awhag nato kanila?
9: Ang ako na ikasulti, kung naay Amigos Cafe sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Cafe na kong ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Mo na nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nya pagkauman, pagpa-check sa mo, alam may bawaan ninyo kung naabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa kuha na ako, magkayo ipikto. So, mo na roon nga ako, usan ako ka, kanang

0: Sige na kung ikaw anang amigos copy, then nagpa-test ko, ganina, okay ra gid akong sugar, normal ra kuya.
1: Why not? Congratulations!
0: Mm-hmm.
1: So, sa una ma'am, sa mga nag-inom mong amigos copy, taas imong sugar.
0: Oh.
1: Bila, bila yung reading sa imong sugar ito ma'am?
0: Basta mga 300 plus to kuya. Yeah, then karon 93 na.
1: Wow, 93 na karon. Mm-hmm. Ay, grobe, no? So, na normal siya, ma'am, na sige ka ginaw mo kami good copy. Kina ka na, si Mata na ginaw mo kami good copy, ma'am.
0: So, doon na, kuya, di ay time capsule, ngari ka dari, kuya. So, niinom ka to, kanang kadiyot ra, akong gibalikan o ginom. So, kaya naglain man ni akong lawas, turminti ba, lain kay kung lawas paminaw, din nagpatigil kong doktor, ganina mo. So, wala na, okay na gintanan ang akong laboratory, gilaboratory, gintanan, kuya.
1: Okay, so, so before, ma'am, sa una po ka nag-amigos copy, o sa'y mga gipaminaw ni mo si mong lawas pa, ma'am?
0: Daghan kayo kung gipaminaw, kuya, kapoy, kanang basta, di ka nang ura kumalipong, yan. Nagtuo ko, o kanang taas ko, o dugo, o taas kay kong sugar, inaanak yun, nagmalipong ko, inaanak ko, kung nga mauto, nagpa-test, hindi ko sa doktor, sugar.
1: Okay.
0: Oo, oh, okay na gid pa.
1: Okay na gid siya, ma'am.
0: Oo, oh, oh, gingnan ko sa doktor nga, okay ra man tanan nimo, asang akong BP, okay ra, akong sugar, imong cholesterol, okay ra, good day, nalipay ko, kuya, niya, mao na, sige, kung inom anak, gin sa amigos.
1: Ay, nagkasalamat, ma'am, no, sa, sa before nga nagkuhan ka, daghan ka gipaminaw, niya, karon na nagkinang pag-amigos coffee, nawala ka na imong gipaminaw.
0: Oo, oh, oh, kuya.
1: Labi na dyan ang imuhang diabetic pa sa imong sugar na normal.
0: Oo, oh, normal dyan siya, gingnan ko sa doktor. Ganina, kaya dito manggig ko niya ng doktor siya, okay raman dito na ni mong kuhaan, nagpa-laboratory dito ko siya, nagpa-general laboratory dito ka, ma'am, ingo po ko, oh, ingo siya, ko kay malipong ko, na ano, baka nagdaghan kay kong ipamati ba niya, then, sige kong ino mo, gamigas ko, ping ko, hala, basin, mauna dyan siya, nakakuhaan.
1: Okay, so, pinagamang sa inyo harang doktor ay hospital diya sa Cebu nga diya sa Liparini.
0: Okay,
1: so congratulations, mm-hmm. Mamami, ha, dagay kayo, salamat si Mamami.
0: Thank you, Angel.
1: This is
0: your
1: Amiga Skinic Herbal Coffee. So, Mamami, ang tupina diya sa lungsod sa Sibunga. Dagay, salamat, ma'am.
2: Ang imo nga rayo, Pastor Alan.
3: Oo,
2: oo. So, ano ang resulta? So, kung nga nag-inom ka sa Amiga's Coffee, nagabalik-balik pa ang imo rayo, makong uki na siya.
3: Kung magtamaan ka kakaon sang mga ginadilian, nag-abot siya. Pero hindi na silinga sa nguna nga malupog ka dayon. Kwa na lang, wala na, okay na. So avoid lang dayon sang sang ginabawalan. Te okay lang, makalakat kuya, wala problema.
2: Why ka na kalamang kung magsuol ang imong rayoma?
3: Ah, wala na, wala na.
2: Ano ang imong gininom na, Pastor? Ano ang ginainom mo nga nag-ayong imong nga rayo, ma?
3: Amo ni gani ang Amigos Coffee, nga gintry ko lang ni kung pwede nga makabulig, makasabat sa akong problema. So, na-observe ko, nakasabat gid kag ang akon nga isa ka problema sa nguna. Dati budlayan ko mag-dispose, disposal, magpupo.
2: Amo gito ito, dugay ka makapamuson, Pastor.
3: Oo, gaabot nag 3 to 5 days minsan. So,
2: grabe to, Pastor. So, sa isa ka simana, ka isa ka lang mamuson?
3: Oo, budlay.
2: So, budlay, good.
3: Hindi lang po, bisan si Mrs. Amo na ang problema.
2: Ay, mamakot ko lang, Pastor. Ati subong isa-isa. Pati subong, okay na ang paramuson mo?
3: Ah, okay na, okay. Once nga makagamit ko sa Amigos Coffee, taway ah. Walang kahirap-hirap.
2: Walang kahirap-hirap. Wow, grabe. Kasi nakabulig, gali sa imo ang aton na Amigos Coffee.
3: Ako, gitang bulig, sir. Kaya datig ah.
2: Pero may isang katanungan pa ako, Pastor ah. Ano lang, atin to. Kasi, ano, bilan yung edad mo? 55 years old.
3: 55.
2: Hindi ka naman, virgin eh. Kasi ang imo to nga tuhod, gahurupag sa rayoma.
3: Oo.
2: Kamusta ang sabay taas sa tuhod?
3: Ah, ti amo na yang mayo.
2: Di sa tong nagubag ang imong ariyo, manggagana pa ang sata sa tuhod right na.
3: Ah, ti ko nagubag ang konti budlay eh, pero sa nga uli ini nga na kondisyon na, ti okay gid ya sir ang na-repair ang mga problema bla.

0: Na-repair ka eh? Dahil sige, sir.
1: Na-repair
0: niya. Eh, hindi lang basta-basta man. Lawig man nga pag ano. So dapat hindi lang basta-basta nga magamit.
1: Hey, sir, ano sa kung ang mensahe mo sa nagapalamati sa aton? Kasi live na karon sa Spirit FM. Ano ang mensahe mo sa mga katulad mo na may mga rayoma, dugay makapamuskon? Ano ang mensahe mo sa ila na gigamito ng Amigos Coffee?
0: Ati sa sabor pa lang sir, swak na swak gid yan, ang maayo gid sa panglasa. Tapos itry lang nila, itang, ako lang ma-advise sila, testingan lang nila. Kaya sila na yung maka-observe sir sa result sa Amigos Coffee. Bisan isa lang ka karton sa Amigos Coffee in one week. Obserbaran na nila, basta sundon lang nila ang ano, ang instruction kung paano maggamit. Ito ko dati sir, ang problema ko, ubyo nang nag 98 kilos ko, so in-try ko nga magbawas.
1: Abala so, ito, in other words, nagpa-slim ka man, Pastor?
0: Ati, pwede, hindi pala mo dati.
1: Di, may pamangkot ko, blama, may pamangkot ko. Ito na, ano, kayo na, saat-saat man ato, ano, may pamangkot ko sa ibo. Suod na hambal nila, nga kung ang lalaki daw magdako ang iyang abuyon, si Junjun nagagamay.
0: Ate yan mo ginay, budlay pag ito, budlay lang taon, sir.
1: Budlay lang. Budlay lang taon.
0: Kaya dako buyon mo. Budlay, kita ito problema dati, hindi ko katakod sa sapatos ko. Pamalamalas ko ka mag-antis takod sa sapatos ko. Kaya bunggo ang akong buyon sa tuhod ko.
1: Ay nako, ay nako, ay nako. Yan na. Dito ko, bakit pastora sa inyo mga oras, ha?
0: O, oh, sige, sige, salamat siya. Eh, ano lang nga kung sa mga, kung ano, sa mga nakapamati sa buong, itestingan lang nila, sir, sa sila lang na yung maka-observe kung ano ang result sa Amigos Coffee sa ila.
1: Ah, dito po, damadamogin ka, salamat si Pastor Alan from Tapas.
2: Now, okay. Sige, sige, ma'am, kay naka-on-air taron, ma'am, sa Hag Radio Pugus City, ma'am. Kasi ko naka-on-air, ma'am.
3: Ayos, ayos, ayos, ayos,
2: ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos,
3: ayos, ayos,
2: ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos,
3: ayos, ayos, ayos, ayos,
2: ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos,
3: ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos,
2: ay, sige, Asturias ka, ma'am. Ito, mula kami mong tingog karon, ma'am, igduyog sa tagagapihan, Asturias, or?
3: Sana all.
2: Ayan, sana all. Ayan, ana. Now, loud and clear, tagaroon naman sa Hagrate Chubugos na kinatipok ang mga loots, mga talapyog na nagkuyog-kuyog ng mga itlog din, ma'am. Loud and clear, tagaroon naman.
3: Oo.
2: Ay, ansa ika-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am, sa mga naminaw karon, ma'am? Okay dyan ba gamito ng atong Amigos Coffee, ma'am?
3: Yes, sir. Okay dyan kayo kay makahatag siya o ka ng anindot niya kuan sa imuhang panglawas. Then, basta anindot siya, sir, makawala sa kakapoy.
2: Yes, ma'am, makawala sa kakapoy.
3: Basta panandanan, sir, basta ang ako ang pag-inom sa Amigos Coffee, sir, duha ginakasasya every morning, then before matulog. One sachet.
2: So sa usa ka gabi, sa kadlaw ma, makahurot ka o upat ka, tulog ka sachet, ma'am, na Amigos Coffee.
3: Oh, ano yun, sir?
2: Minyo, tama, minyo, tama.
3: Daga, sir?
2: Wow, Roger P. Daga siya. Ayun, ma'am, unsan ka dito, ma'am, ay akong balita, ma'am, kay high blood ka, ma'am, noong sagiting ayon ni mo, imong blood pressure, ma'am, kamusta, natabangan sa pag-inom sa Amigos Coffee, ma'am.
3: Actually, sir, before ko nakakuan aning Amigos Coffee, sir, high blood yung ko taas, kaya ko ang blood pressure.
2: Pilay ko, ma'am.
3: Maabot siya o 200 over 120.
2: Wow, grabe naman, ma'am. Kung sa'yo pati, hindi mo naman.
3: So, ang paminaw na ako, sir, magtuyok na ang tibuok balay. Ang ako ang paminaw, mura na siya kung ka nang mag... Mura na kong patay, sir, baga di na lang kumulihok. Kung once mulihok ko, matumba man ko, so di na dyan kumulihok ka na once na magtuyok na ako ang pananaw.
2: So, mura na kag-istatwa, ano?
3: Oo, mag-ana din sa sir, hangtod nga mawala lang to siya, nga wala ko nag-expect nga high blood na di ay ko ato, inato katasang ako ang blood pressure. So, nag-maintain ko, pag-maintain ako para sa high blood, ni uso siya o 180 over 120 gihapon. So, na-try ko sa Amigos Coffee, kay nabalitaan ako nga ang Amigos Coffee, usang sa siya nga makakuan sa makakontrol sa ato ang blood pressure. So, good news, in 5 boxes, ni...
2: Lima ka box, ni mong nakarot, ma'am.
3: Yes, yes sir, kanang ni 130 over 80 na siya.
2: Wow, 130 over 80. That means to yes, see, ma'am, upang diri na ka sa normal, ma'am, nga nakahurot ka lima ka box nga Amigos Coffee. Ano yes, ma'am, unsay message ni mo alang sa mga naminaw na to karon, ma'am, sa itong programa, okay dyan ang Amigos Coffee gamitin sa mga samanin mo, ma'am, nga tag-aso blood pressure.
3: So, ang yes sir, okay dyan kayo ang Amigos Coffee nga gamiton kay Coffee Raman na siya, dilis, na wala ko nag-expect nga ang Amigos Coffee, usad ay nga siya nga makatabang sa ako ang blood pressure. So, sa una kuyaw-kuyawan ko, mulakaw, pero karon lagan na dyan kay ko kay may Amigos Coffee.
2: Nawasan ng imong kabalaka, ma'am, nga mabalik o taas imong blood pressure, pinagi sa pag-inom sa atong Amigos Coffee.
3: Yes, sir.
2: Wow. So, sa ika, message ni mo sa mga naminaw karon, ma'am, nga mga katauhan, ma'am, nga nagtigpaminawan karon. So, proven and tested atong Amigos Coffee.
3: Yes, sir. Proven and tested na po.
2: Last question ako, ma'am, kay proven and tested, ma'am, sa imong blood pressure na taas. Ang atong Amigos Coffee, ma'am. Ako mo nabalita, ma'am, nga nakay bana, ma'am. So, sa anak-anak, ma'am, proven and tested po na ang atong Amigos
3: Coffee. Proven and tested, dyan kayo na siya, sir, kay na-prove na dyan na mo ni tatay.
2: Ay, si tatay. So, imong bana, ma'am, si tatay Alok.
3: Yes, sir.
2: Wow. So, sa usaka gabi, ma'am, pila ka round niyo, ma'am, ma'am.
3: Ay, dili lang sa hambog, sir. Mga 3 rounds siguro, pwede na.
2: Eh, jawa. Idol Roger B, 3 rounders. So, sa take-advice ni mo, ma'am, sa mga ginikanan, sa mga nanay, karun, ma'am, sometimes, ma'am, maumang guni awayan sa mga magpamilya, ma'am, kay usahay ko, no, si tatay mo gana, si nanay na sa damo na gana. So, sa iyo, advice nila, ma'am, nga, mga nga na nga problema, ma'am, okay sa nga itong Amigos ko, ma'am.
3: Yes, sir. Okay, jugay na, sir. Para sa mga ni tatay, sir, si tatay is 57 years old niya. Ako is 42 years old. So, mas dakotod ang gap na mo. Pero pag try na mo sa Amigos Coffee, enjoy na nga mo ang kagabihan ni tatay.
2: Wow. Enjoy na yung kagabihan ni tatay, anak, ma'am.
3: Yes, sir.
2: Wow. So, kusog na siya mo, Rasalan?
3: Oh, kusog na siya manindak, sir.
2: Wow.
4: Iya, sa nga palangga, kusog na mo tindak si Tatay Alok, matad pa ni Nanay Kat. No, sa mga tatay diha nga hinay-hinay na manindak, ha? Sige, mag-inom tag Amigos Coffee, mga palangga. So, sa paigi, paabot no, alang sa tanan. Doo lang sa pinakaduol nga butika o pharmacy palangga para makapalit na ta. Makakutaw na ta sa kape nga lamian, kape nga dunay vitamin C, kape nga para sa tanan. Kape nga na ilhan na sa tanan. Yes, by the way, mga palangga, ito na yung announce niyo, mga palangga. Dunay pag-us-us gamay sa Precious Amigos Coffee. Garoon naning us-us taog 8 pesos. Mana pagpalit ninyo sa mga tindahan, basi nakapalit na sila og Louis Price nga Amigos Coffee, naka-us-us na og kuhain 8 pesos. At least sa mga lulo og lula kay Crisis karon. Nanatahin ng yuan nga 8 pesos sa atong Amigos Coffee. Manangalang sa tanan, unsa pa'y gipabot mga palangga, adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy palangga, gikan sa Amigos Coffee, ha, mga ka-K5 na to, diha nga naminaw, diha sa Beatty Radio Tuburan, gikan sa Amigos Coffee, atong lahuson, ang atong Amigos Capsule, ha, ang kauban sa Amigos Coffee. Birada!
5: Hi, good morning!
2: Yes, good morning, ma'am. Kisa ganito yung pangalan na to, ma'am.
5: Oh, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
5: Ah, yes, Sir.
2: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asagi ka na pita sa Balamban, ma'am.
5: Arpili Balamban, sir, Cebu.
6: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na po ito, Ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit, ma'am? Bibalitan ako, ipatawagan ka. Kaya usap ko no pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Ano sa experience ni mo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
5: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
6: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige, sige.
5: Oo, sir. Kay last December, gani na ako, sir. Nako panggipa mati. Bali na yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir, nyagi tagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, di pa obserbahan ako og 7 days. Unya, human sa 7 days sir, nawa tuod siya. Pero nibalik naman sad. So ako alang gi agwanta sir nya nagkuan lapod ko nag take sa ako alang gi apunto gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagka bati na ako nga na day Amigos Capsule, naapod siya isang cup nga pwede po siya nga makatambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong disuwayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siya ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-anam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So parang lingon akong bana nga, padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mauto, sir, nakahurot ko og kaning usakapad capsule nga kuara ko ang gitake. So karon sir, pasalamat lang din po, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi, pamati. Kaya usag yun po nga nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
6: So nawala ang yung ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang kapad, yes, na Amigos Capsule.
5: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko o usa kapad. Usa kapad, sir.
6: O usa ka blister pack.
5: Oo, kanang na po, kakapsule ba ni sir? Disindi na ako. O, buntag o hapon akong inom, sir. Buntag o hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog mangugog mga testimony, sir, na daghan siya nakauyon po siya. Sumuoto nga hing kuan ko, hing dry lang yun po ko.
6: So, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
5: Wala na yun, sir. Sa tinudanay, wala na yun. Maunang wala na yun po ko nagpabiya sa kuan kaning Igos Capsule. So, ikadunga po na ako, sir, no? Mushare lang po ko, sir, para pong maka ang uba po na napoy gipamati na susama na ako. Kaling ako ang kuan, sir. Ting ang ako ang pagtuugod sa lumbar pain, sir, kanang buraganis. Ako ang kanang menopausal ba? Dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So, nagtuo po og kanang kuan ra to, sir, dala to. Usap po to nga kanang symptoms ba? Basta magpadong naka-premenopausal. So, ako ara tong gida, sir. So, pagkahuman ako nga to, sir, take sa napo, lali ka capsule, sir, again. Alam. Nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna ka ron, monthly na, sir. 3 months na ako nga, nag-normal na siya, sir. Masalamat yun ko sa Amigos Capsule, kaya nakugid kayong tabang, sir.
6: So normal na ang imong menstruation ato, dili normal. Karon pag
5: yes, yung
6: Amigos Capsule na normal na, sir.
5: Oo, kay since December, sir, 2025.
6: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo.
5: 49 ako, sir. So, maumit ito nga.
6: 49. Ito ang ngayon naging magminopausal, no?
5: Oo, sir. Nagtugid ko nga maugid to'y dala po sa minopausal na ako. Kay wala naman po na menstruation. So, maumit ako lang po nung diagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pabalik mang yun siya. So, maumit ito, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry yun ko, sir. Ang reaction yun ato niya, maugid itong ako ang kanang bingod na padong beri sa lubot. Ang naog sa sir.
6: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
5: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. Og kanang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
6: Nagbalik siya sa normal. So, karo yes, nagbalik na sa normal, madam. Minyo, manta madam. Arita sa butang ka mga minyo. Kamusta? Magka, kuha na. Modagayday na sa kang sapa.
5: Sir, bago ang ko-answer nun, experience kay nag-normalize na ka lang ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako. Bura naman, bagong dalagaan eh. Bala po na po ang na-experience, sir.
6: So, mura nagbagong dalaga. So, kung ano, kaning sa ato
5: pa. Budagay ba yung naging, sir?
6: Budagay na yun ah. Dili na, kuan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
5: Kahit katong sa time, katong wala pa nag-uan, sir. Katong napakwede pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Ano yun, say, dry yun siya.
6: Dry yun siya. So, karoon niya naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o kakuan. Andagayday.
5: Yes, sir. Baka kuan yun ka nga ka nang, na-agid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement, unya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong mag-pain, sir, ba? I-try lang yun nila, sir.
6: Nilata, nagdagayday. Kaya arilata sa word na lubricant.
5: Yes, sir. Yes,
6: sir. Sa mga isang advice mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
5: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, haparingapod na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyong menstruation, kanang nag-doon mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kahit sa ako, anak ko kayo kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na nabalik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na gina akong gipamati na wala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
6: Okay, ang bisayaan ng lumbar pain, mama, ay sakit sa hawak.
5: Oo, kaning likod yun, sir. Kanina agad sa kaliwa, ganit sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakita yun, anak, sir. Grabe yun ka sakit.
6: Okay. So, nagkagay salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
5: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
6: Arpili Balamban, Cebu. Mamilisa, Abadinas, Lumukso.
5: Yes, sir.
6: Dagagay salamat, ma'am.
5: Daghan ko kayo salamat, Sir Angel.
4: Yes, dagang salamat, Mamilisa, usa sa mga nagpamatuod sa kaepektibo sa tong Amigos Capsule. So, sa mga nanay diha nga dunay gipaminaw nga kasakit sa buko-buko, kasakit sa hawak.
7: Bagong paglaw.
4: Engan si Marso Dos, kasakit pud sa kundughan, Kuya Angel. Atong giisgutan diri Marso Dos, kasakit ra sa hawak, kasakit sa buko-buko. Iya po ko nang ipapa, iya po ko nang ipaapil ng kasakit siyang dughan. Yes, ingon si Kuya Naldo diya sa Bantayan, Kabangkalan. Istoryahan na si Marso Dos, Kuya Ijel, nga ako'y mutambal sa kasakit siyang dughan.
7: Amigos ko,
4: sana all.
7: Tagauban.
4: Sana all, Kuya Nalds, mutambal na day ka ha. Tambalan na day ka, Kuya Naldo. Nagingon ha, manambala na deka, Tatay Naldo, tambalik ko. Unsa man ang imong oras yun. Yeah, sa tanan nga naminaw palang nga ha, duol lang sa pinakaduol nga butika o pharmacy diya sa inyong dapit para makapalit mo sa itong produkto. Amigos Coffee o Amigos Capsule, mapalit lang sa tanang butikag parmasya diya sa inyong lugar. Muna nga hinay-hinay na mga palangga samtang naapay stock. Narabay time, usahay nga mahurot ni nga itong mga stock mga palangga. Basig usapan na, mao pa ng mga panahon na nga ganahan mo, nako. O saragi masulti na ko, nako. Nako po, naubos na.
7: Amigos Capsule.
4: Muna nga sa aming tras, napatay produkto mga palangga nga makatabang. Hala sige, try nyo na ang atong mga produkto mga palangga kay daghan-daghan na o sa ubay buhol pa mga taga buhol, ubay-ubay na ang nakagamit, ubay-ubay na sa ang nakapamatuod sa kaepektibo sa atong produkto. Muna nga ay naglangan-langan palangga, duol na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diya sa inyong dapit. pangutana na sa Amigos Products, Amigos Capsule o Amigos Coffee.
0: Sina ko. Giubo ko pagkadungog na ko si Buntingo ko ay.
8: Wapang kong kayo lang, nagkaragdag sa kong kabok. Nag-iisip pa dyan kong kabok. Ay, di ko kita eskasada.
0: Kamusta naman ka na na ibibiyan, Labini?
8: Oy, kanang Kuya Angel, dako di kong pasalamat ka ng Amigos Kopi. Kay one year na kong gamit, kana, radyo na kong bigamit. Wala di ko itambal dito, marka na radyo yung Amigos.
0: O saan na katuwing ka na gamit o Amigos Kopi?
8: Oo, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya, maurad yun na niya kong gamit, wadyo ko, wadyo ko'y tambal, niya, karoy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na ko glawas.
0: O niya, kamusta man itong mga, atagod, itong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
8: Wana, wana, atong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na, akong hyper, gamay na kayo.
0: Pilagay ito'y sugar ni mo Nanay Bibian?
8: 400!
0: Ya, yeah, karo, normal na?
8: Normal na, kanang 103 na.
0: 103?
8: Oh, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong atong Sabado.
0: Sabado, ato lang niaging, katong niaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
8: Oh, ato pizza dos!
0: Oh? Ya, yeah, unsa man, unsa may experience ni mo, bita kayo, Taka yung magkong experience ni mo sa Amigos Coffee, bigay, one year naman yung ka nag-inom.
8: Oo, ang ka
0: nang mga sauna. Ay, sagot ko, ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Bibian Labide niya. Taga-asa ganit ka, Nanay Bibian?
8: Hilongos Liti.
0: Hilongos Liti, katong naglubog na ka sa banig, ato Nanay no, niya.
8: Oo, oh, katong din ako kabakot, nagkurog-kurog ng tail, din ako katindog.
0: Okay.
8: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakuha.
0: Okay.
8: Iyan yeah. Ka nang, idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakot na. Nag-uul ko ato, kay abin na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wana. Nag-surrender na ko niya. Nagpasalamat yun ko sa Tanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Nalumot-lumot ko, papalit sa kong bana ato. Dayon, pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod o ginom ato, last year,
0: August 24, 2024.
8: Oo, so August ko nagsugod, niya, nagsige ko ginom, niya pagka October, muna to, na, nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, niya, kanang ang witir, gamay na, niya, sa una ko, sige ko, kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Naulian na po to. Di.
0: Hello.
8: Sige, kanabang kakita ko ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI.
0: Anaka UTI, abrapil.
8: Oo, kanabang sige pangingi, sige pangingi. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o bumuka, itong gagway niya, inigkaot, magdugo, dayon, niya, kanalabing, ginukanuka ko gagway ba? Katul.
0: Asta ni mong TV, asta ni mong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo na ito, edad ni mo, kalimot ko na.
8: Naulian na sa Amigos.
0: Pila edad ni mo?
8: 56.
0: So, atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
8: Oo, oh, 55 pa to, niya. Diyara dyo ko na ulian sa Amigos, eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa Amigos, at karon okay naman akong pananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hindi na mag-mulmul akong tiil, hindi na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang pwede na laman... Kung kakuraosas, o nga, kadi mong kubiyaan sa kong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog niya. Magsige kong hilak sa kasakit ba, ngulungol akong tiil niya. Pagkatumal sa Amigos, naulian ko ka nang makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. O, pwede na kubiyaan sa kong bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y Amigos.
0: Kaya yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po na
8: wapo. Oo, mo, dito'y akong nakatag pang ako, amigos, kay suka jud ko nakainom sa amigos. Kaluoy sa Diyos, wala jud ko magsuka, wala na nagluwa, wala na. Wala na jud ka nung, isa katong pagbagyong tino, diredi, dihuba ko kayo, amigos ron, amigos ron may painom sa umbana. Kaluoy sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
2: Wala na, naulian niya, nagpa-check up,
8: nagpa-saldo. Wala na, naulian na, dahil, ato kong pagbagyong tino, ito ka na daw, sakit, amigos na may nakauli, waman dyan ko inyong nag-inom, tambal na lain, amigos na dyan, hindi ko magpatawa, o amigos, isan, o, hindi niya makapalit, o kinarton, mupalit, mando na akong paris, o, sa nang, kada-adlaw, tulo, pagkasunod-adlaw, tulo, niya, o, nami kwata, palit, o, duhang karton, tulong karton, ano ba?
2: So, pwede na magpalit o sa kusasay, no?
8: Gikan pag, Kuya Ingil, gikan pag sugod ako ginom o amigos, huwag yun ko undang-undang, hantag garon.
2: Is that straight or good?
8: Oo, wala lang din ay akong bisaligan. Ay, huwag kainom ko amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
2: Katong imong guiter, gamay na lang saan?
8: Na, gamay na lang. Kalawin sa Diyos, pwede na akong magsuot, huwag ka nang makita kong liog ba. Niyato ko dalito ni, niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni Kuan, Sir Nahed.
2: Mahed, oo.
8: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kaya no, ako pa yung
2: premyo,
8: makapaminaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nagkita ko eh. Nakurat siya kay, siyempre. Kuan na ba, dako kay kausapan akong lawas ron ba?
2: Ligo na.
8: Na, ligo na buyag ko, ito nang, ako na lang galing makatrabaho, at least wala'y mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
2: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, kay imong sugar, gikan sa 400
8: kapit,
2: na normal na
8: taro. Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
2: Okay. Anya, bago pa dyan, nagpa-sugar, ato naging semana.
8: Oo, nagpa-sugar po atong, di man ko nag-bago, kaya pirmi lang ko magpa-sugar na, hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka ng...
2: So, kung nakaya pa rin
8: may
2: Every three months,
8: magpa-sugar ko.
2: Okay, nga, wala na, normal lang yun.
8: Oh, normal na akong sugar niya.
2: Kaya, ano mong...
8: Di na kayo makita.
2: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
8: Nga, grabe, mura na yung naamig bagong ninyo.
2: Nga naman, ganyan, nga naman, nakota na si Idol Baby Boy, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
8: Ay, makakuan mong gugo, kuan po ba nga, sa una katong napakong sakit, halos akong bana, sige panguhit. Nga, mura gapon kay dili mo itik kay dili di ko magamit kay ara laging niwang nga kay niwang kay ko sa una nga mura manggudog ka ng wait kuan ba kuon na kang bana at sunadlok na dali ko basig basig nitag lain ang bana.
2: pero karan
8: nga grabe
2: nga naman
8: kadagabiin kamang.
2: Kaya sa edad di mo?
8: Pisa, pero mura na, mura o kung kagakong lawas, panahon ni, mura na 30 ka, 20, nakaog naman, mura na.
2: Tinuod gina ito, ingon ni Idol na ipagka December nga, ingon siya, mamols na kuno kayo ka?
8: Isang magbita ko niya, dahil na, buyag lang po, uy, ganang ang amigos mo, yun nakaluwas na ho, tanan, kuya.
2: Okay.
8: Kuya Angel, ang amigos, yun nakaluwas na ho, munang dilig dyan, undangan, istak sa kumpares, kay, ano, naging yaan ko, pirme, kay mga sa hero.
2: Sige, daghan kayo salamat, kay 1 year na mga nagamit o amigos coffee, tagahan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay ra?
8: Thank you kayo, kuya Angel. Pagkabinan,
2: magigatoog. Pakapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
8: Wow, thank you Kuya Inzlamo. Maunag din ay pinakanindak na nagawas ng kulas kuhan.
2: Pakapinan sa natong kuhan, pakapinan sa natong 2,000 pesos na ka.
8: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
0: Sige nga, unsay masulti nimo sa Amigos Coffee, okay yun?
8: Okay kayo, oy, kanang ang Amigos, maugay kanang mura, magkampanan bitaw sa kanang wala na paglaong bitaw, pero gumagamit sa Amigos, makuan, mabalik yung tanan, kanang mabaskog ka, din, mura bag, ang Amigos may gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik, mabalik tanan, ay ako, nawa naman ako paglaong taon na. Nagawas mo ko sa Amigos, man. Ako magpasalamat sa Amigos Kopi.
0: Okay, yan na gagay. Salamat na gagay. Parang kahilak ko sa guni mo eh.
8: At nga, kayo na ko ang gugay. Lalipay mong gugo kayo.
0: Lalipay niya kayo. Pero
8: lalipay kayo ko ba?
4: Yes, nagandang salamat na naibibiyan labidi sa maong testimonya. So, sa paigipaabot alang sa tanan. Proben and tested. Atong oras sa mga palangga, alas 8.51 na sa kagabihon. At sa pagkipaabot na alang sa tanan, managingon na to ang atong ubang kaila. Gahigda-higda na ba itong mga kaparintihan? Gapahayahay ng mga dato. Karon kita yung taong pobre palangga. Naningkamot patag trabaho sa kagabihon. Way pa ni hapon. Managingon nga kapit lang. Nga na kita ng pobre. Yan atong mga kaparintihan ng mga dato, guwapa po yun ah. Gahayang-hayang lang, oy.
7: Sa pagsubang sa matagundag.
4: Marag ka din, akong paminaw na korono sa mga dato ba? Marag ka ng isda bitaw nga namihod.
7: Ang sa kinabuhi.
4: Kitain tao na ning pobre o agat gatubang pataning microphone no nang inabuhi pa pero mga dato ron marag isda nga namihod. Ay nako mga palangga ambot lang. Wala nga lang sa tanan nun sa pagipabot ang Amigos Coffee o Amigos Capsule mga produkto nga para sa mga pobre ha nga doon na igibate. Ay na nagapila ng mga dato Marsodos kay dato na arintas mga pobre. Ako'y ka-istorya sa kong cellphone sanis pinakadato di as kalatraba. Nagahayang-hayang ay sus ko pagkalami para mas purma sa ilong murag ko iba. Ay nako palangga.
7: Amigos Capsule Higala.
4: Okay, mga palangga, nga naminaw oras, alas 8.52 na, gamay na lang 8 minutos mapapas ang programa sa Amigos Coffee. Pero ibutang sa inyong unahuna o sa inyong dughan, basta manginanglad mo kape, usara ang kape ng bayan, tatak Amigos Coffee niya. Kung nanginanglad mo kapsula, nga makatabang po sa gipaminaw sa panglawas, nag-una ang atong Amigos Capsule. Yan sa tanan nga naminaw, ay naglangan-langan palangga. Eh na naghulat na kosbikas linya ang akong igagaw nga pinakadato di Escalatraba. Bisag tuani dito dapita sa gitawag na itong bukid-bukid Escalatraba pero puti gihapon kay ilok mga blangga. Ay nako. Saan naman yung sa'yo? Mingo na sila. Unsa naman yung programa ko, Angel. Ay, na-appel man ang puti sa'yo. Bito. Naman ko ni collagen o glutathione nga itong produkto, mga palangga. Mo na makapaputi na sa dili angay mo puti. Kaya sa alang sa tanan, at tumitaw, ayaw na mong langan-langan lang. Gikan sa Amigos Coffee, padungta sa Amigos Capsule. Mga produkto nga muhatag o gabtik o kadasig sa panglawas.
9: Hello, sir! Hello, kuya! Yeah, sir! Mayong buntag, sir! Kisa'y pangalan na to, sir?
10: Si Ramer Baligwata, kuya.
9: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata, sir Ramer. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na o naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba ito nga itong Amigos Capsule, kuya Ramer Baligwata?
10: Yeah. Yes, kuya, no? Ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, kuya, nindot yung kayo, no? Ang ato akuang pamati sa akuang panglawas. Gani, ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe. Karon mas nindot ang capsule nga akuang na-take na pirmino sa Amigos Capsule. sama na yung pagkatulog. Nindot na kaya ko pagkatulog. O kanang sabon ka, kuya, kanang maglisod ka o kanang remote sa ato ang hukaw, nindot mo, samot siya ka, nindot niyo kayo kay sayo ta maka-inom, sayo po ta maka-remove sa atong hukaw. So gaan, atong maagaan din akong lawas. Kanang...
9: Sabi pa yan, na kuya Ramir, maglisod ka kalibang, hindi ka buntag.
10: Oo, maglisod ko kalibang, usahay, gabiin na, usahay magbaan. Pero na nagsige na ko sa kapsul, nindot nyo kayo nga ko ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag ko
9: hapon. Lawas. Buntag ko hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
10: Nagsige kayo, kuya no, lahi nyo kayo nga kanang dita kayo no mo kanang amigos kapsul. Mas nindot nyo ang amigos kapsul kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pa yung natay acidic. Ako, ano ko, grabe ka acid ko kanang basta ko ang kuan ginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga pwede din siya kanang sa mga kanang nakuan sa tiyan no kanang mga acid ana so karon gitry pag try ginako kuya nindot yu kayo kay magsigita ka nang panukab or magsigi pag ka kanang kuan sa imong hangin na kuan kanang imong mga murabag kuan siya kanang lain siya ang kanang imong tiyan ana muhupay yung gaan siya. Gaan git siya yung pamatik.
9: So, mo na so far, Kuya Ramir Baligwat, ha? Mo na yung imong experience sa itong Amigos Capsule. O, yan, nainangutana, Kuya Ramir, na amari si Bobby Huntili, ha? Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntili, ha? Siya nga, pagkutan, ano, Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay man ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana at sa kong asawa, nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bugga?
10: Uy, muna'y nindot kayo nga pangutaan na kaya Indil. So nindot kayo kaya Indil, no? Kay, sa una nga, wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna yun siya kanang ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
9: Barog na,
10: bro.
9: Pero sa una, wala dugay
10: mo parang. Wala, dugay mo parang karon.
9: Aroy.
10: Wala kuya. Ay! Oh, kanang mabuntag. Tinuod yun na. Manguhit ay. Si Junior.
9: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana. So, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams. Epektibo ha. Epektibo ni nga to ang kuhan. Epektibo ni nga to ang Amigos Capsule. Alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir. Maligwat. Sa ika-advise ni mo nila. Makaalang sa... Makaprove yun ang Amigos Capsule niya.
10: Kaalang sa naminaw no ugasan ni nabot ang atuang gear karon sa Amigos Capsule ganing mga idadaran na o sama apoy upan nga dili pa idadaran pero minus na sila aning buklo sa kama kuya ayun ay, yung siya gamiton kuya ang kanang Amigos Capsule na pinin mo no. Buntag sa iyo pa wala hangtod na buntaw maghayag na kuya portigir. So, ako ako yung laging ika-advise ninyo, no? Ang ganang mga, wag na may problema gamay sa ilang kataw.
4: Ha?
10: So, una, dungan sila na nabuhi. Pero, una namatay ang ilang ibuhi. So, kanyang, Amigos Capsule ta. Amigos Capsule ta, mga pare.
9: Nindot ko. Bilay edad na to, kuya. Bilay edad na to.
10: Ako, kuya, ang edad na ko. 52 sa dyo ko.
9: 52, okay. Tagaasa din sa akin, kuya. Tagaasa din ito, Kuya Rams.
10: Nakakuroon ko ano yan, nakuyo sa, dito sa Palamban, ha, Kumbado, Palamban, Cebu.
9: Yes, nagandang salamat, Kuya Rams!
4: Salamat Kuya Ramir Baligwat o sa mga nagpamatuod sa Amigos Capsule. So sa pagipabot alang sa tanan diha sa Siki Horn, daghan kayong salamat mga palangga. Amigos Capsule o Amigos Coffee diha sa Siki Horn, mapalit lang sa tanang butika o pharmacy. Nila diha sa Siki Horn, mga taga South of Cebu, mga taga Negros Oriental. Masapod sa BT Radio Tuboran, daghan kayong salamat mga palangga. Wala tayong oras. Kuya Naldo, dira sa may Bantayan, Kabangkalan, maraming salamat po. Yes, maraming salamat o maayong gabi sa tanan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: mga programa, mga pamukahadri lang sa Naginusara o ka pinakakusog na radio station sa lungsod sa Tuburan ng DYPS 98.1 na BT Radio. Digital nyo ko ba sa talasayas karong abuntaga na ka-live na tahal kayo mga ang yapunta yung sa'yo. Pag ibabot ang LCD, asam to pa doon. At itong to USA siguro pa doon. Ito, gaya man ang LCD ha eh. Kumustamos, ginamos ako eh. Ako man ako eh. Hala sayawi, Dan. Ako painiti, daan usak sad sayawi eh. Agosto 19 ha, adlong, samtaron na. Merkules, toy 2016, mayong buntag, tuburan. Ay, gawin. Sayo kasi Glenn, nagpadangat siya minsan eh. Sayo ha, ang sayo, masayo, guru ni siya. DJ Glenn, may buntag mo diya.
1: 98.1 BT Radio Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension, nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo ug tumarn sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Mayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
4: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
5: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Musa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon na puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
4: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit ng panalipod sa pagmabdos sulod sa hamubo ng panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas ng panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmabdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
5: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
4: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon og family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
6: Start your day on a fantastic note.

0: DTZ Radio.
1: Your station.
2: Oh. All day?
1: All day.
2: Every day.
1: Every day.
3: Hala sa yawid ya. Sa yawid yung mga ma'am, mga sir.

CYPS 90.1 na BTU Radio. Bulaklak! Ay. Ay, good morning sa mga bulaklak di ano. Sa mga nanay ug tatay di ang sayo kinibangon. Mga kuya, mga ate, at mga estudyante nga sayo kay diha nga bubangon na mayo nga buntag ninyo diha o kaligo na mo diha mga dudong. Katong nay mga klase diha kay si nanay sayo kay nani mata. May buntag diha mga nanay o mga tatay ha. Mga natay katong nanay o tatay ba. May buntag niyo diha nga sayo kay nagaluto para si ma'am lang arindain na. Siyempre sayo kina siya diha sa buwan. Naman sa estudyante ko. At ang oras alas 4:20 na sa kabuntagon. Ato sunday gotso-otso para maningaw mo. Halasayawib eh. Berahe.

0: lihin ang tayo'y mag-ocho-ocho.
1: 98.1 BTO Radio. Ito sa mga aritas itong Facebook Live. Sa mga ito sa mga nagpadangas lang minsahe dali. Aritas ni Ma'am Leah Hori to Mercy. Matupin niya gandang umaga. DJ Roland, mamukaw ko sa lahat na nakikinig sa programa niyo. Lalo na sa mama and papa ko, sina Lina Dinsha to Mercy. At kay Arlinda Lurigas dyan. May buntag din mo dyan, mamam. Magandang umaga po dyan sa Quezon City Province. At silang lang rin dahin. Aga, silang lang nang Tagalog sa inyo. Hi, good morning, DJ Roland. But ay, request ko one week ticket. Salamat. Oh, sige, ma'am. Ito na isang sa commercial, ma'am, ha? Arlinda Lurigas, good morning, DJ. Shout out akong Mama Lina o Papa Dinsho sa akong Igso Only Hori to Mercy dyan sa Quezon City Province. Mo request ko o Big Boom o Dayang-Dayang o thanks pagbasa, DJ. O Dayang-Dayang lahat isood, ma'am. Kaya ang Big Boom, ma'am, sige ka. Pagaw.

0: Laboran and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay 8, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mahimang no, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.
2: Start your day on a fantastic note.

0: Radio.
1: Your station.
2: Oh, all day.
1: All day.
2: Every day.
1: Every day.
3: Adaray mga request sa ma'am lang lang rin dahil na one-way ticket. Diya sa imong gipistohan rong abuhan. Klaro kayo, nag-andam rin siya nga, kwan, para sa ipakaon siya nga mga dunakis. Eh, sa'yo keng klase. Atong orasa, alas 4:38 na diha, mga dodong, mga inday, halabango na mo.

1 week ticket na ni Ma'am Lang Lang Arindain. Asa ka ni Pengon ay. Ngita mag 1 week ticket. Shout out to my Ma'am Lang Lang Arindain. Arita ni Ma'am Amelita Pautan Jimenez. Matamay niya good morning DJ Roland pa. Shout out ni Arlinda Lurigas nga nagmataog sa iyo. Og sa akong anak na tug pa DJ. Og sa akong banang naminaw na ni mo. Sayo sa Sir Bob. Aga DJ og request ko ga High Society Girl Lied back og imo pa karon ma'am lisa lang imong request ma'am kay wa ko kita sa imong request diri sa High Society young girl imo ma'am kay pagaw lisa lang ma'am ha kani imo pa karon ato na i-play ron karon sa Bisaya Classic ma'am ato lang sundan di sa request ni ma'am Arlinda Lurigas. Dayang-dayang halasa para sa tanan. Katong ganahan din mo sabay. Siyempre, kinahamin nila. Manay paborito sa una. Alalarga, bula. Music maestro. Pinaday din sa una. Request kong dayang-dayang. Music maestro. Kumbate, dayan ay.

0: Radio.
1: Your station.
2: Oh. All day.
1: All day.
2: Every day.
1: Every day.
3: Wow. Adalah mong request sa Mama Melita po tayo na sa lahat sa yawa, Sir Bobby, ya. Boy sa summertime. Sa'yo kay si Chepisto, Tio Pisto, Balibada. Sa'yo kay Naglungag. Kay Mujutik, Barangay 5. May buntan ba, sir, ha?

0: said hey, I said who.
1: Boy, sa summer time, ha, Sir Bobby, wala na pati ng singuta. While na kung saan ka di, Sir Bobby, sayaw, kumbari, sir. Lain si kagis, lain si kagis singuton kung ang maglingkod, no? Oh, gosh, atali ko ni Boss Ricky Mercado. Siyempre ni Ma'am Ara Munares. Good morning, DJ Roland. Mamukha ko sa akong friends. Ang lalang arinday na Arlinda Lorigas. Aga request ko ga Punky Town. Salamat, DJ. Sunod na tayo mo, ma'am. Aga ni Ma'am Langlang. Salamat. Oh, problema. Why sa pa yan, ma'am? Morning mo, di, Ma'am Halanglang. Di sa Kantubaon, Tabuilan. Baron, ha? Oh.

Funky Town ni Mama Ara Munaris. Ah ni Sergio Pisto Balibada matupanya siya tapos sa mga anak dia sa sila si dia sa Kogon. Si James og Jane og Dave. Ligo na mo dong. Ah syempre kay miskwila na siguro ni. Ang mambuntag. Ang ilis siya ka po yan, matupan niya, hi DJ, good morning ka karon napako nakabantay sa aga, nag-live day ka, nag-live ko ma'am, kay watay cellphone, ay. Aga, shoutout ko nila niya, Lia Largo, Tog Toro Largo, Jopil ka po yan, Zambo ka po yan, og Wilfredo ka po yan, gikan ni Lisha, balaod ka po yan, request ko og song. Balik nga rin DJ. Oh, balik at pabalik ko ma'am. Anita! Ma'am Nita Balirosa diya sa Canada. May buta rin ma'am. Kumusta man ang Canada ma'am? May Japan. Ay, Squee Room. Request ni Sir Christian Agabon Idanyo. No? Good morning Sir Christian. Ha? Para ni si mga classmate diya. Alakumbate diya sa Roosevelt. Ha? Sa taga Roosevelt ya mga classmate ni Sir Christian na may buntag music maestro matod pa niya. Bungal maestro pagyud ah, grabe siya.

0: Deve presente per buona bizio, regarda di mamma Maribella Labrador. Hello, good morning DJ Roland. Mamakalan ko sa akong bana Rene Boy og sa akong mga anak Kristen og request ko song Di Kamao. By Max Urban, salamat sa pagbasa DJ Roland.
1: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Start your day on a fantastic note.

0: na to ka.
1: DYPS 90.1 BTR Radio. Di ka mao. Ay, tali ma'am Teresita, Teresita Alborra. Hi, DJ Rola. Good morning. Greet lang kong Papa Sister o Mama Tisi. There is a Greenville subdivision sa barangay Otsugi ka na Ninyo Albor. Good morning, ma, Sir Ninyo, ha? Ma'am lang na rin dahil sa kampot. Eh, siya, sa kampot. Sayop eh ko kanina. At oras na, alas 5 sa Kabuntagon.
2: Good morning, teacher!
3: Yes, good morning, class. How are you?

Dia pes net eventual na beat sir urjo lipat ko ira. Na may putol puto. Ada ni suplada ka good hello good morning DJ Roland mamoka lang ko sa tanang na minaw ni mo DJ salamat watching from San Carlos ay salamat yo ma'am suplada ka ha bye suplada ka bye bye gini siya like suplado kay laki na siya di ba may buntag sa diha ma'am salamat kayo sa naminaw sa diha may buntag sa diha ma'am ha kayo pista balibad sir dita pwede ka sir kapli og digi-digi sir ha kaya bisaya ta sir bisaya klasik tarong rasa sir hata talasay sir may buntay mula si boss tiyo pisto balibad ako to hilig di mga hiniktan para ninyo ni

0: na pusa.
1: Oh, mo na diyang hiniktan. Ay, sa tanin ati Helen Lariosa, Kuya Jiri Lariosa, og ni Christine og ni Christian, lang duha ka anak, kawala ka timan sa mabuyan, sitnyo matno barangay Putat. Allah, nalimot ko. Ay, hunong ding rape, ani. Ate Helen, sorry kayo ka, Kuya Jiri, ha? Masinsan yung kayo na nalimot ko. Ate yun, Jory, but ay dyan, saksak tiri. Nato, madas, kabkaban, may buntag.
0: Nawala.
1: Anila, sukari, sa barangay Manga.
0: Ngay.
1: O, gata, takutuan sa barangay Dos. Sa may buntag, Ido Pagado, by GC, good morning.
2: BT Radio.
3: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
4: Ako nga sa awan ay goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya niya eh.
3: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
4: Paghikap niya siya sa tunlan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulong niyo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hindi ka man.
3: Said Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa maayong kalawasan.
2: Living Testimonies.
5: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Bali og Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi adosab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
7: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
8: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
9: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ning kalinog dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento nga seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton aron mahimong andam kung

0: amin o mga bug-at nga butang. Kung daa ka sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal nga otoridad. Kining pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GAPSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
4: Kasi nga lang ito, ma'am?
5: Monchita Fortis.
4: Usa Monchita?
5: Monching.
4: Oh, Monching imo angga. Monching ni tangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
5: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
4: Kasi una kapuyon dai ka?
5: Oo, kapuyon to.
4: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
5: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
4: Tawhay na ron mong lawas dai, ma'am?
5: Tawhay na.
4: Sige, salamat. Ito nga lang mo sa ma'am, Monching?
5: Monching.
6: Start your day on a fantastic note.

kan Lieutenant Romeo Buigalier ya, ya sang perfect landing kau banyak singa yang cute ang tag iya yang it, yang papi. Oh, big na kay si cute oi. Agni Jimmy Lumakang, Agni Ate Arlina Lumakang diha sa Uwangan 2 no may buntag. Agni Lani Cherimi JJ Lumakang, Oga Jin Lumakang Mado Tay Victor Bolero Ray Pursing, Oga Riboy Pipito Marlia Pipito Junior Lisa Agni Imran Agni Shari Kulyamar diha sa Uwangan 2. Ate isunod ha ang request si Ma'am Elisha Kapuyan. Karong kataon da. Ah, dara balik nga rin. Ma'am Elisha, nga naman pabalikon man. Nilakaw di ay. Good morning, Ma'am Elisha Kapoyan, ha? Ang ni Samuel Tiaga di sa Barangay San Juan. Good morning.

Dominic Ngari. Sa tarigo ni Mark James. Good morning niyo diha. Ang ni Ronilo Kabatuan Lapus. Good morning, Dol. Pa-shout out sa tanang taga-hunghungan, Dol. Nila ni Alvin Arimasi. Silso Maya Jusi Oga Advance Happy Fiesta. Honghongan na rekusugsong banag-banag sa tungang gabi. Salamat, Dol. Good morning, Dol, ha? Banag-banag sa tungang gabi.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa Mungga, Sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba mo to nga. Pag umano ko pang hapla, sir, kutin hayahayat, please ko kayo ang pamilang sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hitgan iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hitgan mo to napasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
6: Ang pasok kon burns makahatag og labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment. Wala gyud siya ka ngulgol sagaran mapasok ka mungulgol gyud siya muburot. Kumbag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Hilibard, Davao City.
6: Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Marketing.
5: Moving testimonies.
4: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
5: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog-atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika.
8: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata adunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Adunay usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Unan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matagbata kinahanglan panalipdan kung ang mga bata mahimong refugee Kinahanglan silang hatagan o espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na magka-apekto kanila. Ang tanan ginasin nga mulihog aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabataan-unan tungod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa GANI News sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.

DVP, Snedit, Bintuan, BT Radio. Sir Mark James, shout out to me, shout out po sa Amo Telegre. DJ Roland, request ko, delete pwede sir ha, ang imong request kay Bisaya Classic sir. May buntan lang dyan sir ha. Agnes Sir Ken, sunggahin, may buntan mo Sir Ken, dyan sa Mulubolo, og siyempre si mong misis nga si Ma'am Flor, og siyempre si mong anak nga si Mix, good morning nyo dyan. Boss Ardol sa Bandal, dyan sa Barangay Mangga, og si mong mga anak dyan, good morning, dyan sa Manokan ni Bryle, dyan sa Barangay Mangga, good morning. Boss Junmar Bangabanga, Ma'am Marcel Bangabanga, siyempre

0: TYP is 98.1 BTO Radio. Ay, siya talaga ni Boss Iking Lumakang o ni Sally Lumakang diya sa Wangandos, no? O siyempre lang Jerry Mercado o ni Ma'am Perla Mercado. O siyempre ni Boss Bib Ablanya diya sa Daang Lungsod ba to? O Boss Babe o si mga misis diya, Ate Biti ba to? Ablanya kung masipyat. Aga diya sa kapihan ko sugig monitor diya si Boss Iko Lagnas o si Ma'am Nina Lagnas. O siyempre ni Cap Nelson Coligado. Og siyempre sa ni Konsyal Sandro Lumakang, ikaw ni Boss Jimmy Lumakang, good morning niyo dia. Daddy, Adodi Paruni, Mamihinya Paruni, good morning. At ang oras alas 5.44 na sa Kabuntagon.
1: Radio. Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: DTX 500 na.
2: DTX 500,
3: aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha,
3: pag-ayo sa bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
3: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.
5: Alam, niyad ko nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services mabahibog magkuntag binaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nanausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagini diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Konsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
7: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
8: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Vitron, subok na.
10: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak, baspog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog sa malit na mood kay positibo jud siya kayo sa bata.
9: Vitron, subok na.
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan o ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an o alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, politikal o sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
11: Kuya, kiniinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
12: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
11: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
12: Mauni ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape nga 15-in-1.
11: Ha? Kuya,
12: ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
11: Hala, ganito't ka na ng gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
12: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
11: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
12: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
11: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
12: Na, asa naman ka?
11: Asa pa mo palit ang Lolo Masyong Coffee.
13: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
14: Start your day on a fantastic note.

0: DTZ Radio.
1: Your station. Oh. All day.
2: All day.
1: Every day.
2: Every day.
3: Ada yung request sa Sir Ronilo, ha? Kabatoan na lapos sa Banag Banag. At ang oras, alas 5:51 na sa Kabuntagan. Wala!

DYPS 90.1 BT Radio. Banag-banag sa tungang gabi. Aga mo, bye-bye na sa ta. Salamat sa mga kuya kasun sa duha karon sa programa mga pabukaw. Diri lang sa naging sarang radio station 3 sa lungsod sa tuburan ng DYPS 90.1 BT Radio. Bye-bye. Ina ko ba, DJ Roland? Aga, panapos sa asya talaga ni Nanay Diding. Igan nyo. Nanay Diding, good morning mo diha. Sa San Remigio. Mga anak, minjog na balos idanyo Himino. Evelyn Kabunsi, kami na Himino. Analin idanyo, o siyempre Ma Merly idanyo da sa Australia. Good morning. Bye-bye, love you. Mua-mua, chup-chup. Bye.

0: 90.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka nang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome no sab nining atong 5 minutos nga tulumanon nga maghatag rin og dugang impormasyon og usab mga igalag igsuon pagtabang aron kining atong lawas ato gayud nga ma-maintain nga maayo ang atong you know, ang atong daily lives. Mga kapanyawan, ako si Mr. Panyawan. O ganiyan na po kining atong paghatag rinyo sa ato ang mga pagtabang gamit ang mga problema kining atong mga pagtabang sa mga problema nato sa itong mga kalawasan. Sa mga kaigsunan nato na karon nga dunay mga ginapanghambin nga mga, you know, problema sa lawas, ang mga produkto sa SED Marketing na ay mga pagtabang gayon, no? Gumikan kay kinisya, purong herbal, why side effects, why overdose, and of course, makatabang kini sa pagpahimsog nato sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan. Ang ato ang mga kapsula, mga igalang isoon, dili pagkalimtan, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ang SED Kogon Herbal Capsule, usab kaning atong mga kaning atong kapsula, o kaning atong kape, no? Ang SED Panyawan Coffee Mix, and of course, aduna ka na igahom sa Panyawan o usab sa Mangosteen. And para po sa ato ang mga kaisunan, nga doon ay mga problema sa ilang mga pagpanakit sa ilang mga kalawasan, maybe siguro tibuok adlaw kang nagtrabaho, no? Or baka ang imuhang hago, mga igalang iso, ang imuhang imong trabaho is laborous or medyo kailang nakinahanglan yung kagkusog. Ang ato ang SED Liniment Oil, makatabang kaayo sa paghatag nimo sa alibyo sa imong mga giangkon ng mga problema sa lawas. Sa ato mga kaisunan, usab nga adunay mga ginapanghambin niya pa nga mga balatian, timaniig suon, nga kaninga mga klase sa ato ang mga kapsula, kaug kape, o apil na niini, kaning atong Liniment Oil, daghan kay ikatanya kakayuhan sa atong kalawasan, ha? Ngayon mga igalang isoon, karong adlaw, pag-isgutan na ito, kining atong SED Panyawan Garlic Capsule, nga napamatunan nga makatabang dahil sa paghatag o maayo or increase sa metabolismo. Kining metabolismo, mga igalang isoon, maukay na siya ang reaksyon sa itong body cells nga maka-change sa food into energy. So, kaning mag-metabolize kita sa ato ang pagkaon, mao din siya ang proseso nga ginatawag sa ato ang science nga paggamit sa ato ang body cells. Nga kining atong food, mamahimo kini siyang enerhiya. Kining atong lawas, mga igalang igsoon, na kinahanglan mong kinig energy, no, or enerhiya para mahimo na to ang ato ang paglihok, paghunahuna, o ang pagtubo or pagdako. Ang mga ang kining atong metabolism, usa kini siya ka matang sa chemical processes nga makatabang para sa ato ang you know, ato ang lawas nga makapahimo siya nga ang atong food or atong pagkaon mahimong energy. Mo na siya ang atong metabolism. And of course, pinaagi sa ato ang pag-inom kanunay sa ato ang SED Panyawan Garlic Capsule, dako di kini siya ikatabang sa pagpakusog o pag increase sa metabolismo sa atong lawas. Mo nang importante kaayo gyud ang pag-inom o pagtumar sa SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule, mga igalang isuon, naduna kini siya gahom sa ahos, banaba ug panyawan. 100% herbal kayo ni ug napamatud-ang makatabang gayud sa atong kalawasan. Mo nang kung ikaw igsuon gusto nimo nga matabangan ka, hala pagtumar na karon sa ato ang SED Panyawan Garlic Capsule, kay dako na kini siyang ikatabang sa atong metabolism or kaning atong metabolismo sa atong kalawasan, nga diin ang atong lawas, no, ang atong mga ginakaon nga mga foods, mamahimo ka na siyang energy ug usab makatabang nga makapahimsog kayo sa atong mga kalawasan. Mani kanunay ang pangalan sa atong produktong herbal, mga igalang igsuon, ang ato ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang kapsula sa SED Marketing, adunay gahom sa ahos, banaba o panyawan. Kapalit na kalagaroon sa mga butika, pangitaan lamang ang Tatak SED. Kay kalang Tatak SED, mga igalang igsuon, maugi ka na siya muhatag kanimo o alibyo sa imong mga balatian.

0: Celebrity Beauty Soap,
1: Kasikas sa Panglawas.
0: At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Tropical Depression Neneng, napanatili ang lakas nito habang kumikilos pakanluran sa karagatan sa silangan ng Batanes.
0: Headlines.
3: Pag-asa, nagbabala na posibleng magkaroon ng malakas na pag-ulan ngayong araw hanggang Biyernes dahil sa habagat.
0: Headlines.
3: Face-to-face classes suspendido sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. Alternate work arrangement ipinatupad sa mga tanggapan ng pamahalaan.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. maigpit na nakamonitor sa epekto ng hapagat sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Headlines.
3: Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. inatasan ng regional office ng kanilang ahensya na gansuriin ang sitwasyon at magpatupad ng kinakailangang hakbang para matulungan ang mga magsasaka.
0: Headlines.
3: Pag-atid ng tulong sa mga Pilipinong naapektuhan ng malalakas na pag-ulan, nagpapatuloy alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 19, 2026. Muling sumasin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na minomonitor ng pag-asang Tropical Depression Neneng na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR, habang nakakapekto naman sa Luzon at Visayas ang Southwest Monsoon o Habagat. Batay sa uling weather bulletin ng pag-asa, namataan ang sentro ng Tropical Depression Neneng sa layong 675 kilometers silangan ng Itmay at Batanes. Taglay nito ang lakas ng hanging abot sa 55 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugsong abot sa 70 kilometers kada oras. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 15 kilometers kada oras. Samantala, isang tropical depression din ang namataan sa layong 3,090 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin hanggang 55 kilometers kada oras at pagbugsong hanggang 70 kilometers kada oras. Mabagal itong kumikilos pa kanluran.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Nagbabala ang pag-asa sa posibleng malakas na pag-ulan dahil sa Southwest Monsoon o Habagat mula ngayong araw, Agosto 19 hanggang Agosto 21. Pinapayuhan ng publiko, lalo ng mga nasa lugar na madaling bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa, na manatiling alerto. Ngayong araw, inaasang abot sa 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Posibleng makaranas naman ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan ang Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Inaasang abot sa 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Benguet, sa La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Sa iba pang bahagi ng Luzon, baring umabot ng 50 hanggang 100 millimeters ang pagulan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, pagsapit naman ng Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng gabi, maaaring makapagtala ng 50 hanggang 100 millimeters na ulan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ayon sa PAGASA, maaaring mas mataas ang rainfall sa mga bulubundukin at matatas na lugar, lalo na sa mga lugar na nakaranas na ng malakas na ulan. Pinapayuhan naman ng mga Disaster Risk Reduction Office na magsagawa ng kinakailangang hakbang para sa kaligtasan ng publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa ngayong Miyerkules dahil sa patuloy na masamang panahon dulot ng habagat sa Calabarzon, kabilang sa nagpatupad ng suspension ng Batangas, Batangas City, Cavite, Carmona, Silang, Laguna at Rizal. Karamihan sa mga lugar ay nagpatupad ng online o modular distance learning para sa lahat ng antas. Sa Cordillera Administrative Region, suspendido rin ang face-to-face classes sa Abra, Benguet at sa La Trinidad. Samantala, sa Mimaropa, nag-anunsyo ng suspension ng Oriental at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila naman, kabilang ang Mandaluyong, Marikina at Valenzuela sa mga lungsod na nagsuspende ng klase. Sa Region 1 at Region 3, pinatupad din ang class suspension sa La Union, Ilocos Sur, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Sa San Simon, Pampanga, suspendidong klase sa lahat ng antas mula Agosto a 17 hanggang a 20.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, sa Iloilo City naman, pinatupad ang alternative delivery modes mula nursery hanggang senior high school. Samantala, kanseladong klase at office work sa lahat ng antas sa University of Santo Tomas ngayong Agosto 19, habang enhanced virtual mode of instruction ang gagamitin sa Agosto 20 at 22. Sa University of the East Manila at Caloocan, asynchronous classes ang ipatutupad sa K-12 at colleges. Pinayuhan naman ang mga estudyante at personal na manatiling updated sa opisyal na biso ng kanilang paaralan at lokal na pamahalaan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinatutupad ang alternative work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila at ilang lalawigan ngayong araw, Agosto 19, alinsunod sa Memorandum Circular Number 129. Kabilang sa mga lugar ang Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales, kasama rin ang Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Samantala, ipatutupad ang alternative learning modes at learning continuity measures sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga nasabing mga lugar, maliban kung may direktiba mula sa mga local chief executive. Patuloy namang mag-ooperate ang mga ahensyang nangangasiwa sa basic at health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo publiko. Para naman sa mga pribadong kumpanya na sa pamunuan ang pagpapasya kung magpapatupad ng suspension of work o alternative work arrangement, pinapayuhan naman ang publiko na sumubaybay sa opisyal na anunsyo ng kanilang mga tanggapan, paaralan at lokal na pamahalaan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Maigpit na minomonitor ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang epekto ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na mataas ang panganib ng pagbaha. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, tinututukan din ng Pangulo ang tumataas na level ng tubig sa mga dam at reservoir. Inatasan niya ang mga kinaukulang ahensya na manatiling naka-alerto, kabilang naman sa direktiba ng Pangulo ang maigpit na koordinasyon sa mga ahensya sa pagpapakawala ng tubig mula sa mga dam. Pinag-iingat din ang mga ito upang maiwasan ang panganib ng mga o sa mga komunidad at mahalagang infrastruktura.
5: Patuloy na nakamonitor ang Pangulo upang mabantayan ang seguridad ng mga residente sa mga apektadong lugar. Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na i-prioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, ilang dam sa Central Luzon ang nakararanas ng spilling dahil sa mataas na level ng tubig. Gayunpaman, patuloy itong minomonitor at pinamamahalaan ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga nasa mabababang lugar. Sinabi pa ni Undersecretary Castro na patuloy na sinusubaybayan ni Pangulong Marcos ang sitwasyon at titiyaking nakahanda ang mga ahensya ng pamahalaan na tumugon sakaling lumala ang epekto ng sama ng panahon.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tulong para sa mga apektado ng matinding pagulan, tuloy-tuloy base na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas.
6: Niulat ng DSWD na nasa 717.4 million pesos na ang tulong na inaipagkakalob sa mga pamilyang na apekto ng habagat, mga bagyong Luis at Maymay. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may pagkakalob ang pangangailangan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Dagdag ni Gatchalian na nakapaglabas na din ang kagawaran ng 1,057,972 family food packs, 17,291 ready-to-eat food, 12,714 non-food items at 163 iba pang food items. Naglaan din na niyang DSWD ng kabuang 2.2 milyong pisong tulong pinansyal sa pamamagitan ng AIX. Pagbibigay din ni Gatchalian, kanilang tatratuin ng tuloy-tuloy na pagsasagawa ng relief operation, gayon tuloy-tuloy din ang weather disturbances na halos hindi na humuhupa ng halos isang buwan. Pakinggan natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
7: So we're treating it as a continuous relief operations, ongoing concern siya. Hindi siya separate reports na, kundi we're treating it as continuous na weather disturbance dahil hindi naman humupa for almost close to one month now.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian tiniyak ang tuloy-tuloy na suporta sa Pampanga kasunod ng epekto ng habagat. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
8: Sa gitna ng patuloy na pagbaha sa ilang lugar sa Pampanga dahil sa habagat, tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi iiwan at patuloy na susuportahan ng mga residenteng na apektuhan ng kalamidad. Personal na nagtungo ang kalihim sa makabebe nitong Martes para i-assess ang sitwasyon at matukoy ang karagdagang pangailangan ng mga residente. Sa pakikipagulong sa mga lokal na opisyal, siniguro ng kalihim na nakahanda ang DSWD na mag-attend ng karagdagang food packs at iba pang relief assistance. Katunay, nakapaposisyonaan niya ang DSWD Field Office 3 ng mga food boxes para sa agarang pamamahagi sa mga apektadong komunidad. Patuloy din ang joint assessment ng DSWD at Municipal Social Welfare and Development Office bilang paghahanda para sa posibleng pagbibigay ng financial assistance sa mga pamilyang lubhang naapektuhan ng pagbaha. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Posibleng tumaas pa ang presyo ng ilang gulay at isda dahil sa pinsalang dulot ng habagat at mga nagdang bagyo sa mga sakahan at palaisdaan. Ayon sa Department of Agriculture, umabot na sa 1.4 billion pesos ang kabuwang pinsala sa sektor ng agrikultura. Dahil sa malakas na pagulan at pagbaha, tumaas ang presyo ng ilang gulay mula sa Cordillera, Central Luzon at Southern Tagalog. Kabilang dito, ang cauliflower na nasa 150 hanggang 350 pesos kada kilo mula sa dating 120 hanggang 270 pesos kada kilo. Umakyat din ang presyo ng pechay bagyo sa 40 hanggang 150 pesos kada kilo, habang umabot sa 170 pesos ang carrots. Tumaas din ang presyo ng repolyo, ampalaya, talong at sitaw. Samantala, nagmahal din ang ilang uri ng isda. Umabot na sa 400 pesos kada kilo ang galunggong, habang nasa 160 hanggang 320 pesos ang bangus, at umabot naman sa 200 pesos kada kilo ang tilapia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala sa Benguet, ilang magsasaka ang napilitang itapo ng mga carrots at repolyo matapos mabulok ang mga ani habang hinihintay ang transportasyon at pagbebenta sa La Trinidad. Samantala, sa monitoring ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa La Trinidad, Benguet, na siyang bagsakan ng mga gulay na nagsisimula sa mga o nagmumula sa mga farmers ng Cordillera na nanatiling mababa ang presyo nito. Ang repolyo, umabot lamang sa hanggang 20 pesos kada kilo. Carrots, hanggang 40 pesos kada kilo. Umabot naman sa hanggang 55 pesos kada kilo ang bell pepper. Ayon sa DA, nakahanda ng mga recovery loan package at iba pang tulong para sa mga magsasakang na apektuhan ng kalamidad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Thieu Laurel Jr. ang regional office ng DA na gadsuriin ang sitwasyon at magpatupad ng kinakailangang hakbang para matulungan ang mga magsasaka. Ito'y matapos na maiulat ang pagtatapo ng Chinese cabbage at carrots sa Tublay, Benguet. Ayon sa DA CAR, isang magsasaka mula sa Bakun ang nagdala ng 2.5 na toneladang Chinese cabbage sa La Trinidad noong Agosto.

0: mga pananim na gulay dahil sa walang tigil na pag-ulan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Narito na ang ating Kaalamang Asyan.
3: Kaalamang Asyan.
2: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng Asian Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tinitingnan ngayon ang Malacanang kung naging epektibo ang halos 14,000 flood control projects na sinagawa nung nakarang administrasyon. Layunin itong matukoy kung alin sa mga proyektong gumagana at nakakatulong sa pagbawas ng pagbaha. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hinihintay ng palasyong kumpletong datos tungkol sa lokasyon at kondisyon ng mga proyekto, kabilang din sa mga sinusuri kung may mga ghost o substandard project. Isa sa mga nabanggit ni Castro, ang Sunog Apog Pumping Station na dati umanong hindi maayos ang pagkakagawa. Gayunman, naayos ito matapos ang intervention at pagkukumpini at ngayon ay muli nang napapagana. Sinabi rin ng opisyal na kailangang matukoy kung may iba pang mga flood control projects na hindi nakatupad sa kanilang layunin. Kasama rito ang mga proyektong maaring may problema sa kalidad o implementasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang paghatid ng tulong sa mga Pilipinong naapektuhan ng malalakas na pag-ulan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang kaligtasan ng mga residente. Abot na sa 717.4 million pesos ang kabuuang halaga ng tulong na naipamahagi sa mga apektadong komunidad, kabilang sa mga naihatid ang family food packs at iba pang mga non-food items para sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang suporta. May nakaandaring standby funds upang mabilis na magamit sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng masamang panahon. Patuloy namang minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon upang matiyak ang agarang paghatid ng tulong at iba pang kinakailangang serbisyo sa mga residenteng nangangailangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga nagkakalat, pinapanukalang paglinisin ng kanal at estero. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Inihain ni Navotas Representative Toby Tianco ang House Bill 10841 o Anti-Littering Community Service Act na naglangayong obligahin ang mga nahuhuling nagtatapo ng basura kung saan saan na linisin ang mga kanal, estero at iba pang waterways. Sa ilalim nito, isang araw o walong oras na community service ang ipapataw sa first offense, dalawang araw sa second offense at tatlong araw naman sa third at mga susunod na pagdabag. Ayon kay Tianco, layunin ito na palakasin ng pagpapatupad ng Ecological Solid Waste Management Act na pabawal na rin sa pagkakalat at pagtatapo ng basura sa pampublikong lugar. Git na magbabatas, kailangan magkaroon ng malinaw na pananagutan dahil ang basurang bumabara sa mga kanal ay nakapagpapadala sa pagbaha. Maaari namang masuspindi o matanggal sa serbisyo ang mga lokal na opisyal at empleyado na bago itong maipatupad oras na maging batas. Pinutiyak naman sa panukala na may protective equipment at safety measures para sa mga magsasagawa ng kanal

0: Ning community service para sa bagong Pilipinas, ating Forbes Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Metro Manila Flood Control Master Plan inaasang matatapos ngayong taon. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
3: Inaasahan na sa pagtatapos ng taong ito, magkukumpleto ang Flood Control Master Plan para sa Metro Manila na inumpisahan noon pang administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa press briefing sa Malacanang, ipinaliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi naman ibig sabihin ito na wala silang gagawin habang hinihintay na matapos ang review at pag-update sa master plan. Ayon sa Kalihim, sinisimulan at gumugulong na rin ang iba pang proyekto kontra baha. Ang mahalaga lamang naman anya, dapat masiguro na nakabase sa siyensya at coordinated sa mga lokal na pamahalaan ang mga proyektong ito. Ang nakikita kasi anya nilang pagkakamali o pagkukulang sa nakaraan ay ang kawalan ng koordinasyon ng mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan.
4: And ang importante nga naman, yung gagawin natin, nakabase sa siyensya at ikagawa, coordinated sa mga local governments natin. Tingin ko ang pinakamalaking pagkakamali o pagkukulang nung nakaraan, hindi kino-coordinate yung mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan. Kasi pag yan coordinated, kalimbawa, ang Quezon City, meron siyang drainage master plan. Dapat, kung may gagawin ng DPWH, dapat akma dun sa master plan. Diba? I mean, ano yun eh? Common sense yun eh. Problema, hindi ginagawa yun dati. Kaya, kung ano-ano na nangyari, hindi nakatulong yung mga proyektong ginawa.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa dengue ngayong tagulan. Ayon sa ahensya, maring dumami ang mga lamok na nagdadala ng dengue dahil sa mga naipong tubig sa paligid ng bahay at komunidad. Hinikayat ng DOH ang publiko na regular na linisin at alisin ang mga lalagyan at lugar na maaring pamugaran ng lamok. Isabuhay din ang 4 T's, taob, takak, tuyo at takip upang maiwasan ang pagdami ng lamok. Samantala, nagbabala rin ang DOH laban sa sakit na maaaring makuha sa baha, kabilang ang leptospirosis. Pinapayuhan ang mga lumusong sa baha na agad na magpakonsulta sa pinakmalapit na health center para sa tamang gabay at lunas. Ayon sa DOH, maring magreseta ang doktor ng doxycycline sa mga kinakailangang kaso bilang bahagi ng pag-iwas o paggamot sa leptospirosis. Gayunman, hindi dapat basta-basta uminom ng gamot nang walang reseta at paintulot ng doktor.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga pahayag ng Defense Department hinggil sa mga operasyong kinasasangkutan ng mga Chinese national sa bansa. Sinigundahan ng Armed Forces of the Philippines. Yan po ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
5: Nananatiling buo ang suporta ng Armed Forces of the Philippines kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay sa kanilang World War ng Chinese Embassy. Ito ay makarang questionin ng Embahada ng China ang mga ikinasang operasyon ng iba't ibang law enforcement agencies sa mga pinasarang pabrika ng bakal sa bansa na kinasasangkutan ng mga Chinese national. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, laging susuporta ng AFP ang mga operasyon na may kinalaman sa law enforcement bilang bahagi na rin ang kanilang mandato ng pangalagaan ng Estado. Gitan ni Trinidad, ipatutupad nila ang batas na walang pagtatangi o diskriminasyon at naaayon sa umiiral na batas ng bansa, lalo na kung nalalagay sa balag ng alanganin ng kaligtasan ng publiko. Magugunitang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at National Bureau of Investigation na nanguna sa operasyon sa Sanja Steel sa Misamis Oriental at Davao Mighty Steel naman sa Davao City. Halos 70 Chinese national ang isinailalim sa kusudiya ng mga otoridad sa Sanja, habang nasa 10 Chinese nationals naman ang kakasuhan dahil sa pagiging incorporator ng Davao Mighty Steel.
6: Pinoy, nakakaintindi. Una sa lahat, ano ang foreign malign influence? Sino ang nagsasabi ng totoo? We have been conducting law enforcement support operations for a long time now. Since we had been focused on the internal security picture, the AFP has been conducting support to law enforcement agencies. Walang pagkakaiba ngayon. Kung sino mang foreigner ang lumabag sa ating batas, will face the full brunt of the law. Wala pong specific nationality na tinatarget natin dito. Mag-ingat po tayo sa maling naratibo na pwedeng ilabas.
5: Ikinasama ang naturang operasyon dahil sa paggawa ng mga ito ng mga substandard na bakal at naglalaman ng radioactive kaya hindi ng mga mapanganib na kimikal na lubang nakasasama sa kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kansilado ngayong araw, plenary session ng Senado tuloy mamayang hapon. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Kansilado muli ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sa ibinabang advisory ni Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr., pinabatid na kansilado ang trial dahil sa inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Ang kanselasyon ay isinagawa sa atas ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero. Samantala, hanggang sa oras na ito naman ay tila tuloy ang plenary session ng Senado mamayang hapon. Sa hiwalay na advisory, pinabatid ni Senate Secretary Bantog na pinapayagang mag-work from home ang mga opisyal at empleyado ng Senado na hindi direktang kailangan o walang partikular na tungkulin sa plenary session ngayong Miyerkules, August 19. Ito'y alinsunod anya sa direktiba ni Senate President Sherwin Gatchalian at kaugnay ng Memorandum Circular 129 na inilabas ng Office of the President. Ayon sa advisory, maglalabas ang panibagong abiso sakaling kailanganing kansilahin ang plenary session ngayong araw. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga Senator Judge, hinimok na personal na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara. Narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Hinimok ng mga House Prosecutors ang mga Senator Judges na personal na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tugon ito sa in-upload na larawan ni Senator Robin Padilla noong Lunes kung saan makikitang kasama niya si Senator Bongo at Mark Villar na nanonood ng trial mula sa Senate Lounge. Paliwanag ng prosecution panel, pagkakataon na mapanood ng live na makita at masuri ang aktwal na kilos at gawi ng mga testigo habang tinatanong. Ayon kay legal spokesperson Jay Tolosa, kinikilala sa jurisprudence na mahalagang personal na makita ng huwes ang pagtestigo ng isang saksi bago magdesisyon kung guilty o hindi ang isang akusado. Sinabi rin ni trial spokesperson Zia Alonto Adyong na ang paraan ng pagsagot ng testigo ay bahagi ng batayan sa pagpapasya kung ipapawalang sala o hahatulang guilty ang akusado. Anila, nire-respeto nila ang mga senator judges at sinabi niya may sariling mga alituntunin o rules ang impeachment na sinusunod ng mga ito. Narito ang pahayag ni trial spokesperson Zia Alonto.
9: So in-expect sana ho natin na ang ating mga senador ay nandyan para po sila mismo bilang mga huwes ay ma-observe nila yung exchanges, ma-observe po nila yung manner of response ng ating mga witnesses para po mabigyan din sila ng apart from the appreciation of the documents, mabigyan din po sila ng first-hand knowledge kung paano po yung nagiging sagot, ano yung manner of speaking at ano po yung mannerism ng mga witnesses.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagpapasigla sa Queen Pineapple Industry ng bansa, tinututukan ng Department of Science and Technology. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Kasabay ng 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week sa Daet Camarines Norte sa Bicol, ang paglulunsad ng 2026 Pinyavation. Tampok ang bagong kaalaman ng mga mag-aaral sa pagbabuti ng industriya ng Queen Pineapple sa probinsya. Sa Panayamang Radyo Magazine kay DOST Bicol Regional Director Romel Serrano, ibinahagi niya na malaking tulong ito sa isinusulong na science-based at market-oriented solutions ng Queen Pineapple Research and Development Institute para sa mahigit 2,300 na magsasaka na umaasa sa mas masiglang industriya ng Queen Pineapple sa bansa.
11: Napakahalaga po ng ating communication. Nakikinig tayo sa farmers tungkol sa nilang challenges at pagkatapos, ginagamit po natin yung science and technology para bumagay at makadevelop ng solusyon na relevant po doon sa practical na problema ng ating mga magsasaka.
10: Ang Queen Pineapple ang kinikilalang pinakamatamis na uri ng pinya sa buong mundo na ipinagmamalaking produkto ng Camarines Norte. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman si Bayong Dagat, Iran, giniit na mananatiling saradong Strait of Hormuz hanggat hindi tinutupad ng Estados Unidos ang interim agreement noong Hunyo. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas report.
12: Binigyan ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz kung hindi tutuparin ng Estados Unidos ang pinasok nitong paunang kasunduan noong Hunyo. Sa komentong inilabas ng state media nitong Martes, nilahad ni Iran yung negotiator at parliament speaker Mohamed Baker Kalibaf ang ilan sa kanilang kondisyones na nasasaadaan niya sa memorandum of understanding na nalagdaan. Kabilang dito ang pagtanggal ng US blockade sa Iranian ports, pag-alis ng sanctions sa langis, pag-release ng frozen Iranian assets at ang paghinto sa military operations. Maalalang nasira ang napagkasunduan ng dalawang panig noong Hunyo buwat sa awayan sa kung sino ang kukontrol sa estratehikong kipot. Itong Lunes, mas lalo pang uminit ang tensyon nang sabihin ni US President Donald Trump na dapat nang sumuko ng Iran kalaki pang babala sa Oman huwag mangialam sa pagbubukas ng Hormuz. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: NLEX Road Warriors at Rain or Shine Elasto Painters, kapwa nangunguna sa kanilang mga pangkat sa pagpasok ng PBA 50th Season Governors Cup sa FIBA at Asian Games Break. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
13: Sa pagtatapos ng quote-unquote first half ng PBA 50th Season Governors Cup, nanguna sa Group A ang NLEX Road Warriors at Rain or Shine Elasto Painters. Sa Group B naman, halfway ng elimination round. Sa pangkat A, bagamat tabla sa 7-2 win-loss record ng NLEX at San Miguel Beermen, lamang naman sa quotient ang Road Warriors. Pangatlo, ang Converge at 5-4, ang reigning champions TNT at 4-4, at labas naman sa top 4 ng Group A ang Terra Firma, Titan Ultra at Macau Giant Pandas. Sa pangkat B, sumunod sa 4-2 na Elasto Painters ang Magnolia at Phoenix Super LPG na may kapwa 4-3 win-loss slates at ang Blackwater na nasa 3-3. Outside ang top 4 ng Group B, ang Meralco at Ginebra. Pagbabalik ang PBA sa October 7. Lasa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
15: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
16: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas na-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
17: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bipelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
18: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
19: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
18: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Halos 40,000 beneficiaries sa Region 2 nakatanggap na ng uplift assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Darito report ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: April.
0: Libo-libong pamilya na mula sa vulnerable sectors sa Lambak, Cagayan ang nakakatanggap ng tulong sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng pamahalaan. Sinikap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na tapusin hanggang nitong nakaraang linggo ang pamamahagi para sa unang buwan. Ayon kay Regional Director Lucia Alan, base na rin ito sa naging direktiba ni Secretary Rex Gatchalian mula sa apas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makaagapay sa gitna ng krisis dulot ng kaguluhan sa Middle East. Partikular na tinutukan na yung manual payout para sa Group 2 kategory o yung mga kabilang sa poor at near poor household kung saan sa buong rehiyon. Mula sa halos 51,000 target, nasa halos 40,000 na ang napapagkalooban ng tig 2,000 piso. Ayon kay RD Alan, ilan sa mga benepisyaryo hindi lamang nakapunta sa itinakdang petsa ng payout habang mayroong lumipat na ng tirahan. Samantala, masaya namang ibinahagi ng direktor na hanggang sa kasalukuyan wala pa rin umiepal ng mga politiko sa kaliwat kanan nilang distribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukon Ratio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Cordillera Region nakapagtala ng 1.6 billion pesos na halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa epekto ng mga nagdang bagyo at ng habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Jong Murar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Jong.
21: Umabot na sa tinatay ang 1.6 na bilyong piso ang danyos sa infrastruktura sa Cordillera Administrative Region dulot ng mga nagdaang bagyong Luis at Maymay at maging ang patuloy na epekto ng habagat. Batay sa datos ng Office of Civil Defense Cordillera, habang patuloy ang validation sa lawak ng mga nasira kasabay ng inaasang pagtaas pa nito, nasa kabuang 1.6 na bilyong piso na ang naitalang danyos na kinabilangan ng 249 na nasira mga kabahayan, 20 ang totally damaged at 229 ang partially damaged. Umabot naman sa 31.1 milyong piso ang naipamahag ng tulong ng Department of Social Welfare and Development, local government units at iba pang katuwang na ahensya sa mga lubos na naapektuhan, kakibat ang 1.7 milyong non-food items. 5 road sections din ang nananatiling hindi pa rin madaanan o isinara dahil sa mga landslides na kinabalangan ng Cannon Road, Sitio Goldfield, Barangay Poblasyon Itogon Benguet, Bekel La Trinidad Benguet, Banghoy Daklan Benguet at Dupligan Tanudan Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD nakapamahagi na ng halos 68 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng bagyo at pagulan sa Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mildred.
22: Humalo na sa 67,598,299.60 pesos ang naipamahaging cost of assistance ng DSWD Field Office 1 sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat sa Ilocos Region. Ayon kay Leia Lucero, Social Welfare Officer 5 at Disaster Response Management Division Chief ng DSWD, Pangasinan ang may pinakamaraming pamilyang apektado na umabot sa 162,000. Sinundan nito ng La Union 22,000, Ilocos Norte 12,000 at Ilocos Sur na may 6,000 approved request. Patuloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo, kabilang sa relief food packs sa ang 6 na kilo ng bigas, canned goods, kape at cereal na tinatayang sapat para sa 2 hanggang 3 araw. Ayon sa DSWD, posibleng magkaroon ng ikalawang bugso ng pamamahagi depende sa kalagayan ng mga residente habang nagpapatuloy ang epekto ng habaga. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 18,000 residente sa mga island communities sa Mimaropa nagkaroon ng mas ligtas at maasahang access sa tubig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Tom.
23: Nagkaroon ng mas ligtas at maaasahang access sa tubig ang 18,000 residente sa mga island communities sa Mimaropa Region. Ayon sa pamalit ng Department of Science and Technology o DOST, ito ay nais na katuparan sa pamamagitan ng kanilang 31 water technology projects. Anila, kabilang sa mga teknolohiyang ipinatupad, ang desalination systems, safe waters filtration, filtration facilities, solar-powered water pumps, rainwater harvesting systems, at hydraulic ram pumps upang matugunan ang mga hamon sa supply ng tubig partikular sa mga geographically isolated communities. Idinagdag pa ng DOST na dapat nakabate sa aktwal na pangangailangan ng mga komunidad ang pagbuo at paggamit ng teknolohiya upang magkaroon ito ng konkretong epekto sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dalawang agricultural equipment na donation ng Department of Agriculture, Bicol, magagamit na ng Agriculture Office ng Naga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang report ni Mayra Revilla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Mayra.
3: Magagamit na ng Naga City Agriculture Office ang dalawang bagong agricultural equipment na donation ng Department of Agriculture, Bicol, Philmec. Magugunita na nag-donate ng dalawang agricultural equipment sa Naga, ang Department of Agriculture, Philmec, at present sa araw ng donation at turnover ceremony, si Naga City Mayor Lenny Robredo, City Agriculturist Ernest Asensio III, at iba pang opisyal ng Agriculture Office. Magmamantini at mag-ooperate ng equipment ang Agricultural and Biosystem Engineering ng Naga. Ang equipment na ito ay pwedeng iparenta sa mga magsasaka sa mababang halaga sa layuning masuportahan at matulungan ang farmer sector ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Halos 300 senior citizens sa Tacloban nakatanggap ng cash gift mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Daisy.
4: Tumataginting na tulong pinansyal ay pinaabot ng pamahalaan sa halos 300 mga octogenarian at nonagenarian sa Tacloban City. Pinangunahan ito ng National Commission of Senior Citizens, katuwang ang Office of Senior Citizens Affairs, sa pagbibigay ng tig 10,000 pesos cash gift sa mga nakatatandang may edad 80, 85, 90 at 95. Ang sabi ng hakbang ay alinsunod sa provision ng Expanded Centenarians Act sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Bagamat nagkaroon ng bagyang pagbabago sa venue dahil sa matinding init ng panahon, matagumpay pa rin na isagawa ang distribusyon sa Tacloban City Sports Complex. Lubos naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo dahil malaking tulong ang natanggap na cash incentive pambili ng kanilang mga gamot at pang-araw-araw na pangangailangan bilang pagkilala na rin sa kanilang dekada ng ambag sa lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 18 milyong pisong halaga ng ilegal na droga na kumpiska ng Police Regional Office Number 6. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito report ni Paul Tarosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Paul.
5: Umabot sa 2.6 kilos ng shabu na nagkakalaga ng 18 milyon ang nasamsam ng Police Regional Office 6 sa nagpapatuloy na anti-drug operation sa Western Visayas. Sa loob ng 15 araw mula Agosto 1 hanggang Agosto 15, nakapagsagawa ang PRO 6 ng 63 anti-legal drug operations na nagresulta sa pagkaaresto ng 74 na individual, kabilang ang 24 na high-value individuals at 50 street-level individuals. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, ipinapakita ng mga resulta ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na operasyon ng pulisya at mas malawak na koordinasyon sa pagitan ng kapulisan, publiko at mga partner agencies. Hinimog naman ni Tuanyo ang publiko na manatiling mapagmatyag at agad na i-report sa pulisya ang anumang impormasyon tungkol sa ilegal na aktibidad sa kanilang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Lokal na pamahalaan ng magbibigay ng kaukulang suporta at tulong sa mga apektadong individual sa insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan sa Zamboanga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Darito report ni Justine Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Justine.
6: Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga na magbibigay ng kukulang support at asistensya sa mga apektadong individual matapos ang nangyaring insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University o ADSU Junior High School Campus sa Barangay Tumaga. Ito ang inihayag ni Acting Mayor Bing Climaco sa isang lagwang press briefing kasama ang mga kauninang pamahalang lokal at ginatawa ng paralan. Lubos na nakikiramay naman si ADSU President Father Arnold Andal sa mga pamilyang naapektuhan sa nasabing insidente. Ayon kay Father Andal, kanilang hinihintay ang resulta mula sa masusing investigasyon na isinasagawa ng Zamboanga City Police Office at ng Regional Forensic Unit o Scene of the Crime Operative sa SOCO. Batay sa opisyal na ulat ng City Disaster Risk Reduction Management Office, dalawa ang nasawi sa nangyaring pamamaril, isang grade 10 student at ang menor de edad na gunman, habang dalawa naman ang itinakbo sa ospital, isang sugatan at isang kinapos sa paghinga. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: DJ MP Region 10 nagdiwang naman ang kanilang ika-35 anibersaryo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro sa Jay. Narito ang report ni Ryan Carbon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ryan.
7: Ginanitan ng BJMP Region 10 ang ika-35 anibersaryo ng pagkatatag nito na may tema ang BJMP at 35, Disiplina at Responsibilidad sa Serbisyong May Kredibilidad. Itinatampok ng pagdiriwang ang 35 taon ng serbisyo ng kawanihan sa pamamahala ng kulungan at ang pangako nito sa makataong pangangalaga at rehabilitasyon ng mga PDLs. Ang BJMP Region 10 ay kasalukuyang may 1,333 na tauhan at nagpapatakbo ng 28 pasilidad sa buong Northern Mindanao. Patuloy din na pinalalakas ng BJMP ang coordination nila sa mga LGO, iba pang mga ahensya ng gobyerno at mga stakeholders sa pagsasakatuparan ng mandato nito. Sinabi ng kawanihan na ang mga pakikipagsosyo na ito ay sumusuporta sa layunin nitong mapanatili ang ligtas, sigurado at makataong mga pasilidad ng kulungan. Panauhing pandangal si BJMP Jail Director Efren Nemenyo sa nasabing pagdiriwang. Para sa Bagong Pilipinas, sa Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, August 19, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa makarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
24: May dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
10: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
24: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
11: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
12: Pati bamboo?
13: Sa dumulong nagkita nila.
24: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
13: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
14: Nung natutunan ko po yung paggawa.
25: Sino nagturo sa?
14: Nag-training po kami sa DOST.
25: Sa DOST din.
24: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
26: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Miyerkules, August 19, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Mga kaibigan, narito muna ang traffic update sa maulang umagang ito ng Miyerkules mula sa MMDA Metrobase.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
6: Yes po, sir. Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagi ng ating traffic sa Morisa, sa may edge sa southbound, moderate to heavy traffic po sa may main avenue. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Muli pong babagal sa May Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas naman po yung light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Pasay. Ang ating EDSA northbound po sa May Top Avenue, saan natin pagbagal ng dahil sa kyan. Moderate to heavy traffic naman po sa May Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound, Kali Industria po, hanggang makarating tayo ng Bagong Ilog, maasahan na po natin pagbagal ng dahil sa kyan. Muli po itong babagal dito lang po sa May Upper Makinli. Ang ating C5 northbound sa Makinli po, maging mabagal po ng dahil sa kyan. Paglagpasan po yung light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo dito po sa May Lewis flyover. Tuloy-tuloy na po ang bilis ng dalhin sa kyan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo. Paalala po sa ating mga motorista sa biyahe po yung araw ng Wednesday na may plaka nagtatapos sa 5 at 6. Ating pang number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa iba pong katanungan, maaari po kaming tawagan sa MMDA hotline 136. Yan po lagi na ating traffic ko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gosen. Magandang umaga po.
5: Ann?
6: Yes, sir.
5: Okay. So, ngayong araw na ito ng Wednesday, may number coding, hindi suspended ang implementation.
6: Yes po, sir. May coding po. Ngayon po, except lang po sa Makati, ay sa Quezon City po.
5: Ayun.
6: Wala po sa Del Quezon City Day po.
5: Mm-mm. Okay. And isa pa, sa ngayon, base sa Operation Center, o dyan sa monitoring center ninyo sa MMDA, wala na mga kalye na may pagbaha sa ngayon?
6: Sa ngayon po, sir, wala pa po nare-report sa atin ng mga flooded areas po.
5: Okay, sige. Ann, salamat na marami.
6: Sige po, magandang umaga po.
5: Thank you. Ayan po, latest sa direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 15, mamaya-maya pa yon. 11 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. At tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, napapanood din sa live streaming ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Ito, isang panunsyo naman mula sa Department of Transportation. Muli pong magpapatupad ng libreng sakay. Ayan, libreng sakay ang DOTR, Department of Transportation, katuwang pong ilang pang mga ahensya ng pamahalaan. Yan po ay ngayong araw na ito, August 19. Simula kanina yan na alas 6 na umaga hanggang mamayang alas 8 ng gabi. At yan po ay para alalayan ng mga pasahero sa gitna naman ng masamang panahon. Yan po ay alinsunod sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may masasakyan ng mga pasahero, lalo't may ilang lugar sa Metro Manila ang binabaha dahil sa patuloy po na pag-ulan. Nasa 27 sasakyan ng pamahalaan ang magbibigay po ng libreng sakay sa 11 ruta. Dito yan sa Metro Manila, ha? 11 ruta. Balikan. Ito yung mga ruta. Ito yung mga ruta na may libreng sakay pa rin para sa araw na ito, August 19. Quiapo. Balikan ito, ha? Quiapo to Fairview. Yan. Quiapo to Welcome Rotonda at standby dyan sa Espanya. Divisoria, patungo naman ng Cubao, dadaan ng Recto at Nagtahan. Divisoria, patungong Monumento, Baclaran going to Monumento via Taft Avenue. Kalentong, going to Pasig. Marikina, Tukubao at pabalik. Siyempre, balikan ho ang mga ito. Loton, patungong Sukat. Loton, papuntang PITX. Pasig Palengke, patungo naman sa Cainta Junction. Ganon din sa Monumento, patungong PITX. Monumento, patungong PITX. Dadaan po yan sa EDSA Busway. At siyempre, katuwang po mga kaibigan ng Department of Transportation sa pagbibigay ng libreng sakay, ang Office of the President, ang Land Transportation Office, ang Civil Aviation Authority of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, at ang Department of Energy. Yan po ay pag-alalay, pagtulong sa ating mga kababayan na maaring may pasok ngayong araw na ito kahit na nariyan pa rin ang paalala ng PAGASA na posibleng makaranas ng moderate o katamtaman hanggang malakas na pag-ulan dito sa Metro Manila. Maya-maya, makikipag-ugnayan tayo sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Makibalita tayo sa mga update sa patuloy na mga aktibidad at paghahanda ng Quezon City kaugnay ng masamang panahon. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 15 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
8: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
7: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Oras natin. Tunay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Mga kaibigan, ang oras natin sa buong Pilipinas, meron doon tayong 18 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kung lalabas ng bahay ngayong araw na ito, huwag kalimutang magbitbit ng payong o kaya ng jacket o kaya ng raincoat. Mahirap na. Baka butang kayo ng pag-ulan sa labas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: 20 minutes makalipas po ang 7 AM. Kumustahin muna natin ang level ng tubig diyan po sa Lamesa.

0: La Mesa na posible namang umapaw kung magtuloy-tuloy itong malakas na pag-ulan. Kaninang alas 6 ng umaga, nasa 79.92 meters na ang level ng dam na halos abot na naman sa spilling level na 80.15 meters. Ayon sa PAGASA, inaasahan pa ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ngayong araw, kaya posible ang pag-apaw ng dam sakaling lumampas ito sa critical na level. Dahil dito, inaabisuhan yung mga naninirahan sa mga mabababang lugar sa Tulyahan River, kabilang na ang Fairview, Forest Hills, Quirino Highway, Santa Quiteria at ang San Bartolome sa Quezon City na mag-ingat sa banta ng pagbaha. Maliban naman sa La Mesa Dam, ay binabantayan din ng Quezon City Local Government itong Quirino-Tulyahan River at ang San Juan River na as of 6 a.m. ay wala pa namang nakataas na alert level. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mer Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mary.
0: Yes, Alan.
1: Pakiulit mo nga yung mga figures ngayon na malapit na sa spilling level 79.92
0: meters, Alan. Ang level ng tubig sa La Mesa Dam, ang spilling level niyan 80.15 meters, o malapit na naman. At kapag umabot na yan sa spilling level, dire-diretso kasi, Alan, ang magiging pag-apaw ng La Mesa. Kaya pinag-iingat na yung mga residente sa mga low-lying areas malapit sa Tulyahan River dahil dyan diretso ang tubig mula sa La Mesa Dam. At yun yung mga pinag-iingat ng Quezon City Local Government.
1: Okay. Salamat na marami, Mary Ann Bastasa. Thank you.
0: Balik sa studio, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much. Update po yan dyan sa La Mesa Dam. Level ng tubig malapit na sa spilling level. Ayan. Okay. Oras natin sa buong Pilipinas, ngayon po ay 23 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ngayong araw na ito, mga kaibigan, ay kaarawan ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Yan, ha? Of course, ang dating Pangulong Quezon ay ang ama ng wikang pambansa. Kaya ang buong buwan ng Agosto ay buwan ng wikang pambansa. So walang pasok ngayon sa Quezon City, di ba? Ganon din sa lalawigan ng Quezon. Ayan, mga holiday po. Okay, sa puntong ito tayo makikipag-ugnayan sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Magbaliktano tayo, ito tuloy-tuloy yung pag-ulan, pero nung Lunes, nung magtatanghali ng Lunes, ay matindi ang volume ng pag-ulan. Matindi ang volume ng ulan na bumuhos sa Metro Manila at mga karatig lugar. Ha? Ito ang pag-uusapan natin with the Chief of the Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am Annalisa, good morning po.
2: Yes, good morning po,
1: Pe
2: Alan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
1: Yes, ma'am. Nako, ito tuloy-tuloy na ang tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan, hihina, lalakas, mawawala sandali, aaraw sandali, uulan, lalakas ang ulan, ganun po eh. Ito halos mag-iisang buwan na, Ma'am Annalisa.
2: Yes, tama po kayo, Sir Alan. At actually po ay ito ay inaasahan na po natin the time po na nag-issue tayo po ng El Nino Advisory ay sinasabi po natin na maaaring magiging matindi ang ating habagat at kasama na rin po yung mga possible na mga ganito mga matitinding ulan at pagbaha, lalong-lalo na po sa western section ng Luzon, kasama ang Metro Manila.
1: Opo. Now, let's talk about the volume of rainfall noong araw ng Lunes, August 17. Ano? Mm-hmm. Nung magtatanghali, mag-alas 12, matindi ang buhos ng ulan. May nagsasabi na base sa mga figures na hawak ninyo at ng iba pang mga ahensya, yun daw volume ng rainfall na bumuhos nung Lunes for 5 hours only ay nasa mga 44% daw ng kabuoang rainfall na ibinuhos naman nung Ondoy sa loob ng 24 na oras. Bigyan mo nga kami, Ma'am Annalisa, please, ng dagdag na mga detalye tungkol dito sa ganitong mga figures po, please.
2: Yung sama po kayo siya, Sir Alan, yung within 5 hours po, yung naitala ko, dun simula 9 a.m. hanggang 2 p.m. sa 7th radio, mga around 219.9 millimeters of rainfall yun. At yung tatapos ito, dito na

0: Gamitin natin yung nagpagtatapos ng 24-hour rainfall hanggang kahapon ay around 239 millimeters of rain po ang pumatak dito sa Metro Manila. Yan po particular sa Science Garden. At kung titingnan po natin sa kabuuan, simula po ng August 1 hanggang August 18 ay 187% na po ang naipatak o naibuhos ng ulan dito sa Metro Manila.
1: Okay, yun ang banggit mo, Ma'am Annalisa, August 1 hanggang kahapon, August 18,
0: 157% na po ang ibuhos ng ulan. Ibig sabihin po nito is more than 1,062 millimeters of rain na po ang ibuhos na tubig ilan dito sa Quezon City simula po ng August 1 to 18, which is equivalent po sa 187%. Dahil usually po ang normal po na ulan natin natatanggap dito sa Metro Manila sa buwan ng Agosto ay mga around 568.5 millimeters of rain lang. So medyo malaki po at sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-uulan. So maaari pong ito talaga ay maabot pa ng more than 200%, which is way above normal rainfall na po ito.
1: Okay.
0: At actually po hindi lang po dito, dyan po sa May Baguio City ay na list na po niya yung almost more than 200% po ng kanyang tubig ilan na naitala dyan po sa May Baguio City at sa mga karating na lugar po dyan po sa may part ng Zambales, Pangasinan, sa may Subic, so yan sa Bataan, sa La Union, Zambales, so yan and also La Trinidad sa Benguet. So yan po yung mga nakapagtala ng highest accumulated rainfall po, lalong-lalong na po dulot po ng mga nagdaang habagat natin na matisinding pag-uulan.
1: Opo, Ma'am Annalisa Solis, may binabanggit kayo na percentage. Halimbawa, dito sa Metro Manila, 180-something percent. Doon sa Baguio, nalagpasan na yung 200%. Yung point of reckoning na yun na 187% ng rainfall, 187% ng rainfall compared sa gano'ng katagal. Ano yung baseline nun, 187% of the rainfall within a certain period of time? Ano po yun?
0: Yes po, ito po ay yung supposed to be na mararanasan nating tubig ilan sa loob ng isang buwan ng Agosto dito sa Metro Manila, which is around 568.5. Yan po yung normal na ulan natin. So kung ipukumpara po natin yung sa mga exacto or actual na accumulated rainfall natin, which is 1,062 millimeters of rain, ay almost 187% po yan. So talaga pong way above normal po kung ipukumpara yung sa usual natin natatanggap na tubig ilan.
1: Ayun. So ibig sabihin, ang amount of rainfall, yung pag-usapan natin muna, ma'am, yun dito sa Metro Manila, yung sabi nyo yun na mo-monitor sa PAGASA Science Garden, Quezon City, ano po. 187% of rainfall na ang naitala na from August 1 to 18 only. This is already 187% of the average rainfall for the month of August. Bumuhos 100, ganun po yun. So, ganun kabigat.
0: Yes po, at dahil sa ngayon ay patuloy ka rin po itong ating habagat ng mga matisinding pag-uulan, so maaari pong ma-reach nito sa katapusan ng buwan is more than 200% na tubig ilan na kung saan sa mga ibang areas po gaya sa La Trinidad at sa Baguio City ay more than 200% na rin po na kanilang tubig ilan ang nararanasan. At pinakamarami po, Sir Alan, ay dito sa may station natin sa may La Trinidad, Benguet, which is more than 2,177 millimeters of rain na po ang accumulated rainfall from August 1 to 18 pa lang, which is equivalent to 226% ng ulan ng posibleng average po na papatak sa La Trinidad, Benguet. So, napakatindi po ng mga pag-uulan, lalong-lalong na po dyan sa may La Trinidad, Benguet, base po sa naitala ng station natin sa Benguet State University.
1: Mm-hmm. Okay, tapos ang count o ang unit ng rainfall na binabanggit pagka dinedetermine yung volume ng rainfall is millimeter of rainfall. Ganun po yon?
0: Yes po. Yes po, Sir Alan. So, titingnan po natin yung 7.5 millimeters of rain per hour.
1: Uh-huh.
0: Heavy na po yun. So, ibig sabihin po, so talagang intense inferential range po, yung tinatawag natin napakaraming ilan, kapag po more than 7.5 millimeters of rain per hour na ang ating nararanasan po sa loob ng isang oras, so heavy rainfall na po ang mga tawag doon. So, what more kung ito po ay tuloy-tuloy yung mga pag-uulan at na-accumulate, so talaga pong intense or torrential rains yung possible po natin nararanasan. Mm. Lalo-lalo na po dyan sa may parte ng Benguet area.
1: Ayan, okay. Kung halimbawang bibigyan natin ng larawan, pag sinabing millimeter, mm yun ha, ma'am, millimeter of rainfall, yung 7.5 millimeter of rainfall in an hour ay intense na nauri ng pag-ulan yun. Pag halimbawa, kung iano natin, ma'am, na halimbawa isang balde o isang drum na gaano katagal mapupuno kung ang pagpatak ng tubig, let's say, ay yun yung binabanggit nyo na 7.5 millimeter of rainfall para mas mabigyan po ng larawan doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin, Ma'am Annalisa, please.
0: Ako. So, kukumpara na lang po natin. Imagine po natin yung isang square, 1 square meter po. So, usually po, dun sa bahay natin, yung apat na tiles, yung 60 by 60.
1: Okay.
0: So, usually po, yun yung 1 square meter.
1: Okay.
0: So, magbuhos po tayo doon ng isang litro ng tubig.
1: Mm.
0: So, yun po ay 1 millimeter of rain.
1: Mm.
0: So, ibig sabihin po, kung magbuhos po tayo doon ng 7.5 liters na tubig dun sa 1 square meter na yun. So, yun na po yung tinatawag nating heavy rainfall po natin na isang buhos ibubuhos natin dun sa tiles natin na 60 by 60 na apat. Apat na 60 by 60 na tiles, which is almost 1 square meter po. Diba? So, I think parang ganun po yung 1 square meter. Mag-buhos po tayo sa 1 square meter ng isang litrong tubig, 1 millimeter of rain. Ngayon, kung magbubuhos po tayo ng 7.5 millimeters of rain, so ibig sabihin po, ito at kalahating litro ng tubig. So yun po yung sinasabi nating heavy rainfall na isang bigla pag ibubuhos natin sa 1 square meter. So imagine po natin kung gaano karami provided kung flat po yung ating area.
1: Ayun. So yan, na-imagine ko na 1 square meter na lupa, halimbawa, binuhusan mo ng isang litrong tubig. Ayon ang point of reckoning noon, 1 millimeter of rainfall in an hour. Ganon yon. So
0: kung ibig sabihin po, so kung 7.5, so ito at kalahating litro ng tubig, ibuhos niyo po. So yun po yung biglang bubuhos na tinatawag natin heavy rainfall na po siya.
1: Ayun. So kung titingnan mo ngayon yung 1 square meter na tubig at bubuhusan mo ng pitot kalahating litro, 1 square meter na lupa at bubuhusan mo ng pitot kalahating litro ng tubig, eh ganun katindi.
0: Ganun po yung mga possible na maging volume ng water na posible mapapagtabaha ating lupa. So, ganun po. Provided kung flat po yung ating area. But then, sabi nga po natin, hindi naman flat yung area natin. So, meron po mga mataas, may mababa. So, nag-iiba-iba rin po. Base na rin po sa topography ng area.
1: Ayun. Oh, 'di ba? So ganun pala katindi, 'di ba? Kung yan, nabibigyan tuloy natin ng picture kung anong so ganung karaming tubig ang bumagsak sa ganung kalaking lupa ay talagang saturated na at nagiging dahilan 'yan kung sloping ang lupa ng pagkakaroon ng landslide talaga, Ma'am Annalisa, ano ho?
0: Yes po, tama po kayo at yun nga po yung kapag natindi at tuloy-tuloy yung mga pag-ulan, so dyan po talaga na inaasahan na natin yung mga flooding and landslides po. So talagang ito pong panahon natin ng habagat, sabi nga po natin ay medyo matindi. So hanggang ngayon ito po ay ating nararanasan. At ang pagkatapos po ng habagat ay mga around September to first week of October pa. So ibig sabihin po, Sir Alan, possible pa rin po yung mga habagat nating mga pag-uulan na hindi lang po ngayon ba ng Agosto, kundi sa September pa rin po. So, asahan pa rin po natin mga mauulan, kundi man po dito sa mga naturang lugar, kundi sa ibang mga lugar din po. Dahil yan po ay makaka-apekto rin po din sa magiging possible na depende po sa iko-contribute ng track ng ating mga bagyong darating.
1: Ayun. So, ibig sabihin, ang lagay ng klima o ng panahon, posibleng ganito pa rin. Uulan ng malakas, hihina, aaraw sandali, uulan na naman. Posibleng ganito ang maranasan until the end of September, dahil hanggang end of September or first week of October pa ang habagat dito sa atin.
0: Okay, habagat. Opo. Pero ito po naman ay unti-unti siyang mag-weekend, hihina. So ito po yung nakikita natin na ito na yung peak ng ating self-extinction o habagat. So meron pa rin po mga tayo mararanasan ng mga ganitong pag-uulan. Asahan po natin September. So depende naman po iibibigta ng track ng ating bagyo kung saan posibleng makapag-enhance ng ating habagat. O kung hindi man po yung habagat na ulan, yung pong dulot ng mga bagyo associated rainfall nito, na usually po, pagdating po ng September, October, yan na po yung mga landfalling at crossing ng mga bagyo. So, kailangan pa rin po talaga natin pag-iingat sa panahon nitong habagat.
1: Ayun, okay. Nako, Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami at napakalinaw po ng inyong pagpapaliwanag. Ika nga, kung paano ititingnan, ika nga, yung ganitong uri ng klima natin o ng panahon pang araw-araw. Ma'am, salamat ng marami ha for the updates mula po sa inyo sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, ma'am.
0: Good morning po.
1: Yes, ma'am. Good morning. Thank you very much. Mga kaibigan, ang Chief ng PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Oras sa buong Pilipinas, 37 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. O yung mga nagtatanong, nagte-text, minsan nagpo-post, mga biyahe by land sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kumusta na? Maya-maya ho, tayo makikipag-ugnayan sa PITX, Parañaque Integrated Terminal Exchange. Isa ho sa malalaking terminal, ng land transport dito sa Metro Manila. Hingi tayo ng update kung yung ba mga bus, halimbawa na bumibiyahe pa norte o sa iba pang panig na bansa, ay nag-cancel ba ng kanilang pagbibiyahe o tuloy-tuloy pa rin para din sa kapakanan ng ating mga biyahero. Maya-maya ho yan, ha? Dito pa rin sa pagbabalik ng boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
6: Ako po si Bernardina Aranda. 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office mo. So, sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko! Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pakibalita muna tayo, diyan po sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, si Ma'am Peachy De Leon. Madam, magandang umaga po.
8: Good morning po, sir.
1: Yes, nako, makikibalita muna kami dito sa nagdaang mga araw na umuulan. Ano? Sa panig po ng Quezon City, meron pa ba tayong mga kababayan natin na ngayon ay naapektuhan at nananatili pa rin sa mga evacuation center, Ma'am Peachy?
8: Yes po, meron pa rin po kaming nasa evacuation centers. We have 1,565 families, totaling to 6,409 individuals.
1: Okay. At dito po sa bilang na ito ay nariyan naman po ang supply ng pagkain, inuming tubig at iba pang mga non-food items, ma'am.
8: Yes po. Simula nang pumasok sila sa evacuation center, they are being served hot meals po, breakfast, lunch, and dinner. Tapos meron po silang clean drinking water and we provided them hygiene kits po. Tapos ang city vet din po ay nandoon sa area kasi nagbibigay po, nagmo-monitor sila ng health conditions ng mga evacuees. Mm-hmm. Like nagbigay din po kami ng doxycycline para sa mga evacuees na lumusong po sa baha. Kasama din po na binigyan ng mga first responders. Pati po ang...
1: Opo. Ma'am Peachy. Toot! Ayun. Mukhang nasa biyahe. In transit si Ma'am Peachy De Leon. I-try natin na maka-establish ng maayos na signal with Ms. Peachy De Leon, ang spokesperson po ng Quezon City Risk Reduction and Management Office. Ano? At siyempre, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balikan natin si Ma'am Peachy. Ma'am?
8: Yes, good morning po. Sorry po sa net.
1: Opo. Oh, you were saying na tuloy pa rin at nariyan pa rin ang mga supplies na ating pinagkakalob sa mga nananatili sa mga evacuation center, ma'am.
8: Opo, sir. We are giving them hot meals po, breakfast, lunch, dinner, with clean drinking water. Tapos ang city health po nasa area din para mag-provide po ng hindi lang physical, kundi pati mental na support para po sa mga evacuees, monitoring their health conditions po. Tapos nagbigay din po kami ng doxycycline para po sa mga evacuees po na lumusong po sa baha. Kasama rin po ang mga first responders. And then ang city vet po nasa area din para i-monitor din po ang mga pets na kasama po ng mga evacuees.
1: Ayun. Okay. And based on reports coming in, dyan sa inyong tanggapan, may mga naiulat ba tayo ng mga casualties dito sa nagdaang mga pag-ulan at pagbaha sa lungsod, ma'am?
8: So far naman po, wala pa naman pong casualties na dulot po ng baha. Kasi nga po, nag-conduct po kami ng preemptive evacuation and forced evacuation po. Simula pa po noong Monday.
1: Mm-hmm. And as we speak, ngayong araw ng Wednesday, Ma'am Peachy, wala namang namumonitor ng mga flooded areas sa lungsod, ma'am?
8: Kahapon po meron, pero nung Monday meron po, kaninang 11 p.m. to 2 a.m. meron po mga reported floodings. Pero as of 6 a.m. po, subsided na po lahat.
1: Ayun, so ibig sabihin, mga major thoroughfares natin, madadaanan na yung mga kabahayan halimbawa sa mababang lugar ay wala na ring baha, Ma'am Peachy.
8: Opo, as of 6 a.m. po.
1: Ayun. Yung clearing operations ng halimbawa ng mga waterways, of course, kasama sa mga tinututukan to ensure na mabilis na dadalo yung tubig baha at mabilis na huhupa. Update lamang po sa aspetong ito, Ma'am Peachy, please.
8: Okay po. Halimbawa po, babaha ang isang area. Pag humupa po yung tubig, ang Quezon City Engineering Department po kasama ang barangay, mag-conduct na po sila ng dredging, declogging, and cleaning operations, hindi lang kalsada kundi sa mga waterways po na malapit dun sa area. At meron din po kaming programa na Tanggal Bara, Iwas Baha Program, na wherein continuous po ang aming declogging, dredging, and cleaning operations, especially sa mga waterways na nakakapaligid sa Quezon City.
1: Ayun, okay. Nako, Ma'am PG, we understand na abalang-abala ka ngayong mga oras na ito. Salamat ng marami, Ma'am, sa mga update na mula sa inyo sa QC, Disaster Risk Reduction and Management Council, Ma'am.
8: Maraming salamat din po.
1: Thank you. Good morning. Si Ms. Peachy De Leon, ang spokesperson ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 48 minutes na makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
13: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Oh,
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 51 minutes makalipas ang 7 AM. Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. O yun yung mga patuloy na nagtatanong, nagte-text, tumatawag kung ano ang status ng mga bumibiyahing pampasayerong sasakyan by land. Makikipag-ugnayan ho tayo sa PITX, Paranaque Integrated Terminal Exchange Senior Corporate Affairs Officer, si Ms. Colleen Calbaza. Colleen, good morning!
16: Morning, Sir Alan!
1: Kumusta kayo dyan sa PITX?
16: Ito naman po, tuloy-tuloy naman po ang biyahe natin dito, no? No cancellations as of this morning. And then yesterday din po, wala na po tayong nahipitang trip cancellations, lalo na nung nakaraan, nagkaroon tayo ng cancellation pabiyahe pong norte dahil sa mga baha along Balintawak and Pampanga.
1: Ayun. So ibig sabihin, as we speak ngayon, Colleen, ay balik na sa normal na schedule ang mga biyahe ng bus patungo sa norte at maging sa iba pang panig ng bansa.
16: Yes po, yes po. Tuloy-tuloy lang po ang ating biyahe dito sa PITX.
1: Ayun. And of course, yung mga kababayan natin ay pag nagpunta dyan sa PITX, ika nga, ay tuloy naman ang operations. Halimbawa, yung mga ticket booth, yung mga waiting area, yung mga, meron ding mga, ano dyan eh, fast food, di ba? Yes, para doon sa ating mga kababayan, bukas lahat yan, ika nga.
16: Yes po, hindi naman po tayo nagsasara, no? 24/7 po ang facility. So yung mga biyahero natin, lalo na po gusto lang magpalipas ng ulan, pwede naman po, ano. And then syempre, para doon po sa mga pasahero natin, lalo na kung nakaschedule sila nitong tag-ulan, ano, they can check po yung ating mga bus operators, so, lalo na kung kailangan magpa-rebook. And pwede rin po nilang kontakin ang ating customer service representatives through our Facebook page via Messenger para po ensure na tuloy-tuloy lamang po ang kanilang biyahe.
1: Ayun. So it would be best, ika nga, Colleen, na kung halimbawa nakapag-book na sila ng trip online pero do-double check nila, let's say, kung tuloy na tuloy, ma it would still be best na kontakin nila yung bus company.
16: Yes po, no? Bus company and then syempre ang ating customer service representatives. Para lang din po, hindi na po masayang ang pagbiyahe natin at dahil na po lumalakas na nga po ulit ang ulan.
1: Okay. Nako, Colleen, salamat na marami ha, sa mga update na ito mula sa inyo dyan sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Thank you.
16: Maraming salamat po, Sir Alan.
1: Thank you. Good morning, Colleen Calbaza. Mula po sa PITX, Paranaque Integrated Terminal Exchange.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 54 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Teka, mahabol ang balita mula sa Campo Corame. Ito pong pagpapakalat ng mga pulis sa mga private schools. Pag-aaralan kasunod ng pamamaril na naganap sa isang paaralan diyan po sa Zamboanga del Sur.
2: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
1: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
17: Kinukonsidera nga, Boss Alan, ng Department of Interior and Local Government na magpakalat na rin ng mga pulis sa mga pribadong paaralan kasunod ng malagim na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga kahapon. Ayon sa Karihim, kabilang ito sa mga corrective measures na kanilang kinukonsidera upang hindi na maulit ang pamamaril sa mga estudyante, binigyan din na Karihim na pinayagan ang mga presensya ng pulisya sa labas ng pampublikong mga paaralan sa ilalim na rin na nilagda memorandum circular ng Philippine National Police at ng Department of Education matapos ang malagim na pamamaril naman sa Tacloban City kamakailan lang. Sa kondisyong dapat nakasuot ang mga pulis ng Type C o non-combat uniform kapag sila i-deploy sa mga paaralan na siya namang itinuturing na zones of peace. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, J. Mark Dagala, mula po sa Campo Corame.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, August 19, 2026. Kaarawan ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Referial, Mary Ann Villos, Arnel Villamor. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. 98.1 BT Radio.